0: FM. Balita!
1: Pizza 16 na sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw nga Huwebes, maukini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Arita sa itong mga balitang lokal, Cebu City Council miduso og resolusyon aron mapadali ang biyahe gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu paingon sa dakbayan sa Sugbo. Samtang sa laing balitang lokal, kagamhanan sa probinsya sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo og Talisay City mipirma og sisterhood agreement sa dakbayan sa San Juan. Sa balitang negosyo, Pilipinas og Singapore magpalig-on sa kooperasyon sa pamuhunan, AI ug panglawas. Samtang sa balitang paugnat, China sulod na sa final sa FIFA World Cup. Idol, nalang importanteng gilakaw si Idol Mikey. Ako niyo makauban karong buntaga sa ngalan ni Mikey Maria Bogart. Ako si Boyki. Atong oras sa IFM Idol, alas 8:21 na sa buntag. Standby ha, ayaw kalimot dol. Karong Sabado, Hulyo 18 dol, magkita-kits ta sa SM Seaside Arena alang sa Andalusia Tour sa 4th of Spades. Mga sukintig pamino ng hatag-tag tickets dol ha online. Lili alang unya smtickets.com for your tickets. Magkita-kits ta dito. Kisa kita mauban sa tuang team, Ken. Sana all. Mga paboritong kanta sa 4th of Spades. Mundo kabisado ko na. Ayan, mga pinapita doon. Alas 8:22 sa standby. Ato makauban si Bogart alang sa toang bugno sa bubugma. Standby doon diri sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Katang IFM balita. Oras doon. Alas 8:22. Ayaw kalimot ha. Andalusia Tour. 4th of Spades at tumakauban kisa may mga fan nilang Bajau, Azil, Blaster nilang Unique. No, at ang atangi na karong sunod ugma na Hulyo 18 SM Seaside Arena. Standby 8:22.
2: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zild, Blaster, and Bajau Live. 4th of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi! Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud kaayomi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
3: Not sa bawat kalam, mundo'y magiging ikaw.
4: Atong timbang-timbango ng mga isyu, susihon nato inyong opinyon sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
5: Cebu's charming auntie, Idol Maria B.
1: Idol, alas 8:24 na, Maria Bogart, maayong buntag, diha gwapa, good morning gwapa.
6: Yes, good morning mga idol, good morning Idol Mikey.
1: Nalimportante gilakaw si Mikey ha, kita sa'yo magbugno ron, andam na kagwapa.
6: I was born ready.
1: Wala, kagwapa sa mong DJ, uy.
6: Actually, kuwante ko sa nandun, wala siya ko itong karon, pero kanang solid na sa... Solid ang rason nga nung wala ko ito.
1: Nanapog kay gipakaon nga baby boy.
6: Kanaan, kung ano niya, nanak siya ka, pwede Friday lang i-upload lang atong photos ikaw nga matuman na inong pagbuot.
1: Maria B, no, sa mga naka-tune in karon, atong hisgutan ba namin nag-viral good kaniganing dito in town sa Kauluhan Bogart. Kato bang da tulis ba, no? At na-post naman siguro ni Nato, pinaagi sa ato ang intern, ato i-check sa ato mga reporters sa newsroom, ha, kay nindot kining hisgutan, kining kabahin sa mamarayag ko ni Idol C. Unsa kito details, ani dong gumikan kay kato bang Maxim Rider Bogart ba niya, gidunggab
6: na... Kauluhan, dahil
1: dito diri, no? Gidunggab patay, unya... Sus, Ginoo ko, ang kana pong suspitsado bugat, dakpa naman na naasad siya ay kana ganing mga ako ana, ex-convict po ba? No? Sakit pa man ang dungon, mamarayag ta ni Idol C, katawa, kadungog naman ka ni Idol C, no? Kaya naam ti Idol B.
6: Wala, naam ti Idol C?
1: Oo, naam ti Idol C, kaya naam ay Idol B. Unsa may sunod sa Bibo, guys?
6: Wala, G, sige na ako, amot yung dito, Idol Z, Idol
1: Z. Kataas na ba, ano? So, karon ba, di ba, usayang, muingon na mag-ingsunan.
6: Wala, naman ako ng Idol C, Idol C, uy.
1: Oh, nagkuhan pa, nag-practice pa dito sa iyo, kabansay-bansay pa. Pero, kaya ka Maria Bay, kana bang ang uban manggod na yung mga moingon ba tanawa no sa panahon ni Tatay Digong lahi ra gyud kay ngano pareha ato nahitabo sa basak sa Nicolas katong posib kanang katubang gilugos no gimulis siya nga tindera sa usa ka bidyukihan unya sakit gi pamalandungon Maria Bay nga makaingon ta ba di ba kanitungon sa drugas di ba kaingon nga nihitak na pod na adis-adi so karon nga of course padayon maghihapon ta nga nagunahuna gyud ni Tatay Digong dito sa ICC ang uban nga mga supporters dai mga adili supporters nga nalipay pod nga nabalhog siya dito karon sa mga nagpaminaw uy na yung mga inana nga tao bugart ang ikalipay ang misfortune sa uban chalang pero karon Maria Biba sa mga naminaw ron makaingon ta ba nga di ba katong uplan tukhang tuktok hangyo ang war on drugs sa presidente maoy gisgutan sa ICC maoy ilahang basis grounds no pero daghan kaayo lain-lain tag experience daghan kay nalipay sa datong katong panahuna kay nanambo kuno nalayo sa drugas kung ikay pangutan-on pa padong panapa may pila katuig si PBBM iyahang Marcos administration until 2028 angay bang ikonsiderar ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang subsob ang seryoso nga war on drugs nga likened to the war on drugs ni Tatay Digong angay ba nga ingon ana ka stricto ingon ana ka ana bang magkinto girang tao ba ikaw ako pa na unahon kay di man ka political nga tao. Sabi na, liandam na ka, Bugart!
6: Pamahala lang ni! Pamahala ni ako, ah!
1: Latos, lahos!
6: Ano ang tumagyuta ni Marcos, mga idol? Galamak, VP Sara, mga idol. Ako ganahan, mga idol, kasi VP Sara, yun. Amo pa dayon, anak, mga idol. Kamuha na, nasugdal siyang amahan.
1: Ikaw, sadnog, lighting, sad ka. Ako pangutana, baya, sa panahon ba yung PBBM? Nakaroon din panahon kinanginahanglan.
6: Uy, ano kung si Gwe mamanta? Si Sarah, yun, unta mo pa dahil alam mga idol, kinatay mo mag-abot.
1: O niya, impeach ba ninyo? I-impeach ba ninyo? Di ka dagan?
6: Wala siya kibuhat. Kaya mo siguro mga idol na bubuhat siya anak mga idol. Kami mga kakamping mga idol, botaba ang siya mag-ingon mga idol nga resign, BBM.
1: 3, 2, Bugart, ang vice presidente reserba sa pagka-presidente. Ikaw sadno. Agtik sa kay kadayon, oy. Pero unsa man gid mo ha Bugart, angay bang ibalik ni kanang Marcos, presidente Marcos ang ingon ana nga klase sa programa o dili?
6: Dali na lang yung kuha na magsalig ni Marcos mga idol. Bahit siya ang kilo sa bugas, wa mga ibang idol.
1: So meaning, para ni mo, dili angay na lang, ayaw na lang, kaya di maghihapon maliho ka na.
6: Dili alang yung mga idol, kaya maghihapon mga idol, hindi nga po mga idol mo niya, ang hindi na lang adal, o ang hindi na lang mga idol, why originality mga idol, kapi-kapi-kapi-kapi mga idol. Ang maghihapon siya ng galingo niya, pamagandang galingo ng mga idol.
1: Sige, tagay sa kong higayon, Bugay, tagay kong higayon, bantay ka lang ha.
6: Okay, Idol Boyki, your 1 minute starts now.
1: Kung ako'y pangutanon, dapat i-considerar, no? Again, sayod yun ta, unsa ka, dako kayo nga problema sa tuwang nasod ang nagkahitak nga, kana bang illegal nga drugas, no? Daghan kayong mga kinabuhi nga naguba, ang mga ugma nga naguba. So, angay, ugma kiangayon nga ibalik. Bahalag, agatong mga loopholes sa tumutitan awon, katong mga muingon nga alleged nga mga extrajudicial killings, pero angay nga seryosoon ang war batok sa illegal nga drogas. Okay, saman, mag-away ta ni Dili. Mag-away ta Dili.
6: Oh, surrender na ko ni mo.
1: Di lang ko, okay. Ang ako ang gisgutan, na imo mang i-appeal ang kanang lain nga tao. Ako ang gisgutan si Marcos, i-appeal man imo si VP Sara, bantay lang kay kita na to ba? Pero ato ang pateksyo na to ang mga Idol Marabi, no? Again, sa mga gusto nga mo komento, 0923-112-8701. Angay ba? No, pareha itong insidente sa Maxim. Basta kita pa, minaw na. Ako nasakitan kay kung nagunahuna, Maria Bogart. And
6: sa... Okay, okay, okay, okay, ito siya nga panahon. Ibalik yun o dato siya. Oh, ibalik ito siya, mga idol. O, ya, takot akong kuhan, mga idol. Kasi mangus si Marcos, mga idol, murang ka lang. If ever mabungus ko, mga idol, kaya ibalik siya, mga idol. Pili mo ako mga duwik, mangus siya kapag ka-leader. Wasa nga pasinan, mga idol.
1: Gikan yun sa mong ba-ba, ha? Walay labot ang stasyonan o sibianan. Pero luya bitaw na unaon ho katong nahitabo sa usa ka Maxim.
6: Single father ba to siya? Kanang siya may nagbuhay siyang anak ba yan? Kaya murag lang. Buhay siya siyang asawa ba yan? Iyang bati, iyang anak. Nabiyak niya ba yan? O, mabito ako napasahan nga. If ever wala ko na sa iyo. Sada ba yan? Ay bata na nabiyaan. Na, nalak ko. Ito siya kanabit ng nalabahaw niyo. Di kayo.
1: Mo lagi, no? Kanang looy kaayo kay, again, kato si Fabio Jr. Norberting, ang biktima na gihulagway sa iyang mga higala o pamilya nga kanang responsable nga tao, responsable nga amahan unya. Murag nagpakaroon ingnon mato nga pasahero niya ang katong suspitsado, no? Actually, Bogart, pagtanaw ni mo, na may in 2023, nadakpa na po dahil siya, no, unya, ni balik ag kanang buhat o mga dautan ang katong tao, baka itong suspitsado, guula, pabinaw ni. Ay, nako.
6: After 3 years, ang unsa ba, no, kay 2026, si Bia Roon, sa kaya, gibuhat anak within 3 years, no, kung saan, kasi siya nabuhat lang ba, niya, wala, lang nakabalo, no, di ba, o, wala,
1: Monang, I hope, idol, nga, I mean, dili man perpekto ang katong oplan tukhang, ang tuktukhang yu, ang war against drugs, daghan man og mga problema, dol, pero we just hope nga matagaan og konsiderasyon ba nga masubsuban sa drone ba, hinaot pala, bla bla bla sa tila, sa tamang away, guys. Sa ngalan ni idol,
6: si Marcos yun ang atong kawayan.
1: Sama niya. Sa ngalan ni Mikey, ako si Boyki.
6: Di ba kami Auntie Maria B?
1: Kami ang Team Boo.
6: Bokma.
1: Di kapugnan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatakay FM Balita.
6: Kapugnan pa ni... Oh!
1: Uy, Bugay, invite na to sila sa Andalusia Tour, ha? Sa July 18 sa SM Seaside Arena. Ganahan ka man to, Bugay. Naam kay Lakaw.
6: Actually, mga... Idol Boy kika nang sige ko into concert mang Idol Boy kino at the same time ini ka 18 Idol Boy ki duha akong event
1: no pakanasan mi ana oy okay, sige na malang kawa gini ka tilaw anang imong duha ka event
6: duha event kana lang hosting ako hosting bo
1: mo gani ba bitaw nga pakanam eh, kay ang imo ipakaon gatorang mga BB Boys imo kami nga dili man imo
6: memorandum nga dapat baby boy ra kay ever game si Guika mo kuan ka kan deduction sa imong points anda kay dapat na kuan biya kontrata ba ya
1: dapat diha ala sige amping diha Bugart ha amping ba pa
6: kamusta bye
1: idol ining tungura si Attorney Rafael kauban si Radiman Paul Lauro adunay usa ka babay nganong babay pagid Maria B gipusil patay sulod sa e-bike asa man ning area ato ang pabinaon una straight to the point dire sa IFM.
0: Ang suma nga barangay sa ako, Paul. Saan nga barangay ni Paul?
7: Sa Nicholas Proper ni Attorney Rupil.
0: Mm-hmm.
7: Barangay sa Nicholas Proper. No? So, ang atong pagpaloapan eh, ang tubag na malanggod sa atong kapulisan, paloapa, investigiran pa, hinungdan nga atong investigative team, maunay ni Anhe diri sa area, Attorney Rupil, aron ma-picture out na to kung giunsa pagpusil ang biktima. So, diha di ay sood sa e-bike ang biktima, Attorney Rupil, no? So, naay CCTV camera diri sa barangay sa Nicholas Proper. Kana, kita nyo kayo si Attorney Rupil. But, subo palang dungon kay dili mahatag o dili mapakita sa atong taga-barangay tungod kay doon ay pahimang no ang atong kapulisan niya dili ipakatap sa media ang maong video. CCTV kay basig makahampered sa ilang ongoing hot pursuit operation kuno sa suspect. No, so dire, looy kayo tanaw ng biktima, makita diha sa atong video attorney Rupil, video jud na atong nakuha dire sa area nga natuoy gyud ang biktima kay nauluman siya attorney Rupil, no. So dinhi napita gilabang nako, dinhi kasada, dinhi mutago ang motor sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, no. Dinhi napita niya dayon paghunong diha sa e-bike eskina gyud ini usa ka pension house, kini gitawag og Chris Pension House. Paghunong gyud diha, nisabay dayon ang motorsiklo dayon pabuto. So kini napita gyud attorney Rupil, mauni ang kita pa ganit diri ang lama sa dugo, no. Wa mini maplasingi ganit, no. Dinhi napita ang hunong ang e-bike, ang kwanya, ang padong niya dito sa unang gamay ani, mao naman ang BRNS extension ng Imuning Lahuson.
0: Unsa man kuno ay initial nga kwan Paul, sa imo nakuha diha nga mga reports, initial nimo nga nakuha nga report, unsa may mga motibo kani ngano na musilman ni sila?
7: Mao gyud unta nay atong tumug tuyo sa Sawang Kaliro Police Station 6 Attorney Rupil, pero takom pa sila aling bahina karon kay ilang pasabot ongoing pa kuno ang kuan lisod sa kaig mo hatagtag motive nga wa magagikan nila. So ang ato lay sulting wa pagyud sila nahatag attorney Rupil ug unsay motibo nganong gipusil patay ni sila ila ni no ninyo ra ba intaw ni no
0: wala lang babay ano, babay manggong buhat Paul, babay buhat ba ni sual kayo ano pusilon man?
7: Oh, babay buhat attorney Rupil, makita man diha sa atong video ato nang video gyud nakuha kay wa man muhatag ang barangay sa ilang CCTV kay do na poy order sa atong kapulisan sa Sawang ayaw lang na ihatag na yung mga ayok na taga-media kap ha, ay para dili mahamper ng atong operasyon sa suspect. Basin, hopefully ha, hopefully nga, nailhan na nilang suspect. Mauna itong huwaton ron o madakpan na sa Sawang Kaliro Police Station 6 ang nagpusin nila ilani ay patay ra ba in town. So, ang itabo, tungkol sa kapaspas ay itabo ato ni Rupil, nga itong kapulisan ni order na lang sa e-bike driver nga, idaga na lang na sa ospital kay basig mabuhi pa na. So, gisakay ra gyapon sa e-bike ang biktima sigun sa mga saksi diri palibot attorney Rupil, no. So pag-abot ito, patay yun, no. E-bike ang katong iyang gisakyan nga e-bike maura man sa gigamit pagatud niya sa ospital. Unya ang ato suko ana hayag na sad sila kayo nga ni array diri sa crime scene attorney Rupil, no. Ug kay gustong tagkatinawan ini maong krimen nga nitabo diri sa barangay sa Nicolas Proper, alas dos sa kadlawon, maning niari na lang yung diri sa crime scene mismo, nagkahimo na lang ta og investigative diri attorney Rupin, himo na tag-imbestiga sa kaugalingon nato na makakuha tag-detalye. So, mode niya ang nahitabo.
0: Kung sa may trabaho ko nin Lailani, Paul?
7: Mone ang waksad matugan pas police attorney Rupil, kay ato ning pangutan ng police, sa may background sa aning biktima, sir. Ongoing pang investigation, sir. Maram na ang ilang matubag. Padayong pang follow-up na mo, sir. So, huwag lang ito, sir. Huwag sa development, sir. Huwag na ibadakpan. Mapahibaw na saan mo, sir. So, ana-ana ang nakitabo aning Sawang Kaliro Police Station 6 sa pagkakaroon na attorney Rupil, no? So, kuhan pa kayo sila. Kanang, huwag pa dyan kayo sila sinatag. In fact, huwag ganit sila mo sulti o giyon sa pagpusil ang biktima, kinsay na musil. So, wala nila ko ari-a diri attorney Rupil, wala takahibaw. Kaya ang gunman, riding in tandem. Ang biktima, nagsakay di ay og e-bike, sa dahil gipatay siya sa riding in tandem, sa dahil gipusil siya alas dos pasado sayo sa Kabuntagon, ining dan di Arana, sakop sa barangay sa Nicolas sa Proper, ing atong dakbayan sa Sugbo, attorney Rupil.
0: Limang ka na po, riding in tandem, babaeng buhat, ngayon lang gamitag riding in tandem?
7: Oo. So, ano ato ning huwaton ng atong kapulisan kung sa resulta sa ilang investigasyon kay ang ilang tubag, padayon pa man ang follow-up operasyon, padayon pa ang ilang hot pursuit sa gituhuan nga gunman, no? Kay previous o sawa pa metabo ang krimen, nakita pa man ang motor, nagtutuyok diri napita attorney Rupil, diri may kantok dool niya sa atong Iron Horse Patrol, no? Diya, napita tutuyok. Unya, pagkakita na nga, nagdanga na ang e-bike, diing hato agi, ni labay nagkalit, boom, boom, boom, ito, buto-buto na. Dayon, natuoy na yung taon, sa mga video diya sa atong, ay, kuala siguro na, black and white lang siguro na ito, kay Kaya ti mandugo ni Atty. Rupit kay naulo man gud, no? Kay ulo, kay
0: Moragi ambush ni pon kalaki ha pol.
7: O mo ring ana bang gibulungan na kadiyo ti pakapaka dayon unya. Gani diri sa asfalto Atty. Rupit na pagdiri iyang dugo nga nag pa pa taon malimpyo eh. Wala ni siguro lasingin na militain taon diri sa asfalto unya lapad diri nga bahin, no? Oo. So wata kay ba kun say transaksyon aning biktima. Kano ni abot siya ani orasa diri dapita sakay sa e-bike nga iyang nga sa dihang gipusil siya ngadtong nagmotorsiklo Atty. Rupil nga dali sa kayo nakabiya human nila mapusili na ang biktima. So tuay ang biktima, makita niya.
0: Usang orasa exactly kuno pol nang tabo ni?
7: Alas 2 ni pasado sa kadlawon Atty. Rupil.
0: Kana sayo kayo no mo na matingala sa ka og tagaasa nang babayhana nganong iabot siya da alas 2 kadlawon pod dali man pol.
7: Taga Suba siya, taga barangay Suba sa may Pasil Atty. Rupil ba? Para man ko ni, sidingan
0: naman sidingan nga mga lugar.
7: O, sidingan rin nga mga barangay kining sa Nicolas Proper, o nagamay ano, mauna man ang Ermita, mauna ang Pasil, mauna ang Sumba, mauna ang Sawang Kaliro, naglapos-lapos na mga ding mga daan din. So, ang pangutana, kung sa'y transaksyon po nila ila, na anang mga orasa sa kadlaon, naabot siya din. Ako ang tagipangita itong driver at itong e-bike na mauiyang sakyan, wala na may nangangkon po, nung kinsay driver ato, kaya ron ako po ma-interview ba kay maura ba sa'y naghatod na sad niya ni karakter tugdagan ka diyot ang driver sa e-bike o niya gipabalik niya gidriban para mahatod sa hospital Atty. Rupil, no? So wak pa may nangangkon diri ako ning ipunutan na kinsay tagihan ng e-bike kining naay murag puwa diri sa atop, no? Naam na yung murag puwa sa atop Atty. Rupil ang e-bike, wak na may nangangkon, no? O kinsay nag-drive aning e-bike maura sa'y nga mao gisakyan sa biktima sa dayang gipusil patay siya mga pasado alas 2 sa iyo sa kadlawon diri nga dapita. So ato na lang buhaton ang investigasyon sa aton kapulisan og sa motibo anong gipatay in taon ni si Laila Diklaro nga taga barangay Suba ni nga Tudak Bayan sa Subo. So live diri sa area Atty. Rupil, no? Ako inyong Radyoman Polauro DYHP Tatak RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
0: Rajuman, okay, salamat Rajuman po, Lauro, si mga report. Alas 8.43 na kini nga po isang tulgan na mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang Rosehip nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabar o alibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
0: Alas 8.43 na mahigala sa Banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
0: Now, atong balikan mahigala ng mga panghitabo sa impeachment trial. Ang Article 4 mga kagalaan, Betrayal of Public Trust in Daikin, na diha nabutang ang grave threats o ang inciting to sedition. Muna ilang giprobar na katulog yung mahigalang pagpanghulga matod pa ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto mahigala nga ipapatay niya si BBM, ipapatay niya si Lisa Marcos, ipapatay mahigala si Martin Romualdez. Actually, abi ba nito na ako bitaw ni Dayo Kanang? Di ba nila i-appeal sa impeachment, Day? Diyo ko magtuong ako. Kaya mga tao nga, mga ordinary mga tao, nangyamid man lang ining maong istorya, mahigala. May kondisyonal magod kayo. May magod nga, kung mamatay ko, may kinausap na ko na tao nga, kung mamatay ko, patayin mo sila. I-appeal man ganyan nila. So pag-appeal ron, atong i-evaluate ang mga ebidensya, ang mga testimonies, unsa may nahitabuan ni ron? Nining maong mga testimonies? Atong tagagpagtagad ha, uman lamang sa pipila ka mga mainundanong pahinomdom. Alas 8.45 na.
9: sa mahigit ito.
10: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
11: Oh. Mapugnan pa ni.
12: Oh. IFM. Balita sa buntag.
13: IFM. Balita. Negosyo.
14: Negosyo.
13: Negosyo.
15: Nagkasabot sila Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Singapore Prime Minister Lawrence Wong nga palapdan pa ang korporasyon sa Pilipinas ug Singapore sa pamuhunan artificial intelligence kun AI panglawas ug uban pang importante nga sektor. Atol sa ilang bilateral meeting sa Singapore, gihisgutan sa duha ka leader ang pagpalapad sa pamatigayon ug pagdasig sa mas daghang pamuhunan aron makamugna ug dugang oportunidad alang sa duha ka nasud. Nagkaayon usab ang duha ka leader sa pagpalig-on sa korporasyon sa health ug social development ingon man ang pagpasi ug bag-ong bilateral agreements nga makapalawom sa relasyon sa Pilipinas ug Singapore. Gipamatud-an usab nila ang ilang commitment sa pagtinabangay aron mapadayon ang kalinaw, kalig-on ug kalambuan sa rehiyon sa ASEAN. Kini si Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatud sa mga nagunang balita tatak IFM balita.
13: IFM balita.
14: Sports.
16: Sports.
14: Sports.
17: Spain nasulod na sa finals sa FIFA World Cup. Sulod na ang Spain sa finals sa 2026 FIFA World Cup. Human nila gipildi ang France sa score nga 2-0. Si Michael Oyarzabal maoy nakapunto sa unang goal atol sa unang bahin sa duwa nga gipahigayon sa Dallas Stadium. Si Pedro Porro maoy nakapunto sa ikaduhang goal. Ikatakda ang Spain nga mubiyahe sa New Jersey diin ilang huwaton ang mudaog sa duwa tali sa England o Argentina.
18: Kinibahina hatod sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, itry ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kini nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanila, bayabas og raw sheep puno sab sa vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system, vegan og gluten-free pagyud. Pagkapina, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Papalit sa mga butika sa inyong lugar og order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada.
17: Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapugnan sa pagkatod sa nagunang balita tatak IFM balita.
1: Atong oras sa IFM alas 8:48 na hatod kanato sa Liver Aid Pro. Ayaw kalimot Idol ato ang ampingan ang ato ang atay pinaagi sa pagtumar matag adlaw og Liver Aid Pro mga sukitig paminaw. Ayaw gid nagkalimti ha mag Liver Aid Pro na ta usahay ra ba reactive ra kita og diha na naay lain nga pamati nato diha pa nya kini ra bang ato ang atay na ilom ra ba ni tailan mo diha. Ari tadol sa ato ang mga balita karong buntag padayon ta sa balitang lokal. Cebu City Council miduso og resolusyon aron mapadali ang biyahe gikan Lapu-Lapu padong sa Cebu City o vice versa. Ang detalye sa mga report makauban ta si Idol Aiko.
19: RMN report.
20: Miduso og resolusyon si Attorney Cecilio Andales aron irekomenda paghatag og special permit sa United Drivers and Operators Transport Cooperative. Gipasar sa Sangguniang Panglungsod sa Sugbo ang maong rekomendasyon alang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB. Tumong sa maong lakang ang pagpadali sa biyahe gikan sa Lapu-Lapu City padung sa Robinson's Galleria Cebu og GV Tower sa San Chanco Street og vice versa. Gibutyag sa Cebu City Planning and Development Office kun CPDO nga ang maong proposal na kinahanglan og mal nga aksyon gikan sa LTFRB kay usa kini ka inter-LGU nga ruta. Gipadayag sa opisyal nga makatarbang kini sa libuan nga mga pasahero nga nagsagubang sa tagas nga linya ug kahoot sa trapiko matag adlaw. Isugdan ang formal nga komunikasyon pinaagi sa pagbada og kopya sa maong resolusyon ngadto sa LTFRB, CCTO ug United Drivers and Operators Transport Cooperative.
21: Kini nga balita hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable. Comfortable pag isi baby tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na. Available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM. Di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
1: Idol, alas 8.50 na. Kinibahin na hatog ka na to sa SED Liniment Oil, pamaol, panuhot. Aplasi lang gayod ka na og SED Liniment Oil. Ako dol, no, kana sa pag sa kasakan akong bukin, mga hiking. Ayaw, di gina ko malimtan. Kamu po, no, magda og SED Liniment. SED Liniment Oil, tatak SED Marketing, tatak magaling. Sa laing balita, mga idol, kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, Dakbayan sa Sugbo, og Talisay City, may perma og Sisterhood Agreement sa Dakbayan sa San Juan. Ang detalye, makauban ta si Idol Chixie.
9: RMN Report.
14: Hingpit nga mipirma o kasabutan ang lalawigan sa Sugbo o ang Dakbayan sa San Juan. Alang sa usa ka Memorandum of Agreement of Sisterhood Partnership tali sa duha ka kagamhanan. Tumong sa maong Sisterhood Partnership ang pagbinayluay o mga impormasyon, teknolohiya, polisiya o uban pang mga hisgutanan kabahin sa urban planning o pagpalambo sa healthcare alang sa mga nagkadaiyang lokalidad. Subay niini personal nga gilagdaan ni San Juan City Mayor Francis Zamora, lakip na si Cebu Governor Pamela Barikwatro ang maong kasabutan. Samtang, duha usab ka Dakbayan ang misalmot sa maong Sisterhood Partnership. Kauban ng Dakbayan sa San Juan. Usa na niini si Mayor Nestor Archibald sa Dakbayan sa Sugbo o si Mayor Samsam Gulyas sa Dakbayan sa Talisay. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita!
16: Ang idol kong FM
22: 93.9 IFM.
1: Atong oras sa IFM, alas 8.52 sa Buntag Dol. Inibahin hatog ganato sa Sugar Troll. Sama po ni Attorney Rufil. Kita po na idol ang Sugar Troll. Mutabang na nato ha. Kay naarabay mga sakit ron. Insomnia, constipation, diabetes. Ayaw kalintidol ang Sugar Troll. Usa ka food supplement nga adunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote og D para sa duhat. Healthy kaayo kini sa to ang lawas, inabagan sa exercise, sa saktong diet og pag-inom matag adlaw usa nga to sa duha ka capsule sa Sugar Troll, makatabang ka na. Mag Sugar Troll na kita. Alas 8:53 ato nang balikan si Attorney Rufil alang sa mga discussions karong buntaga, straight to the point diri sa IFM.
0: Kinsa may mga witnesses, pulos mga higala mga taga NBI. Unya ang ila mga higala ang testimonya, tindaghanag mga inconsistencies mga sukid dig paminaw. With due respect mga higala sa NBI, ako balikon kining taga NBI mga maayo ni. Pero mao lagi na kung masuguan lang pugka basin og nahilaw-hilaw ni mga higalang ilang imbestigasyon. In fact, mahigala si Senator Erwin Tulfo na kaingon maganig, unsa man ninyong imbestigasyon nga ganon binamadali? Inana ba nga pagkatermino? Video kwanjod, dili ba sa airtight? Pero mo lagi na kung ingon pagsugod pa magod ini mga higala, wag sa may mutuo, abin ako di na tinudoon nga i-appeal nila sa articles of impeachment. Grave threats of inciting to sedition. Gibinuangan na magandang naghimuhimo kaniadto mahigala doon ay nagtawag-tawag kung mamatay ako, papatayin mo. May kinuntratan ako ng tao. Kung mamatay ako, papatayin mo sa BBM. Si Lisa at sa speaker. Niya doon na may higala speakers linya, telepono, doa dito mga kagalaan kanto si Janowitz. Nagkakuan ka to, dong names, pero di, ato to'y pasalida, no, mabadlong tangmita, no? Mabadlong tangmita ato, mga kwan. Gibinuangan na gusto mahigala. O ipasalida ito, naman ito nga John Wick mo ni Juan's telepono. Nagtuo ko mahigala, kining maong mga witnesses nga gipresentar, wag yun nila si Kalilong niya gisundan ni Attorney Jeremy Lutok. Wag yun nakaingon nga nag-hire si Sara Duterte og assassin. Nga kinsa ning maong assassin nga gihatag-asa ni siya? Ay! man nga nag-hire ko ng assassin. Ako magka-imagine kung yung nag-hire assassin mo, magkaas John Wick. Ay! Himuhimuan ng mga memes, oy. Makita pa ba ito memes dong? O dili lang ito patingugon dong memes. Pwede na ba ito? O, kana, marug mo na sana day. Dili lang ito patingugon. Ah, pero magtingog mo ito sala, di ba? Tingog ito sala. Tingog ni sala magigikuan. Yes, si John Wick ni kuha sa kanang telepono, anak. Gihimong komedya ba mahigala? Kisa may, tinuray lang ito ako, agikumong to nga apelo nila. Bina kong confidential fans lang, o doon sa patong uban nila nga ilang makuha. Gi-appeal man gindi nila ni Mahigalang, gi-appeal nila ni Proof mga kagalaan, mga may medyo mahimong katawanan, tinuray lang ito, ang mga taong Pilipino noon nga naminaw, ha? Nakonbinsi ba mga tao dahil aning particular nga kwan? With your respect, ha? Di pa ko mo manguna kay basin o nga sa sunod nga articles of impeachment kay upat ba ni? Ha? Upat ba ni? Yung unang gi-present, sila man prosecution may nag-vote, nangyay ka upat? Kani pag ilang giuna? Kani pag ilang giuna? Muna makaingon ito ka, sa magiging ilang kaso ka, mga kagilaan, strategy nila ni, nga giuna ang medyo huyang articles, niya na isunod itong mga ligon ng articles, or kaya dapat yung una yun, ligon nga ng una, o ang katapusan. Ha? Ang una o ang katapusan may ligon. Porque nang giuna nila mahigalang grave threats, inciting to sedition. Habay na puwa ining kalakde, prangka-prangka ba lang pagka-istorya ba? With your fairness, ha, kay basin din doon to sa Article 3, dito lang ko mag-una. Pero kining Article 4 lang sa itong isgutan ba? So far, ining duha ka mga witnesses. Prangka ba lang ang pagka-istorya? Ato bang i-evaluate ba? Wa ko magtuong apilo ni kay gihimuan ganing komedya ni nga. Kuhan nga, nga tong tuyo ni, si John Mark Kalilong unang witness, ang iya rin mga testimonya rin niya, rekadto rin yung labot sa pagkuha to sa internet nga naka-download siya. Wa man sa priskon, wa man sa tanan, dili po siya expert. Kini po ikaduha sa lutok, nagkalisod-lisod na hinuog panubag. Ako di mo kumutuo nga kung ano sa lutok. Bright boy ni. Pero, o ka na kung pasultion ka bitag buta nga kuan. Kini ha, o gikan ko sa mong kasing-kasing, sinsiro ka sa mong gisulti, kamatuulan, gina, di ka maglisod o tubag. Uy. Pero ka na kung kuan, maglisod kag tubag ka ng labi na kay gitago-taguan. Simple lang na. Tay kita mo to akong i-play kaghapon si Peter Caetano ng utanan niya. Mura sa ang pangutanan November 3 nga video ang itubag ng November 6. Ay! Naghihimong bugal-bugal ganini. Abi na ko nila apilo nila ni. Sige apil magiday. So ipugos ni mong apil. Niining duha ka mga witnesses. Huwag yung napribahan eh. Prangka lang pag-istorya. Murag nindot lang kung naitanaon dito mahigala. Gipresenta na na inana. Unya, gamitan mahigala sa direct examination o sa pag-present o witness. Doon ay objection, gi. Nagbawas-bawas o tubag, ana. Pero, og tanaw ni mo kinatibukan. Ugago kay background sa balao, dahil makikala. Nato na, gipresent na. Pero, og doon na kay background sa balao, nakakuha ka mahigala sa subject, sa rules and evidence, makaingon ka, wa mag-iunod ni mga bata at tao na. Ay! Pero di pa ko mahimog conclusion. In this particular articles lang, with all due respect sa prosecution, basig doon na sila ligon nga kaso sa Article 1, Article 2, Article 3. But in so far as Article 4 is concerned, although wa pa sila mahuman, because ang ilang last witness, karon pa mang Martes, si Matibag, NBI Director, di lang sa ito paunahan yun. But kininduha lang sa, kininduha ka mga witnesses, so far mahigala por bida Ginoo ko. Akin ay prank ang pag-story ba? I know, doon ay mga naminaw, daghan kong mga listeners, mga lawyers, mga law students, di lang sa maningaw, dahil ka nang minaw lang sa sakinan ba? Hilom-hilom lang sa, o sige ka nag-confirm sa akong isulti, sakto-sakto, nag-isulti ka tulad na. Ay! Ay! Simple, magod, basta-basta kang mutingog rong panahon na, daghang lawyers sa adi, lang maningaw, hilom-hilom lang na sila. Hilom-hilom lang. Kaya mga law students, maminaw, labi pa ba doong take o bar exam? Ibang tunluan niya o Isus Ginoo ko. Wala, Ginoo. Nagtuo lagi ko ni ugdi nila apilon kay himo mang komedya gud ni mga kagilaan nga di hire ko no. Pwede mabati ang tingog ni Sara. Sara lang niya dayon ko ni kada gihimog memes sa ona kamo ka bawo mo nga memes pero gihimog ka taunan ba kani kada sige sige sige kuno memes
2: kulas do
0: ah sige dong gamay lang kaya pa kani ungot pas John Wick.
3: Kapag pinatay ako huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila.

έγινε και μου, έγινε κονιά. Και η ιστορία είναι σάρα σε Τζανουέ. Είναι και ο Τζανουέ, μεγάλα μόνη μου, ο Περίτ, νιλνιγκ παγκονιγκ λίτου λαπίτ. Νιλνιγκ, νιλνιγκ πανίμα, χιγκαλά, νικούια, κούκο, μαρτίν. Labaw pa ni Cardo kung may mo operate ni. Ang akong gusto mahibawaan yun. Pag-present atong kalilong, niya, kung present nila ni si Kwan, kinini ang si Attorney Jeremy Lutok. Abi na kung mingon, kisa may naginahayang ang asasin, na ah, kisa man, si John Wick. Ato lang niyagi kito katawa mga kining paghimo-himo ning memes wa diba di ako naghimo ani hanaran sa internet kamo kita man siguro mo ani pagkatawa lang ka ba gihimo-himo ani lang istorya hantud ron mahuman na lang ning article sa impeachment ang last witness nila si Matibag humana si John Kalilong John Mark Kalilong humana si Jeremy Attorney Jeremy Lutok wa gi manganli kinsa ni mahigalang kinsa ning kon abi bel ta ko dai kay kinsa barambayan ni barambayan ni si Kwan si Lutok ron assign Bang Samuro ray dito sa Muslim Mindanao tuwa siya na assign sa say regional director sa NBI nagtuo ko mahigalamingon nga doon na ginahire taga barm ginahire ay ay no, nakahire sa rag assassin susakop man dahil sa kwan ay mauti ay ano man, doon na ko yung background ba? Di, sakop sa mauti, sakop sa MILF kani adto, sakop sa MNLF, sakop baka may gilang miswari, ah, sakop mahigala sa Abu Sayyaf, unsa ba? Ano man, doon na yung capacity ba? Ah? Kay Hantod doon, wama yun. Ingon nga nag-hire, nag-assassin, wama yun, sulti nga na yung na-hire. Ay! Nga, unsa may testimonya o niyang matibag karong Martes? Ako minko ham okay we will give him the benefits of the doubt pero unsa may iyang unsa asa dapit iyang testimonya asa man dapit nga maka expect na take

0: ilang withdraw as hostile witness. Nga ila kunong ipatawag unta as hostile witness. Kadto bluff bluff na gito nga hostile witness ha. Ngilngig ni patawag si Sulay Kalupis paghuman withdraw dito. Tanaw na ko ining attorney Jeremy Lutok ba. In fairness ani yan kalisod-lisod tawag palubag mahigala oi. Tanaw na ko nasuguan na gitawon po ni siya. Nagtuman na po tao ni Sasiang Amo tao. ato lang agay kita. Pero kining AI, no? Kining AI ron. Ang tigo gimo ka na nga. Murag, ang cellphone ko no, ay dyan uwi ka na. Naisara nga ko. Na ang naong sara. Ibalik ko na no, uwi. Kataonan sa ning. Kisa man naghimo na yan eh. Talawan, atubang sara na to. Kung nung hislikod si John Wick. Na na, ha? Kinsa may tighimo-himo ani seryoso kay John Wick, oy, naminaw ang sara. Ngigamit, saan ito gigamit? La FaceTime to nang gigamit? O Viber to? Or Messenger ba ka noon to? Rani pasusi ni John Mark Kalilong kaysa man maoy suito mahigala sa kinini ang cyber kwan. Suito man sa ka sa internet. Nakatraining ko ito doon kasimana. Itamutan na. Tani, saan man ni FaceTime ni gigamit? Ano, Viber or Messenger? Tama. Kining AI may himo ani, no? AI may himo ani. Tama. John Wick, oh. Bese, sa cellphone ni John Wick na si Sarah. Tama, oh. Sige ka, no. Ikuan ko na doon. Be, ato paminaw balik, be.
1: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil, ha? Hanggang hindi mo magpatay sila. Ay!

0: Exorcista. O, kana. Duha na ka-witnesses ang ipresento. Wa pag i-mention si John Wick. Hanto dron. Ay, napabot-pabot kumahigala kinibig. Tat paminaon tayo John Mark Carillo kung sa kay i-mention na ni. Huwag yung hinungdan to yung tisibon niya. Prangka ba lang ba? Nga pag-istorya. Pwede man kang malipat o kwan. Muna nga kung ingon ninyo, tagaanta mo og klaro ba nga evaluation dos diway HP? Klaro-klaro ba lang? Pero di ko maingon nga kwan ha, kaya huwag takasabot sa first article of impeachment, second or third, basig ligon ilang kaso. But kining fourth article of impeachment nga lang iuna, Jesus Marusip. Ang two witnesses ha, ato i-evaluate ha, ang legal nga aspect ha, i-evaluate tatong mayo para makuanan yun. Ha? Sige, standby sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9 bisayas na.
1: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: Ang idol kong FM 93.9
3: IFM.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.

0: experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
3: Ganun po.
2: Ana. Oh, lying post na pod.
3: Okay po.
2: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mo gilim nun.
4: Dugay naming nag-ilis, direk.
5: Ngat po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
6: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
7: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
8: Lamit mag-rice, energy pop.
9: Lami mag-rice energy pop. Great! Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
10: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet. O kaya, One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTA EB 257-576, a series of 2026.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
12: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon?
13: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan talang ka. Akong kitrabuhan og mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa ko magkinahanglan ni Tito aron mapromote ko. Ako ba nang sa? Kung wa ka rin matagad.
12: The very story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The very story. At tangi.
14: IFM, balita sa buntag.
15: Idol, alas 9:11 na sa buntag. Kining bahina hatod sad kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ayaw kalimot sa dili pa ka matug, idol, no? Ang ato ang lawas, sabi na nagkaedad na ta, mo deplete na, magkagamay na ang vitamin D3. Importante nga doon natin vitamin D3 sa ato ang lawas, sa di pa matug, Life Extension Vitamin D3 yun ta, para nga likay insomnia, no? Unya, ang lawas nga adunay, ang pagtuon ha, nga nagpamatuod nga ang lawas nga adunay insaktong vitamin D3, idol, nindot sa kaayos siya gumikan kay dali sad siyang makakuha og nutrients sa atong kaon ug uban pa, no? So mag Life Extension Vitamin D3 ta sa di pa matug, sa dili pa man hapon, idol, 30 minutes before dinner dapat naka super fiber. Ayaw si Piata, dol, in powder form ka na ang super fiber, imo lang i ikutaw sa usa ka basong tubig unya imong imnon 30 minutos sa dili pa man hapon. Aduna kini mga kanabang sangkap nga makatabang para nga mahawas ang nasa to ang tiyan. Ayaw kalimot super fiber. Alas 9:12 ato nabalikan si Attorney Rafael. Straight to the point, Dries, IFM.
16: Ang ito mga dunay background, ang ito kinahanglan to isprikaran. Pero ito mga way background, kasabot sila ba? Tinulay lang, kadtong pag-withdraw nila, di nila dayunon o present si Attorney Zulayka Lopez, mas maayo to. Sa ila sa prosecution. Ang defense ito, magpaabot na itong defense ito, ha? Samay niya pagtuo, si Zulayka Lopez musulti against si Sara o bati? Most likely, may gala musulti ito, numerate pa ito ng buutan, Sara. Niya mo sa mamitabo, ang kaso sa prosecution, madao, tinuon. So, sakto itong na decision, ngawa nila i-present si Zulayka Lopez. Ikaduha, ipang-withdrawn lang uban niya mga witnesses, okay ra, last na lang si Matibag, ilang i-presentar mga kagilaan, but Mao na lay last witness nga proceed na sa lain nga articles of impeachment kay kung malangan mo din sa article 4 mahimong katawanan ang prosecution. Kita mo ang katawhang Pilipinhon kuno wa gyud mo tuo ining article 4 murag kay ngos ra maon sa banang klasiha ang mga witnesses nga gipampresentar wa may clerics. Ako gyud naluoy mahigala ni Attorney Jeremy Lutok. Ako gyud naluoy. Di ko mo tuo bright na si Lutok, oy. Bugado guna. Regional director guna sa NBI. Di ko makatuo nga kuno ni. Niya karon ini pangutana nimo, labi na gyud pangutana ni kuan. Islanding sa direct examination dong names kay wa may kuan ning direct examination di man ta mo hatag og gibug-aton kay kini ni ang ilamang witness guna. Ari ka sa cross. Sa cross examination. Tuwa didto mahigala makita ang matawag nato mga higala og maka-withstand ba ang testimony or dili ba? Ha? So, okay na mo proceed sila sa lain. Pila gud kabuk niyang witnesses nga gi-withdraw be? Ang ilang gi-withdraw mahigala of course Sulay ka Lopez sakto sila nga ilang gi-withdraw to kay makadao to sa prosecution nga kaso prangka lang ni pagistorya pareha nang sa sheriff ba sa kwan Davao ila pong gi-withdraw dai no dayon correct nya pon mo ana kay idayon ninyo nang mao mga witnesses my goodness makatabang ba na sa inyong kaso or dili mo ni da kong question kay makasabot ka ba kanus a ka mo present og witness kanus a dili nimo idayon og present tan-aw na ko unang una. In fairness, mahigala kay naaman nila po yung mga private practitioners. Basi no na tambagan sila dahil nga, di lantaan eh. Astas Coco Pimentel, may ingon sad. As Coco Pimentel, may issue the statement si Coco Pimentel. O, ingon si Coco Pimentel nga, kwan. Miwan po siya nga, ang ayan nga mag-amping ana ang kwan. Kinunian mo present. Tinood eh, lisod kayo nung i-present ni mo sulay ka. Di ko to pwedeng scripted nga presentation. Lahi magodo ka ng direct examination, nagsabot no daan ng witness, mabita nang sa regular court judicial affidavit na lang i-submit. Para nag-abot sa korte, cross-examination na lang da yun. Kaya nag, di man na malikayan nga kamo, nagsabot mo diha, nag-istorya mo diha daan. Pag-present ninyo nindot at paminaw nag-present. Kaya pwede man na, blanka lang pag-istorya ba, imo mo gudang witness. So pwede ni mo na nga, mauni akong pangutana ha, kana tubag, kinima pangutana. Pwede na. Imo man ang witness mo na nga ang sukdanan sa witness kung natarong ba nagdi ba ari sa cross examination. Kay wa man sa kasabot ug unsa kay pangutana ang speakers. Unsay pangutana sa kontra? Na kini mga higala ha? Hostile witness eh? Sulay ka mo hostile witness. Unsa may kalainan gud kung sulay ka ilang gihimong witness dito even if kasabot sila nga kang Sara gyud na nga chief of staff. During sa quadcom, ilang man ang pugso pangutana, wa may makalaban niya dito. Unya, og unsa ilang gustong tubag, mo ilang ipatubag, kay kung dili ka mo tubag sa ilang gusto, contempt ka. Abot sa impeachment court, di man na pwede lang himuon nila. Di man pwede lang himuon nila. Kay kung dili mo tubag sa gusto, mo ingon man mahigala ang ruling na Chief Escudero, proceed, move on to another points. Why? You cannot ask an argumentative question to the witness. So may tabo anak dili nila pwedeng i-contempt na si Sulayka parehao nila mga higala sa lower house so makabuylo si Sulayka Lopez dito sa impeachment court. Muna nga mas nakatabang nila prangka lang pag-istorya. Ako bitaw kung laban ka sa prosecution kulba to ray. Kulba to ha inyong i-present si Sulayka. Mahimo ra bang credible witness ni siya kung mo-present mo kay hostile witness guna dili guna kay kung si Sulayka mo patawag niya ang defense maingon ka nga siyempre laban gyud ang Sara. Defense guna nga witness. Pero kung kamoy mapatawag as hostile witness, that's another story. So ni Adto ni Sulayka Lopez sa Senate, pero wa nila idayon pag kwan. Bluff gito ka nang bang pasok-isok bang says, next time among next witness Sulayka Lopez na. O sa kanta pa to pwede masumpayan niya pero ate kra. So nangutana ang media di ay manghigala na Tony Lopez sa iyang pag-atubang ana. Pag-atubang? Ingon siya nga prepare for kwan? Moto yang ingon day? Gipangutana siya nga unsa man? Ready ka matubang na kay ipatawag ka sa Senate? Ingon man siya prepare for Typhoon Inday. Oh! Nakuyawan sila. Muna yung tambag si Kwan. Nakuyawan si... Tambag si Kuko Mintel. Kwan mo ha, ka na ang careful mo pag-present ka na ng witness, basing madaot inyong kaso. Pagkadaot nis kaso sa prosecution, oy, prangka lang. So, di lang kumingon nga nahadlock sila present ni Sulay Kalupis. Di lang. Kaya aron na po, in fairness po sa prosecution. Pero magkadaot nis silang kaso. Nga aron nga nindot po paminaw nila, inyon nga, aron nga di tamalangan, amo na lang i-withdraw si Sulay ka. Delikado kayo, sumbalik to sa prosecution to ilang kalaki, mag-iat mo present witness nila. Askang. Muna ako, kainunon mag-uha to dahil, pero wala ba? Ang forecast na ko to, kainunon ko kadelikado gud aning kalakiha. Pero, sige lang, mama ilang gusto. Ngailang i-present, pabuto na to. At talawa, niwan lang i-dayon i-present. Hasta nang sa silip sa Dabaw, ako niingon ako daan nga, ayaw i-dayon ninyo na kay Basin o inyong i-dayon ng silip sa Dabaw, basing ma-alkansi mo sa narratives. Malagmit pag mahilo sa lahino na na madaot inyong kaso. Katawa ang depensa ng kalakiha. Sulay ka, ipakuntaan na Sulay ka nga. Haman to article, ipakuntaan na Sulay ka. Ingon Sulay ka, prepare for typhoon Inday. sa Philippines, inquiry na din, no? Prepare for typhoon Inday, say Sulay ka Lupis during Senate visit. Kusog-kusog itong typhoon na, o gila pang i-present Sulay ka. Evaluate sa doon, katambag siguro lang itong ayaw lang yun, kaya madisgas siya, gita inang kalakiya, katong i-present na. Kiat lang i-present, anak. Prangkal na pag-istorya, ako, 100% si kwati sila to. Huwag ilang i-present. Buna sakto to ilang gihimo nga, di lang tayo i-dayo present. Ni ako, sa doon sa ko, kada, talawa, di, sakto akong forecast no. Ayaw ninyo, naunaan niyong mayo, ayaw ninyo i-present ng silip sa Davao kay basing niya hinuon og malkansi mo anak sa narratives. Malkansi mo sa narratives. Kaya nag-present anak dito, nag-cross-examine na dito, mulutaw pa yun sa alamay ko. Kaya ka na namang pagka hitabu ang higala, although di ko mukha na ha, kay ang kanang silip mga kagilaan, hilab, pasakita ng Sara dito. Pero mga tao dito mga day, ingon sila rin nga pala nila kuno, diya sila nibilib ni Sara kuno day. Diya sila nibilib ni Sara. Ito nga, ang mga tao itong panahon na, na bagyo itong Davao, ang mga tao na ipa-evacuate, ito sa evacuation centers, pahimuslan man mga higala o demolish. Although doon na order ito ng sheriff, gihangyo na ayaw lang sa kay, di pa man ang hatag pamatag mga sardinas dire, kaluin ni mga tao. Ah, di, demolish. Motoy, suko sana, kay naluoy sa mga pobre dito, mahigala nga, biktima sa katalagman, niya imo pag yung gubon ilang mga balay. Iyo sa karon. Pareha ba ng sunog, bitaw ka na masunugan din, iba? Og na sunog, inikasunog mahigala, ayaw lang sa, mangita lang tag, time, laing timing, ayaw ka ng sunog, niya, muna ng panahon na nga, pahimus na, kuralon na yun ang sunog, di nakabalik ang mga tao. Muna, inana na nga pakistorya, ha? So, delikado kung ipresent ninyo ng maong silif ka na ang isyo, dugay naman kayo ng isyo, ha? Kapila naman ni Daog Sara Duterte ang pagkamayor, ni Daog mga higala, pagkapila sa Daog, anak, niya Daog pagka-vice presidente, despite nanaan ang isyo, ha? Gerace man na every election naman magsilbi. Kung ipresent na ron, basig mapildi mo sa narrative sana. Matanawa, sakto akong forecast, no? Wala na Daog present. Pero kaning kang Sulay ka, pulbida, kuyaw ka ito, ila pa itong i-present mga kagilaan, si Kwate, gusto naman ang astas ko, pimintil, itambag nila nga, lisod yun na inyong kalaki. Ayaw gumugki ata na. So karon na hitabo sa prosecution, gipang withdraw nila, pila ka book witnesses. Kadto si, Kuan, Sulay ka Lopez, Captain Bilio day. Yawa na ila idayon. Kisa pa si Abby Andres, si Mikael Flores, si Bones Magsambol, naduwa na pa yung psychiatrist, ilang i-withdraw. Family members of the victims of the threat, i-withdraw nila. Representative from PNP Firearms and Explosive Office, i-withdraw nila. So, sato pabiyaan na ang Article 4. Kaya ang last witness, matibag na lang. Nya, ito yung evaluate, wag yun. Hungaw yun, ang Article 4. Last witness lang sa matibag, ha? Ang duha ka witnesses, mga higala, white clerics, na si matibag na lang last. O sa may testify ni Matibag? Gawas, o si Matibag na... Basit si Matibag na yung mention nga, ang nahayal na yun si John Wick.
3: Hahahaha!
16: Kaya atong ibantayan ang first witness nga si John Mark Lilong. O binako, kinimuminsyon niya ng kinsagi. Kaya ilang magpalakang istorya na anay gihayal? Tinood yun nga kaya sana? Sige tagpaminaw. Kisa may gihayal? Wag yun. Sa kini si Attorney Kwan. Attorney Lutok. Abi na ko na, basig mo na yung masulti niya. Basig na, ibutan talang ba, tingali, na well tap nila ba de? Na tinood yun nga doon na gihayal si Sara, taga Mindanao siguro ni. Kaya taga barm ko ni. Present nito. Tingalig nakahire ni membro ba kasi ma-OT siguro na hire? Tagbot, tagpabot-abot, wakmansan. Asta mahigala kinisikwan. Di man kayang gingon, nakahire ba? I believe na nakahire. So, iyan ang believe. Dili facts. But I do not have, kwan, I do not have personal knowledge. So, kana nga mga statements, wag yung hungaw. Hungaw nga mga statements. So, okay na. Para nako og kinsay nagtimon ani ron sa prosecution sakto nang inyong gihimo. Actually ha atong evaluate sakto ang prosecution wala i-present Sulayka Lopez, sakto ang prosecution nga wala nila to hilab titong sheriff og sakto sila nga last na si Matibag nya dayon proceed to another articles of impeachment. Mas maayo pa siguro ato pikas kay basig napay kaso gyud. Kay kadto kadugayan ato ray gilaay ang mga tawo na mino eh. Maglangan patupilag ko ka-witnesses na ilanggi kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 ka-witnesses no? Ilanggi withdraw? Laliman ka ka ng 8 ka-witnesses kada usa ka-witness mo gastog tayo duha kadlaw ang mga tao gilaay na rin wala effect para nila ang impeachment wala nang mga tao kung ano ayaw mahal bugas di rin di ay mga disgust di ay mga problema di mga addict di rin problema ta wala mula sila o ganang dili na sila mututok sa impeachment laay unya wala na effect. Delikado magabtan tanang kwa na. Nya pila man ka buwan eh, 6 to 7 months. O dili na sa ibanan ang mga witnesses mo na duration. Medyo laay mga higala. So, actually kung ako'y pangutanon, sakto ba ang prosecution aning ilang gipang buhat ron? Nga wa nila i-present si Asulayka, wa nila i-present ang sirip sa Davao, ilang ibanan o mga witnesses para nako sakto na proceed mo nga to sa another articles basig makahagdaw pa mo dito napita. Kay kining article 4 wa ginahagdaw. Ako tayo wasag diskasang anong way nahagdaw. Kalo itong taon, naman lamang sa pipila ka pahinom doon. Alas 9.26 na.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
17: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
15: Idol, alas 9.27 na sa buntag. Nagpag-greet ang Cavada o Ahmad family. Gikan na ni Jaycel. Salamat kaayo. Ayaw kalimot, Idol, ha? Text me 0923-112-8701. Pahibaw, Ami. Asa mo nakatune in karon? Pahibaw mo. Halasig, Idol. 0923-112-8701. 0923-112-8701, Idol. Alas 9.27 na sa buntag, Idol. Unya, pwede ragid mo mong pahibaw ha para makahibaw, mag-read sad mo ginagma. Sa talingaw kita naminaw sa komentaryo ni Attorney Rufil no sa pag-alalisar sa maong panghitabo kining sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. 0923-112-8701 dol. Standby kay karong buntaga. Ato ang ipadangat ato mga pahinomdom. Unya ato i-check kung aduna ba tay gasa sa IFM beneficiary dol. Standby ha. Alas 9.28 na.
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.

0: Non-stop allergies? Ang solusyon!
1: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alcoplus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alcoplus, Alcoplus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alcoplus ka ba? Ako, plus Alcoplus.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoclopramide and tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

0: Lasa Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
1: IFM, balita sa buntag.
2: Idol, alas 9:32 sa buntag. Ining bahina hatod sad kanato sa DTX sa 500. Kung taas ang presyo sa imong dugo, idol, mag DTX sa 500 na kita mutabang niha para sa pag-regulate sa tuang blood pressure. Lakip na ang sa tuang blood sugar level. Labi na, idol, nga ang DTX sa 500 adunay charantine. Ang charantine gikan sa palya, kining charantine musuhid sa insulin function sa tuang lawas. Busa mag DTX sa 500 na. Alas 9:32 sa buntag. Ay mabiya doon ito ng paminahon si Atty. Phil alang sa padayon ng mga diskusyon unya ang Trinoyan Trading at bang sa USJR Main Campus na Minaw. Kuno sila. Salamat doon ha. Unya, Idol Boyki, good morning. Request ko ug song, Idol ba? DJ ng aking radio karong taon-taon sa alas 10 hangtod alas 11 sa tuang IFM Saler. Tato nang i-play para nimo, Idol. April Boy, managarihino nga kanta. Ayaw kalimot, Idol. 0923-112-8701. Maribeth, sa Tisa, Cebu City, Naminaw. Sa Dol, salamat kaayo. 933, straight to the point, dere sa IFM.
3: Sa pag-atong i-review ron, kadtos John Mark Kalilong, wa man sa personal knowledge. Kinahanglan man gud mga higala o mapresent kag witness, doon nag sa personal knowledge, that basic. Unyang exception, ana, kay kung wa kay personal knowledge, mahimong hearsay ka ng maong testimony. Ang exception, ana, may higala kung expert witness siya, ang problema, di man sa siya mo qualify as expert witness. In fact, ang prosecution did not present him as an expert witness. So, ang katulog yung testimonya nga, nakadownload sa video, maulog ito ko, tobro ito napita. Unya, kiniunta si Kuan, wasay personal knowledge may galabotan ng assassin, nga mamantuin lang pa si Atab ng naanay na hire. Basin ba tuod ba, makiingunta basin na kahayag yung Teresana, no? Basin na wild taps in NBI day. Kumpleto ko na magamit ng NBI. Sama itong giingon ni Kuan Bangap. Naasla yung mga kagamitan mo na. Basin bitaw nag-istorya sa lawag tinuod niya assassin ba? O niya na wiretap na nila. Nabati nila yun niya na. Kaya ingon, mauna mo nagigipala ko istorya na anay na hire. So naminaw ko sa duha ka-witnesses. Huwag mag yun. Si John Mark Kalilong, ingon siyang why personal knowledge. So dili siya magamit as ordinary witness, di po magamit as expert witness. Kaya wampo siya expertise niya. Wampo siya gipresent as expert witness because ang iyan training doon kasimana ra. Mahimo po ng doon kasimana seminar kay niya expert na kitawag ni mo, medyo lisod. Na kininaunta may gala si attorney Kuan Lutok. Waman sa Japon. Ha? Kabantay mo mahigala atol sa cross-examination, atol gumalikan, may harong kasabot, may bawa na to ba na unsang pagkaitabu ang mahigala, no? So, kinini ang Kuan, dito may siluilo, ipasiminar may orakol, numdong ka na, ipasiminar may orakol, ako si Paps, si Kuan, kitungo din yung mga gamit na mo, diskon ba? Usa ka semana to mong seminar, sus, kung napunan pa to, usa ka semana, expert na rin ako, okay? So balikon ko ang katong unang witness, ako i-evaluate ha, katos John Mark Kalilong, wa gantoy madaw-daw nga Kuan. Muna, why nadaw-daw prosecution ato eh? Usa may magamit ni mong testimonya ato. Dili siya magamit as ordinary witness because he admitted that he did not have personal knowledge. Second, di magamit as expert witness. In fact, the prosecution did not present him as an expert witness. Na ikaduha, kinislutok. Kabantay, bayak mong lutok taon. Ako lang naluoy ni lutok in taon, mahigala ito ni lutok. Ayaw mahigala pangutana sa Kuan. Nag-imbisigar, makakano sa yung tabuha. Pangutana ang Peter kay Tano Mulag. Karabi itong dili ganit sa makatutok, mahigala duko-duko taon sa lutok. Si attorney lutok, wag ganit taon makatutok. Anawarin ko na, ato sa cross-examination, balikan talaga may ha. Muna kinindo ka witnesses nga gipresentar, why madaw-daw? Nga unsa may ma, although, we will give attorney Matibag the benefits of the doubt because he will be presented this coming Tuesday. So, okay. Atong paminaw, no sakan iyang testimonya. Basi mo minsyo na John Wick tingali niya. Kano is John Wick, mahigalab? US man niya kung no? Hollywood man niya? Oh, Hollywood? Lupig og abilidad si Lito Lapid ani og si Kuya Cardo eh. Lupig ang Batang Quiapo ani niya eh. Na ato lang ang giagi katong katawa mahigala ha. Ato lang balikan pag cross examine gyud makailan. Kaya akong gingon, di kay ko muhatag og gibugaton sa direct examination kay imo man ang witness gud. Alin sa cross, at tuman may bawaan kung magka-stand ba ng imong testimonya, wa ba? Pag cross-examine, sus malusip. Daghamang inconsistencies, hasta mga higala ang iyang complaints nga gihimo dito sa DOJ o gang uban pa. At ito balik ka na. Nganingon pag siya nga, kana ko nung February 5, 2025 day. Alam ko na, yan ngayon. Wa siya mahibaw nga na-impeach ko no si Sarah Ann as lawyer house. Bida, no? Ang mga ordinaryong tao sa Pilipinas na sayod, nagkagubot mga tao sa unang lagi ilang gibas ang mga congressmen, ano na mirma mo na. Niya siya nga NBI Regional Director, siya nga cybercrime siya dahil nga kuha na at the time. Sa ito pa, sige sa monitor sa computer, anang panahon na, cybercrime do ka in charge. Niya wasa mahibaw nga ni anang February 5, 2025 na impeach si Sarah. Kisabay patuuhon ni mo. Kaya may istorya ba natin tinuod ba? Istorya ba natin klaro ba? Muna namin kung ang duha ka witnesses so far, wag yun, muna nga, ang prosecution, biyain na ning Article 4, kay mahimok mong katawanan aning kalakiha, proceed lang mo sa laing articles. Kaya basi ba? Basi nung tuwa dito, doon na mo yung ma-present. Ba't kining Article 4, akong i-evaluate Article 4, wag yun, wag yun, napakadugang explanation, na standby lang sa gamay. Alas 9.39 na, das tulin niya lang sa Idol Tweety, kaya doon ay notado nga tulisan na dakpan sa Carbon Police Station. Paminawang tang detalye o ba ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
4: DYHP. Aha! RMN Report.
5: Attorney Rufil, kasong may kalapasan sa 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang giandam na karoon nga kaso sa giingong notadong kulisana, human kininadakpan na itong survival operation nga gitahigayon din sa may sityo Ermita Proper, Barangay Ermita Dakbayan sa Subo. Ang kinimong dinakta na nailhan lang sa panganyakay, kanhing na priso na po sa kasong pagpanulis o nagpuyo na po sa naasoy nga dapit Atty. Rufilo, girespondihan na dayon ni sa na grupo ni Police Captain Vincent Bonsila o ang taho nga dun ay armadong tao nga nagdala-dala o armas de fuego. Nga pag-abot dapit, nailhan dayon ang kininga maong lalaki basing na po sa paghulagway sa concerned citizen, hinungdan nga daling gisita ang maong lalaki. Di nasakmit ang 38 nga revolver sa armas nga duna po yung mga buhing bala. Kaya sa pagsukit-sukit mga kapulisan na tinirofil sa mong lalaki, kalabot sa kining mga legal na papeles sa armas, wala ni napakita ay hinungdan nga gidako pa. Dayo ni ang kining maong suspect sa isa'y pagzinakpa na nga igo lang siya gisugo sa iyang higala, ipabaligya ang maong armas o mil kinintoso. O ang iyang maiyahari gito tinirofil kay ang 200 pesos na yudani. Kaya sa pagkakaroon na kasamtangan gikusudiya din hi ang kining nga maong suspect o gidala sa Cebu City Medical Center aron po da ipasa ka Attorney Rufil kay nagmuman po ni siya nga gihilanat po si Attorney Rufil. So far Attorney Rufil sa itong pagtuway pagkiginabi sa iyaha maura po gid na ang iha pong nasaysay at kabahin po ani nga maong pasangil sa iyaha nga nagdikdik siya o kining nga maong armas o notado na siya nga pagisan din hi sa syudad sa Cebu. Inyo ang Idol Tweety sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide!
3: Okay, salamat Idol Tweety sa inyong report. Alas 9.41 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Atong balikan, mahigala ng atong isgutanan, Robutaga. Kalimang ka na sa Attorney Jeremy Lutok. Ingon sa wasay personal, wasa kibaw mahigala nga na-impeach si Sarah Anangkuan. Kaya gi-question man dahil kay katong document ba? Mula gituyo man yun niya February 5? Niya ka ng February 5 mo ng panahon niya impeachment? So wa sa kibaw nga naay impeachment anang panahon na. Nga na-impeach si Sara sa lower house. Wa sa masayod. Kaniha kan lutok mahigala ka karon atong balikan katong sa cross examination dong atoy batig pa atoy batig balik pa play ha para explain nato nang kwan. Chap-chapon tani mahigala ng atong hisgutanan. Kini nga portion nato gato mahigala sa EXL Makabuhay Plus capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus capsule mahigala gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giilan nato Makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan pa lang daan mga kaigalaan Makabuhay muhatag kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa Ashitaba, Garlic Plus, Turmeric, Ginger, Malunggay, Neem, Guyabano, Oregano, Cinnamon, Lagundi, Sambong, Serpentina, Sodium, Ascorbate, Vitamin C o gyud Vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o alang sa mga dunay pangutana, mahimo makatawag o makatext sa 0917-728-1434.
7: Straight to the point.
3: Okay. Alas 9:43 na. Nagawal ko na atong balikan tong cross-examination ni Attorney Lutok mga sukid ng Paminaw. Cross-examine siya abogado mahiga lang VP Sara Attorney Binluan bata pang abogado. Junior kwan na ni mga junior associates ba? Ang ilang senior associate si Fortun. Siegfried Fortun wa pang pakita. Di pang bala niya ning mga junior. Pero wa, sa mga junior ang mga lawyers ang tuwa dito, kalisod-lisod tawag panubag si Lutok, eh. Karawa, kailis binluan, karos naman yung pasalbar. Di bago-bago pa ni, kita ba, ano yung mga bata pa may ipadaan dito? Ang ilang top gun na nasa ilang law office, kana si Siegfried Fortun. Wa pa man pakita Siegfried Fortun, nga naman ang wa man pakita pa siya. Asapod siya, nagpa-trilling po. Kung saan ito, pakita ba ito o di na ito pakita? Kaya kini mga set sa makita ka mga batang, o nga, bugadong salam ka mga bata, pakaira eh. Pero muna mag-ilangi ko niya, panadaan lang mga bata, kaya lang sa mga bata. Ingon ka, kung saan man ilang gihimo, strategy ba ka nila nga, inana, or tingala ka ba? Matingala ka nga, so waman diha ang ilang kwan? Si Sheila po mo yung lead council, makasila. Di man po siya mo yung atraka pirmig yun. Kalahi ba ka na ito sa panahon ni Irap Estrada, di ba? Ang ilang lead council at the time, si Estelito Mendoza. Sakto yun sa pangidalon mga kuan yun. Yan na, yun, nag-hearing. Panahon ni Corona, may gala si Justice Silafin Cuevas, mo to ilang lead council. Katong seat of lawyers panahon ni Irap, ngilingig to, si kuan, si Estelito Mendoza. Naapa si Narvasa mahigala. Kato Narvasa din, ikinig Narvasa lon. Apo malanin ni Justice Narvasa. Kato Chief Justice Narvasa. Bugado ito nila. Sila itong uban. Grabe itong ilang team. Ang doha ka Fortun dito. Nga na, ito nga kapag hiri. Nga, si Estelito Mendoza mo, gay mo, as lead counsel ba, ikaw gay mo yung frontliner. Hasta panahon ni Juan, Justice Corona, kisa may lead counsel, si Lafin Cuevas. Frontliner, gud karon sabi mo na magkalandrakas na ng agi ining kwa na? Strategy ba ka nila sa defense o sa orig... Mantinira na niya, o, padatala mo mga bata nga lawyer, o, di ba, mapildi naman mo mga bata. ako ka, kwa na, ang sabi ng ilang kalaki, wa pang pakita as Fortun na tunon. Nga mo ilang top gun sa ilang law office, Siegfried Fortun. Ang tuwa dito, gipadari ito mga bata, pa, pero bisa mga bata, hain kumbati. Kalisulisan sa panubag sa mga bata. Ato pa rin yung kututaw na standby. Human lamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9:46 na.
8: Ikaw ba? Mapahit siya na ikaw eh. Nga no? Doon kay ka makakita o sinina. Pero dali makakita o sayop ay... Kuyawan, mabungan ba ni? Ah...
9: 93.9 IFM. Mabugnan.

0: Tak bawa tak kai-kai pa nang sakuan. Records.
1: That is page 14 of the affidavit of transcription.
2: Page 14.
0: Ay, kalahay. Ay, saan ha? Gamay lang kayo ng ikon. Saan kayo sabito nagpaklik pa? Na Jane? Okay na, Jane? May nasa nag-report ka lang, Jane. Ay, Galiardo. Ato sa ipakonsa na ko ipaprepare last technician nga, malidiritso na lang kay Bida. Actually, kini may kailama, kadugayan, layon mga tao ang kalakihan. Sa mga salida ha, eh. May lalaki nga diriyot na nunggab sa Kapuyo na preso sa Inayawan Police Station. Balikan tao sa may galas kasamang Jane Galialdo sa report. Baka kailan una ito balikan. Ipaprepare sa ako din kasamang names ani. Para madiritso lang ta mga sukit di paminaw. Okay. Atong i-check pagbalik may gala kay Aaron nga makuha na ito ng maong report. Mato siguro ta sa mga kwan na lang, mga punto na siguro. Ato pangitaon ito mga timestamps nga na ay mga points nga ang ngayon ito i-discuss. Kaya kung atong i-play ta na ni, mabdan tag siyam siya man ni mga higala. Apil man sa pagpakli-pakli pa. Okay, ito sa balikan ka lang si kasamang Jane Galliardo, mga higala ni mga orasa. Yes, Jane?
3: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Yan, si Raja Manatuni Rufil, tungod lang matod pa kay wala siya pahulma og bike sa iyahang Kapuyo at ni Rufil. Nasukuning 30 anyos na kargador, motong misuway siya matod pa og dunggaba sa iyahang Kapuyo at ni Rufil. Mora din iyahang ikasukan kay wala siya pahulma sa bike. Motong gadala-dala siya og kutsulo at ni Rufil. Karon, gipapriso din siya sa kaugalingon niya. Nga Kapuyo, mo nang nagtingkagol na ni siya karon din niya sa may Inayawan Police Station. Ang kining maong suspitsado at ni Rufila, giilalang ni siya sa alias ni Rex o sa ni siya kakargador din niya sa may Carbon Public Market at ni Rufila. Ang insidente na hitabo ni Dire sa may City All Season, Barangay Kukan Pardo ng Dakbayan sa Subo, matod sa investigasyon sa ato kapulisan at ni Rufila, nga nagpakitabang ni ang biktima, ang Kapuyo ni ining maong suspitsado at ni Rufila tungod matod pa, gihanaan siya o dunggaba meaning niya alias Rex at ni Rufil atol sa ilahang panaglalis. Atol po siya itong pagpakiginabi niining Rex at ni Rufil kay karon di pa medical pa man siya pero nahinabi na ito initially kaganiya at ni Rufil. Niangkon siya, mihimakak ni siya, mihimakak siya at ni Rufil nga dili tinuod ang maong pasangil. Matod pa, naglalis sila at ni Rufil kay naani sila'y bike, kani silang doon pa mag- live-in, na sila'y bike at ni Rufil na gitabangan ni nilagpalit. So, bali, ilahan duha ang kaning bike. Pero, siya rang mag-drive-drive at ni Rufil tungod kay dili man kahibaw mo drive ang katong iya.

0: ang partner. So siya ang magdala-dala. Kagahapon na ni Rufil na nanghit lang unta siya matod pa nga mugamit sa bike kay wato siya mandawi kay muduaw siya sa iyahang mga igagaw. Pero ang kaning biktima di balibad man wala man isugot matod pa nga ipagamit ang kining bike mao tong nakapainit sa ulo ni ining Rex at ni Rufil. Ato ning gayon na nasiya ay dala-dala na kutsilyo. So gihanaan ni siya gihanaan niya ang biktima at ni Rufil og dungga ba. Maay na lang gani, kinani sila yung silingan na nakatabang po da. Moto ni report dayo na ni Rufil sa atong mga kapulisan. Hinungdan nga na respondihan dayo ni og nadakpan ni ang kining maong suspitsado at ni Rufil. Natinga ang kining suspitsado nga nung ipapriso siya at ni Rufil kay ang iyahang depensa siyang kaugalingon na wala agad siya naghimo sa maong salaod. Gani, wala siya kakusi gani sa iyahang live-in partner. Samot na nga makapanghulga siya. Sumao na iyahang pasangil at ni Rufil. Pero ang habig sa biktima at ni Rufil, kaya ni Saysay man yung biktima sa atong kapulisan na hanaan gib siya o gihulga gib siya. Madunggabon siya ni ining maong suspitsado. Tungod sa maong kahadlok sa biktima at ni Rufil, desidido gib ni siya na ipapriso ang ganyan si alias Rex sa bahala na nga dugay-dugay na ni sila nag-ipon at ni Rufil. Mga 3 years na ni sila nga gaipon. Pero iyaha lang siya ang patagmo ng kining maong suspitsado kay base niya unsa pa ang mahimo kung mag-away sila at ni Rufil. So sa pagkakaroon, ang kining maong suspitsado naana sa kustodiya sa atong kapulisan dinhi sa may Inayawan Police Station o mag-atubang kini og tukmang kaso. So far, mauna ang atong nakuha, gikan dinhi sa Inayawan Police Station. Kauban ako sa atong Armament Patrol. At ang speed pilot, Idol Kuya Dudong sa ayat 93.9. Ako sa bagay niyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHT, Katak, Armament.
1: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Naghatod sa oras may gilala sa Jess on Sinama. Kailangan sa ato pabanuban karon din sa atong tulumanon o inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Ang mga winners, laing mga nasakpang naminaw sa DYHP o GAFM. Busa ka daw itong mga palipay gikan sa itong Sibianan. Gasolin niya karon sa kasamang Lailin. Raban sa Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
3: Ang idol ko FM
4: 93.9. IFM.
5: Idol, alas sa Jess, sa 12 na. Daghan kayong salamat sa pakiguban mga suking tigpaminaw. Unya, again, si kasamang Lailin, no? Kauban silang Idol B, silang kasamang Julius. Ang team research na to, basakpan mo, Minaw, o IFM, o DYHP, na mo yung mga papremyo, Idol. Da, salamat kaayo ninyo, ha? Unya, padayon lang, o kanabang text na to, Dol, sa 0923-112-8701. Pwede sa kaayo mo comment, Idol, Buiki IFM, o baka sa to ang Facebook page, mga suking tigpaminaw, IFM 93.9 Cebu on Facebook. O niya, pwede sa Buiki IFM. Salamat kaayo. Ayaw kalimot, Idol, ang ato ang gisuportahan na concert, Andalusia Tour, sunod ugma na July 18, SM Seaside Arena. Ikaduhang concert ni Humansa, malampuson nga Bini concert. Fourth of Spades, Idol, no, ang nagpauso sa kantang Mundo. Ang siya panikanta sa Fourth of Spades, Kabisado ko na. Ah, lamia, oy. Ako rin lamian, oy. Ay, kalimot nila, 0923-112-8701. Manamilit na ko, Dol, sa ngalan ni Mikey, sa ngalan ni Maria Bogart Kusahos, ako si Buiki, di kapungan sa paghatod sa nag-unang balita. Tatag IFM Balita, Idol, nagan salamat kaayo ninyo, unya, God bless. Tayo, kalimot ang mga sunata sa IFM Saler, ato ang giandam na, unya, alas 11 hangtod sa alauna. Ang IFM mo ito na mang layat na tawid. Kula si no, paksit. Layat, layat, do, layat. Indot kayo ng mga tukar, makaikin-ikid ta sa programa ni Kulas. Makauban pag yun si Tweety, inig unto dol 12 noon, alang sa IFM unto na balita sa ta. Unya ayaw si Piata Gear, ato paborito matagalauna sa hapon, ang kulay duo, Kulas ug Aiko, sa Dear IFM. Salamat, Dol, and God bless ka natong tanan, ha? Amping-amping ta sa kanunay, unya bahalag simple na kinabuhi. Basta kalinaw ang mupating babaw, Dol. God bless ka natong tanan. Ayaw kalimota ang IFM Salary musunod. Bye for now, doll!

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: IFM Seller.
5: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
5: Hoy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, kasi laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: Kasi laundry soap. Aray na sa labada!
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
9: Mami sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos ibang mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka?
11: Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mo nga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, ramadayan tumags ako ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
12: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon?
17: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan talang ka. Akong kitrabuho arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa ko magkinahanglan ni Tito arong mapromote ko. Ako pa lang siya, kung wa ka rin matagad.
16: The Perry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Perry Story. At tangi.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
19: maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
20: Charm, Fab, Con pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS.
22: Ready
1: to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Bilang kilos karne?
23: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Monkey Magic Sara. Palit na.
25: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
26: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
27: Ganun po?
26: Ana! Oh, laing post na pod.
27: Okay po.
26: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
28: Dugay naming nag-ilis, direk.
29: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
30: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
31: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
32: Lami mag-rice, energy pop.
33: Lami mag-rice, energy pop, grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
34: Star Nutri-Meal.
35: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong panganday ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: IFM Solar.
36: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural, the best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Sis, ganda ng hair.
38: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
37: With regular use.
38: Naka-Empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
39: Empress Shampoo. For impressive hair.
40: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metrosalicylate menthol to Clavulo acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
41: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
42: Ang keratin na may plus.
41: Keratin plus.
39: Ang keratin na may plus.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
37: Ang kinis na niya.
43: In fairness, nag-glow up.
37: May budget.
43: So.

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Zed. Health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Dagan ako siya sa hospital. Na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Zed Panya 1 Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Catherine.
9: With Colgate Fresh Confidence.
10: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumbar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan ug pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ug sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page City Avenue Bike or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po mo tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
14: Ang Idol kong FM
15: 93.9
16: I-F-M Solar!

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: IFM Solar.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay.

0: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nina Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
8: Star Nutrimi!
9: Iba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz na ipahigayon karong July 18. Hatod ka ninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Huwag ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kaya ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sako ka service associate na gamit sa Immune Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immune Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immune Plus. Mo recommendar ko sa Immune Plus kay was nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immune Plus. Immune Plus, wellness.

0: Hello, eh. Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Star Nutrin Meal!
7: Wow!
6: Meet na meet kita!
8: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay, singing contest sa Barangay Barrio Luz na ipahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutrin Meats. Kauban ng Star Nutrin Meats, kaputang imong pangandoy. Kung ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu, kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrin Meats, lamig ang masustansya.
9: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao? Kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
10: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan ta lang ka. Akong kitrabuha arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato nga wa ko magkinahanglan ni Tito arong mapromote ko. Ako pa lang sa, kung wa ka rin matagad.
9: The Berry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Berry Story. At tangi.
11: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zild, Blaster, and Bajau Live, Fourth of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud kayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
12: Not sa bawat galaw, mundo'y magiging ikaw.
13: Ang idol mo DJ.
14: Ang tangkis na sila ti og labi mugitik. Idol Mami T.
15: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
16: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
17: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss charming auntie Maria P.
18: Ang kiatan og sabaan idol kula sido.
19: Ang lami sa radio idol Aiko.
20: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi idol Tony.
21: Ang market man on the run idol B.
22: Ang chikadorang sexy idol Chixie.
23: Ang idol nga Bini idol Kenny.
24: Ang idol nga white corona inday na Bina.
25: Ang laagan nga pretty idol Tweety.
26: Ang bugoy nga good boy idol Dub.

0: dyan sa IFA mo eh.
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
1: O siminto?
0: Hindi oy, o kanta ba? IFA mo, upto na, maglayat sa ta.
1: Backseat, layat!
2: Puno!
3: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
4: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastido!
5: Hey, mga amigos! Mga amigas, this is KULAS!
6: Cool Lastido!
5: Are you ready to? Oras sa IFM Idol! Alas 11:15 na!
7: IFM, ugto na! Manglayat na ta!
8: Mixing right now.
6: Cool Lastido.
0: Para backseat.
9: If you came to party, a party,
8: mixing right now.
6: Cool Lastido.

0: IFM Mixers. Con las de
1: Lady 9 IFM. Everybody, hello. Welcome to my program. My little IFM today. Manglaita na mga on a Thursday, July 16, 2026 mga idol. And we're live mga idol sa IFM Mixer Cebu, sa IFM 93.10 Cebu ng Facebook pages mga idol. Please do check. Well, mo ilang makita dito mga idol sa ang Facebook Live. Ako rin yung usa. Ako rin may nainigmix mga idol. Solo flat yung klas dito mga idol. Kaya ito mga IFM Mixers kasi Alden Richards, Johnny Mambo na siya shooting. O niya si IFM Mixers, IFM Mixers DJ Ninyo, Ninyo Vance Mulap, kay mo pa pagkahuman silang shooting mga idol ato mga IFM Mixers sa Thursday. So of course namas kulas dito, so everything's under
2: boxing.
1: Mayugi ka ba all the way down 1 o'clock, Leia?

ャスティル IFM Mixers。クラスティル。

Galang shoot shoot diha. Usa nga shoot do. Kaya nga, sabi ko, ako na, ang suti sa akong mga, ako na sa research ba? Kaya ko nang shoot, kaya ko na sa mga basketball player, oh, i-shoot mo na, i-shoot mo na. Sa basketball court. Ang upan po, lahi po nga court. Ala! Kaya ito na, short time, oh, go ahead, extend mo, sir. Ala, oy. Hello, sir, mga ito na. Okay, and then, may pumino sa mga taga El Pardo. El Pardo, Mingdato IT, driver out of plate number, November Golf Tango, 8108. Ang driver si John G. Paran, aka Prime Minister. Okay, Prime Minister. Asa may nga Prime Minister? Prime Minister sa El Pardo, nasad. Okay. And then, conductor na si J. Carlo Sanoy, aka President James Ambrad. Vice President, pero di ni ma-impeach. Sana all, okay, oh, pay tira po ng sinta. Kusuga mo nito, Roy. Hello, ha, sa mga taga El Pardo. Play number November Golf Tango 8108.

0: okay na dok siya, oy. Okay na koron, oy. Kay okay na ka, dili, oy. Okay na koron, kaya kita na sa kong puli ni mo. O na, pero kung wapa itong kita puli ni mo, ah, dili siya okay, oy. Bitawa yun, oras na sol siya 27 na mga ito. And of course, oh wait, may pumino sa mataga, bulas sa Argao, ha. Hello, yung tanong mga idol. Of course, kung sino lagi hapon ni mga idol sa akong programa, ay po mo na, mang layo tata mga idol on Thursday, July 16, 2006. And of course, doing the mixing, you're truly lagi hapon.
1: Good last
0: day. Okay, so no need to worry, everything's under Foxit, and I'm enjoying what I'm doing right now.
1: Oh!
0: Okay, mga idol, may hinabuhin sa kong chill sa mga diha.
2: IFM, udto na, pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with sinaleaf extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-Empress? Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
0: Mga idol, ani ay bago nga online gaming platform mga idol nga gihatagan og lisensya gikan sa Pagcor mga idol. Ang WinZear. Sa WinZear mga idol, pwede ka mubet o mupusta sa imong mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis ug uban pa mga idol. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagkadaiya mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place mga idol. So, what are you waiting for? Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. WinZear, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para sa
1: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ECS!
0: Game ka, Idol?
21: Game sa Idol!
0: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o atangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni?
22: Ang Idol kong FM
23: 93.9
22: IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan Idol kun lastido.
24: Mga Idol, oras sa IFM. Alas 11:33 na.
25: IFM, udto na. Manglayat na ta.

0: By the way, may mabuhay na ulit mga idol sa mga taga Sitio Colo, Bula sa Argao. Yes, ani Marites Moore. Thank you very much for tuning in, mga taga Bula sa Argao. And then, sa may mga greetings rin mga idol. Okay, may mabuhay na ulit sa mga idol sa may Danao City. Especially ni DJ Wings, ang Luis Manzano ng IFM Mixer. Sana all!
1: Kulasido. IFM Mixers.

para din sa mga pasahero di ahanga. Naway plano nga mupliti, paligiligay pa yun, patugtog pa yun. Ay nata, ay nata, di ka. Wadyo kayo plano mupliti. Hotor pa yun, kakuitos konduktor, ala ha? Bad na, bad na. O, nangisi pa yun siya, naingo ka, no? Bitawa na taon na sa rasong siguro tayo, dos na pa yun lang. Of course, kung na sino lang yapo ni, grabbing the program all the way on one!

0: Game ke Idol?
1: Game sa Idol!
0: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
2: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan Idol kun lastido.
3: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:50 na.
4: IFM udto na. Kinaraan

0: Honey Team Song sa ato mga driver o seat lover ng mga konduktor sa El Pardo. Ah! Mahili kami sa magaganda pero kutaw ramis tanaw sa guwapa to ara. Ito ang gano! Idol, shout out to niya mga idol, La Transco. La Transco, bus number 139. Ah, okay. Ang akong gidala karon idol dili ang 140 kay nag 17C na ang driver sa 143. Ah, oh, Mr. Dili. 139 na ang akong gisakyan karon idol. I-shoutout ko sa akong driver idol si Dudong Mamay. It's me once again, Glenn Langido. Sana all English. Hello, asa La Transco bus number 139. Oh, your friend din siya. Si Glenn Langido. Okay, ang driver nga si Dudong Mamay. Kanis Dudong Mamay, kung sugin mo kag humay ba? Paro kayo. Okay, ano si Glenn Langido, mais ni iyaha mga idol. Okay, again na, La Transco bus number 139. Hello! Oras ay malas 11:54 na.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Mas talago di, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus and Keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus and Keratin na may plus.
3: Last video.

0: Shanana! Oh, mga alas dos, dos na may doll, ha? Kapag tumibok ang puso gani, ah, inspire kayo mo trabaho, oy! Mga idol, ganyan itong FM na Balita sa Ta.
1: Ani-ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na, na Balita sa Ta.
0: Mga idol, oras sa IFM alas 12:02 na. Ato nang pala ito ng lagan nga way. Pretty, pretty, pero nagka pretty idol, pretty layat.
2: Ito idol class. Madunggan ako.
0: Loud and clear.
2: Kana, dapat loud and clear yun idol class. Para pasip. Kusama sa itong mga hulagway.
0: Ah, oh, kana.
2: Clear.
0: Wow, guwapa gyapon eh. Only siya nagwapa o guwapo ta. Samunta kayo may overall number one. Hey!
2: Oh, mau yun. Dapat yun idol class. Overall number one yun ta.
0: Correct, correct,
2: pero
0: correct.
2: Pero ambot lang ka ha. O overall number one. Pabanesias kasing-kasing sa iyahang hinigugma humanang naanaman ni Idol Kulas na nai-record sa kapulisan. Pero feeling na ko, Idol Kulas, mas musamot paguro pagkahigugma ang iyang live-in partner. Kito mo, draman po niya nga nung na-prison eh.
0: Hello, ano man?
2: Usa ka pintor. Physical injury ang posible nga tubangon na nga kaso aning usa ka 40 anyos nga pintor human nga ipapriso siya sa nakalalis sa iyang live-in partner tungod sa pagbira ni ini aron unta uwangon na ang away sa kininga iyang partner o ang kininga kaning nakalalis. Idol ko last din hinihitabos may barangay Apas, Dakben, Subo niyang kining ginakpan na ilhan lang si Alias Bert lumad nga taga Cagayan. Apan kasamtangang nagpuyo karon na sa naasoy nga dapit sa investigasyon sa pulisan, matud pa, giyataki ni ini ang biktima pinagi sa pagbira sa ulo ni ini o pagguyod nga to siyuta nga miresulta po Idol Kulas sa pagkaangkon o sa madlawas po daning mga biktima. Apan sa isa sa mga suspitado nga igo lang unta siyang nagpatunga sa away sa ihang kaipon o sa mad sa bikti o ang kining biktima nga dayon nakakuha naman noon ni Idol Kulas. Uy, mo naman hinoon ang nasamad ang kining biktima. Itungod po sa iyahang pagbira, ninahawiran manggod niya ang kining nga maong biktima Idol Kulas. Nga murag na kuan ba kana bang na force gan kay unsa ra man pud gyud nang kusog sa babay Idol Kulas nga kaning lalaki medyo kusgan ra bagyud maskin pa og gihawi ra to niya inatumba man Idol Kulas mo nang hinungdan nga nasamad pud gyud to ang katong biktima Idol Kulas. Apan tungod pod nakaangkon man ig bunog og samad ang kining biktima gidala dayon ang kining among suspect sa buhatan sa Mabolo Police Station na alang pod sa tukmang disposisyon na sa kaso. Paitan no buhaton gyud mo tanan para sa gugma Idol Kulas. Kuno bang
0: okay, normal man si Idol Tweeting ako makita ka sa imong hinigugma imong kapari o paris

0: kita ko sa mga kanang sa mga sa Facebook ba nga ibang post ba basta makupta bitong buhok dugayan na buhi ano eh bisag daghan
1: na
0: kay mulang
1: di ba diba? Mo bay dali
0: mo bitong ano kasi sila
1: oi idol ko lang tan ang kaning buhok ka
0: mo ito na basta babay bitaw may mag-away ang duha ka buhok babay lulson kay uwangon sa mga laki kay ang kanang mga ang buhok bag nabaliko sa skamot kay sa lalaki mo sumbagay adult treaty igbuhag aw oh, parkuan ba to buhag ba dayon oh dayon muna diha
1: Agay mo mga babae, magkapahak-pahak na lang, idol ko, last. Kaya tumod sa kataas sa buhok ba?
0: Lagi mo dyan, dahil mud-mud-mud-mud, labira-bira, grabiha. Listen kayo, wang mo na eh.
1: Agay mo buhok, idol ko, last. Murag ibubod na nimo si mong kamot mo nang medyo lisod, good po siya buhian.
0: Hmm, mabita na ako, sir. Pero ako ka-relate kayo. Pag-ingon, nag-isa ng buhok ba? Huwag man ako, ibiraho sa kong buhok, oy.
1: Eh! Wait, claro, oy. Napagan, mang sibilyan.
0: Okay.
1: Pero bitaw mo na, buhaton ang tanan sa paghigugma, maskin pa man og siya'y na priso, idol ko las.
0: O bitaw, pero...
1: sana all.
0: Sana all ay buhaton. Ay, oo. Sige.
1: Oo, bahalag na mapriso. Bahala na og ikaw ang kanaganing maadto sa kanang lisod nga sitwasyon basta imong hinigugma kay safe ra.
0: Sige.
1: Etos lang. Etos
0: sana
1: all.
0: Ay, sana all.
1: Pero so far, idol ko, last mo na ito nakuhagikan yun mismo sa Mabolo Police Station.
0: Okay.
1: Hini niyo, idol TV sa IFM 93.9. Di kapugan sa pagkatago ng balita, tatak IFM Balita. Pero na oras na para sa itong hungung sa Bayot B.
2: Ang lagan nga pretty, idol tweety.
3: Way mawa kumusuway, relate ba ka kasa? Sa Bayot Buwan.
4: Maayo ko to kata mga idol. Ano pag mga nasa ko sa Bayot B, mga idol. Magandang kadlan, mga idol. Ba, na ginagin akong drinks, mga idol. Unya, di ko ganaan mo inumong coffee, mga idol. Kay, ay, hindi ko katong mga idol. Duty na kamuntag, mga idol. Hindi, ang hindi, ani. Masaya na lang ko, ano. Luya, hindi kamuntag. Kay, watay tong mga idol. No? Sa mga mga idol, ako nang i-order mga idol kay white chocolate. Ah, di ba? White hot chocolate, mga idol. Nga, tag 165 pesos.
0: Karisi siya, Jumiga. Ay, Jumiga, ako kakafuro ko 3-in-1 regular ka copy. 165, mga idol. 165. 165.
3: Idol, nakaigo ba?
5: Cebu's charming auntie, Idol Maria B. Ang idol nga bini, Idol Kenny.
6: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
11: Welcome to our reunion.
12: Uy, dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
13: Tungod na sa Super Fiber.
14: Unsa?
13: Super Fiber.
15: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
17: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ni Kimong anak!
18: Noel! Nasakit na ang bata ko! Agay!
17: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
18: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
17: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
16: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimo.

0: luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
1: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Nakasalasalit ng tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus!
10: Keratin plus!
11: Ang keratin na may plus!
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako na yung gibanatan o inom, duwa sa buntag,
14: duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month kape
14: na ayon na ako.
12: DTX 500 pumalit sa mga butika.
15: Game ka idol?
16: Game sa ka idol.
15: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol.
16: Game ni idol.
15: Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
17: Ang Idol mo, DJ.
18: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
19: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
20: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
21: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
22: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
23: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
24: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
25: Ang market man on the run, Idol, B.
26: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
27: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
28: Ang idol nga white corona, inday na Bina.
29: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
30: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Last Dino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:14 na.
2: IFM ubto na. Manglayat na ta.
3: Do you wanna get
0: mixing right now?
4: Cool Last Dino.
3: Do you wanna get

0: ba siya kami? Ay, dahil, gusto kayo ang IFM diri sa Tuburan. Oh. Shout out sa akong best friend sa San Agustin, Talibod, Bohol, si Marlene Trazo from Junel of Tuburan. Hi, Junel! Then, shout out sa Bentoy family ni Sagido family, Edson, Marlene, Villahermosa family diya sa Duguan, Basak, Mandawi. Yan ni Michael Bintoy. Okay, mga idol! And then, kung ganahan mo, hello sa 8,000 viewers, ha? Hello dito na, mga idol! Gusto mo dito na, mga idol, ha? Pasensya kayo, mga idol, kung din ang mabasa yung mga comments, ha? Kay, you know, I'm enjoying what I'm doing right now. Char! You know, doing the mixing right now. Yours truly, kung nasa ito. Kay si Alden Richards, Johnny Mambo, kay Nasha Shooting, mga idol. And then si Ninyo Vance Mulak, mga idol. Kay bago rin sa naman yung shooting kay ng buntag, mga idol. So, of course, mabitires pa ang luha. Okay? Mga idol, diyan, manginabuhin. So, kadali, mga idol, balik ko. Ikaw mo ni mga pahinom lumbo sa chill sa madiha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Hi, GM here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Except persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko o natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata o mas klaro na jud bisang gabi. Kung kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sa...
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget? Sus!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ayo, good guy, regimen Michelle, no? Ma-recommended na ako Michelle nga sabon. It is because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon niya makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin na musmuti ya. Tapos, busa mag-logid ang iyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis niya? Niya na! Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhata kong instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daog na sad si Katrin.
8: With Colgate Fresh Confidence.
9: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Lady Linta Mayer-Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box?
15: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more!
17: Borrow up to 90% of your savings!
15: No processing fee, and get fast approval!
17: So you should...
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
19: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
20: Non-stop allergies? Ang solusyon!
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka? Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpa alala ng kalinisan.
22: Alco Plus, Alco Plus.
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
25: Star Nutrimil. Meet na meet kita.
26: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
27: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Uho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
28: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Game ka, Idol?
30: Game sa Idol!
0: Hey, ni Idol!
1: Paminaw sa Radyo Idol o at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
2: Ang Idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
1: Ang kiatan ug sabaan, Idol kun Lastino.
4: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12.32 na!
5: IFM, udto na! Manglayat na ta!
7: Mixing right now! Kun

0: 90.9 IFM, bukan pening. Oras berada 12.40 na. Kumusta mo mga idol? Kumusta mo na ito? Pagpaling isikay sa kusina diha. Sa ito mga idol diha nga. Nagluto. Para sa parin ito. Uy, late kayo ka doon. Late kayo para parin ito. Alas 12.41 na doon. Kaya ka na pag nagluto. Hala. Late ka para panayon to, pero sayo ka para panihapon. O kinita ni dahi. Kay dugay ba na kamata, kay galago ng gabi, kay skilled man, kung ara. Oh, no need to worry la. So, kung wala, o dugay ko, wala ka di mag-order ko. Pag ma-deliver ako, skilled man paghapon. O sige, hala, sige, pag-gasto ng talas ginawa. Apila ko, ha? Ginawa, ano la? Sa mga nag-tune in, nagpahipila sila mga tagsatas sa mga radyo. Musta, musta? Okay, and then, So, look at yung mga idol, punang white and white, yung kurasidok, and lingaw yung tukar o nag-mix mga idol, hindi mix ang tagay, pero mix ang tukar mga idol. I hope na nalingaw mo sa kuang mga sonata mga idol, may nabuhi sa kuang mga idol. Cheers mo diha!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawaan mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkaugid ka itabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya gandid na ako nga ako, dili na kayo sakit akong likod, sa akong pangla bada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa iyong lawas.

0: 90 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh!
7: Taas pang imo blood sugar.
8: Ato na ka may diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500.
7: Ato na ka ni anti-diabetic properties.
8: Samosa.
7: Charantine.
8: Nagkapamubo sa glucose.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: At polypeptide.
8: Kapanahong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
9: Sa pinakadulog ang DTX sa lugar.
7: DTX 500.
10: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX.
7: DTX 500.
11: Pumali sa mga butika.
12: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart 2
13: Smart Dishwashing Base ko.
14: Smart 2
13: Pritong ulam na masebo.
14: Smart
13: Lato at kaldero.
14: Smart
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
15: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
17: ACS. Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Tanggong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
21: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
20: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
23: Bilang kilos karne?
24: 500.
23: Hello?
24: Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
27: Star Nutri Meal!
28: Wow!
27: Meet na meet kita!
29: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutri Meats. Kauban ang Star Nutri Meats, kabutang imong panganduy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutri Meats, lamig ang masustansya.
30: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Ang Idol ko FM
5: 93.9
4: IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko last dino!
8: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:49 na!
9: IFM, ugto na! Sexy dancing sa ta!

0: 93.9 IFM Exchange of Hearts. Oy, layo pa kay Christmas. Sana exchange mo. Should exchange. Oy, final. At ako na sa last 254 na mga idol na magpasalamat yung video ko sa mga nagmahal ka na ako, mga idol. First of all, first of all, ang kwan mga idol. Kamuntanan, mga idol to mga kasama nga may pangga, may suporta sa IFM Studio HP. O, tungod na sa iyong mga wayhuno na pagsuporta o pagmahal sa IFM Studio HP, mga idol. Still, migawas nga, overall number one radio station sa Cebu ang IFM Studio HP, mga idol. For the second quarter ng survey, mga idol. Pag first quarter, mga idol, kita mo yung overall number one. Karoon yung second quarter, mga idol, overall number one. Kaya punta, salamat kasi yung pag-wayhuno nga pagbalo, pag-suporta sa IFM sa DYH, mga idol, ha? O niya, salamat sa kayo sa Creative Studio 87, Mang Bebe, Sir Chris, sa pagmahal, si Bob, si Baldwin, salamat kasi sa pagmahal. And then, Body Works, Manical, and Sorgal Group, ni Dr. Andy, and ni Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Lanarea, ni Sheila. You can also visit their website, it's www.bodyworks.ph. They're located at the ground floor sa Solanea Tower 1, Ayala Business Park. And salamat si kayo, Alberto's Pizza. Salamat kay Alberto's Pizza sa pagmahal. Og Missing Filimon. Ug ba mga idola, ang ato ang rak-rak ni Filimon. Hatod ka to sa Alberto's Pizza, Og Missing Filimon. Alas 5 at alas 6 sa gabi. Of course, hosted by Questing Agapon Taxi. Okay, salamat kayo. Sa talagang mga limels na limels sa Prawns and Crabs. Salamat sa kayo, yung talagang mga idol. Musunod na mga idol ang Dear IFM, kawan ng kulay duo, kulasog Aiko.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
19: Protectado
16: pa,
19: Max Alaga, Max Protectado. Delikado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ECS! You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Mama mia, here I go again.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
23: Non-stop allergies? Ang solusyon!
24: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus!
26: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa ako ng paho, ako na imbitahan ng mga medical mission sa NGO. Sa the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinitilo siya sa tiyan, di siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya maratang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Non-stop allergies? Ang solusyon!
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Jinjin! Apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
8: Ma! Si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
9: Siyempre, asa mo ko pa ulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
7: Tinoo yung kaingay, basta labada. Kasi laundry soap sa Diyod ang masaligan.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mo nga napkin?
11: Ha? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
11: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
11: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
0: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
2: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Mila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Huwag ko akong ibuon na, ibuon ko ikong kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
6: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
7: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
6: DTX 500!

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mami T.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang laagan nga white corona, Idol Bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Alin na? Abli na nga tong panimay, matag alauna.
1: Panimay nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyot kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Nganong adunay mga tao nga mausab ang pagtratar sa ubang mga tao kung anaan na sila sa taas nga posisyon.
4: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan ta lang ka. Akong kitrabuha arog mayo ang akong posisyon karon. Taningkamot ko mapakita sa mga labaw nato na wa akong magkinahanglan ni Tito arong mapromote ko. Ako pa lang sa kung wa ka rin lang matagad.
3: The Perry Story. Hashtag Dear IFM. Managlahing dalan. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM, The Perry Story. At tangi

0: Dear. Tatawas ako ba? Lagi pa ang tanalim mo.
1: Why?
0: Kuna. Bakit? Magkakita ba?
1: Oh.
0: Unsa man nga, unsa man.
1: Nganong kung man.
0: Ah, sige, kung kita na, yeah. Kung kita na ba? Unsa nga daan imong gustong padulungan nga magkuyutan duha?
1: Kanang daan nga naikalinaw. Kanang daan nga kuyog ka, unsa pa man di ay?
0: Ah. What if, muli ko ug laing daan?
1: Ay, dili ko dito.
0: Ano yung mga kuyog na kuyog po?
1: Dili.
0: Gano'n pan?
1: Matagak po noon. Gano'n po noon, tas ma... Sa daan nga, matagak ta.
0: Bahala, matagak. Bahala, matagak ta.
1: Di ko makuyog.
0: Ano man?
1: Kaya kung ugaling matagak ka, sao naman di ka subos.
0: Wow, really? Power mo! Takun na ka subos!
1: Idol, happy Thursday, Idol!
0: Well, welcome to Dear IFM. Of course, kami po ng Kulay Duo, Kulas o Aiko, na maghatag o colors yung kahaponan, mga Idol.
1: July 16, 2026, welcome na sa Dear IFM.
0: Yes, mga Idol, kung nalang makakita guwapa o guwapo sa launa, mga Idol, i-check ito ang official page sa Dear IFM Cebu, kaya naa dito ang among mga hulagway, mga Idol. Okay,
1: yun, masataan na.
0: Ano man?
1: Basta kinigli-li nila sa lahi mo. Ay, mo nilang ingon nga, guwapa-guwapo.
0: Ay mo pagbuot. Kaya para na ako, guwapa na ako kung diyan niya ikaw.
1: Para na ako, buotan ganyan.
0: Alay, huwag na! Unfair lagi, no. Wala niya.
1: Ay, guwapo.
0: Ay, wala na.
1: Guwapo kalo.
0: Okay na, mga
1: idol. Guwapo headset.
0: Nakasabot na rin kami ng dugay siyang mutubang.
1: Guwapo ID.
0: Oo, naging mga idol. It really hurts.
1: It really hurts. Idol, dali na. Check na to Facebook Live, ha?
0: Sige, check my lagi.
1: Alauna kang dala stress na magkuyog-kuyog, Idol. Unya, karon another na po new story ang atong pag-asawaan. So, topic nga, panaghigalaay.
0: Usa man na?
1: Higala.
0: Hindi yun.
1: Ay.
0: May gani kayo, di tapos ilahan, no?
1: Lagi. Hindi mo tayo higala, di ba?
0: Correct. Usa man ta?
1: We are colleagues.
0: Usa'y colleagues?
1: Magkatrabaho.
0: Ay, mao ba di ay?
1: Work, sa.
0: Mao ba di ay? Abi mo na kulay. Higala. So, siya, diba? Friends. So, ay, di ba?
1: We are kulay duo.
0: Ano kayo mga idol? Kaduhan na gito yun. Palaw, mga idol. It really hurts, gito yung mga idol.
1: Sige daw, sayo daw. It really hurts. Ang mamahal na ganito. Betang idol, welcome na po na.
0: Yes.
1: Karoon, natong kauban ng atong letter sender nga si Perry.
0: Perry?
1: Yes.
0: Amo na yun, nasa kayo barko, no?
1: Ferry to
0: Ah, ferry. Ah, okay.
1: Ferry ba?
0: Ferry ba?
1: Diba itong ka ng hadlok sa nausahay? Pero liliin mo sa laong kay mahadlok ka.
0: Okay.
1: Ferris, sakay ka Ferris wheel. Rude. Ay, na ni mukhang antos ka uno. Anyway, alitang Perry.
0: Ah, Perry, ganas Perry.
1: Kaya Perry, gano'n. Saan niya siya katrabahante?
0: Dayon?
1: Yan, nakakita ko siya higala.
0: And then?
1: Og sa dihang!
0: Saan?
1: Paspas mga siya na-promote.
0: Dayan?
1: Karong ganyan ang luod.
0: Naluod ang?
1: Iyang higala.
0: Kaya naman?
1: Mas nauna man yung higala.
0: Halahan! So, naluod agad ang higala niya. Kahit,
1: yes.
0: Wala siya na wala ni...
1: Merg na absent ba?
0: Ni overtake? Ano na?
1: Merg na absent. Kung ikaw, naa sa sitwasyon ni Perry, unsa man yung buhaton siya mo higala.
0: Ako siyang pasabton.
1: Nga.
0: Of course. Kana siguro, I mean, for example, ako barkada, ako inana, ako yun nga. Alangan do, maybe... Nakita si Rose sa kahitasan ba sa atong an ba sa atong head ba nga mas deserve siguro ko kay dili man sa ingon nga kung kisa tong nakauna mausay iuna sad og sana og promote what if uroy nga ikaw lagi dug una kang so diha nya imuhang performance kay mo rigi hapon nya na iba unisod maybe naguna lang kang 2 years nya ang bag unisod kay once ya grabe kay siya ka productive grabe kay siya well, of course, i-promote kasi dapat.
1: What if si kaning iyang friend, naana siya iyahang theory ba? Ano so, di na siya maminaw si mga explanation.
0: Ah, kung di siya maminaw, okay, bir. Wala ka diha.
1: So, di naman mag-friends.
0: Ako, mag-friends siya po. Kapag i-friends ko niya, pero kung dili na siya.
1: Di ka mamugos.
0: Nga nung mamugos man ko, may matatag, ikaw na kayo mamugos. Yung ko kayo makuntabagon.
1: Di naman siya kumalain kung if ever.
0: Nga.
1: Mas ma-promote ka kaysa nako. Ana, di ba kumalain? I will support you.
0: That's right.
1: I will clap for you.
0: Adi, wala hug.
1: Like this.
0: Wala hug. Wala hug di ay.
1: Wala. Work.
0: O patagin mga idol. Palaw kita ni mga idol. O patagin. Happy tagin ito kasi dusina mga idol. Para kita ani.
1: Ay, ako. Pero mo na siya.
0: Sige, sige, sige.
1: Depende man na idol no sa sitwasyon. Kaya naam ko din na hunahunaan ang iyang friend nga maoy rason nga nung na-promote si Perry.
0: Basig sip-sip po si Perry siguro.
1: Unsa kaha ni nga rason.
0: Ah, kay basig siguro po.
1: Di ato pa minaw
0: na idol. Unsa pangutan na si rason?
1: Unsa kay rason
0: ni... Ito pangutan na?
1: Sa iyang higala.
0: Unsa ko ni rason mga idol sa iyang higala nga nung na-promote si Perry og una. I-text yung kompletong pangalan, address, yung tubag, inyong GCash number, o gisend sa 0923-112-8701. Again, ang pangutan na kay unsay rason sa iyang igala, nga nung na-promote o una si Perry, mga idol. I-text yung kompletong pangalan, address, yung tubag, inyong GCash number, o gisend sa 0923-112-8701.
1: Winaminaw ang mga taga El Pardo Transport sus Pinanga, kay kos taga El Pardo. Uy, naka-front seat, uy, VIP.
0: Uy!
1: Tagaan pa ko nila o neck pillow.
0: Wow! Sana all! Why snacks?
1: Snacks!
0: Sana
1: all! Sana all!
0: Hala! Uy! Sana all!
1: Siyempre, ka-open ko na ako ang driver nga Prime Minister.
0: Asa di siya nga Prime Minister? Asa si Europe? Asa di sa...
1: Ampot lang, gabot buot.
0: Oh! Inglamilya! Asa niya? Inglamilya si Ria.
1: Prime Minister siya. Kadaghan siya mga kuan. Assistant to. iPod ni J. Carlos Hanoy. Ni James Ambrag na kugihan kay Mangundok sana all. Ang Vice President nga dili i-impeach. O ang President nga si Carlos San, J. Carlos Hanoy. Thank you ninyo, idol ha.
0: Right.
1: Salamat kanunay pagpangga. Hello, hindi po pakansi ang mga taga La Transco Bus 139. Si Glenn Langido. Sa bus 139 o si Dodong Mamay Jimenez. Salamat sa pagpaminaw.
0: Thank you. Tama mo. Sa itong mga idol nga nagpahipila sila mga tasuto sa mga car stereos nga matong mga driver pawas kalaay ba while waiting sa mga sa mubuk ng mga pasahero. May hapon dol. Ay kalimutan lang nga mo maniod doon mo dol. Alauna ben 5 na ba ya?
1: Eh, mong kalimot, idol, nga, bawal ma-stress.
0: Yes.
1: Diba? Kung galing feeling ninyo na stress na gid mo sa traffic, stress mo sa bisag unsang butang, smile. Don't forget to smile. Mogin na ipirmi ninyong timanan. Kay, kapoy kayang life, idol, nga, sige na mong ka-problema.
0: So, ako gani, mga idol, wala ko na problema gani nga, sigo kapalaw sa kundi. Upa, habit na mag-upat ka to, hinuwat gani, smile lang gihapon ko.
1: Happy tadi ay?
0: Happy to mag-upat.
1: Lui, happy 4 years.
0: Okay, tama yung mga idol, diba, wag yun o. Lima na, happy to gito nga, lusina yun o, sige na.
1: Lui, happy na kuwa tadi ay.
0: Wala
1: ko. Sige na, manrabaho sa ta,
0: ha? Manrabaho sa ta.
1: Idol, ato paminaw ng story ni Perry. Unsa kay rason nga nahuna-hunaan si yung friend. Nga, maoy rason nga na-promote siyang dali.
0: I-text yung kumpletong pangalan, address, yung tubag, yung GCash number, o gisend sa 0923-112-8701.
1: Alam na ba yung desires? Kini ba hina, idol? Natulog na ito sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol na itong giubo, gisipon, gihilantan, ipanuhon, nangapagaw, adunig ipamating over fatigue, lipong-lipong over tigo. Imni yung Immuni Plus, idol. Again, Immuni Plus Traditional Herbal Drink. 126. We'll be right back. Dili lang sa
0: Dear IFM.
2: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Hilak-hilak ka ba sa sad story ng English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hilak ka, kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
6: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol. Kuwang bausahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures. Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay ni gamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna niyang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: Hoy, my dear! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Hoy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon ang binukid ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
11: Mami sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one take one offer sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umarag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
5: Apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin' Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
4: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa.
5: Hoy, asa man ka?
4: Mamalit ko og daghang Lumpin' Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
6: Lumpin' Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rascate, 15 years bedridden.
12: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
13: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
11: Life extension, vitamin D3. For longer life. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
14: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtimer sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
11: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
9: Puti vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.
25: Star Nutrimil! Meet na meet kita!
26: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya!

0: 93.9 IMM.
1: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.

0: Pre?
1: Di mong sabdiha, uy. Ganihara man kang nagdukuduko na yung trabaho diha. May mong kang magkisulti na mo. Di man bawal ang magistorya din, eh. Di sa may mamaak.
2: okay ako, Dre, Pre. Kining nabaguhan lang ba? Mawa mong gining bago pa sa lugar, God. Mabaguhan niyo da. Mawa mong sa tamang kung naunang, God.
1: Ay, God ka, uwo. Mga butan may din, eh. Ay, nakasabot rin mo sa imong gibati karon. Ako ito sa una, sa bago pa ko din, eh. Noo, masab ko.
2: Ang tanan, wagi mag-ana. Mula bayaran ka, uwo, eh.
1: Oo, yun. Ay, tuod. Ako dahil si Nico. Sa mayaging tuig pa ko nagsugod ng trabaho din, eh. Ikaw, nasa may mungan?
2: Ako na si Perry. Nice meeting you. Ah, Nico. Mayunta ko na magdugay ko ning kumpanyaha, eh.
1: Oh, oo, oo. Magdugay ka din, eh. Mga buutan ba yung mga kauban din, eh. Unya, matinabangon pag-good me. Usahay lang makastress abang trabahoon. Pero, normal na, eh.
2: Mau good. Mau mo sila yung daog challenge ko kung lisod ang trabaho. Kung machib ni mo ang anging machib, okay kayo.
1: How's to gigak, pre?
2: Wa may kondra ba? Kanang mga issue din, eh. Kuan mong good, ang butong ipasabot ba? Conflict ba sa mga trabahante? Mga drama ba? Away ginagmay o ginagko?
1: Ikaw ba? Bago pag-anay ka? Mano na iyong ipangita? Di ba naman like kayo nga doon na yung ana nga sumpakis trabaho usahay. Pero ayaw ka wala ka, pre. Ako'y bahala ni mo.
2: May mong guna mga tanadaan, pre. Aron atong malikayan ba? Makalikay ta sa anging likayan. Lisod ba yan ang doon na kay kaaway sa mong kaubans trabaho?
1: Oh, maayo ka nakahisgot ka, ana. Okay. Doon lang ko i-share ni mo, ha?
2: Oh.
1: Aron ma-aware kang daan. Di ka makalitan ba? May pipila ko nga na ilhan nga kinahanglan ni mong mapantayan.
2: Ah, kana, pre. Mali akong gusto. Aron ba naanak ko yung idea? Makibawan ako bahay nila.
1: Okay. Kanang atong boss, si Ma'am Uli, buutan na siya. Pero istrikta sa na. Mga kondon na ganay sa ipabuhat ni mo. Pero mga agidayang nga imo ni Mahuman. Uglimpyo ang imong agi.
2: Salamat, pre. Kaya igsugihan ang kunimudaan siyang gusto. Dili na ako mag-discover pa. Unya, unsa pa man?
1: Nay, nakita ka na bayhan na? Kana. Mama si Jenny. Okay na siyang kauban. Pero, sobra sana kasi smosa. Ibakira, ha, kaayo.
2: Uy, kuyaw na da.
1: Hmm.
2: Pero, dagan na kong mga subilanon nga mabatian gi ka ng bayana. Dili jud kalaayan kun kanay imong kauban.
1: Mulang. Pero, usahay na lagi. Isobsel ka na ikasulti. Mga mutambag na lang kung daan ni mo, ha? Ayaw gada yung pagsaligan na niya. Labi na mga sekreto? O kayo sa daan yung pagtuo sa yung ipanulti? Kayang uban ini, chismis mong yun. Kuya kayo kung nga, shot kas kabuin na bayana.
2: Sige, bre. Ako ang timanan.
1: Pero ha, kadiyo talaga. Ikaw ba si Perry nga pag-umangko ni Boss Rico?
2: Ako. Walang kumusulti mo. Gili ko kirahan doon nga mag-raon ng uban nga doon ako special treatment din.
1: Oo, karam na. Nakasabot ko, ana. Kay bawa ka, pre. Karoon pa lang. Bilib na kay kunin mo. Huwag man ka magsaling, ha. Karamang nakikoneksyon din, eh.
2: Mamagay ang angin buhat nun, pre. God. Gusto ko mong trabaho nga patas ining mong kumpanya.
1: Kay bawa ka, pre. Gamay na ganang mga tao nga parehas ni mo. Ipadayo na, pre, ha. Huwag nalipay kay ko nga. Kailati ka.
2: Salamat sa pre. Kay, nagisulti dyan ka na ko. Tungkol mo, nawa akong kulba.
1: Okay, okay. Okay na pre. Sa unang tanaw pa lang ganin ako ni mo, okay naman ganit ka. Mayosab kang managad. Mura man ganit tagdugay ta nagkaila ka ron. Mayo kay din ka na narbaho. Mura og, magkasabot kita.

0: Gaan nga ikasulti si Nico. Klaro kaayo nga wa siya'y mga gipang taguan. Mao nga dalik raming nagkasuod. Medyo tabian sad siya. Mao nga way laay kun magkuyog mi. Gani, matag break, kami gyud ang magkuyog sa kantin. Unya, kun dunay mga okasyon sa trabahoan, kami sab ang body. Sa laktod, mura na mi og kabahin sa usag-usa. Kun asa ko, naa siya. Kun asa siya, naa ako. Unya, makalingaw sab nga ikasulti si Nico mga idol. Ug para nako, siya ang the best nga nahimo na akong amigo. Pero usahay, kubtsahan ka sa panahon. Dunay mga panghitabo nga nanimo kontrolado. Pariha sa pagka-promote nako.
1: Pre Nico, unsa man ang imong sudan? Humot ni kina. Ay, tagay tabi.
2: Buwad danggit ni pre. Oo, imo na yung duha. Oo. Paigo na nanimo?
1: Ah, sobra pa pre. Salamat ha. Paborito ng hindi akong buwad danggit good.
2: Ikaw ba? Ngayon pa magitaon ka sa kong buwad eh. Nalami naman kayo na imong sudan. Pa-chicken ko na.
1: Ang pagkuha ba eh? Dagan mo na.
2: Ay lang eh. Basi makuangan ka. Tayo na ba na magkaon taon niya? Pabitintas atong gikaon. Ay ayun na. Imo na lang na.
1: Puol sa pito na magsigil tagkaog manok eh. Na madugay ni. Mututugaok yun ko.
2: Wow! Sana ul. Dila ganahan og fried chicken.
1: Dito ko lagi. Si mama mo sagod. Magtingom og palit og manok. Balik ko sa kabuhan yung manok ang gitingom palit. Kadaadlaw na lang manok. Puol sa gwi.
2: Mao ba? Oh, ang kuya na kung matugang kagbalhibo na. O di ba ka pako?
1: Aw, mauli yung may tabo pre. Pero abidin mo. Ganahan kong buwad. Pero ang tihi kong inahan, di na mo palit og buwad okay. Mahal ako nung kayo.
2: Maugyod. Mahal na kayo ba eh, pre? Kami mga si Papa ang namalit sa merkado ini. Nagmihalan dito sa Papa's presyo, pero saon nami man. Mau nga utong nang usap eh. Eh, saon dugan nami muna kakaon ini.
1: Disirap na kayong kalibutan karon eh. Mahal na kayo mga palitunon. Mabito pre, nagampo dyan ko nga mapromote ko. Para sa ba nga, mudakodako akong sweldo.
2: Mau ba? Ganahan na kang mapromote?
1: Oo eh. Kinsa mo sa'yo dili gusto mapromote oh. Siyempre, kitang tanan yun ang ganahan ng mapromote, di ba?
2: Pero, huwag ka makauna-una nga kung mapromote ka, mausap na imong kalibutan, lahi na sa tingali ng imong kauban. Ang kauban ni mo sa una, naasa ubos na lang ni mo.
1: Maumag yun ang kinabuhi, pre. Kikon, musaka, doon ang ginagang mausap. Doon ang simawaan ni mo. Huwag doon ang say bagong mabot.
2: Unya, pre. O karanin mo nga, doon na kayo mabiaan sa iyong pagsaka?
1: Unsam na klasiya sa pangutahan na, pre. Mga on na lang tao, eh.
3: Uy! Uy, kamo duha ba? Naibaw na mo unsay latest na chika?
2: Agoy, nasa na yung radio ba-ba, eh. Ay, gumisang muka dyan, eh. Kay, seryoso yung nangaon?
3: Maldito lagi ko. Doon na magkukuy i-chismis ninyo.
2: Laruhan na yung musulti, ha? Basin, dila na tinuod.
3: Ala, no. Musulti ka ako kung dili pa ni legit.
2: Sige. Sultihin namin kayo mamati mi. Benso kong sa mga libaka ba?
3: Ah, okay. Di ba gini-confirm ha? Pero may nasarap kong balita. Nahibaw na ko kung kinsa ang ma-promote.
1: Tinood ka? Kinsa man? Napila ko niya?
3: Uy, Perry. Ayaw pa labi ka-excited niya. Pero sa dili pa kumusulti, libre yun ako og Diyos kabugnaw niya sinipag yun ugma, ha?
1: Ah, kadagam ba sila mong pasakalye, uy? Isulti lang ako kung kinsa ma-promote.
3: Na, uy. Sige, ako na lang gini-isulti lagi. Kaya maghuot mo sa di akong dughan kung diliin akong ikapanabi. Okay, sige. Musulti na ko. Pero, uy, Perry. Sabot ako. Librehin kong dinner, ha?
1: Di ka sana sa di mo, uy. Sulti na di ba? Kinsa may na-promote ba?
3: Oh, sige. Musulti na kin ko. Oh, apil ka sa ma-promote, Perry! Congratulations! Naan ha, naibaw na ka. So, ugma, dad akong sinihan ha.
1: Yes! Salamat, Jenny ha. Wala dyan mahibaw kung unsa ko ka-happy karon. Yes! Promoted ako, yes!
2: Sige, muna ko ninyo ha. Busog na ko. May buhaton pa ko.
3: Oh, oh, oh,
1: Ay, pre. Asa naman ka, pre?
3: Hala?
1: Wala pa din mahurot yung baon, oy. Oh, Jenny, naunsa mo to siya?
3: Uy, ano ako ba yung pangutanon nga kung may amigo? Huwag manggali ko tagdaan, no? Au, mo nag-iingon, basta masuya, maluya. Mupiyong na lang unta.
1: Ilum, uy.

0: Why kabutangan ang akong kalipay sa dihang na-promote ko, mga idol? Oh, kitsa mo sa'yo di malipay nga. Additional income naman sa ni, di ba? Pero, medyo makaguol lang kay inay nga nag-celebrate ko sa kong promotion. Si Nico, kalit lang na usap. Ura pa og mukulapsog api lang among gipanday nga panaghikalaay. Di na siya managad na ako. Unya, mura siya maglikay nga maduol na ako. Kuna ako sa grupo, di ko siya maduol. O gunaan siya sa grupo, unya maduol ko, mudayon og likay. Butang nga nakita sab sa among mga kauban sa trabaho.
1: Hello. Ano na wag mong kapiri?
2: Hello, bay. Nangumusta lang ko limo? Okay ra ka?
1: Okay raman ko. Di na nakinhala, manawag ka.
2: Pre, medyo haitali kag sinultihan doon. Unsa man, busy ka? Nagka-disturbo ko ni mo?
1: Woman. Nakatuog manggut ko.
2: Ops, sorry ha. Natugaw ti ka. Sige, manawag lang kong balik.
1: Ayaw. Karoon lang ta magsulti. Di mo naman kong natugaw.
2: Pre, initli kag uuron. Magkatuog mga ka. Kung manggut kining gusto kong may bawa ba kung okay ra ba ka?
1: Anong muta naman ka na ako kung okay ba ko? Kaya sa mga kanasin mo muna-una, mauwa po kung okay ka makisulti na ako.
2: Pre, nga nung nausab mga kasukad ko na promote?
1: Usab mo taon? Anong kumausab? Panahuna naman na yung pere.
2: Ayaw na lang kung pamakak, pre. Bugdaw na kayo ka na ako, sukad lang nga na promote ko. Bila mo ganahan ko nga masuko ka na ako? Kita ba yung suod? Nauna-una na ako ba? Basin kung nagtuo ka nga na promote ko tungkol sa akong connection. Pre, dili gina tinuod ha? Namang gina kasulti na ko, nasuko uno ka, kaya gigamit na ko ang akong connection.
1: Ikaw ang gawin nauna. Ano insas man ka nga nasuko kung na-promote ka?
2: Mabitan ang tahan na ko. Sulti hilangod ko kung nasuya ba ka nga na-promote ko. Nasuko ka?
1: Kasi mandili masuko na kung sutihan ka nga nasuya ka.
2: Eh dili ba? Mao may tinuod. Kibisang saon ako nauna. Wagid ko isahan mo. Nya, kalita ka kausab.
1: Una magbuta ko kung dili na ko ganahan magkikuyog-kuyog ni mo. Napromote naman ka. Ato ka natipo sa kalibil ni mo. Oo. Pinumdumanta lang ka. Ako ang una nakikarmigo ni mo. Aron mo haon ka sa trabaho.
2: Dili ba na ni mo ang inaon na ko, pre? Eh, okay naman ko kung huwag ka magkikamigo na ko. Kinaam ko dito nga makaalalay na ko.
1: So karon, may gawas ng tinuod. Ang imong tito ang may alalay ni mo para mapromote ka. Saan man itawag ka na? Di ba? Connection?
2: Daan pa ko. Nasuya ka sa nahimo na ko. Pre, sutihan ta lang ka. Akong kitrabuha arong mayo ang akong posisyon karon. Tanigkamot ko mapakita sa mga labaw na to na wa akong magkinahangang ni Tito aron mapromote ko. Wa ako'y absent. Ako pa lang sa kung wa ka rin matagad. Pre, doon ay evaluation sa trabaho. Wa pa lang ni mo muna-una? Nakalapila ka higayon nga magbulak-bulak sa trabaho, makadaot na si mo record. Pre, ayaw kong basula kung anong wa ka mapromote. Bisa ko nag-una pa ka na ko. Pangutan na imong kaugalingon. Huwag ka rumpre. Kung dili pa dyan ka makasabot, ako na ning putlon ang at mapag-amigo.

0: Bisan ko gyud sa hait nga tinubagay ang akong pagtawag ni Nico. Nasakitan ang sad ko sa iyang sinultihan. Labi na sa iyang gipalakaw sa mga tao nga koneksyon ang akong gigamit para musaka ko. Tuod man, ako na lang giutong ang akong kahiubos. Ug mipadayon ko sa trabaho. Ako na lang gyud ahuna nga di pagpangitag barkada nga akong giadto sa opisina. Kundi li ang pagtabang sa kumpanya nga musaka pa. Pero kung ako na lang usa, sakitan ko maghuna-una nga nausab si Nico na ako.
1: Pero, hain naman tong usa ni mo kaamigo nga ang naong ni Apermis bae gani.
2: Asa man ato ma? Si James o si Arthur? Ana. Busy na mga tawhan na mo eh. Pero sagdi lang ma. Ako ron yos lang imbitahon din sa ato.
1: Ay dili silang bot na kung ipasabot, oy. Kadtong usa ba? Kadto bang office mate ni mo nga sa ganito nga natong tawhan na, oy. Ay, Nico! Mauna, Nico! Hain naman to siya.
2: Si Nico di, ma. Bito, ma. Kalimti yung tawahan na mo, eh. Dilit na tumuan, eh.
1: Pero nga naman, di nabaday mo kauban sa trabaho?
2: Oh, kauban naman, pero dilit na may amigo.
1: Nag-away mo?
2: Uwa masada. Okay naman, eh.
1: Ay, nakaila ko ni mo, Perry. Naibaw kung nag-away mo. Naong palang ni mo, klaro na kaayo. Nausap na ipaghisgot na ako sa yangan. Usabag yun yung giawayan, ha?
2: Ay, da. Sukad lang mga na-promote ko. Nabugnaw na siya na ako. Dilit niya madawat nga na-promote ko nga bag-urman kong nasood sa kumpanya. Samtang siya, wa. Dili sa kuganahan na nang akusahan ko nga gigamit na ako akong koneksyon, ma. Araw lang ma-promote ko.
1: Pero, ingon yun ni Ana ang panarbaho. Ang importante nga dili tinuod ang iyang pagduda.
2: Dili yun tinuod, ma. Dili magani ko mududuo ni Tito kay mahadlo kong ingon nga sip-sip ko kay parinti, me.
1: Oh, naaraman di ay na. Basin may gisabong lang mo sa inyong kauban sa trabaho. Basig doon ay laing nasuya ni mo. Unya, siniko ang gigamit aron kubun ka.
2: Mabito nga mitawag ko niya, ma. Pero nag-away naman noon, me. Mga, di nasa kong magigamigo niya, ma, eh. Masapasab, siya man napalayo na ako, ma. Siya ang dili managad.
1: Nasakitan lang tingali ko nga wa siya ma-promote.
2: Unya, ma, ako din lang sa amigo, biya, me. Pero, nalaiming trabaho, ma. Ako, manggod. Ako ramang gibuhat ang anging buhat nun sa magkapahimuot sa kong kumpanya.
1: Pasapta na lang siya. Ikaw ang ma-reach out niya kay ikaw man ang nakapabor.
2: Ma, siya may putulog una sa among koneksyon, isip man ang higala. Inaiiya kong pasabtong kung anong nag-goal siya. Mura namin noon ng akong sa nga, wa siya ma-promote. Mo nga, dili na kong paduol niya, ma. Dili na tinuod nga higala ang masuko kumusakang ilang higala.
1: Anak, sapta na lang siya. Kung nasuya siya, sapta. Ta.
2: Ako mo siyang sabot, ma. Pero siya mong dili makasabot. Muna rason nga, wa siya mapromote. Kaya dili siya makamaong pailob. Pero minyang gibaso ng uban. Samtang wa niya gicheck ang iyang kagalingon. Kung angay ba siyang ipromote, or unsa problema niya. Kung ganong dili siya ang mapromote. Dili kay, magunahuna siya sa koneksyon.

0: Natandog sa bangakong garbo sa gipakitang batasan sa akong higala, mga idol. Pero, wasad ko hunungi sa pagpasabot ni mama. Nga, di mayo nga, di nalang sa gumutaga din ko. Mao nga naring kamot ang sad ko nga magkasulti ni pag-usab. Ako nalang ibutang sa akong unahuna, nga mura siya akong igsuon nga nangluod ako. Aron nga, di kay ko sakitan, kundi ko tagdon.
1: Nga mo niya magkapire? Ano na ba magkangani ako din ni?
2: Nakailangdom ko sa una ko sa gisulti mo na ako. Nga mo anhikad din sa basketbolan, kundi na ka problema.
1: O, pati ka malimot, ana. Ano niya mangka?
2: Pre, wa ko mo anhi aron makig-away ni mo.
1: Diba ako nga wa ka mo anhi aron maduwa og basketball? Nga ano niya mangka? Nga wa mo kay amigo din ni?
2: Nahiubos ko ni mo niko. Pero wa ti ka isi pagkakaaway. Bisan ko makalagot na ang maabot na kong mga istorya. Pero niya ako. Aron makasulti tagtarong.
1: Sa pa may ito istoryahan? Isulti na ka na ako nga putlo na natong atong pagkaamigo. Na ano niya mangka?
2: Pasensya na lang ka. Dala ko sa kalagot sa imong mga akusasyon ako. Defensive masagagod.
1: Nga lang dahi pre. Wasab ko masakit sa imong ipanulti. Walang ko ganahin magkisulti ni mo. Pero taas na kaya kagipanulti nga makasakit sa dunggan.
2: Pre, nadalang ko sa ipanulti sa uban. Unta, wala lang ko na mati nila. Gipainit lang kong uugod. Misa mo tinuon nga, wala ko makasabot sa mong reaksyon sa diyang napromote ko. Pre, misaad pa ko nga, dili magpada sa mga chismosa. Unya, nadarating hapon ko. Pero, mangutana ko ni mo. Ano nili magiging mo madawat nga na-promote ko? Nga amigo man ta?
1: Nambot ta. Taunsa ko. Wa ko ba ibaw? Basta na lang nga nag-uol ko pagkaibaw na ako nga na-promote ka.
2: Posible na pre. Yung uban. Nalipay man ako.

0: Oo, mo kumusok ko ni mo. Nahadlok lang ko.
1: Nahadlok sa unsa?
0: Nahadlok ko nga karon nga napromote na ka. Imo na lang kong kalimtan. Dili na ko na imo lingion.
1: Oh, unsa? Mauna imong una-una?
0: Kadaghan naman kong nakasugat o mga taong sama ana. Namusaad ba? Dili na lang kalimtan ilang suod kung musaka na sila sa taas. Pero, ilan naman nagyabang kalimtan.
1: Pre, dili ko parehas ng uban. Nakailadyo ka na ako. Mabitaw nga na yung kaumot ko nga magkasulti ta. Tunke, gusto ko nga apil ka sa kalipay.
0: Sorry, pre. Lisod sa labsa kong bahin. Kay, pamati na ako. Biyaan ako rin.
1: Pre, dili na ako mahimo eh. Walang unta dayon ka nagpalayo na ako. Imuunta kong getagan o higayon. Imuunta kong isultihan na ng imong mga kabalaka. May bugunta.
0: Sorry, pre. Saan man, itabo naman eh. Dili na tingali mabalik nas na andan ng atong kasuod.
1: Tingali. Pero, para na ko ba? Okay raman ta. Kining, pre, gusto ko nga amigo lang gihapon ta. Okay ba?
0: Okay, pre.

0: Nagkaulig gid mi ni Nico niya tungi kayo na. Bisan kun medyo dun na'y lama ang among pag-amigo, pero okay na ho. Migaan na ang akong gibati nga nagkataga na mi pagbalik. Di man noon pareha sa una kasuod, pero at least, di na mi kaaway. Nagpasalamat ko sa akong inahan sa iyang tambag. Inanay nga nabalik sa naanda ng among kasuod. Apan! O sa kaadlaw ni Ana, nakurat na lang ko.
1: Pre, tinuod ba kong nabati? Niresign ka?
2: Oo. Oh. Ay, ganihan na ako gipasa akong resignation ni boss. Yun na lang, ano man ka? Wala ka malipay?
1: Amaw. Seryoso ko eh. Pero, ngano ba? Di ba okay naman yung trabaho din eh?
2: Walang. Gananasag kong masaway og laing kumpanya.
1: Pre, sulti ko sinood ah. Tungod ba na ako maong niresign ka?
2: Naunsa gutawan ka, pre? Ano maong taon yung nasuot si mo?
1: Nabala ka lang ko, pre. Nibaw na ka. Nalipay gani ko nga okay na ta. Nahusay na sa atong away. Nya karon.
2: Pre, ayaw na guno na ang nangaging.
1: So, tihil na ikos tinuod. Ano sa mga rason ni mo?
2: Anam ko ni pre. Una, gusto kong manimpahal sa laing kumpanya. Ikaduha, bisan usapay atong buhaton, dili na gutar parehas og daan nga gisubay karon nga na-promote ka na. Lain na kang department. Lain na sa imong grupo. Ug ato nang dawaton.
1: Pre, di a pagyapunta sa usa ka kumpanya.
2: Pre, suportahin lang gud ko sa akong laing pagpanimpat. Naibaw ko nga okay na ta. Amigo na ta pagbalik. Pero sa ako nang giingon, doon na kailaing daan nga gisubay. O ako sab, lain ang daan nga gisubay. Busa dili na gud mabalik ang kanina tong kasuot. Nakuha ba ni mga kong punto?
1: Oo. Nakasabot na ko. Dili na usa ka daan nga atong gisubay. Lain-lain na. Ay, sige pre. Manginaot na lang ko nga sa daan ng imong subayon, makuha na nimo ang imong ipanganday.
2: Salamat, pre. Ikaw sab, pag-ayayo sa imong bagong posisyon.
1: Ikaw sab, pre. Og amping ha, sa laing kumpanya. Basin og mas tagang martes dito nga makagubaglasyon.
2: Pero

0: kinahana mo sa ay kanako, preha.
1: Unsa man na?
0: Kung mapakasal ka na, best man ko.
1: Sige, pre. Ikaw sa ba? Kung maminyo ka, ako'y best man.

0: Maayo ang among panagbuhang ugdan ni Rico. Unya, matag karon ug unya, pagkumustahay gihapon mi. Ang tod nga dabalitaan na lang nako nga milarga na siya sa gawas. Ug naputol na gyud ang among komunikasyon. Tinuod gyud ang gisulti ni Mama nga sa atong pagpuyo sa kalibutan. Doon na tayo dan nga gisubay. Usahay, batuon. Usahay, dangog. Usahay, hapsay. Ingon sa niana ang relasyon sa tao. Aduna gyud kausapan. Kay matod pa, ang bugtong nga permanente sa kalibutan mao ang kausapan. Dini na lang kukutob ug daghang salamat mga idol. Yours truly, Perry.
1: I Hugot.
2: Dunay mga importanteng tao sa atong kinabuhi nga dili ta gusto nga atong ikabangi. Apan ang dili ginato malikayan, mao ang kausaban. Ilabi pa kay matag usa kanato nagsubay sa managlahing dalan. The Perry Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Perry, Janjan Lara. Nico, Jomel Arizo. Mama, Maletes Albores. Jenny, Teresa Terol. Sa panulat nila ni Owen Villamor og Generica Vidad. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Anak-anak pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, wagas, kurang mo patay, huwag tanong mo, ma. Pabungan na ni.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako di IC Mac, user sa ImmuniPlus more than one year. Sukad nga na ImmuniPlus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mong nagsigisigin na inom sa ImmuniPlus. Maglayan niyo bumati, maglayan niyo dudunlan. Nung inom ako ng ImmuniPlus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang ImmuniPlus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa ImmuniPlus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dayon mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng ImmuniPlus. ImmuniPlus, well,

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpamhilod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Sis, gisapot lagi ka.
9: Period nimo sa.
8: Da, I'm not in the mood.
9: Unsay gamit nimo nga napkin?
8: Ha? Why man unsay labot?
9: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit nako ang number one feminine pad.
8: Huh?
9: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
8: Hmm. Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
9: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
8: Sis, asa naman ka?
9: Salamat kayo, sis, ha?
8: Sister's napkin, ramaday ang tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Mid-Year Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out for DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
23: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
24: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan-unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prepa purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas og Aiko.
3: Ora sa IFM, alas 2.20, size na.
4: And my love, welcome back sa Dear IFM. Kami ka pa ng kulay duo, kulas og Aiko, nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon, my idol.
3: Idol!
4: Ay, ka-sweet nilang duho. Ay, ka-sweet katun
3: bromance.
4: We broke back. Oy.
3: Nice mo gani na nga friendship, di ba? Nga, what is your comment?
4: Kami sa mga mabigar, di ba minanda? Uy, nga. Ah, ano ha? Ay, be good, ha?
3: Uy, okay sa sila, dear. Laging ka ko. Judger lang ako ko.
4: Di ba, ikaw? Nasa kayo mo. Just bit lang sa gani na.
3: Dili, uy.
4: Lahit mas laki. Ampot lang, may dula. Kami sa mga barkada. Paano ang mga do? Amping bait dito dado.
3: Okay. Pikon ka nang more on sa garbo nga part. I think ang atake ba.
4: Ah, pila ka ba? Ay, pikon ha ka nang amping bait dito. Di ba ka
3: mante dito? Di mo mo ginana si mo workout.
4: Ang lucky.
3: O sa day, on sa day. Sige bro, bro, ana.
4: Ido. Ayo do.
3: Di ba sinay sweet lo sila nga pagka person.
4: Okay.
3: Pero di ana men sila ko minyo ka ko best man ha.
4: Wow. Kasi ka.
3: Hello, you like it, dear. Judger ka, ayo.
4: David ako ko.
3: Hello, Perio.
4: David ako ba ko? Hello, uy, kira na usan. Habit mo, ladlad yung duwa. Hala, uy. Diresign na ba ako, ya?
3: Dili, sir.
4: Hala, ya.
3: Close lang sila.
4: Lailain, bita tanya. Lailain, makikauban dito sa mga ibang department. Siya, ayaw ba yung duwa?
3: Masig na dara ka sa acting.
4: Awa, na. Aileen niya, dad. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Babay, lalaki.
3: Hello, uy. Perry, saan mo ito mo pag-defend, Perry? Uy, kasi dear, kay nagduda na ganyan yung duha. Pero, nagay mga inana man nga.
4: Ano ba?
3: Mga lalaki? Kind of friends. Oh,
4: ah, okay. Ah, okay. Kaysa mo barkada ako, lahat mo friends mo din minana.
3: Lahi man mo. Ah. Oh, di lagi na yung story. Imo, ikaw ba?
4: Lucky man, baby. Lucky man. Oh, katawag ka. Di ba mga idol?
3: Di lagi.
4: Ah, okay. Sige. Ay, sige katahon.
3: Ay, kasi dear mga idol, o, judger ka, ay.
4: Sige, okay na, peri, ay, okay na, normal na. Amping biha, ay, big, okay, ay, big, okay na. Adew na, adew, adew. Ha? Kung ako, ay, ako, okay na ka, di ha? Uy, taro ko na, ulit niya, bi. Okay, tapos ka, ay, sige, ayaw, bi. Okay na, katawa ba ka?
3: Wala, katawa ko ni mo.
4: Di ba, lahat ang lalaki. Ha? Ako, mga idol, dahil mo kumarkada. Isa po, mga idol, mag part ways mo mga
3: di maong wala to na kuan sila kay wa man goy pagsunok magay nga nahita mo. Ala Perry o oh, ba kay basher diri Perry
4: kami na kay kabina mo lupa oro no oi pagdi sa ya resign at attend the resignation
3: day tingi sa balik Perry
4: ah na di tingi ako lain ko ayo sige ayo beto ay bigali mo stop
3: ako i check up ila idada ni nila okay basig kuan ba kanang
4: usa si Gen Z? Ito ba?
3: Ba si Gen Z?
4: May usuro, may usuro. Mga ano ba? Oh, kuya ako.
3: Yes, nalang ginana.
4: Sige na, check na di. Check na di.
3: 20s.
4: Oh, uy.
3: Gen Z.
4: Ah, mo na. Oh. Right? Oh, kuya.
3: Naman mga ginana.
4: Ah, mo ba? Mora na.
3: Is your jerky ka
4: di? Okay na makita pag so good, di ba? Suko ba? Mga oh, si Buna mo, naub ka na ako. Oh, bro, mga kuya. Naub ka na ako. Di good. Ah, do.
3: Pero ano kang ni-resign ko, ano? Ano ka, ano? Pero wala na ni motivasa yung letter, ay.
4: Sa lalaki mo yung perspective, mga idol.
3: Ala, lain lagi kayo kayo. Sumugon, lagi kayo
4: kayo. Real talk ba, real talk. Sa lalaki yung perspective, mga idol. O amigo mo. Ang imuha mga decision making, mga idol. Parang ano ba? Masculine kayo dating ba? Ano ba? Oh, parang ano? Ay, kung kalain na. Gudo kayo. Ano ba? Ya, pero, resign lang ko, ay. Mura bitag, mura. Di mo yung ako kang pagtatawa din. Mura bitag, kapatay ka na marag uyab. Nga. Sabay marag uyab. Dayon.
3: Magkabuwag.
4: Ibuwag niya.
3: Naiusamo. O, naiusamo, resign.
4: Mulayo lang ko, eh. Kaya hindi ko ako kaya masakitan mo ko, eh. Yeah. Ano ba, loy?
3: Pero na sa uban nga, kuan. O sa? Tawag ana.
4: O sa?
3: Sweet lang yun silang a person.
4: Okay. Ay, sige kita.
3: Basher kasi dear mo, idol. Ibasher ko din siya.
4: Real talk pa natin. Nakatawa ka ni Kam.
3: May kamo ay na ba? O sa mga ninyong tanaw ato.
4: Ah, adi, may gugis sila.
3: Uy, namin na ba si Perry
4: Rune? Oh, bito. Okay na na, Perry. At least ba, sweet. Basig sweet yun eh mo. Okay.
3: Lola, ingi sa ulo.
4: Akabi sa kong kapagkada sa ulo, bagibay, pero
3: di. Namang gayo mga
4: nana. Sweet.
3: Ay, na kanang expressive, na medyo sensitive.
4: Kula naman na, bi. Hug sa ko, bi. Last hug, bi. Wow.
3: Last hug.
4: Iba, hug, sure, bago, tira. Ay, sige, sige, arti-arti ko, last time kita, bi, hug sa tabi.
3: Iya, katong, ingon nga, kasali mo ha, ako'y best man ha.
4: Na, nakakaroon ba kayo, nakadu story, ana, basta ang best man. Na, uy!
3: Siya'y nag-una.
4: Ala, isumpa na gika.
3: Ha?
4: Di ba?
3: Dili, uy. Pakatawa ra, idol ha. Ako pakatawa ra niya po, ikaw.
4: Ako ang observation sa namin na drama. Ang nga lies, namin na pagkasuot niyo. Ay, bakit ka ikaw ka? Ay, bakit ka limti ha?
3: Marami ko lang. Ano ba? Kasi dear mga idol. Marami ka shot.
4: Ay, mag-remote bang idol? Kamusan? Otro sa mga namin na mga bandi.
3: Wala, mangin pag ito. Wala, mangin nun pag ito. Nagilumilum, rabia mo di ha.
4: Kata niya mga, wala, wala mo ka.
3: Wala, sadaan mo mga idol.
4: Wala, wala mga nakuwi. Wala. Ang lucky mo na, do, busy ka na, sige, bye. Ano ba, lo?
3: Bito tinood, no? Kay, usahay ba? Kayo makaingon to?
4: Si, ano ba?
3: Meron na yung mga
4: yeah.
3: Inana ba?
4: Ngayon ang inana ihang ka, ina siya na sakit.
3: Wait, naapot yun sa point nga ni-resign siya, niya to siya glaing naso niya. Wala na yung communication, like, completely cut off.
4: Kay tungod, for example, og suod, nakasabot yun ka sa pa-explain ba sa sitwasyon. Ngayon ba mag-inana pa mga kang mupalayo?
3: Muhawa.
4: Ngayon ang kinana pa mga ni mga puto ng inyong communication nga, nakasabot pa yun ka. Ay, na-hurt siguro siya.
3: Yeah, karon wala na lang, wala na ba sila communication. Oh, so, di nga ni mahitabo nga mahimo silang best man sa usag-usag.
4: Basi siya ganahag mong best man.
3: Basi siya ganahag mong best man. Ano yung gusto?
4: Basi siya ganahag friends sila ba?
3: Na-judger kasi dear mga idol. Karon pa ko.
4: Hindi, nabihan ko sila.
3: Karon pa ko niya.
4: Ay, ikaw saan, utro saan ka?
3: Na yung mga, murag, mo na.
4: Ah, di ba?
3: Maglibag ko, basi na ni chapter 2, Perry.
4: Di ba?
3: Ang pag-reconnect.
4: Kaya di-reach out yung si Perry.
3: Kaya kay, managdahing dan, mano. Basi, ang sunod yung
4: basi, mga story. Basi, sa mga lay nagsugat na sila.
3: Basi, og, ang sunod yung mga letter is ang panagbalik.
4: Oh. Pero pagbalik, di na sila friends.
3: Alo, ano
4: na? More than friends.
3: More than friends. Best man na sa sagusa.
4: Alo, lahir na yun, oh.
3: Ay, nako. Pero, either, kung inana magani, no, ang nahitabo sa side ni Nico, di man kita ka-speak in behalf kang Nico, kay di man iyahang point of view. Pero, base sa ato nakitaan, murag, may pagka.
4: Wala ni chat si Mercury Gumera, di ha?
3: Wala.
4: Mercury Gumera, paging Mercury Gumera, be, sige daw, be.
3: Base ito.
4: Ang gaydar, be, ipaanda ang gaydar.
3: Nag-design guro to.
4: Di ba, nana ba?
3: Yes, di is ingon nga pag-judge idol, ha? Pero, kanang... Okay raman na, uy, may problema. Pero amo lagi na, nga no, usahay ba, murag na hanging ang story ba?
4: Yeah.
3: Asa day si Nico.
4: Oh.
3: Nga no day, naabot siya sa point nga, need siyang ma-resign.
4: Yes.
3: Hindi sa ingon nga, gipa-overthink ka na mo, Perry, no?
4: Oo.
3: Okay.
4: Real to kay ba? Real to
3: basi, no, ang imuhang bet kay girl, lalugyod, di ba? So, ako supportaan si Dear sa iyang mga haka-haka at opinion.
4: Ah, ala.
3: Mga observasyon.
4: Oo,
3: Na-resign.
4: No. Dili mo matawag ba yun? Walay kasakit, mga idol. O na, kung ano ka na.
3: Nag-stay.
4: Nag-stay ka. O niya, wala ninyo puta yung komunikasyon.
3: Yes.
4: Ah, wala rin mga mga idol. Wala, ironic ka pa minawal ba nga? Oh, lagi, yes. I understand. Okay na yung kay ko. Nga nung resign ka? Nga nung imamagputa na yung komunikasyon ko? Okay ka? Di ba? So, muna yung ako kayo pangutana. Muna yung pangutana sa DYFM, mga idol. Sige.
3: Muna yung muna akong pangutana.
4: Oh, di ba? Ano ba?
3: Pero, muna, kanang... Usahay kay ang point ba kay I think dili ni about sa ilahang unsa sila but about sa ideya bitaw
4: nga
3: di gyud kalikayan nga sa kinabuhi idol kun ugaling musaka ta naagi mga tawo nga murabag naay kasina naay mga bati nga komento. Diba? Una-una na yun. Ah, mauna, nakuha na niya. Kay suod mo guna niya ang tag-iya.
4: Diba, dear? Ni anak to si Nico? Mm. Ah, ganahan di ka day nga. Ganahan di ka day nga. Ma-promote ka nga. Lain naman kang kauban. Lain naman kang mga kauban. Huh? No, parin naman magti. Parin naman mga company.
3: Yes.
4: Kasi di ka ganahan di nga. Kita rin magkuyog. No. Uy! Lahir lagi yung lip niya.
3: Madudahon lagi ka,
4: no,
3: dear.
4: No, I'm listening. Just, huh? Ramin ako ba?
3: Madudahon kasi, dear.
4: No, dear. Parilta ka ba? Ano siya nga? Hindi ganahan din nga. Bara, siya nga, mapromote ka niya. Lain na kag-department. Lain na kanya. Lain na kag-kuyog. Yung lagi, unya. Parilta naman ang company. Di ba? So, maybe siguro mga idol, si Nico, ha. Ganahan siguro siya mga idol nga. Pakuyog niya pirmi si Perry. Kay, maybe siguro mga idol, ha. Kaya kung ikaw mga tinulog kang higala, mga idol, musuporta ka, malipay juga mga idol, sa unsay na kabut sa imuhang higala. O ba man gani nga, mobalhin og laing company, ya, friends gihapon mo, di ano, muli ako, mag-uol ka, di na ta magkita, oy, sige lang, gulgin, abitay ko anya. Kana, mga idol, parihara mong kampanihan, na-promote lang siya, nalain na siya, kaya di mo magkuyog.
3: Kana akong tinuod yun nga higala. Kay basin, maura po tayo yung girason nga, ay, di naman, lahi naman ka nga department, lahi naman ka nga kuan. Kay basin, og, ang iyahang, basin ba, kani pang pamasin lang ni Edol, kay muram ko ni Gua na human nga story, no? Basin ba, kay ang thinking po ni Nico, sa side, sa trabaho nga side ba, og sa, kana bitang pagkabot sa imuhang gusto makabot, sud sa kumpanya. Murag, ang point po ba is, tinuod bigod nga higala si Nico ngadto ni Perry kay tinuod tong gingon ni mo dear nga kung higala ka mo support ka sa success sa imong higala.
4: Yes.
3: Pero tungod kay murag inadto ang iyang reaction, mura ba og nahimo nga ah basig competition ni nako.
4: Namang koy uban diba? Na dear, namay uban kan dili siya ka explain ba. Ha? Di bitaw ka sulti mga idol ba nga. Ay lang Google ay lang adto apa promote gid para magkuitan duha. Namay na na. Pero ako sa barkada ni chat, ni text sa janga. Ano siya? Something jealousy, Judol. Na, maybe, no?
3: Ay,
4: di ka di. Gerard Villarios, ha?
3: Uy, utrusan lagi ko, Gerard.
4: Oh, walaki, oh. Di ba? Oh, walaki, oh. Di ba, Dol? Ano ba nga? Ano mga idol, ha? Kay? Dili na ako ma-explain, mga idol ba, kay? Sa lalaki, mga nga perspective, puro mga nilaki sila, mga idol ba, nga? Nagsakit siya, nag-uol siya, niya. Kung naman ko yung sayo, mga idol, na ako yung nabasahan, mga idol ba, nga? Nai times mga idol, kung na kay feelings ang tawhana or brehana. Jadi ka bitaw kakaakog storya bitaw sa unsa nga na kay gusto niya, ganahan ka nga magkauban mo yo permi. Once nga moral na siya madawa ma-achieve mga idol mga mahimo bitaw nga magkalayo mo mga idol. Maglagot-lagot din ka mga idol nga murag ibu ipalabas nga murag bitaw wa ka kauyon nganu nga na-promote siya mga idol ganun. Kay ana ba kay tud ang imong gusto, ganahan ka nga siya permi na asya sa imong kilir nga magkuyog bung duha permi ba. Kaya tungo, dili ka ganahan nga makakita to siyang tawhana or bayhana o lain sa katulain nga o mabali na siya mga idol. Kaya tungo, wala akong makakadiga sa imong feelings nga.
3: Kana akong gugmang hisgutan.
4: O, daw ba nga friendship nga love?
3: Yes. Kana akong, kana sakto kay na idol kung sa gugmang aspeto.
4: Mm.
3: So, pero kung diri sa career nga aspeto, diba?
4: Di mayo.
3: Labi na, og na kay kasina si mong kasing-kasing puno kas kasuya or ansa na diha. Kanabitang kay bago kasi ko galingon nga wa ka naning kamot, di ba? Kay giingon man to ni Perry nga sa ba din ako nga usahay di ka magtarong si mong trabaho ni ako yung ano'y na-promote marina na ba? So usahay ba kay gusto ta nga maatua ako sa kabutang pero wala ta naning kamot nga makabot ng butang na.
4: Correct.
3: Diba? So mo sa'yo nakapait sa atong batasan ba usahay?
4: Mabito na ako mga idol naning kamot yung mga idol nga
3: sige
4: gyan makadigag yung pagbati sa kodier mga idol para makabot yun ako ba?
3: Ito ano, kay paraway mo resign.
4: Wala ba?
3: Para makasulti.
4: Wala yung mabalihan sila ang department. May dalba, wala na, hindi ka gano'n. Mga tali dapat gano'n mo suti sa ganahan ito, isuti ni Nico.
3: Na yun.
4: Mura ko tugod mga idol ba kayo? Usahay mga idol. Lito ka, liigiri kayo, namina o dugo na pagkutuloy ang linya siya mga idol. Pero usahay mga idol. Ang ato buong action sa usahay mga idol ba, bati bitaw siya, tanawon bitaw mga idol ba kung tungod lang bitaw nabuhatan niyo mga idol bakit tungod ba sa kasilos or tungod bakit na kay gana na apa jud kay lain jud nga rason nga
3: nailaing tumong
4: laing tumong ba nga ginahatan nimo idiga niya pero di ka ka ako istorya mga idol muna nga ipaagi bitaw nimo og lain nga paagi mga idol and luoy kay si Perry mga idol kay ha ano ni sukum ka nga mati nga ana bitaw na may ubang nga sukum ka nga dapat ta malipay ka ana ba hindi ana patos niko igo ginahagol nga maglagyot ang duha kay lain kay department lang kay kuyog.
3: Wala na tayo time together.
4: Hindi
3: na tayo mag-quick sa canteen. Pero kana, kaysa love man ang aspect, no? O sa kung kinsa sila. Kaya pa hindi ay, o si Nico, pagin siya totally nga. Diba? Nilupad.
4: Real talk, ano? Paano mga nilupad?
3: So, pero mo na siya.
4: Sayang lang ba ilang friendship duha ba ka? Patakabalo kung di sulti pag gito sa ito'y tinood yun nga rason. Patakabalo.
3: Pero feeling sa ako kasi Perry di po. Kaya murag lucky mo yun si Perry. Uy. Ako na ginagisulti na.
4: Oo.
3: Murag, kaya ba ako gito sa iyan?
4: O, lucky si Perry yun. O, bumito nga. Mga gito normal nga. Nga.
3: Pero ang tonada mo ka ni Nico. Ang tonada ni Nico, murag ni Nika.
4: Nalawa, nalawa, diba? Ang response ni Nico, ni Perry, mo to'y lucky nga tubag.
3: Gusto mo ganda ako, dear nga, ignore na siya nga.
4: Nga naman,
3: nga realidad ba? Okay, ganahan ko mag-focus sa career nga.
4: Okay, o.
3: Convinced ako daan. Pero ganahan ko mag-focus sa career nga aspeto.
4: Yes, I know.
3: In life, usahay, di ginakalikayan idol nga, every time nga, makabuot na to ang atong kalampusan, nagiuban nga, sa atong katubangan mo, pakpak, pero sa likod ay, kay dili day totally happy.
4: In connection sa imong isulti dear, buwan na siya mga idol nga. Mo appeal ya po na sa mo connect ya po na sa katubitong kang Nico bang ako abitong ako ang thinking ba nga. Ayaw na lang gid buhat pag buhat og laing rason mga idol ba. Kay sayang kay yung friendship duha. What if ato ibutang lang ha sa atong ibutang i-accept ako ako ang yung pagsabot mga idol ako ang thinking ba. What a kabalo di ay og insulti pa si Nico ato mo ana si Perry kay lucky miss Perry nga daw sa mantong kay way unay do ana ba so what a kabalo di pa siya magkauban pa ka sa company di pa siya mo resign ana bitaw mga idol ba kay usay good mga idol kani bitaw sa ato ang judgment bitaw sa mga idol ba nga mo resign na lang ta di pa jud lali mga idol kay tungod kay naa kay sakit gyud si mong buot mga idol ba nga bitaw nga makakita niya kay tungod hukot kasi mong dugan kay tungod wak kastorya sa unsa di tinuod gid mga idol ba niya sayang kay imong trabaho ana ng kompanya ikaw gid kauna para ana
3: pero kung ina, ang mindset nimo is naa ka diha nga company kay para sa imong kagalingon para sa imong pamilya para sa imong pagpaningkamot nga makatigom baron or unsa usahay murag ang initial nimo nga reaction murag lami jud kay uhawa pero kung imong balikan idol ang rason kung anong naakadiha in the first place, di ba? Imuro na ibaliwad on, oy, di ka magpadaan na.
4: Yes.
3: You know, on, disod gina siya at first, kaya syempre, masakitan ka.
4: Oo, oh,
3: labi na, lain-lain na yung
4: kuyog. Oo, oh, okay. Wala siya time ni mo, kaya lang, busy naman.
3: Yung front seat. Ay, sorry, sorry. Diba? Lahi na ang iyang pasakyan sa iyang car.
4: Oh, ano ba?
3: Or lahi na iyang angkas.
4: Kaya dili naman kayo nga, quick to do, okay, kung ito. Ay, dili, ila naman, promote man ko, labi ko ando. So,
3: pero I think di mo gina rason. Murag, siguro nangita lang po rason si Nico, no? Pwede kay obvious.
4: Oh, kay kung ikaw mga idol ko.
3: Ano kay si Colas mga idol namin siya gaydar.
4: Yeah, of course. Kami ba yung Mercury Gumera, ha? Ay, serious. Pag alay, ay, di sa... Ting! Oh, naman rin. Oh,
3: uli, bug ting.
4: Oh, bitaw, real talk mga idol ba? So, in other words mga idol, ato yung set aside bagay ko na mga... Ano ba siya, LGBTQ ba siya mga idol ko? Pag... In making decisions bitaw mga idol ba, especially sa imong career, sa imong kinabuhi, ayaw buhat og decision mga idol nga tungod ka tungod lang kay ang rason gud mga idol dili nimo masturya ba nagbuhat og laing rason mga idol para i-cover up bitaw ang imong habitong real score sa imong feelings mga idol ba towards that person ba.
3: Yes.
4: Ayaw mga idol ana kay kun dili ka kaakog storya. Try to manage to control your feelings mga idol. Ayaw og give up. Ayaw resign, ayaw og palayo. Kay ikay mahimong pildiro, ikay mahimong loser mga idol. Kay,
3: correct.
4: Kay oh, kay matawag jud kag loser pildiro ana mga idol kay ngano man. Wala gud kabalo ang pika side, bitaw nang ako mga idol, ako gi istorya ako ang yung part sa akong dear mga idol. Ala ba?
3: Daan pag di ako sulti nimo.
4: Asa? Laya. Ah, malayto na lang ko nimo diay. Di ba real talk ba? Ana mga idol ba ka?
3: Pero tinuod na even sa lain nga aspeto ha. Butang ta lang ang scenario idol sample na kay nakauyab sa kaninga nga company dayon nagkabuwag mo diba ang imong initial reaction
4: resign.
3: Every time nga mabuwag syempre magpalayo jud ka sa tao diba pero kung magpalayo kay do ikaw jud pildi
4: correct
3: diba abi pa lang kisa gud ang gapaha kisa gud ang gapuha
4: abi tanong ako mo jud palayo boy pahala na apat ka tuig ko hinuwat mga idol
3: sa sarang mo sulti
4: asa
0: layo
4: Alayat ka po na yun. Lagi yun. Kasi parin. Di ba, dear?
3: Ina na ba? Kanang kinanglan usahay magod. Kung magpadamagod ba sa itong emosyon, always, luig yung kita.
4: Yes.
3: But, kung atong hunaw-naon, idol, kung para kang kinsata naning kamot, para kang kinsata nga nagkugi, nga nung mumatak sa'yo kay para mo duty, nga nung naning kamot ka diha nga makareport kag tarong si mong trabaho.
4: Natural para makita sa kung dear mo, yung duty dyan.
3: Ay, mga tayo na yung mga rasa.
4: Oh, natural.
3: Oh, para sa pamilya. For example ba, inana
4: pa? Idol, tumanas dosina. Six na git, pagpak na kita, ane. Naabot na yung tos dosina, mga idol. Wala yun. Sige, pare.
3: Seriously speaking, idol ba? Diba? Kung ka na yung rason, musugot ba ka? Kanang tawhan, nagipasakitan na gani ka. Diba? Unya, musugot pa yung kang maunay rason nga nung mawadaan kag trabaho. Ano nung kay Korta?
4: Siya ba? Imo ba sa decision?
3: Correct.
4: Oh. So, ayaw ipalabas na noon nga ikay kuwan, ikay mo'y building.
3: Pero understandable nga, mulikay ka. Understandable
4: yeah,
3: nga.
4: Mulikay. Pwede mulikay.
3: Mo palayo ka. Pero it doesn't mean nga kinahanglan ka nga mo quit.
4: Yes. Diba? Tanawa ko mga idol. Walang. Mura to, tanawa ko. Di, wala dyan ni quit.
3: Ah. Kapantay ka sa akong first song nag-i-play?
4: Oh, kapantay ko.
3: Mona, nagduda naman kung
4: kung... Na. Supportive ako mga barkado. Asya, paksita o diskarte, idol, oy. Insert ang feelings ba? Shuri, oy.
3: Namang kung ni lyrics ka nga song, idol nga. Could have been so beautiful, could have been so right. Could have been my lover.
4: Oh, nakita mo na?
3: Nagduda na sag ko, pero di ko ginahan mo entertain.
4: Oh, bitawa.
3: Work ba yan?
4: Bitawa. Di ka ganang ma-entertain. Magiging ma-entertain na gani.
3: Gani.
4: Ayaw mga idol.
3: Anyway.
4: Okay, muna siya, ha?
3: Karang i-entertain ni ninyo. Kasi nakaigo mo.
4: Sige, dabe.
3: Swertres, 2 p.m. 845.
4: 845!
3: 845.
4: 845. Hello na sa mga taga Dongski's Barbershop ni Idol Dongski o ni Idol Gerard Villario. Diha ko gagabiin. Nagpakagis ko sa kong bagol-bagol. Paksit kayo mga idol.
3: Uy, salamat sa gaayo sa Cut Salon Mambaling by Hair Studio. Miss Matat and Sir Jules and the rest of the staff. Salamat. Sa always nga pagpangga. Basi mo anak ko Sunday.
4: Ha?
3: Di sure.
4: Okay.
3: Anyway, sumuna siya idol. So, mauna na itong pirming timanan.
4: Yes.
3: Usahay ka niya itong emosyon ba kay grabe ka niya powerful.
4: Yes.
3: And dapat, di kita magpapildi ani.
4: Especially, mga idol, kung ikaw ra ang nakaibaw pa, mga idol, sa tinuod yung rason.
3: Yes.
4: Gawas ko, emosyon sultian, mga idol, unya dayo, nasuko siya niya, wala na gilmo nag-aayo, kana siguro, para dili ito mahimong toxic ang inyohang, inyohang, isa, workplace ba, ana ba kay nainit naman mo niya, okay man mo, very okay kayo. Ana ba, ikaw raman one side raman good mga idol, pero kung two way pa to mga idol, of course, di kayo mo dakpan sa sito mga idol, sulay mo mas one way. Oh, ana ba, so, ana ba ito mga idol, one way raman to, so dapat ito way mga idol, para.
3: Ingo si Jun Mayol ba? Lahi ng kabromance. Hi, Jun. Thank you for tuning in.
4: Oh, ano ba? Ano mga idol? Dapat mga idol. Isulti na badaan mga idol. Unsa dyan itinuod nga hinungdan.
3: Diga na, idiga.
4: Idiga mga idol.
3: Para wakay pagmahay.
4: Correct.
3: Kung kung bati ang outcome si mong pagdiga.
4: Diha na ka.
3: Ana, likay na lang.
4: Yes. Diha, sakto na din. Diha na ka, dol. Ayaw
3: please,
4: na sa...
3: di ba?
4: Pero na, ako, pagdiga na ko, dol, wala pa may bati ang outcome. Okay pa man. So, this is your goal.
3: Hindi lagi niyo gusto.
4: Hindi, hindi.
3: Sige na ay. Manrabaho sa middle.
4: Sige dal, manrabaho sa middle. Okay.
3: Alas 2:49, kaming bahina hatod ka na to sa Sister Sanitary Napkin and Panty Liner sa idol. Mapalit sa mga nagkaraiyang grocery, supermarkets, mga pharmacies, drugstores, online, Shopee, Lazada, TikTok. Sister Sanitary Napkin. And... sa mga idol na to diha nga naglisod og disposal ang hugaw, naglisod og kalibang para mahinloan natong tinai idol. Malikayan ang colon problems og colon cancer. Niya sa mga gustong mo minus-minus ang ilang timbang, imni og super fiber idol. Pwede ninyo isagol ni og sa kabasong tubig unya imno ninyo 30 minutes sa ripa mo mag-dinner. And then after dinner mas maayo mo inom og life extension vitamin D3. Alas 2:49, atangikin sa kang atong mananaog. Unsa di ay ang giyuna-huna nga rason ni Nico nga mauhinungdan nga na-promote si Perry.
4: Pero at sa isa't na yung mga nang comment ay just nung live. May hapon, ayun ko lang sa ilo ay ko, shout out lang day ko sa akong special best friend nga si Irish. Go Fernandez nga taga Balirong City of Naga, watching from Naalan City of Naga, Cirilo Alimento Jr. And then hi ni Tito Borgi. Pa wash out ko ni Colleen Medina. Okay, idol kayo niya si Kulas. Loh, thank you. And then Milita Llanas, hello. Shout out ko ni Sis Mila Hurado diya sa Lamak Babag Uno Busay. And Sash Sally Narciso, hello. And then pa-shout out sa akong apo nga si Zach o si Zyke. And lastly, John Derama, pa-shout out diri sa Kansumapang Bulhoon. Hello doll. Thank you for viewing.
3: Thank you so much, yeah. Mga idol. Alas 12:50 na, we'll be right back. Of course, diri lang sa
4: DRI FM.
0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
0: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
6: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Hello, eh! Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
8: oh. Mapugnan pa ni
9: oh. Ay, balita, suertres o Lotto results.
10: Idol, suertres result, alas dos, ocho, cuatro, cinco. Idol, nakaigo ba?
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masugi. Ako ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: siko, hawa,
1: aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Star Nutrimil. Manit na meet kita.
7: Pangunday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ang Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
10: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala, luyan ni mo ga. Ug delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics o alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
12: Naka-Empress? Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
16: 93.9
15: IFM.
17: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas og Aiko.
18: IFM.
19: Mapugan pa ni!
18: Alas 12:07, Aido. Welcome back sa Dear IFM.
19: Of course, Kulay Duo lang yapon ni Mara Kulas ug Aiko. Nga maghatag og kulos yung kahaponon, mga Aido.
18: Yes, ania na nga itong mananaog, Aido. Congratulations, by the way, sa itong winner kagahapon. Nga taga-Tabunok, si Matt Villarino. And karong adlaw ang atong winner kay from Good Shepherd.
19: Dang, dang, dang, dang.
18: Banawa. Mm-hmm. Congratulations to Floridelina Villarmia.
19: Wow! Hello! Congratulations daw! Nakadaog ka daw ng 200 pa GCash higyan sa IFM o sa Mega Softball.
18: And ang atong color?
19: Ang atong color, mga idol, kay Orange Blue.
18: Orange Blue?
19: Aha. Nagsimbolo siya, mga idol, o change o honesty, mga idol. Dapat, mga idol, kinahanglan ka, mga idol, nga honest ka sa imong feelings o sa unsa gyud tinuod gyud mga idol ba unya kun di wala pa kana mga idol dapat kat uno ni mga idol ang pagbag-o sad mga idol sa imong kinaiya kay basin o kanang kinaiya nga dili ka honest mga idol ba mo na makapadown sa imong career o sa imong pagkabot sa imong pangandoy mga idol ba kay dili ka honest sa tanan mga idol o Tiyak dia dahil mo give up ka o mo palayo din ka mga idol ba nga. Sag, mo na ito ang saktong daan para makabuti mo yung pangandoy. Kaya tungod kayo, hindi mo ka-anes niya, huwag ka kadawat, huwag ka nagbago. Mo na dahil mga idol.
18: Kinanglan sad nga, isog ta and mature enough ta.
19: Correct.
18: Especially, sa akong pag-handle ang atong mga emotion.
19: Correct.
18: Okay? Mm-hmm. Musunod, Idol Boy Key.
19: Para sa IFM Balita sa hapon og sa gaso sa IFM. And then 5 to 6, of course, Idol Chixie para sa Bisaya pa imo. Haros ka munggay siya para sa Gabi ina ay. And then 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kubati sa Gabi featuring What's the Style sa IFM.
18: I'm Pink Anuna and happy Thursday, everyone.
19: Bye!
18: Kita-kits tomorrow. Dari lang gihapon sa
19: DRIFM.
18: Alas dos, singin to inwebe na. May hapon.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
20: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
21: This is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
22: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
5: Ang keratin na may plus.
23: Taas pa ang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
24: Mabalik sa pinakadulog ang DTX sa sugar.
23: DTX 500.
25: Ako Lace Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX
23: 500.
26: DTX 500 sa mga butika.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
29: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
27: Life Extension Vitamin D3.
30: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
21: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
22: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na
3: pag 1 month kape
4: na ayaw na ako.
0: DTX 500
2: mapalit sa mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be extraordinary with MX3.
31: Ang idol mo, DJ.
32: Ang tamis na sila, tig. O kaya may bugitig. Idol, mami, tig.
33: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
34: Ang chinita ng witty. Idol, Mikey.
35: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's chaming auntie, Maria P.
36: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasido.
37: Ang lamig sa radyo, idol, Aiko.
38: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, idol, Tony.
39: Ang market man on the run, idol, B.
40: Ang chikadorang, sexy idol Chixie.
41: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
42: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
43: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
44: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dub.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Bawal naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest na balita. Issues, chika, og daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks ta na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita
5: ang Bossman Cute Gihan Idol

0: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: Ang oras, getol ka ninyo sa
2: Live Right Pro.
1: Protection sa atay.
2: Live Right Pro.
1: Naisili marin.
2: Napag-i multivitamins.
1: Mag-Live Up na ta.
2: Uban ang Live Right Pro.
3: IFM. Balita!
4: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede ko maaminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang mamugugan ako. Mapugnan ba ni?
5: Sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos, imong mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Sis, ganda ng hair!
11: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-empress! Nakaka-impress!
11: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo for impressive hair.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gali pangilabot! Dinisiplinar na ako ni imong anak!
15: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
14: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibanus sa ato ah!
15: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
14: Hindi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakin ibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Dueñas, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay?
3: Liverade Pro.
0: May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
0: with Liverade Pro.
22: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
23: Mabalit sa mga butika.
22: PTX 500.
24: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
23: DTX 500!
25: Mapali ang mga butika.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number, MKTG-2020 and MKTG 2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Pangandaiba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
17: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
30: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, dito ako believe. Mia,
33: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
29: Pangandaiba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
34: Delivery! Maria Jose!
35: Is that box really mine?
34: Surprise!
35: Why are you inside the box?
34: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
35: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
36: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
28: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
37: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
38: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalam. Alala ng kalinisan. Ako plus Alco Plus.
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
39: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
40: Idol! Suertres Result! Alas dos! Ocho! Cuatro! Cinco! Idol! Nakaigo ba?

0: Idol, alas 3 sa 33 sa hapon. Ako na i-greet ang ato mga higala diha sa may Metro Ayala. Salamat kito Miss Lyra at ang atangi ato ang mga kalihukan diha po Hondol. And of course with our RMN MMV, thank you kaayo ha. Medyo na late gamay si Boy Kiki. Kinala importante niya si Kaso Idol. Salamat kaayo ang mga taga Metro Ayala. Thank you kaayo. Idol, ayaw kalimot ha. 0923-112-8701. Pahibaw mo kaasa mo dapita naka-tune in dol. Unni attendance check lang taasa mo mo dapita dol. Asa mo dapit dol. Alas 3 sa 33 sa hapon. Welcome sa IFM Balita sa Hapon.
1: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
2: IFM Balita!
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong kolon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang diko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.

0: Chico, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City, 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya na amgy time na mo active tadtaod iginom na ko anak na adyo siya ma-improve sa imong diri tutunlan na amgod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness Every Day.

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Star Nutrimil! Pumit na meet kita!
5: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz na ipahigayon karong July 18. Hatod ka ninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. O ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
10: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
11: Idol, suertres result, alas dos, ocho, cuatro, cinco. Idol, nakaigo ba?
10: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko kawan ni kalisa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik up wa na magkuy bati nya ka antok karon nag minti nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sin nakapin. Sabay na bis ka.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWOC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini. Kay ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol!

Idol, alas 3:48 na sa hapon. Welcome, welcome, welcome to the show, IFM Balita sa Hapon, Dol. Asa to itong mga headset dari ba? Itong uli na rin. Asa mo na ba? Bantay lagi na din na maulig. Alas 3:48 na sa hapon, Dol. July 16, 2026. Huwebes karon mga idol. Maayong hapon ka na itong tanan. Og welcome, welcome, welcome, welcome sa itong programang IFM. Balita sa hapon, Dol. Karong hapon na, tagaan na itong pagtagad ang lain-lain ng mga hisgutana, no? Unya, stay put, standby lang mo, idol. Maraig me sa inyo ha nga mo pahibaw asa mo dapita naka-tune in. We're live on Facebook, Dol, IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu.

0: Mayong hapon mga ka-idol. Nanapunta sa ato ang suking tigpaminaw sa IFM at 3.9 IFM Balita sa Hapon.
1: IFM Balita sa Hapon, Idol C. No, na-address si Idol C, mga idol. Atong kauban karon sa tanong mga idol ng ato ang kauban din ha. Standby lang mo ha, ang mga balita atong isgutan, mga labas ng isgutanan, lokal o national, standby lang unya. Dili malimta lang ato ang Facebook page, Idol IFM 93.9 Cebu on Facebook. Unya, ayaw kalimot, Idol, 0923-112-8701. Medyo kistom-kistom ang gawas nga bahin, Idol C. No, murag dag-um. Unya, nasabay hinungdan ana, idol, ha, nga anong manig dagong-dagko man ang ato ang panahon karon. Mm-hmm, ato na tagaan og pagtagad, Idol C. Oo, kumusta man ang imuhang kahaponon, Idol C?
0: So far, Idol Boy Kino, happy kita karong adlaw, yeah. Idol Boy Kino.
1: Asa ko anong sa happy? Mura mo din ako ma-fail. Mura mo din siya gagitog na og maayo diri, oy.
0: Na, di kayo, Idol Boy Kino.
1: Oo, good, happy, happy, happy, good. Na, pastila ng ang ato ang makingsunod niya, gamugot na dapat sugdan na ito ang hapon, Idol. Smile ta. Importante kaayo nga magpasalamat ta, Idol. Unya, salamat sa mga nag-text na din niya. Si Maribeth from Tisa, Cebu City, may hapon. Unya, ato sa napatekson, Idol, say sa 0923-112-8701. Basig na yung mga greetings niya, Idol C. Go ahead, Idol C. Take it away, ha. Basig na yung mga comment-comment niya. Kay live na rin ba ito on Facebook, ha?
0: Mm-hmm. Okay, Idol Boy King, pa-shout out diri Stuart Carolina Kadlawon at Kadlawon, diri Idol Boy King, gikan kang Book Marvin Gabines Kababat.
1: Mm-hmm.
0: Salamat sa pagpaminaw, Idol Boy King. Mayong hapon, Idol Boy King, shout out from Kansup ang Buloon. Dahan salamat kang John Dirama.
1: Mm-hmm.
0: Aduna po eh, pa-shout out, Good PM Idol, na-tune in ko diri sa CSBT Series 854.
1: Uy!
0: Driver Rudy Cabunilas, Conductor mm-hmm. Mario Flores. Kompleto gi kayo, no? Ang
1: CS
0: driver ug conductor.
1: Cebu South Bus Terminal, CSBT na Idol C, no? Oo, sa kompleto sila.
0: Daghang salamat sa pagpaminaw, mga idol.
1: Oh, thank you, kaayo dol, ha? Salamat, kaayo ninyo. Isa pa man, isa pa man ni Derebe, basig na pa yung mga mo text dere, na agiday ni text dere, ang taga J-Can Paint Works sa 8B Rainbow Village, kinasang-an Pardo, maayong hapon dol. Jan-Jan, Ayan, Ike Clifford, Charlie Raul, gikan ni Boss Queen Queen. Salamat. Idol Boy King from Lapu-Lapu City, Harv sa Tampos, maayong hapon. Shoutout lang ko ni Zane nga nag-snack, o si Roxanne Aban nga naa sa balay, si Chris ni sa Tabada. O mambaling ni Dol, maayong hapon diha, ha? Kanya na po'y nag-text the Ray, Idol C. Ingon pa si Joni, dito ang suki. May hapon ako ang asawa, Dol. I-greet na ko si Claire Roca. Loy, kasweet. Sana all tamis ang relasyon, Idol, Idol C. Unsa kahaya kanang sikreto para mo tamis ang samot ang relasyon, Idol C? Unsa kahaya sikreto?
0: Sikreto, Idol, di ba yung kino nga mag-uba na ay napoy loyalty sa usag-usa, especially mm-hmm. na quality time. Mm-hmm. Kung doon ay labing-labing ihatag yun ang oras.
1: Oras yun, no?
0: Oras yun.
1: Di ba, yun pa nila nga, managlahi mang kuno taog ka nang gitawag o language, love language. Love language. Uban, ganahan nga tagaan sila og oras. Ang uban wala ni oras at tunas lain ang oras dong.
0: Sa oras sa day nang hatag og kanang like nang hatag mga butang.
1: Mm-hmm.
0: Pero muna sa huli mm-hmm. o sa kinalasan mag-away na.
1: Agoy.
0: Ano kayo mga away-away, Idol?
1: Agoy! Agoy. Kulay na loo, Idol. Ayaw mo palabihan na, ha? Ayaw mo palabihan ang muhatag mugbutang. Kaya nindot yun nga, kanaganing sa paghigugma, Idol, si, no, sa mga naminaw karon mm-hmm. nindot ka ayaw ba nga bisag hubuan pa katanan, Idol, bisag hikawan pa ka sa tanang butang sa kalibutan, still, higugmaon yapon ka sa tao. Listen sa kayo, o gihigugma lang ka tungod sa sud sa imuhang bulsa. Gihigugma lang ka tungod sa imo iyang ma-benefit nimo agay. Idol Boy King, aminaw din ato Idol C, no, si Rudy Cabunillas. Salamat kaayo, going to Bato via Barili, naka-tune in ko, waiting ko sa ko ang turno, Idol Boy King, 8504. Salamat kaayo, amping-amping mo diha. Ni ato silang ipa-comment sa to ang Facebook Live, Idol C.
0: Sa mga naka-tune-in digital sa ato ang Facebook page, ayaw mong kauwaw o pag-comment sa live section aron mapa-shoutout mo kung na may mga pag-greetings, kung pisag-asa mo karon na sa trabuan. Mapisag-asa kung ganahan mo o magpa-shoutout din sa karong hapuna, ayaw lang mong kaulaw mga idol.
1: Again, amping idol ha sa inyong pagmaneho, gasa magani mo ron unya pahiyom mo, that's the most important, that's the free libreng accessory idol, wa nay daghang labad, smile lang gyud, pahiyom lang lahi ra kaayo ang pahiyom kanya, magmugot-mugot ka diha, magmugot sa nang tao sa imong palibot idol, makatakod nga pahiyom ha, smile smile mo, pero ayo sad nang murag naay malisya nga pahiyom sa imong katapa diha ha, kanang pahiyom nga kanang normal lang ba ha, pastilan mga higala ato ang taga-aga pagtagad ni ha. Stay put, standby mo idol, ay mugbiya dari sa programang IFM Balita sa Hapon. Sa ngalan ni Idol Tony, akong kauban karon si
0: Idol C.
1: Idol C. Kaya na may B.
0: Napoy C.
1: Oh, mailailar ganyan niyo po, idol. Alas 3:55 na. Kini si Boy Key dari sa IFM 93.9. Mapugnan pa ni.
2: This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: IFM. Balita!
5: Ikaw ba? Oh, 50 pataas mo din na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni.
6: Said. Health Report. Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanina'y nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
12: Malaga paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Star Nutrimil! Manit na meet kita!
14: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kaputa ang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
16: Bilang kilos kani?
17: 500.
16: Tulo.
17: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
16: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
18: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Star Nutrimi.
5: Diba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kaputa ang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay kukapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Except as consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget.
10: So sorry.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS!
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
4: TJX 500.
6: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TJX 500.
4: TJX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usa maabot yung 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: And polycotton. So when chat, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay. Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
6: Kamakapuhay. Andam na bango. Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basit ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik.
9: Idol, Mami Tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
19: Ang ride ang Hawaii Corona, inday na bina.
20: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: 93.9 IFM, Mapungan Pani. Kini si Idol C, ikaw ba na to si Idol Boy K? Maayong hapon, mga idol!
1: Maayong hapon, Idol C, gamay lang kaayo ha. Maayong hapon, o dinanay po din taon din atong hinabion kanong taon-taon, no? Idol C, ato ang tabangan si nanay, gumikan sa iyaha in taong concern, kaya naarabay na rin sa kasas pamilya. Maayong hapon ni mo diha, Idol C, kumusta man na ato ang kahaponon?
0: Karoon na, Idol Boy Kino, ni paghawas ang DOST pag-asa nga sa 2 PM na daw low pressure area nga gimonitor outside sa ato ang area of responsibility.
1: Atong i-check na ang Idol C kung asa dapita na ang maong LPA. Mao ba na ni LPA? Ato ning tawagan ng Pag-asa Visayas karong taon-taon ha. No, na ay LPA gawas pa pero medyo layo-layo pa yun noon eh. Pero mangandam lang
0: punta. Mangandam yatong tanong.
1: Alas 4.22 sa kumusta man ang ato ang mga idol diha nga nagpangout na sa O nga. Nagpangout sila sa O, Idol C.
0: Ano nagpangout man na mga idol nga bago mo man nag-kinsi? Diba? Nagsildo man mga idol.
1: Sana all.
0: Pero lagi, bago mo nag-sildo, pero nabawa naman ka nga daghang kitag bayro noon. Nagkamahalon ang mga palito noon. Musa, ang ato alang kay... Ibaw ta mo tipid sa ato ang mga kwarta.
1: Practical yun. Practical yun. Kung sa'y kana bang dili kaayo importante, dili sa kaayo nato gastuan. Oo, dapat praktikal yung mga sukitig paminaw ha. Unya, attendance check ta dol akong balikon 0923-112-8701 ang ato ang Facebook page po na Idol C IFM 93.9 Cebu. Kasi na ano yung mga nag-comment na rin sa ito ang Facebook Live. Atong tanawon sa ito ang mga idol diha nga naka-tune in karon. Maayong hapon mga idol! Unya, ayaw kalimot, pakishare lang ato ang Facebook page, IFM 93.9 Cebu. On Facebook, Idol, IFM 93.9 Cebu. Naadi ay si Rudy Cabunilla. Nabasa niya nato ganyan, no? Si Book Kababat. At DJ Ram Rider. Di comment niya rin. Itog na ora ni. Itog na ora Irene Batumalaki sa Tingo Mandawi City Floor. Basok, maayong hapon ni mo diha, Idol.
0: Hapon, Idol.
1: Si Michael Bintoy, nag-text na po diri, Idol, please ko shout. Shout out di ay sa taga residences sa Kasambagan, Cebu City. Gikan ni Michael Bintoy. May hapon diha, Mike. Kumusta, kumusta diha? Oo, nga no, lagi nagpangout na sila silang O, oh, Idol, CEO. Ano ka, no?
0: Idol, Mikey.
1: Oo, maunay. Sa mga naminaw, bang anong panahon, Idol, nga mga auto sa tuwang O, kanang naatay mga hunahunaon. No, unsa kay naas yung mga hunahuna, Idol, nga anong mga auto, O, ang tao gawas sa ibutang ta, lagi katol diha. Lagi laing katol diha. Pero ka na bang, usahay makapuy-puy sa ato ang abaga. No? Idol Boy K, naminaw ako ang gi-driven nga Travis. Gikan na ni Joni. Salamat kay Joni. Again, text me doon, 0923-112-8701. Ibalik na to, Ron Idol C, ato hinabion si nanay, no? Ato ang paminaw ng iyahang sugilanon, alang sa ato ang gasa sa IFM, di ba? Idol C, standby na. Standby na mga idol, alang sa ato ang IFM balita sa hapon, diri sa 93.9 IFM.
0: Mapugnan pa ni
2: kana 93.9 IFM.

0: Wa pay adunahan nga wala makasangpit o wala pay kabos nga wala makapaambit. Welcome sa ato ang Gasa sa IFM on a Thursday, Hulyo 16, 2026. Mayong hapon mga idol. Daghan king salamat sa inyohang pagpili no nga maminaw kay IFM karon. Thank you kaayo ang mga taga San Roqueville, NHA, Barangay Budlaan, Cebu City. Nagpaminaw sila. Idol Boyki, naminaw midiri. Mga taxi driver naglinya ron sa Park Mall, RP Cat, sa CTC Holiday, Dr. J, o guban pa. Kadaadlaw maminaw sa FM. Mapugnan pa niya. Ika na ni Crisco Ray Tuniyakaw. Salamat, idol, ha? Unya, nindot kaayo kay namte makauban karon si nanay at to aning hinabion idol say, no? Unya, na nag-text na rin, bagi ka ni 322 mga sukintig paminaw, ingon pa niya. Kung ang Ginoo, dili mao ang magtukod sa balay, kawang lamang ang paningkamot sa mga nagtukod ni ini. Gikan sa Salmo 127, versikulo 1. Nanay, maayong hapon ni Monay. Welcome sa ato ang Sibiaan, nanay. Maying hapon.
1: Maying hapon, sir.
0: Mm-mm, si DJ Buiki ko, nay.
1: DJ Buiki.
0: Oo. Nay, usa tay kumpleto panganim mo?
1: Ako?
0: Mm-mm.
1: Dolores
0: Dijos. Nanay Dolores
1: Dijos.
0: Kini si Francisco Makabasag, 57 anyos. Muna ito pasyente.
1: Oo.
0: Igunsa ganit ni mo nay?
1: Ako umagad.
0: Umagad. So, bana ni sa imuhang anak?
1: Oo.
0: Usa ni tabo niya taga, kani ako na hibawan din nga rin. Gracia siya.
1: Oo. Okay. Ang iyahang kiping kay nakrak ba? Nya kinahanglan gid siya og kuanan og stainless.
0: Mm-hmm. Ang kiting.
1: Oo. Mm-hmm. Nya karon kinahanglan magdali nga operasyon.
0: Mm-hmm.
1: Nya nangita na lang paagi nakatigom-tigom.
0: Mm-hmm.
1: Karon kay kuangan pa man gyud mao na nga nakapanghuwa mi gamay para mapun-an para operasyon na kay naana man ang doktor nga dili pwede rugayon kay maundan. Mm-hmm. Lisod na ang pag-opera.
0: Mm-hmm. Kung sa may nahitabo di ito, na pwede niyo masaysay sa mga naminaw para masabtan
1: ang
0: mubang.
1: Kung ang nagpintal siya.
0: A pintor ni, o, si pintor. Francisco.
1: Oo niya. Karon kay, nahuwag man siya upat ka ang sahagdan.
0: Mm.
1: Sa tanto niyang pamugo nga ang iyang o dili mao'y mabunar, mauna ang iyang kiting mao'y nakrak.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Pastilan, no? So, kano sa may nahitabo na eh?
1: Kung ano, buwan na kapin. Mm. Nga, karon kuyog man unta na ko ang akong anak, ang iyang pares.
0: O niya?
1: O niya, kaya ang bata nagsakit man.
0: Sabi ang ilang anak?
1: O, ang anak kay hydrocephalosad.
0: Suskino.
1: Pero dili siya ni dako yang o, ang problema lang kay operasyon ang iyang spine, dili kalakaw.
0: Ang bata? Pinaidam?
1: O, dos na edad.
0: Nga mo na ilang usa anak?
1: Kuan, na ay duha, nga, na ay usa. Wala pa man ka-apply og trabaho bago pa taw nakagraduate.
0: So karon ay no sa Nanay Dolores sa mga naminaw, maabot man ta sa Mindanilya, maabot ta sa lain-laing bahin sa Sugbo, ato mga listeners diri sa Cebu City, Mandawi City, Talisay City, Lapu-Lapu City, mga naminaw sa Cordova, ato mga suki sa Bohol ug sa mga nagsubay nato online na mga yuta og tabang nila no, mohangyo ta. Atong buksan ang mga GCash numbers nato dol nga 0945348405 ug 0955410-2690. Bit-bit ganit din rin ni Nanay Idol Sino ang lain-lain ng mga quotation, no? Distal tibia, medial and lateral locking plate screw, cannulated screw, sus, Ginoo ko. 80 mil kapin.
1: 84.
0: Sus, Ginoo ko niya. Pero kanita nanay, unsa man inaan ni sila sa Soto ron?
1: Wala, dili Soto sa district. Nagawas na siya.
0: Oh. Pero operahan siya sa district, Lapod?
1: Oh, di operahan siya sa district. Pero ang problema lagi, nakapanghuami o gipuno, dayon, ang panginabuhi. Pait kayo kay ang Paris, manlabada ra, kausap si Mana.
0: Asa man si Miguelilia niyo, Hanay?
1: Sa Tungkil.
0: Asa man naripita ang Tungkil? O nakas lungsod?
1: Ubo sa Ripata. Di pa kaabot sa lungsod.
0: Di pa kaabot sa lungsod. Atong tabangan dulha akong balikon ato ang iablihan ay dulsi no ang duha ka mga GCash numbers nga 0945348405 o 0955410-2610. Sorry, huwag din na ako na ilis din ang pangalan diri nanay na himo ng patience father. Sorry kay nay ang suwat diri ako ng ilisan ron. Sabi ka ni si nanay mauni ang ikaw ang umagad.
1: Umagad na naku ang kanang nadisgrasya.
0: O sa ugangan ka sa nadisgrasya. So mga naminaw dol, again, balik ko na ko ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ilan na ba edad ni mo na Nanay Dolores?
1: Ito, August 31,
0: 65. 65 na ka, 64 ka ron. Yan. Okay lang nga ikaw, intay nagbiyahe-biyahe dol eh.
1: Okay naman ko, kuyog lagi mix kong anak. Nag-iulit na lang ang bata, kaya nag... Sige maghilak, di na magyong nilo. Nabungat kayo, naluoy na bang kayo, mama.
0: Sa mga naminaw dul ha, akong balikon 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Idol si, ato silang hangyoon, idol si ang mga naminaw karon.
2: Mga idol, tabangan nato si nanay sa kahimtang sa iyahang umaga da, nga nadisgrasya in town usa ka pintor nga wala in town na tuyo inundan nga nag-need og operasyon nga kandidada og 84,000 apan karon ni duol siya sa gasa sa IFM karon patabang sa ato ang mga ka idol aron taon ma seamless operasyon na. Doon na po'y kahimtang po daon sa anak po'y sa usa ka pasyente na nanghanglan po'y dugtaba.
0: Again, balik ko na ko. Abli ito ang linya sa GCash, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Shoutout ako, Mama Francine, na ako ang kuyog karon. Love, kamahalan ko, IMYT. Kamahalan, amping diha ha. Congratulations sa imong pagsayaw sa alumni homecoming sa USJR, kamahalan. Kabilib kaayo. Salamat, salamat sa pagpaminaw og ni Nanay Francine. Thank you kaayo sana all na i-radio diha. Again, sa mga naka-tune in, balikon ko dool, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 300 pesos, gikan ni 731. Salamat, idol. Sa mga naminaw, basin ba lamang aduna mo'y extra, no? Dili malalim. Ay, basig aduna kay mensahe sa mga naminaw. Atong ipadol gamay si nanay sa mikropono, palihog idol si, no? Atong isibo gamay lang. Okay, ako sa nilisan kay ang pangan nanay doon, himo na nun yung fathers. Sige, nay. Imang hangyo sa mga naminaw o IFM, nay.
1: Hangyo lang ako. Nga mga hangyo ko gamay nga tabang para sa akong umagad. Ang iupirahan, yan nakapangutang mi. Huwag ang ako sa anak, walay trabaho, tagsara kayo, malabada. Ngayon ko ginagmay lang, base na lang.
0: Ilaking taon si Nanay Bill Castellan. 100 pesos, gikan ni 601. So, ina, nakapinangga sa nimo yung taon ni mong anak. Ika, pila mo ning anak ni mo ang ihang paris
1: magwangan,
0: na? Sir. Pila magwangan, sir. Pila mong anak na?
1: Tulo.
0: Tulo, okay. Sige, ginhawa lang ha. Okay. Katoliko mo, nay. So, may pag-ampo ni mo kanunay, no? Sa kahitasan ni nahitabo karon nga na balaka kag-apil aning imong ugangan pod.
1: Kung umaga na
0: to. Oh, sorry, umagad ni mo noon sa may muhang kanabang mga pag-ampo sa kahita sa anay.
1: Kalakaon lang siya o balik kay, para makatrabaho kay nay anak nga pait kayo, di kalakaw.
0: Akong balikon dul ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690 na ilang 100 pesos from 760. Again, duha ni ka mga GCash numbers dol, 0955-410-2690 o 0945-348-4055 na kay Ate Sudri, palihog ko.
1: Kailangan
0: pagkara. Kailangan pagkara. Okay, basig na kay mensahe ni Nanay Idol C.
2: Okay, mensahe lang na ko na inong natural nga natin mga pagsulay nga giagiana. Pagsubok na siya nga gyatag sa Ginoo para mas magmaligon ta. Kapag sa karon nga imong kahimtang nga magmaligon lang gyud and tanang mga problema sa kinabuhi naa gyud nay solusyon. And pinaagi sa gasa sa IFM na mas matabangan pa ang imong umagad nga dali ra ang pag-recover o mas maka sa imong pag-ingon nga maayo siya og dali anon makatrabaho na para mas makatabang siya sa imong pamilya. Sa
0: labi na nga siya ay kanang muraba o haligi.
2: Haligi sa tahanan gyud.
0: Nakibaw ba ka, no? Idol Sin ay nagpadadari og 1,000 pesos sa ikan ni 659. Dagang salamat,
2: Dula. Dagang salamat, Idol.
0: Mm-hmm. Kinsa mga ganin ni nagpadaog 1,000 ka peso. Salamat. O niya, balik ko na ko. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Naimutang santad dari sa ground floor Capitol Central Hotel Iscariu Street, Capitol Side, Cebu City. Namasin lang mi, no? Basig, makahapit mo dari, makahapit sila dari, Idol C, no? Para makapaabot sa mga hinabang. Again, Dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ayaw kalimot, Idol, ha? Bisag pila lang. Unya, pwede mong muhapit sa tuang sibianan. Ground floor Capitol Central Hotel Iscariu Street, Capitol Side, Cebu City. Hapit lang mo diri, Dol. Naimutang ta again diri sa Iscariu sa Barangay Capitol at mga ragimi sa Capitol, Dol, sa tuang probinsya ng Cebu Provincial Capitol. Naarami din hi mga sukintig paminaw. Dili na nalalimoy na mabilib ta, Idol Singa. Si nanay in-law siya, pero maskin pa man ibati siya sa iyahang son-in-law. Unya, maskin pa man nga inana ang sitwasyon ba nga kanang inahan sa kanunang panabang yun na yun, ingon pa nila
1: magpanabangay siya.
0: Ano yung may trabaho ni mo dito na yun, nakasbalay
1: kuan naninda kong siyumay sir absin ko.
0: Asa mong dapita?
1: Sa 7-11 sa tungkin.
0: Sa gawas na bahin.
1: Oh, na-admit sa ko, sir. Kanalan akong anak mo. Nagbantay na ko. Kay prihanan sa kubring tumor. Mm-hmm. Pero okay na. Masiyam na ko katuig. Luwas na ko. 1 year ang itagal sa doktor na ko. Pero siyam na ko katuig, sir.
0: Praise the Lord.
1: Pa ko ako, praise sir.
0: Praise the Lord na, eh, di ba? Nga, ka-recover ko ka, naka-survive ka na, eh.
1: Siyam, yan na lagi akong suki nga. Palangga kas Ginoo. Tanang na eh. Kay lalima ka, mag 8 years na ka nakuan ko. Mag 9 na din talong ugo, sir.
2: Masaan po na nagdasig sa Ginoo na yun nga. Naaragyod na eh. Pag-recover sa tanang mga problema sa ito ang kinabuhi.
0: Alas 4:45 na. Uy, doon mong muhapit dol, ha? Ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Side, Cebu City, 0955-410-2690, 0945-348-4055. Ako balikon dol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Alang sa IFM Balita sa Hapon. Okay na ito ang segment nga Gasa sa IFM. I'll be back, Idol, 4:45.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Bilib.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
7: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo kayo, mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko, ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: My budget. So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Pilang kilos karne?
3: 500. Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Maggi Magic sarap. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami. Mo ang pamilya, all in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa na!

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Ay, balita! Suertres ug Lotto results!
3: Ay, dol! Suertres result! Alas dos! Otso! Cinco! Cuatro! Ay, dol! Nakaigo ba?
4: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress.
5: Impressively smooth,
6: shiny, and healthy.
5: With regular use.
6: Naka-Empress.
5: Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
5: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin Plus.
14: Ang keratin na may plus.
15: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
16: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
15: DTX 500! Mapali ang mga butika.
17: Ang idol kong FM 93.9!
18: IFM!
19: IFM! Balita
20: sa hapon!

0: sa ayaw ko.
1: Wa pa'y adunahan nga wala makasangpit o wala pa'y kabus nga wala makapaambit. Welcome back sa tuang Gasa sa IFM. Maayong hapon balik ni Mudiha, Nanay Dolores, and of course ni Idol C. Ming hapon ay?
2: Ang hapon, sir.
1: Kibo ka na, no? Idol C, na inisood na rin 500 pesos from GoTime Bank with account ending 4941, 200 pesos from GCash 184. So sa Osaka GCash na inanatay 2,000 kapin sa mga naminaw, mamaraig minin yo dol para kang Sir Francisco makabasag, no, 57 anyos ang son-in-law, no, ni nanay, iyahang umagad. Oo. Unya, again, ato ang tabangan mga idol kay dili lalim, no, simple in town nga panginabuhi. In fact, ang imong anak na tiglaba, no, maglaba-laba. Unya, ikaw po na maligya kag tisa.
2: Siomay.
1: Asa nagikan imong mga siomay? At tisa na ba noon? Siomay.
2: Akong amo, is for Dika.
1: Ha, taga dire?
2: Dika, Mingla.
1: Mingla.
2: Oo.
1: Okay.
2: Atong
1: amo nang sunduan na kaniya.
2: Oo.
1: Okay.
2: Kung mahalinan mi og 1,000 cup yung 300, kung makabot og 2,350, maoran, sir.
1: Maoran yun na, perni. Sa mga naminaw dol, mamaraig ta kasi nanay gani may edad na, pero niyan higihapon ay dol say, no? Sa mga nakatune in, ang ato ang GCash numbers, abli ni Dulhan. Basin ba lamang makabisita mo sa itong Sibianan, ground floor, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Akong balikon, Capitol Central Hotel, Iscariu Street, Capitol Site, Cebu City. Ground floor, idol ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig midol, manghinaot lang mino sa mga naminaw karon, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, sa mga naka-tune in, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Basin ba lamang dulog makabisita mo para in town ni sa son-in-law, no, ni Nanay Dolores, sa imong edad na 64.
2: Oh, 64.
1: Unsa may imuhang ito imong giingon nga imong gipamati ipod?
2: Kuan, operahanan ko sa brain tumor.
1: Unta.
2: Unta, nawa ko nagpa-opera kay apil kami magtulog ka buwan sa soto.
1: Pero kumusta naman kuno nang imuhang kahimtang kung nakapa-healing ka? Kalo sa mga last na nagpa-check up.
2: Karon ning 1 year karon nga nalagi mo tabang wala sagko ka kuan ipa-MRI ko bari. Nga wala lagi kay nalingaw sa panginabuhi.
3: Pero wala ra kay maintenance karon na.
2: Wala maintenance, operasyon ra gyud ang kon sa doktor. Nga nakakuan nam lang jugo nga dili nam jugo opera.
1: Unya.
2: Inom ra kog mga herbal kanang mga dahon.
1: Sa may imong gibati ron, wala ra kay mga lipong-lipong.
2: Kung wala kanang ma kung maguol ko ana mas stress ko mayo sakit akong oh. Pero wala ra malingaw ra ko sa paninda, mura ra sa gwa.
1: Okay ra sad ka.
2: Ako ran tuhod may sakit usahay.
1: Astilan. Sa mga naminaw dul, mamaraig mi dul ha, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Again, atong hangyoon ang Idol C, no, ang mga nakatune in karon nga tabangan si nanay. Ato ang GCash, balik ko na ko Idol C ha. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Hangyoon na to sila, Idol C.
3: Sa mga wala pa naka-send o tabang, pinagi sa GCash, or kung wala mo or busy mo, o available mo, abirigot ng atong Sibianan na nini sa Capitol Iscariu Street sa amuang istasyon. Aron, ipadangat ang tabang na makatabang usab sa ugangan or umagad ni Nanay Dolores in town niya nagdidog operasyon nga stainless na output niya under recovery po siya sa karon kay bago pag-operahan pero mag-need pa po doon stainless ng operasyon.
1: Again, sa mga naminaw karon mamaraig midol ha, 0945-348-4055 0955-410-2690. Sayod, binay nga usahay managlahi ang mga mabitbit sa ato ang mga mabisita dere. No, pero labaw ni anang tanan, dili lang ang monetary assistance ang kwarta nga amo ang mapabitbit ninyo, kundi lang paglaom sad nga hatod sa ato ang programa nga mas malig-on mo, mas madasig mo nga mo inana ba no. Kay usahay man gud ang kabug-at sa ato ang dughan ay dulce, basta na lang tay murag kasandigan, na lang tay kastoryaan, lahi ra pud ang ato bation ay no nga mapapahunga mugaan sad.
2: Mugaan atong lughan.
1: Gibati. Taon niya, unsa man ka, nag-commute ra ka, sakay ra kang modern jeep.
2: O, kanang IT nga, puti nga ban.
1: Kanang Mingla to IT.
2: Anhara sa 360 hunong niya. Kung musakay pa ulit, diha sa chatbang.
1: Sa BPI. Dili
2: lisod.
1: O, dili ra lisod.
2: O, dili ra lisod.
1: Pero kapag lakaw-lakaw
2: niyo ba? Pero okay raman kay ko, kaya naman ko'y pa, yung mauram na yung
1: ako. Itukutungkod ni mo. Okay.
2: Kaya di man sa kumahimu, di maglakaw-lakaw sir. Kuan ko, kanang murag kuan ako ang mga ugat.
1: Kapuyan, murasagan ang murag maluya.
2: Maluya ko sir. Wagay ko naninda, nalaba pag uman, nagigda-igda, kapoy noon.
3: Muna mga idol no, nga mapagamay mana, dako na kinitabang alang sa operasyon, ng umaabot ng operasyon ni
1: Sir Francisco. Again ha, mamaraig mi dola 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Madako magamay dol kaya alas 5-4 na raba. Bisag pila lang dol 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Unsa may nakapabug at aning tananay, unsa may nakapabalakan ni Mugmayo kaganihak, nakahilak na kapadong, kahilakon kay ka, nabalaka ka, unsa may nasa mong nahuna o kasing-kasing, anong mura mong nabalakag maayo?
2: Pait kay sir, di pa katrabaho, ang panginabuhi, ang tambal, ang gata sa bata. Nga ako, wala ko'y katabang. Maugyod na akong gikagulan.
1: Unsa may imuhang mensahe ngadto ni Francisco sa amahan sa imuhang mga apo, unsa may mensahe nimo sa pares niya, unsa may mo nasulti ang taon nila nay?
2: Ako lang gikuan nga aning kamot lang tadong kay para makakuan sa kasing tambal nga makalakaw sa kagdali makatrabaho balik.
0: Ay kung ito tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal.
1: Pastelan, no? Kanang sayod ta sa kalisod ng ilahang giagian, no? Niya, sinanay gani, maskit sa imong edad ng tanay, dapat mapahuway na unta ka, no?
2: Maog yun, pero bisag usahay na ihatag-hatag sa akong anak. Dili man kusad may mutang, hindi ko kong yun ko. Mas kapuyon man ang kukong magpahuway.
1: Sa mga naminaw ron, balikon na ko, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Baka idulsi mo, anhi lang gid sila, no? Pwede gid, andam kayo mga mudawat sa bisag unsang atabang dol para ni nanay. Ni ato lang ipadalhan si nanay o bugas o ginagmay nga mga maluto-luto ninyo nay, ha? May nalang na kayo mabit-bit pa uli, no? Gawas aning cash nga gikan sa itong mga idol, ha? Yeah, salamat kis pagsalig sa IFM o sa DYHP na yung anaa ka din hikaroon, ha?
2: Salamat sa kaayo, sir. Salamat sa mga na katabang nako. Salamat sa kaayo. Ang ginong ura mahibaw.
1: Iampo na ito na yung kani si Francisco makabasag, makuanda, maayo ra. Iampo sa kanamo, kanang imuhang gihambin unta, nga maingon ka na, nga kinahanan gihapon ka og pang MRI. Iampo sa kanamo na, ha? Sa mga naminaw ron, mamaraig ni Idol, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Akong balikon dol, madako magamay, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Mamaraig ni Idol, madako magamay. Ako na kinangtabang para ni nanay. Yun niya, alas 5-8 na yun. Pasensya ka, ayun na yun. Kinapupos atong oras, ha? Yun niya, may tagdapay mo dugang upadala doon, ha? 0955-410-2690.

0: emergency nga unta adunay mga musulod nga mga hinabang, no? 0945-348-4055 o 0955-410-2690, 0955-410-2690 o 0945-348-4055. Padala lang mo dol, madako magamay ha, kailangan ko yung taon sa inanay, no? Again, sa mga naka-tune in, maraig midol, 200 pesos from 176. Salamat kaayo. Again, sa mga naminaw, 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Ay nagpada og laing 200 pesos from BDO Unibank with account ending 5601 0945-348-4055. Imong mensahe po da idol si, no, sa tanan nga mga naihambing nga mga problema, unsay mga ikasulti nila
1: sa tanan mga naigipanghambing problema karon, idol Boyki, naot nga magpakalig-on ta og dili mawala ang paglaom kay naa ra ang Ginoo kanunay nga nagagabay kanato sa tanan nato pagsubok sa or kanang mga pagsuway. Problema o mga pagsuway.
0: Yo, sa feeling nato murag wa nagi wa nagyud na iba, di ba? Kabantay ka nanay kanang abi nato wa nagyud, pero ang Ginoo adunay pamaagi para mo pahimangno nato nga dili mawad-an sa paglaom kay naay mo abot. Okay, dunay mga pamaagi ang Ginoo nga usay di nato masabtan. Okay, suma palagi nga wa pagi nato gibungat na sayod ng Ginoo sa itong kikinahanglan. Iampo ka na muna ha, kanang imuhang sa imong giingon nga problema sa imong panglawas sa tong iampo nga mahilis sa nagmaunsa na ha. Pwede na sa akin mo kumpiyansa kung sa isultis doktor.
2: Pero maning kamot yung sir, labing dugay karong mga January magpaimara, ay gip ko kay malingaw pamagikus panindagod. Nugunan ko sir ba?
0: Di, pero kung basta di na kaya na, basta mauna na to ang paimaray ni mo.
2: Pwede raman sad kay may kuan naman ko. Na may mutabang sir nga kuan ba? Na kung Christmas.
0: At least, oh.
2: Kuan lako ka nang magkuhan lako o request sa Soto na yung mga ako sa Tsungwa. Okay. Kay kauna nga imar ay si Budok man niya. Tsungwa na sad kay papiliin man ko ka nang ospital na kuan. Papiliin naman ko. 1 year lagi karon yung buwana nga. Gipagaan ko nila ang papel para ilag ko sa kapatan. Nalingaw ni Panindra. Ano ko na nung kong absin? Absin nang gayo ko karoon sa magpapanat nga. Akong tuyugan. Okay, mas ako pa'y kuan. Magkuan o party na ang siyudad. Mas ako'y kuan. Gaman sa taos bata. Katos ang pag-aray, kami sanduha. Ang nagpapiri lagi na. Kaila ko na magmahalo sa mga bata. Magsakit.
0: Pastila. Again, Nay, salamat Nay ha.
2: Salamat.
0: Unya, pakalig-on lang, ampo lang ta kanunay sa mga naminaw dol. Salamat sa inyong pagpaminaw ug pagpadayon kanamo karong hapuna. 0945-348-4055 ug 0955-410-2690. Again, amping mo idol. Pag-asa magani mo na himutan karon unya, pakalig-on Nay, unya get well soon ni Sir Francisco, unya ikaw sad pakahimsog ha, ayaw paog-og ka na ayaw o kumpiyansa ha. Sige, ato lang sa igay dito si Nanay Idol Sino. Ato lang sa tanay ha. Okay, gamay lang kaayo. Salamat Idol and God bless sa tanan mga nagpaminaw. Alas 5:12, pasensya kay Idol Chiksike na overtime tagamay karon. Mao kadto Idol ang atoang special nga edisyon sa atoang gasa sa IFM karong hapuna dol. Salamat o salamat ninyo. Unya, musulod na dol Siksi sa programa nga Bisaya Pay Imo. Ay mugbiya dol diri sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagatud sa nagunang balita. Tatak IFM balita. Ay kalimot balikon ko ha. 0945-348-4055 o 0955-410-2690. Amping Idol, let's be a gasa sa matag-usa. Ayaw kalimti mga idol ha, nga bisan unsa ka simple sa kinabuhi, ang importante mo patigbabaw ang kalinaw idol. 5:13.
3: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93

0: 93.9 pilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric, nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
3: Makabuhay.
4: May buhay sa makabuhay.
5: Ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy o ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift
6: OT
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mama Mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
11: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena.
12: Kabisado ko na ang tamis ng
11: karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.
13: Not sa bawat kalam. Doy magiging ikaw.
4: Ay, ay, ay, balita. Suertres ug Lotto results.
14: Idol, suertres result alas 5, 7, 6, 6. Idol, nakaigo ba?
15: Ang idol mo ni Jace.
16: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig. Idol Mami Pig.
17: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
18: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
19: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
20: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
21: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
22: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
23: Ang market man on the run. Idol B.
24: Ang chikadorang set. Idol Chixie.
25: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
26: Ang idol nga White Corona. Diva Bina.
27: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
28: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Ani nga ang ginagong paboritong bisrak?
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugko nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni Bisaya ko. Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
2: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
3: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: 93.9 FM. Mapugay pa ni Idol Chick Sini do sa programang Bisaya Pay Imo. Dari lang sa 93.9 FM. Gibalik na po na akong story akong istorya ganina na akong sa ka-chick. Anyway, mga idol din, ito maglanga na ito dari sa itong Bislang Word of the Day kon Bisaya ang Pulong of the Day. Di pwede ninyong tag-anon kung unsa ning ato ang Word of the Day nga tagahan na itong hingpit nga kasayura itong mga kaugalingon. No? Posibleng mo na ning nadunggan. Posibleng mo na ning gigamit. Apan unsa mga ginang meaning aning maong kanabitaw nga word or pulong mga idol sa ato ang Bisaya Pay Imo Word of the Day. Idol, bislong na to, nagsugod sa letrang D. Nga adunay kahulugan. Kani para dili ka ninyo matag-anan, pero ako pang i-reveal ang lang ka to, kahulugan later. Adunay kahulugan nga sa pinulong ng Ingles, accompaniment or accompany. Muna siya, idol, ha? Accompaniment or accompany. Unsa man ni idol sa letrang D. Posibleng moingon ka nga, dali, uyog ta, uyugi ko, or baka ha, uyon-uyon lang ta sa panahon, mo letter D na lang ta sa panahon, dungan ta. Ingon, ana, inyo na inadunga na termino, sayon ragid kayo ni sa tinuod lang. Ang meaning lang, medyo kung sa English mo, di ay niya. Okay, so again, ang letter D, accompaniment or accompany in English, mga idol, para di kayo maglisod, pwede na siya sa music. Unsa man ni idol, 0923112801, 0923112801. Standby sa itong pagbalik, yun yung mga tubag, sa itong bislong word of the day, sa Bisaya Pay Imo. Oras sa ayat na mala, 5.28 na, idol!
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Timplang Bisaya, mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo. Bisaya Pay Imo.
4: Ikaw ba? Sige nga lang matatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun anak ay ka Karol mapungan ba ni
5: Mari naunsa naman yung anak na ako uy magsigig hilak parang dili komportable matag adlaw
6: dugay na bitaw kong niingon ni mo nga ilis din na ang baby diaper ngayon mo gigamit
5: ha? Diaper? Ano sa may labo taon, ana?
6: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari, mantay usa si baby ha? Arisakto?
6: Hoy! Asa man ka?
5: Mamalit ko ang daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Serum and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: BYC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BYC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Star Nutrin Me!
3: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong panganduy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Tampog
4: nan pa ni. Ang sakit sa kalawasan, makapangulo nimo sa pagbuhat sa inyong kamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Long pass basang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Medyo sa lasalit ng toto kaverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
9: Puti vitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. Except for consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 93.9 IFM! Pampugnan pa!

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Delivery, Maria Jose.
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Non-stop allergies. Ang solusyon.
7: Hindi ka man lang umiwas. Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
8: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
12: Star Nutrimin. Meet na meet kita.
13: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.

0: FM 93.9. IFM.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: na nilibog. 93.99 FM, mapungan pa ni sa mga naglibog din ha, idol. Kanina bang pinulungan na itong Binisaya kung sa laing lugar rin mo isulti, Kuya Benny. Di ba ni mo pasabot, Dol? Oh, pero kiri sa ito, ang mga Bisaya, may kag naglibog, aw. Kasabotan na, confused. Pero dito sa laing lugar, ay nalang, ay ka na to. Anyway, mga idol, speaking of, excuse me, pinulungan idol, no? Ano yan natong bislong word of the day? Sa letrang D, pasabot sa pinulungang Ingles, accompaniment or accompany. Pwede po siya ma-associate sa pinulungang Ingles nga duol sa music idol. Mayong hapon, happy Webes Idol Chicks. Please ko shout out Binte Family, Guido Family, yung kasagrader sa Dungguan. From Michael Bintoy, salamat sa pagpaminaw kanunay Michael Bintoy. Ato ang si Jus Maroney, mayang hapon, lisod ka ayuhon na hunaon. Uy, hagbong ko karong hapon na, chicks. Sayun ragit siya, Dol. Pirti ragit sayun na aning Bisaya nga pinulungan, ha? Ipadangatan na sa text line, kaya basahon na to ang tubang sa ato pagbalik ato i-reveal. Bislang word of the day, dali lang, gusto Bisaya, paimo, oras IFM. Alas 5:50 na, ay, Dol.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pai Imo.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Jing-jing, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayon mong sinina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Sinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
10: Bilang kilos karne?
11: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating cream silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
15: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
16: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!

0: Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako diay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ko ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya namo labi na kay prone kay misa o bosip on o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka gali na masakit. Immuni Plus, wellness every day.

0: ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkorea lawas mo, ang potente. Happy ka! Habungan ba ni?
1: 93.9 IFM! Habungan pa

0: Bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
1: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalang ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Non-stop allergies, ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples from na po ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Star Nutrimil! Meet na meet kita!
11: Pangandoy ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawas sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika.
15: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo maka-stress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo og usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko og proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress Tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi.
20: Hello, Mommy.
19: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride. All you need is Pride.
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
23: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
23: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zild, Blaster, and Bajau Live, Fourth of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena.
4: Kabisado ko na ang tamis ng
3: karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyo mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud ka ayumi nga mo suporta ni ini. Kaya ang IFM 93.10 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
5: Not sa bawat galaw.
6: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
7: Sa trabaho?
6: Lagi. Igo-igor pag ito sweldo.
7: Aani na lang. Di ay baso.
6: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
7: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
6: Ayos ka pre na. Prank ko na.
8: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
9: Ang chikadorang sexy, idol chicksy. Hey!

0: Despacito.
1: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
2: Ah! IFM, balita.
3: Weather.
4: Mayong gabi isugbo, ano yan? Itong IFM balitang weather. Pizza DC size karon sa buwan sa Hulyo to 2026. Adlaw karon nga Webes idolog na sa Pikas Linya to higalagikan sa pag-asa magtan. Sir Mark Gales, para sa paghataw latest update sa lakat sa panahon. May gabi, Sir Mark, unsay latest?
5: May gabi, Ma'am Chixi, o sa mga sugimbing paminaw, itong latest weather update para karong gabi una. Ngadto na og mga dawa. Para hindi mo nag-apekto ang southwest monsoon dito sa may tumimbahin sa northern Luzon. And sa pagkakaroon, doon na tayo ginamonitor nga sa low pressure area ng LPA na himutagi ni around 2,915 kilometers silangan sa may southeastern Mindanao. Inihimaong LPA doon na ay taas na chance na mahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Sa pagkakaroon, ubus pa chance niini na musulod sa tuwang Philippine Area Responsibility o posibleng niya patakbo na po ang habagat sa mga musunod na mga adaw or even sunod semana. And karong gabi unang tanong mga adlaw, walay po maning maong nautang panahon, siya kaya punta, ani para sa mga panganuro na po na kausahay mo nag-uuma ng kalangitan, upasalabi niya po ang mga adlaw, panaalang niya po yung mga higayon sa mga lumalabay o mga patapatak na makagawan, at panagbukilat, bumika na lamang ani mga localized thunderstorms. Para sa kaibang sa hangin o sa katawitan, dari sa kabasayaan, doon na pagyabang tayo mga kinati niya hinay na ito na sa kasarangan na pagpuro sa hangin. Diin ato ang katagatan, magpabiling magmalinaw ito at sa kasarangan ang mga pagbalod. Dari sa Cebu ato ang katagatan, doon ay hunas sa alas 7.21 sa gabi iug mo taog ugmang ala una 42 sa kaadlawon. Temperatura na ang magkasukod di kanbang isuting ato na sa 33 degrees centigrado. Haring adlaw mo silang ugmang alas 5:30 sa buntag Philippine Standard Time alas 5:27 na sa kagabion ug mawa na to ang latest weather update ikan diri sa buwan sa diwa sa buwan sa magtan si Mark Gales maayong gabi ug daghang salamat.
4: Daghang salamat at may gabi, Sir Mark Gales. Thank you, sir. Sa imuhang live update. Idol, mo ka tatong ayat sa malitang weather nga hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus 17-in-1 Coffee Mix. Idol, nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, aduna kini antioxidant properties, Idol, nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon nasab kini Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puro sab og puno sab kini og vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo ang digestive system. Vegan og gluten-free pagyud kini. Mo nang kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa inyong mga butika sa inyong lugar, Idol. Lakip na nga ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Makatotong IFM balitang weather kini si Idol Chixi tatak IFM balita. Mayong gabi, Sugbo! Yan ang naginasaran, Tom Chicks, Tambok, pero Chicks ang Chikadorang, Sexy Idol Chicks, si Idol din ako maglangan para daghang patagsunata nga madunggan karong gabi una ug mahisgutan. Mga idol, dayon sa atong gabi na ay nagsugda na ta sa atong weather update. Later on, naman pa mga news updates ug ang atong segment gabi na ay request. Very simple. Unsay buhaton, no? Ipadangat sa atong text line ang inyohang requested song. Lakip na ang mensahe nga gusto niyo ipadangat sa usa ka individual nga special sa inyong kasing-kasing. No, so og background, no, kung anong kana ang kanta, Idol. Kay kining ato ang gabi in I request segment sa pagpasabot lang nato. Sayon ra ang mo request og muhalad og para kang kinsa, pero ang storya sa likod sa matag sunata atong sayran, Idol, or sa matag kanta nga gusto niyong i-request atong tagaag kinabuhi, o ato kinabuhi to acting tagaag kinabuhi. Atong tagaan og higayon nga madunggan sa uban, mo na sakto nga termino. Ikaw jud chicks. Ipadayag na sa itong text line, Idol, 0923-112-8701. Pwede mensahe para sa inyong pamilya, higala, suod nga individual sa kasing-kasing. Baka ha, bisag sa kaugalingon o kung anong ka na, or sa background, sa mong storya, sa mong kinabuhi, nga ka na ang imong request nga kanta. Kay, ang uban, sayang na yung mga requested song, nice sila mga kanta, pero di na ito ma-play kay wala nag-follow instructions. 0923-112-8701. Huwatun ko na ha para sa itong gabi na i-request segment. Uban pang mga sunata, hisgutanan, tanan-tanan na! Hang to the last 9, kauban si Idol Chicks and Chikadorang Sexy. Stand by! Mubalik pa ta sa gabi na ay, dali lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni A!
0: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
6: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Mapugnan pa ni.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo. For impressive hair.
16: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mga paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
23: Multi vitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May budget.
28: So-so!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ng sakit.

0: ko, believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. At dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
12: Charm, Fab, Con.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
16: Ganun po.
15: Ana! Oh, lying pose na po.
16: Okay po.
15: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
17: Dugay naming nag-ilis, direct.
18: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
19: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
0: Refresh your rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
14: Lami mag-rice, energy pop.
5: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
8: Star Nutrimeal. Meet na meet kita.
4: Pangandoy ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Yeah. 93.9 IFM, pugnan pa ni Idol at naging paningkamutan nga makontak ang Cebu City Transportation Office. However, wala ka sa tangaton tawag. Nonetheless, ang atuang pahimang no, sa atuang mga idol, no, labi na sa pagbiyahe sa kadalanan. Kanunay nga magmatngon sa atong mga makauban sa kadalanan idol, ingon man sa mga pedestrian. Sa atong respetaran, asab ang atong mga traffic enforcers and of course, ang ato apong mga idol nga mga pedestrian sa ato puto sa saktong mga sakyanan o saktong nauganan para di puta makahasol sa uban. Ha? Muna itong reminder constantly. Iningon man itong mga drivers, focus mo sa kadalanan mga idol, amping o drive safely. Oras sa IFM, alas 7:05 na.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
7: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-Empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat ug pagmaniho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3,
6: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
16: Bilang kilos karne?
19: 500. Hello. Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D, o gamit na ako. Magic sarap! All-in-one sa panakot! Na fresh garlic, onions, chicken, and spices! All-in-one salami! Mo ang pamilya, all-in ang kalipay! All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap! Balit na!
21: Sarap magkasama!
22: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap!
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years na...

0: B1C Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of B1C Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa B-Well C Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Star Nutrin Meal! Wow! Meet na meet kita!
3: Pangandoy ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay, singing contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kabutang imong pangandoy. Huwag ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lami ang masustansya.
4: 93.9 IFM. Mapog na!

0: Ay, yo, sakto ra to. Oy. Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
1: Game ka, Idol?
2: Game sa Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
4: Hong-hong!
3: Sa bayot, buwang!
5: May gabi kayo doon mga idol. Anarap kayo mga nasarong sa bayot. Medyo kayo akong panihapon kayo mga idol. Uy, kayo ngayon ko nga sa palami ni siya mga idol. No? Kaya ni kaanjo ko, uka ng usaka kanon, duha ka nilat ang baboy, og unom kalumpia.
3: Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag ito sildo.
2: Ani na lang. Kay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayaw si kapre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chick si Gapin idol sa programang Gabi Ina Ay Unya. Siyempre, sa mga pa-shoutout o greetings o messages, Idol, dayon kay welcome muntanan sa atong text line, Idol. Ay, ninyo kalimti, ha? Excuse me, ang atong numero, mga Idol, 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Mga idol, ipaday ang inyong mensahe, ang inyong greetings, ug ingon man ang requested song na gusto ninyong ma-play para sa programang Gabi Inaay. Mo-shoutout sa tamayang gabi, Ma'am Chixie. Shoutout ko ni Erica Clarion sa Cebu City Idol. Listening sa FM Radio, Ma'am Chixie. Gikan ni Kinsa Mani 8221. Thank you so much. Michael Bintoy nga nagpa-shoutout sa ato nang gi-shoutout ganina dol pero per medyo ni kada oras na ginaminaw. Thank you so much, Michael Bintoy. Si Jis Maroney, Idol Chixie, ug dool pa ka tagaan ng tatikag kamote ball. Oh, galuto ka dol. Maayong gabi ini mo din, ha. Salamat kayo sa mga idol na ito, no? Padayagit sila mga mensahe. And of course, ang atong gabi ini ay request na pa'y oras kung gustong muapas. Pwede ninyo padayag sa duha ka pamaagi. Pwede sa text line, pwede po sa message, Idol. Direct message lang, DJ Chixie, akong Facebook page sa online. Kung gusto mong makahimamata, personal, pwede na po ko ninyo hapiton sa akong page, DJ Chixie Idol, ha? 0923-112-8701 ang numero gabi in I request. Simple ra ang imuhang pangalan, imuhang requested song, mensahe o message yun ang importante sa likod sa maong kanta para kang kinsa o ipadayag na sa 0923-112-8701 para sa atong gabi in I request. Standby sa atong pagbalik, dugang sonata, gabi in I request ang balita sa gabi in I news bites. Siksik kay sang atanan hangtod alas 9 sa programa gabi in I kini si Idol Chixie. Mapugnan pa ni oras ayaw na alas 7:20 size na idol.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang oras gipod kaninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Dahil sili marin. Napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, bitch.
4: Mabungan pa ni.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
10: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
9: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
10: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kiniang amay ka nimo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress.
12: Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
4: 93.9 IFM!
14: Mapugnan pa na eh!
0: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
0: May budget? So

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be MX extraordinary with MX3.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Non-stop allergies. Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Star Nutri Me.
5: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutri Meats. Kauban ng Star Nutri Meats, kabutang imong panganday. O ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutri Meats, lami ang masustansya.

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This song was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: IFM, pugnan pa ni Idol Chick Sinidol, programa ang Gabi Ina Ay. Ani ana ang ato ang special segment ang Gabi Ina Ay request. Idol ato ang tagaan uga higayon nga mupadangat sa iyahang mensahe ning ato ang sender or texter sa ato ang text line. Ato nang basahon din ata maglangan Idol. Ani ana ang atong Gabi Ina Ay request. Good evening, Idol Chick C. Kining ako ang requested song para ni sa akong kaugalingon. O para nausab ni sa ako ang ex. Tungod kay hangtod karon, di ko kasabot kung anong di gapon ako mabuhian ang akong paghigugma niya. Kinibisan pa man nga last year akong nasakpan siya nga nailain. Sakit. In fact, nangayon siyang pasaylo, pero matod pa niya, wala namang gichegugman ako. Ang problema, ako. Bisan sa tanang kasakit nga iyang gihatag o gipabati din hinako. Hangtod karon daw ba, wala pa gihapon ko nakapili. O nakakita man lang og tao na makahatag o pitik sa akong kasing-kasing susama sa paghigugma nga ako nabati diha kaniya. Sakit pod nga usahay makapangutana na lang ko kung anong siya manggyud. Matod pa sa akong mga higala, pwede raman ko makitaglain. Pwede rasab ko nila i-set up date, pero wa ko mitugot. Munang karon, request ko kanta ni Mikey Pangilinan nga Bakit Ba Ikaw? Para ni sa akong ex na si Felice. Daghang salamat sa inyong pagtagad sa ako ang mensahe. Dire lang ko kutob, Dan. O para kang Dan, aniyan ang iyong requested song para sa Gabiin Ay Request, Bakit Ba Ikaw?

0: Hello, we. Naunsa naman ni akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central, usa ka pain housewife. Nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi na ting panahon sa ting-uwan or dili lang panahon sa ting-uwan. Every day pwede ra man bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink ra man. Siya na siya'y loya, labi na ang loya, makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas, labi na lakay batiyon ng sakit. Immune Plus, wellness everyday.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Taas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, and polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500.
5: Highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulgan pati sa yunga.
4: DTX 500.
6: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500!
7: Pumali sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
15: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
17: Bilang kilos karne?
18: 500.
17: Hulong.
18: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
17: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sara. Palit na.
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Star Nutri-Meat!
22: Ulam!
21: Meet na meet kita!
23: Panganday ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18, hatod kaninyo sa Star Nutri-Meats. Kauban ang Star Nutri-Meats, kabutang imong panganday ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutri-Meats, lamig ang masustansya.
24: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
25: Idol, suertres result alas 5. 7. 6. 6. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Di ka po'y nabakas sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: IFM Balita,
1: Lokal ug Nasyonal. Mao kini ang IFM.
0: IFM Balita.
2: Mayong gabi, Sugbo, Pizza 16 karon sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw karon nga Webes, aniyan na nga itong IFM Balitang News Bites sa gabi inaay.
0: IFM Balita!
2: Gipahigayon sa Sugbo ang People's Summit na ipanghuluhan sa Department of Interior and Local Government kung DILG inubanan sa Cebu Provincial Government karong adlawa na asa 2,000 ka mga leader sa Sugbo lakip ng civil society organizations, people organizations, non-government organizations sa guban pang mga government groups ang misalmot sa maong kalihukan. Gitambungan sab kini nila Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, mga kaubanan ng mga guest speakers nga paambit sa malampusong proyekto kasinatian sa pagpangu sa ilahang tagsa-taksa nga mga tahas. Mao kadto ato ang IFM Balitang Lokal, anita diri sa ato ang IFM Balitang Nasyonal Idol.
0: IFM Balita.
2: Giinsister sa Malacañang nga dugay na nga naimbestigahan ug naabswelto si kanhi Basis Conversion and Development Authority kon Bakda President o kasamtang Department of Public Works and Highways nga Secretary nga si DPWH Secretary Vince Dizon kalabot sa giingong anomalya sa niadtong 2019 Southeast Asia Consea Games. Kini human yung ipamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga matud pa di siya ang dapat itumbok sa nga responsable sa mga issue sa 2019 SEA Games tungod kay ang pagpatuman sa mga proyekto kaniadto ana sa bakda nga gipanguluhan ni Dizon.
0: IFM Balita.
2: Mao kadto atong IFM Balitang News Bite sa gabi na ay Idol nga hatod kanato sa DTX 500. Idol ang DTX 500 ana kani Sharantin nga nagikan sa palya. Ang Sharantin Idol mo ni ang musuhid sa atong insulin function sa lawas ug mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar levels sa lawas. Likaya nato Idol ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Oras sa IFM Idol. Alas 8:05 na, dugang sunata, uban paghisgutanan sa pagbalik sa programang Gabi na ay. Kini si Idol Chixie. Di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM Balita.
1: Ug maukad to ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: Ikaw ba, inhaler-inhaler mangka, mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
10: ECS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga.
12: maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
18: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
19: Ang keratin na may plus.
20: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
21: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin. Suabe ang

0: non-stop allergies, ang solusyon.
1: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: Star Nutrimi!
4: Ba ni mong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18 hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats kabutang imong panganduy ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lamig ang masustansya.
5: 93.9 IFM. Tampog nan pa ni. Eh.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 93.9.
1: Mapunggan pa ni kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pag yung sweldo.
2: Aani na lang. Di ay baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank ko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: This song is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
2: IFM Balita Showbiz.
3: IFM, mapugnan pa ng IFM Balitang Showbiz, mga idol, si Aura, nanaybagong Aura. Bitaw idol, ay kining si Aura Brighella idol, no? Daghan man jud kaining mo comment ani sa social media, lahi-lahi lag reaction idol. Pero hingpit nga mihangyo in taw ni si Aura, oy labi na nga na nagit siya bagong Aura sa iyahang kuan karon idol. Iyahang itsura idol, no? Iyahag yung intawon nga gilauman, no? Nga mag-be kind daw ang internet niya idol. Kinihuman na hingpit na nga gi-post sa ni Aura, no? Ang iyahang hulagway diin makita. Masagay mo siya Barbie girl idol, no? Makita magyun ang iyahang a transformation kay waman niya gihikaw sa kadaghana ng impormasyon nga nag-undergo siya og rhinoplasty. Kanang rhinoplasty idol mo na ang pag-ayo sa ato ang ilong or pagpa ayo naman na daan pero kanang pag-reconstruct or gusto nimo nga mas mutaas pa imong ilong. So mo na yung gibuhat idol, no? Matod pa niya siyang caption sa iyahang Instagram account. First time wearing makeup since surgery. Ayan siya. Be kind to me. My face still has a lot of healing to do. Day 10 of post-op. Or ika na pong adlaw sa iyang post-operation. No? O niya, niauhag in taon siya be kind. Pero ang internet idol na kind baka ha? No? Muni na kakuan idol. Muni ang iyahang gihangi no? Sa iyahang mga audiences. Or katong mga nakakita. Kaya actually, ma-shock gyud ka. Very feminine na gid kaayo. Feminine naman gini siya daan idol no si Aura, no? And then of course karon mas ni feminine pa gid ang itsura tungod aning iyahang transformation nga gibuhat sa iyang hulagway idol. Anyway, mo na iyang gusto hulagway gyud. Sayang gibuhat sayang kuan kaugalingon personally. Oh, mo na gitawag nga mo man ang gusto no iyahan man ang kinabuhi. No? So, iya lagi ang gihangyo ang publiko, be kind. I think mo na importante nga reminder, be kind. Muna itong IFM Balitang Showbiz. Karong gabi una, idol. And of course, kung kind ta, idol, sa atong isig kaingon, dapat kind po ta sa atong panglawas. Oh, na ako ihisgutan ninyo, idol, no? Nga siguro kani, muni ang makatabang po ninyo karon. Kining atong IFM Balitang Showbiz, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idol, kung nangita kang mamahimong kasama ni mo ha sa pag-atiman sa imong panlawas, ania na ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon, idol, ang optimum health and wellness, pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ha, matag kapsula, maangkon na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, nem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, ug vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayon ang Ginoo idol, pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa butika sa inyong mga lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Makita itong IFM Balitang Showbiz sa itong pagbalik dugang sunata. And of course, idol ha, feel free sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment, walay problema, idol. Shoutout sa mga gisubawan, murag sa idol chicks yan. So good. Kuyawan! Pero dili lang tama papit naman tayo vitamins. Ang vitamins sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Usab-usab lang yun ang panahon, dul ha. So, ang pinga na itong panglawas ha. Oras sa IFM. Oras idol, alas 8:27 na standby. Dugang sunata sa itong pagbalik. Dari lang sa gabi na ay mapugnan pa ni A.
4: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bit.
5: Mapugnan pa ni. sis. Gisapot lagi ka.
6: Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mo nga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suplan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
10: Naka-Empress? Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
13: TTX 500.
15: Mapali sa mga butika.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget. Sus!

0: 93.9.
1: IFM. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: 93.9 AFM. Mapugan pa ni Idol Chixie ni Dol. Was there a lifetime waiting for us? Para. Diba no? Kanang makapagutan na pagkabanga. Kanang mga uba na mga tao din ha. Kung wala gin mo na hinayun sa katong individual. Individual. Balita kayo dahi. Individual. Wala dyan mo na hinayun sa tao nga inyong ikahigugmaan ba, Idol? Makapangutan na sa ka. Was there a lifetime? Ha? Para man sa mga totga idol, karami tayo mga the one that got away, kana nagtuo ka nga kamu, pero wa day nagkakamu, or wala gid magkakamu, or di gid pwedeng magkakamu. Muna gitawag kong, di gani para sa iya ha, o di po siya para sa imuha, pangitaglain. Labaran mga kaugalingon ba? Bitaw, oy, relate siya. Oras sa IFM, alas 8.44, standby. Awahing bahin, pabalandong time. Mugubang panghisgutan na sa day patahing bito bat si bat. Coming right up, dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni A.
3: This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC.
4: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Alco Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
14: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Usa ka painumdum, gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
17: Life Extension Vitamin D3.
18: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukod sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
17: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
20: Tungod na sa Super Fiber.
21: Unsa?
20: Super Fiber.
17: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
19: Hello Washi.
21: Hello Mommy.
19: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. May triple stay away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
26: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tunay, natural, at original.
29: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
30: Idol! Swertres Result, alas 5, 7, 6, 6! Idol, nakaigo ba?
31: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya po kasi ang idol ko FM
32: 93.9
31: IFM.
33: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay
34: gabi na ay!
33: Gabi na ay!
35: IFM.
36: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.

93.9 IFM. Mapugan pa ni Idol Chicks ni Idol. And we're down sa atong last gap, Idol, with last 2 minutes. Marang mo basketball. Oh, gamay nila nabilin sa atong oras, Idol. But bisan pa man, daghang salamat kayo sa padayon ninyong pagpadangat sa inyuhang pagmaminaw, suporta, pagmahal, on air, online, text line, tanan na. Tanang linya, Idol. Salamat kayo sa nga tanan, Idol. Ha? O niya, ining tumurang ato ang prayer time, Idol, para kinisa tanan ng mga trabahante, empleyado, tanang naning kamot, tanang sa pang-adlaw-adlaw, gihuna-huna ang magkugi para sa ilang pamilya. Labi naning mga usahay bitaw, no, kana bang siguro tungod sa sakripisyong ilang gibuhat sa ilahang trabaho, sa ilahang pagmas-trabaho, kay tungod po, di po kalikayan na yung mga responsibilidad, bakaha, na yung mga pipilang mga tahas, kailangan jud na makuan, Idol, no, sa kinabuhi, you know, na yung pipilang piliun gyud ang serbisyo, no, passion kumbaga sa mga nagkadaiya ni nga calling sa trabaho, Idol. Mga pipila sa ospital, wala man ay mga muni mga walay mga trabaho nga walay holiday, Idol, kanang ang uban magunahon na dayon na holiday mo, may trabaho ni nga adlaw, may anana or boboy may ani renay pipila nga mga unsung heroes ba kanang wala jud nimo na matikdan, no, kay na may conversation na tungod na sakyan nga Move It driver pa niya iskut chak about sa kanang mga wala panginabuhian anana. No, niya, na yung mga trabaho nga kanang nasyak siya, oh, mga inanang nga trabaho, wala din yung mga kaan-holiday. O, syempre, kaya naamay mga tahas, no, nga kailangang buhaton. So, muna nga, kanyang mga trabaho nga naa sa ospital, o sana na mga security guards, kasagaran, na ano yung mga leave, na ano yung mga inanadol. Pero, of course, kaning tahas nga, gipaningkamutan, gyud bitaw nila, kay di mabian operational, kaning mga naa sa, na trabaho sa kuryente, no, mumbo na, sa pagduma, sa, o kani, even sa media people, usap po na mga nas media dol, kay, padayon man, no, padayon ang balita kada adlaw, padayon ang hisgutanan kada adlaw, no, so, munang karon, let's pray for everybody, dili lang sa kaning mga ingon ani nga trabaho, halakip na pud ang tanan-tanan gyud nga ning kamot matag adlaw, no, kaning nang empleyado ka nang trabaho kadigid laling pud, Idol, ang uban gani sakripisyo jud kay sila kay layo ang biyaheon matag adlaw ato ni ampo. Magpasalamat ta kay nagitay trabaho mo, jud ay pinaka importante i-realize nimo, Idol, kaning trabaho nga gihatag kanimo kay pangandoy ni sa uban, no, usay ba makalimot pangandoy na sa uban mo nang tagaan na ni mo bili, di na ni mo pasagdan, no? No, okay ra na mga pahigayon na kapuyon ka pero mubarog ka pag balik kay anak gid na. No? Mo nang karon na magampo ta dol. Unya ato ni pahinungod sa tanang mga nagkugi. Labi na pud katong mga nanrabaho nga sila gid ang breadwinner sa ilang pamilya, no, kanang dako jud kay silag tahas kay daghang sarag responsibilidad ilang huna-huna, no, ikalipay man nila pero mas dako lang paghuna-huna silang pamilya. So, let's pray for our mga idols nga nang kamot. Kitang tanan in general, labi na sa mga narabaho, Idol. Anian na itong evening prayer sa gabi na ay after ani, musunod, Idol Dabs, sa programang Kumbati sa Gabi featuring What's the Style and ang storya niya unya at angi, dire lang sa 93.9 IFM. Kini sa Idol Chicks, Idol, manamilit, pinagi sa pagpamalandong.

Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una, kining amo ang pagpamalando, ang manipadangat ngadto sa mga individual nga naningkamot ang trabaho. Katong mga daghan kig pangandoy sa ilahang kaugalingon ug sa ilang pamilya. Pero labaw na tong mga usahay na yung mga kahigayunan, mga oras nga ang ilang focus ron, ang mga tahas po na kailangan nilang buhaton. We pray for everyone, Lord. Labi na nga dala-dala sa matag trabaho, matag pagpanikamot ang inspirasyon sa pamilya. Makatabang, hinaot paunta ang imong giyahan, tabangi, labi na sa mga panahon nga na yung mga hagit na kailangan nilang amo sakripisyo. We pray for everyone na mga naakaroon nagtrabaho sa hospital, mga security guard, mga nagtrabaho sa factory, even sa mga industriya nga usahay, walay mga holidays ang gipili padayon ng pagserbisyo, labi na kaning mga na hotel and restaurant management, kaning mga nagtrabaho sa mga susama po na mo, media people. We pray for everyone, Lord, among gihangyo nga imuhang giyahan kanunay. Tabangi nga healthy, piske ang panglawas, para makatigom, para mga makabayad sa mga bayronun. Hilabi na usab tong mga breadwinners and all the unsung heroes, mga heroes ilang pamilya. Tungod kay dagko kay sila og responsibilidad, dagkong kontribusyon, bayranan, ug uban pang gipanghuna-huna, matag buwan, matag higayon, matag adlaw. We pray for your guidance, Lord, para ani nga mga tao nga naningkamot, o para po sa tanan naningkamot, ng empleyado, ng sakripisyo, usahay makuwangan og tulog, kay daghan kaayo og ginahuna. We pray for your guidance. Grant them strength, give them blessings. Munita na namong giampo diha kani mo, Lord. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

Hello, eh. Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9 IFM. Mabog nan
1: pa ni. Idol, na mayong gabi no Zamba kaninyong tanan. Oh my God. Pizza Desize karon na sa bulan na sa Hulyo tuig 2026 mga idol. Kagahapon ang atuang kalipay karon sugod na po ang atuang panisikay-sikay. Para na po sa umabot pizza 30. Alam mo na kinabuhi idol, no? Ipagkatawang raman tang ambungan. Wala man tang ipagkatawang adunahan. Pastilan. Anyways, mga idol, panito sunan mga idol ha, sa dilipata mo patigulog sa unahan, yan niya pa yung mga musika ang itong kitagana sa dilipata mo patigulog sa tuang programa karong gabi. Una nga, YFM, kumbati sa gabi. Kao ba lang, yapon ninyo na ginusarang bugoy nga good boy, waylayan mga idol, idol dubs, ni ining adlaw nga Webes. Hola sa YFM, alas 9.11 na mga idol.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni idol. Sunod gamon nga pagpaminaw aron sunod gamon na say makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni Hawak mo
5: ang
4: beat, hawak mo ang
5: Idol Mommy Jays.
6: Ang tamis na sila tig o gabi mo gitig.
7: Idol Mommy Tig.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadora sexy idol Chixie.
16: Ang idol ng Beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol ng White Corona, Dai Bambina.
18: Ang laagan ng Pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy ng Good Boy, Idol Dub.

0: malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maudyod, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Ay, gabi na po pag-usap ka ninyo mga idol and welcome. Nini nga to ang programang IFM. Kumbati sa gabi, ikaw ba na po ninyo ang nag-inusarang bugoy nga good boy? Wala yung mga idol dams. Nini nga adlaw ang Webes. Pizza disayos karon mga idol sa bulan sa Hulyo tuig 2026 sa mga Catholics mga idol no mao karon ang kapistahan sa atuang Our Lady of Mount Carmel no July 16 mao kana ang pagsaulog sa kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel no sa mga nagadevosyon sa atuang Our Lady of Mount Carmel no happy fiesta kaninyo diha mga idol nya sa atuang mga idol usab nga nagbiyahe karon labi na gyud sa atuang mga idol nga nanisikay-sikay sa itong mga idol, gikan sa mga nagadaiyang lugar, gikan sa Luzon, sa Visayas, ug sa Mindanao. At ang mga pinalangga diyan ng mga OFWs nga always yung nagpaminautan sa tuang nga programa, ug wala na pindot na to ang atuang live. Nagyaw-yaw si Idol Doms nga wala makit-i sa live past nila. Sa makausapan nyo ato ang mga idol gikan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ato ang mga pinilangga diha ang mga OFWs nga always yung nagpaminaw tanaw sa ato ang programa. Matag gabi mga idol, maayong gabi kaninyong tanan. Si Randy Arshaga San Tisas, maayong gabi idol. Kumusta mo diha idol ha? Ang pingos ninyo ang mga pagbiyahe asa man mong lugra ha karon nagtanaw sa ato ang live. Just let me know mga idol. And of course, no maayong pagpaminaw usab sa ato ang mga idol diha sa mga nagadaiyang lugar. Labi na yun ni Idol Ronnie Sigismar diha sa may Minglanilla. May gabi i-idol mo, Idol Dabs. Request ko og kanta nga Victims of Love para ni sa mga biktima sa gugma. Ano naman na lumayo? Idol, ang gugma, dili bigyan na mukuan, mamiktima. Clarence Jade Avenido, Idol. May gabi i-idol. Salamat sa imuhang pagpaminaw diha, Idol. Thank you so much. Sa imuhang padayon nga pagsuporta sa tuang programa karong gabi yun. And of course, sa tuang mga idol nga mga drivers, gikan sa mga nagkadaiyang lugar sa tibuok kalibutan kung asa moabot ang atuang pagyaw-yaw mata gabi, mga idol. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome ka muna ining atuang programa karong gabi yun. Karong gabi yun, mga idol, magpalahit ang mga idol ha. Kaya tuang ato ang paminahon ang mga kaagi sa kinabuhi. Unya karong gabi una naon na usay nanas po laing nagpadala sa iyang kaagi idol. Pero manghinaot tanong nga makatawag ang atoang idol nga gusto mo paambit si Idol Joel. I do not know if available ba si Idol Joel. Just in case no basin og busy pa si Idol Joel, maato lang ning pang kung ano no ato aning basahon ang nagpadala sa iyang kaagi karong gabi una. Pero og makatawag si Idol Joel atong paminahon ang iyahang kaagi sa atuang programa karong gabi o na. Ubay-ubay, yun ding atuang nagpadala ng mga idol. Halos kada adlaw na ay tagduha kabuk magpadala, tulo kabuk magpadala. Mauna nga usahay mga idol, no? Atuang yun ding hatagan yun o pagtagad ang atuang mga idol nga gusto pong mapaambit sa ilahang mga kaagi sa kinabuhi. Ang uban po ani mga idol, no? Ang ilahang kinabuhi nga dunag yun makuha po nga mga pagtulunan. So sa mga nagpaabot diya sa tuwang swerte result idol, ato sa ning tubagon dulo basin si Idol Joel na ni ang nanawag karon dulo basin og mauna ni siya ato sa ni siyang papaabuton sa kadali. Ay ato sa ning basahon ang inyuhang atong hello idol.
1: Hello idol.
0: Oh, si Idol Joel ne.
1: Hey, si Joel idol.
0: Ay si Joel di idol, may gabi ini mo na idol.
1: Nagabi idol.
0: Kumusta man dol? Saman
1: ay okay ra gapon dol.
0: Naa kay i-greet diha idol?
1: Ay greet lang ko sa akong mga kauban diay nga mga masahista pod. Nila ni Mark Ninyo Itabis og ni Mark Vincent Itabis og ni Gerald Payak pod.
0: Oh, at taga-asay man ni sila idol, asa man ni lugraha ilaha. Asa man kani sila nagpaminaw?
1: Na diri sa Labangon.
0: Ah, Labangon. Yeah. Mayong gabi
1: idol. Diri sa deko ni Binbinido Concepcion diha.
0: Oh, si Idol Ben. Oh.
1: Yeah, sa akong kauban po, nga si Mark Vincent Itabis, o si Ana Mariani, o si Rinante.
0: Salamat ni Idol ha.
1: O si Binzi Boyles po.
0: Oh, napilaghan. Puni pag idol, puni pa idol.
1: Wala. O sa tanan na lang
0: naminaw.
1: Mga tagamasaysta nga naminaw diha.
0: Kana.
1: Sa uban nga nagkanilain nga area.
0: Kuwanta na ni mong bayro nondol, 320. Salamat, Idol, ha. God bless you, Idol.
1: O sige, salamat at idol.
0: Sabi mo na kung si Kuano, si Idol Joel. But anyways, mga idol, salamat sa inyong pagtawag doon ha. May nga on ko basta na imutawag doon. Parag kumuto na nga ko ang dughan. Nagpaminaw ikin mo sa kanunay sa tuang nga programa. Alas 9.33 na tuang nga oras, mga idol. Sa mga nagpaabot diya sa tuang nga swertres result. Ano yan, mga idol? Ito ang swertres result. 9 p.m. nga draw. Alas 9 nga draw, mga idol. 7-8-2. 7-8-2 ang ito ang swertres result. Congratulations sa mga nagmadaugon doon, ha? Sa mga naikarga ang ilahang, sitawaganing ipustahan na naikarga doon, ha? Maura, yapo, nagwalay na karga doon. Maura, may yapong istorya. Usahay, malipay ta, pero usahay, mag-ingon po ta. Ano man, nga nang, wala, onsa. Alas 9.33 na mga idol atong oras. Sa dili madugay ato ang pagasugdan ng ato ang programa. Apan, ato sa nipabuton sa Idol Joel. Basin ug makatawag sa Idol Joel. Kaya iningon siya kagabi, idol, nga iyaha daw nga istorya gusto niyang ipaambit sa kanginan. Atong kahit taghan o kahit yun ang dula. Sa mga gusto mo paambit sa ilahang mga kaagi sa kinabuhi diha. Kanabi itong makaingon ta nga duna yung mga pagtulunan nga nindot panaminan na yung mga patawag na to og leksyon nga usahay makaingon ta nga nindot yun siyang panaminan or nga makakatun po ta sa unsa may inyong mga kaagi sa kinabuhi. Kabalo man kita mga idol nga linlain ta og mga naagian sa kinabuhi. Linlain ta og mga kinagitawag na to gisubay nga maagian na. No? Linlain po tag mga nahinagbuan no? Sa ato ang pagsubay sa ato ang nagkadaiya nga agianan. So linlain ta og mga kasinatian. Mao na nga usahay ato pong i-considerar no ang mga kaagi pod sa uban labi na gyud kung wala pod ta nakaagi sa unsa may ilahang mga naagian. Maning hatagan og pagtagad. Idol, maayong gabi, happy Webes. Idol Dawes, please ko shout out Bintoy Family, Guido Family, Kunching Family sa Maydunguan, Basak Mandawi City. From Michael Bintoy sa Maydunguan. Salamat yung Idol Michael Bintoy. And Idol, maayong gabi, Idol. Dams, ug sa tanan na gyud na minaw sa IFM, labi na ni Flor Basok, Jill Makilikot, and my family sa Konseho, Bihag, and Shakur, pwede patukar sa Can't Be With You Tonight. Salamat kayo from Upper Casili Consolacion, si Miss Shakur Konseho. Salamat kayo, idol, ha? Sa imuha nga pagpaminaw. Murag si Idol Joel, murag di siya makasood sa tuang programa karong gabi una. So ato ning basahon ang kining nagpadala karon sa iyahang kaagi sa kinabuhi. Si Erben Nakorda sa Dura, good evening. IFM and good evening Idol Dams. So shout out sa mga nag-gym sa Kiyot Hedberg Fitness Gym. Mamayang gabi sa inyong tanan. Ug salamat Idol, your loyal supporter and follower here. I love you. I love din. Love din ako. Pero mindi din sa mga diyan sa mga idol na to nga nag-gym diyan sa may Kiyot Hedberg Fitness Gym. May gabi inyo diyan mga idol ha. O niya pohon idol kini si Erwin na Korda sa Dura pohon. Maguan siya ko diyan. Mag-gym niya ako diyan pohon no, para sa lima. Udako ni gamay ako ang batiis. Murag gamay na kayo niya akong batiis. Yung Luardo Arlene, idol, watching from Dugyan, Dalaguet, Cebu. Uy, maayong gabi sa mga taga Dalaguet. Kumusta mo diha mga idol? Sa toong mga idol diha, mga drivers no, nga nagpaminaw karong gabi una. Maayong pagpaminaw dula. Maayong gabi, happy Webes, Idol Dubs. Salamat kay ninyo sa inyuhang pagpaminaw. Thank you so much sa inyo mga idol. Idol, kinsa na si Idol from Michael Bintoy. Mao na gitawag na to og surprise idol. Si Idol si at ininyo ang ato ang bag-ong kaoban diri sa IFM. Bag-o na tong idol nga si Idol C. Good evening Idol. Naminaw lang ko sa imong tukar nga si Olimpio Rico ni sa may barangay Tulay Bakay Minglanilla. Uy, maayong gabi Idol Olimpio Rico diha sa may Bakay Minglanilla. Salamat kay Idol ha. O arita na mga idol ato ang naning basahon ang ato ang nagpadala sa iyahang kaagi sa kinabuhi na kining doon na siya ay gusto pong ipaambit usab kanato sa ato ang programa karong gabi. Magdugay na maglangan mga idol. Sanglit alas 9.37 naman atong oras. Ani ana ang nagpadala sa iyahang kaagi na atong basahon karong gabi una. Ini atong programang IFM Kumbati sa gabi. Ikaw ba na si Idol Dabs, ang laginusarang bugoy nga good boy. Bugoy-bugoy ni pero good boy. Oras IFM mga idol, alas 9:38 na. Ani ang mga idol ang nagpadala sa iyahang kaagi karong gabi una.

0: idol, list lang ko tago sa ko ang name. O sa ko ka single mama. Sa una sa akong pagka sa una sa akong pagka single mama, daghan kayo kog mga pagsuway sa ako ang kinabuhi. Sugod pa lang sa akong pagmabdos hangtod ng anak ko. Tuig 2016, nakahimamat ko usa ka lalaki kay ato na time sige ko simba kauban ng akuang anak. Stilan mga idol, no? Usa ka adlaw ni ana idol, nagkadungan mi og asakay og tricycle ni ining usa ka lalaki diin da magsigi siya og tan-aw sa akoa. Niatong unang higayon nga nagsakay mi sa tricycle, medyo wala kayo ko mahimutang tungod kay ang iyahang pagtan-aw sa kuwa murag lahi man kaayo. Sa pagtinuod lang naan ako'y usa ka anak kay lagi sayo man ko nga nabuntis, kinilaging magsigita og laaglaag, mag-inom-inom, naagyod tay mapadulngan, ilabi na gyud kung dili ta maminaw sa tuang mga ginikanan. Usa ka higayon ni ana, nagkasakay na pud mi niadtong usa ka lalaki. Ug niadtong higayon na wala nay laing bakante ang tricycle, maong didto mi nakalingkod sa sulod. Nagtapad na gyud mi niadtong higayon na. Tuod man wala ko makapugong sa kuang kaugalingon ug nakapangutan na ko niya kung tagaasa siya ug kung asa po siya nagtrabaho. Kay nganong pirmi man siyang makit-anak ko, pirmi pod ming magkadungan. Dito bang siya nako idol Dubs ug miingon siya nga bag-o pa lang daw siya sa amuang lugar. Siyempre ako idol, kinilaging dugay na ta nga wala makauyab. Nanghinaot po din taon ta sa ginagmay nga paagi. Ako siyang gipangutana kung naaban niya kauban ang iyang asawa. Ang ako manggod atong higayuna na gusto lang jud kong makigigala. Kay niadtong unaming nagsakay sa tricycle, lahi man iyang pagtan-aw sa kuwa. Siguro, makaingon ko nga feeling ra kaayo ko, apan sa pagkatinuod lang, naaman pod ko'y ikabuga, Idol Dab. Sumoto ang nahitabo, nakungutan ako niya kung naaba ang iyang asawa, apan niingon siya, nga ulitawo pa kuno siya. Wa ko mag sukit-sukit pa niya, kay kabalo ko, pasin og makaingon siya, nga naguna-una ko niya. Nakaanak baya ko, gumika nining ako ang pagsigi og pag-una-una. Niabot ang panahon, mga pila pod kasi mana ang nilabay Idol Dubs. Wala na ko siya ikita. Nagtuo ra jud ko, nakadtong amo ang panagsakay sa pipila ka higayon. Sulagma lang to. Apan wala na ko damha. Nagkita mi sa usa ka barrio fiesta. Nakanikatawa siya nako, nipahiyom siya og iya kong gi abi-abi. Kaya nagkaistoryanay naman mi ni adtong nagsakay mi. Siyempre ako Idol Dubs sa sanglit. Mamistahay raman pud ko, nagpangutan anay mi sa usag-usa kung naaba siya'y kaila pod. Ningon siya nga iyahatong kauban ang iyahang giadtuan. Silingan ra pod sa amiga nga ako ang giadtuan. Tuod man, niabot ang kahaponon ug misalop ang adlaw ug misugat ang kagabion. Dunay kalingawan ni adtong higayuna ug pagkahuman sa kalingawan dunay disco-disco. Pila bay istorya, nagkita na pod mi dito sa may diskuhan ug dito nakahigayon na ug sayaw kauban siya. Siyempre, kay babae man ko, wala ko magpahalata kayo niya nga nahulog na ko niya. Kabalo man ko nga musulti ng mga tao nga naguna-una na pod ko bisan og naa na ko'y anak. Pero sayop ba di ay nang mahigugma ta og balik bisan patuod og duna natay nabuhat nga dili maayo kaniadto. Sala ba di ay nga mopadayag ta sa tuang nga gibati idol dams. So nagpares mi og sayaw hangtod nga nagkistoryahan nay mi og nagkakuyog mi sa pagpauli. Iya kong gihatod og didto nidiga pud siya sa iyang gibati nga rikanan. Namatod pa niya niya tong una pa lang siyang nakakita sa kuwa. Doon na jud siya kuno'y pagtanaw sa kuwa. Kay lagi, mura kuno og familiar ang kuang naom. Mauman ka yun mga linyada sa mga lalaki, bastag makrush na. Sumoto Idol Dubs, nanguyab siya na ako og siyempre kay naa naman ko'y pagtanaw niya. Wala na ko gidugay-dugay pa. Pagabot sa tulo kaadlaw, gisugot na ko siya. Niabot ang panahon na nga nagkauyab mi o nagkaipon mi. Ang dili lang ginako masabtan niya Idol Dubs. Kaya samtang nagkadugay ang amuang relasyon, magsigi siya og pangutana kanako kabahin sa ako ang anak. Magsigi siya og ingon kung nagkontakay pa ba mi sa ako ang ex, ang papa sa ako ang anak. Magsigi siya og pangutana kung kanus ami katapusan nagkita sa papa sa ako ang anak. Hangtod niabot ang panahon nga naglalis mi tungod lang sa amo ang anak. Kabalo man ko nga gihugma ko niya o gihugma po na ko siya. Pero sa amo ang panaglalis, dili ko gusto nga makadungog og mga dili nindot nga istorya nga iyang iistorya kabahin sa ko ang anak. O kabalo ko nga mahigugma ko. Kabalo ko nga nahigugma ko. Apan, mas nahigugma ko sa ko ang anak kaysa lalaki nga niabot lang sa ko ang kinabuhi, Idol Dubs. Nag-uban mi sulod lamang sa unom kabulan ug nagabulag rapod mi, Idol Dubs, tungod lang sa iyang pagsigi ug balik-balik sa ako ang mga daotan nga kagahapon. Magsigi siya ug balik sa ako ang mga kaagi. Dili ba niya ay pwede nga higugmaon lang ko, dawaton lang ko, o dili ko husgahan sa unsa may ako ang mga naagian, Idol Dubs? Daghan kay mga pangutana nga nigawa sa akong unahuna, Idol Dubs. Nga numan, nga pirmi man gyud nga mahusgahan ang mga single mom sa among mga kagahapon. Nganong lisod man kaayo mi ninyo dawaton nga naa nami mga baktin. Nganong lisod mi ninyo higugmaon nga naa naman kung lisod mi higugmaon kung naa nami mga anak. Daghan kay salamat Idol Dubs sa imong pagbasa. Manginaot ko na kayo in town apila og basa ang ako ang pangalan. Kay kabalo na ka sa mga silingan. God bless imo ang programa Idol Dubs and more power. Manginaot ko nga imong basahon ang ako ang sulat, ang ako ang mensahe nga anha kanimo. Magpaabot ko Idol Dubs ug maminaw ko nimo matag gabi. Idol, may gabi i-idol. Grabe ni si Idol Alex. Pas nila, may gabi ni mo di Idol. Ikaw yun ang unang nabunutan. Ha? Ikaw yun ang unang nakadawat aning ako ang mensahe. Nakatubag, Idol. Unsa may imuhang maistorya aning ato ang nagpadala karon, Idol.
1: Maulig kanang ang kanilikin labi na basta ko na siya nga nahimu si Gulmam Idol Dab, no? Kaya hindi niya mo ni Idol Dab buwang gusto pa pa niya ang lalaki na katuhingan na sa laki na pagpupukulo silang kanang sa to naabot sa lugar na ilahang kita na hinakaila sila, di ba?
0: Mm-mm.
1: Mula na kakuha lagi. Nagagali mo siya, God. Mula na kakuha niya.
0: Nahigugma man kuno siya. Kuan ba daw? Bawal ba daw mahigugma o balik?
1: Hindi. Kala paghigugma, idol. So tao gina lagi, idol. Kung kanang iyang lalaki na higugma, kuunsa din niya siyang kanang pagkatao, di ba?
0: Kanang.
1: Maugid ito niya ang idol. Naso taon sa uskababay o sa uskalalaki. Kung mahigugma sa babae, kay kung magisuditso, kapag pa nila nga nakaila niya, nahigugma din siya niyo.
0: Kanang itawag na to, kuan ba? Kanang pag-ila-ila sa imuhang hinigugma, kanang getting to know each other, may kunan na siya. Kanang itawag, imusang ila-ilahon ang lalaki nga imuhang higugmaon or kanang babae nga imuhang higugmaon sa dili pa ka mahingpit nga mahigugma ka niya. Sakto ba, Idol?
1: Oo, sakto kay Idol. Kay listo mo kay Idol. Mula pong tanya lagi, Idol, nga kung sa ang iyang nahigugma siya diyan na ng lalaki siya. Diba, that Idol, dugay na ba na siya o kung pa siya ang story, Idol, nga sa pagbasa sa iyang suwat mo, diyan mo, Idol, kanang ngayon siya nga dugay-dugay nga what?
0: Iyang pangutan na, Idol, kay iyang pangutan na is kanang nganong lisod man yun higugmaon ang usa ka single mom?
1: At dinis ko yung mga idol nga lisod higugmaon ang single mom, idol, kay anong lisod man kung magkakuala kag lalaki na palag yun mo yatag mo sa Pinoo na talong nga lalaki mudawat yun na siya sa imong paka ikaw di ka yung mga ang single mom, lisod higugmaon.
0: Correct, no?
1: Oo, buutan. Lagi ka ikaw single mom kanya, buutan sa ka. Murat, dali ikaw higugmaon sa kanalaki nga, na buutan sa nga. Iba yung nga, pata nalaki nga karun, no? Iyang di pa, di kahiba karun nga. Wali suta ako, unsa din na yung tawa na lima ka. O sige, sa buhibot alam unsay, mga kaagin na, na, salahin na, nalagiko na sila.
0: Correct, no? Mag-ingon ta ba dapat ang tayo na kung naa magani kay karelasyon, dapat dili jud ka mo tan-aw sa unsa may kagahapon. Tan-aw nimo unsa may inyuhang kaugmaon. Tingnan na, no?
1: O, sino na, Idol, eh? Pero sa ako lang po na, Idol, anang kung ako'y mahigugma, kung ako'y mahigugma, Idol, ako'y natin uro sa Idol, eh. Kay ka na, yung single mom, kanang murag, naka-experience mo, alam mo siya, ugutan lang siya, naka- Agin naman siya. Kanang may gulig kung makuntigin siya.
0: Correct. Kung what if ikaw, Idol, lang iyang mahinagbuan, kaya ba ni mo siyang higugmaon? Kay nagpaminor ba yung taon siya? Di lang na pa-isulti yung pangalan kay Leandra Bacuno siya siling ngayon.
1: Sos gayo. Matay, kung masabot lang siya, kung palitan, masabot lang ka sa usa ka lalaki nga di na ka mo pili ito. Usay, usay na anya, usay wa na, usay lalaki. Kaya kasi, mawalik eh, magkakita ngayon, galing babae ko, magkakita gwapo. Then, kung kaibugot, mawalik na ako, na nang makurad, ayan, bugma, makuha na niya, nakamit na niya, ito gwapo.
0: Samunta siguro, kitando ang makita na niya, Idol.
1: Ako rin, nindot siya ka, murad, swerte kasi, Idol.
0: Mengong sila nga, uy, nagkuyog ang duha ka gwapo.
1: Uy, nagkuyog sa kalabutan.
0: Kana.
1: Oo, mga idol nga. So, matay, kung ako pa imuhang ikahipag, ay, kawang ka pa yung sumong pangano, so, hindi ka magmahay na ko dyan. Diyan ako, upos ako ka blind, pero, kaya, kanang, wala ko, kanang, hindi, baka yung nga, pero, maligay, murang diso ka ni Matan kung kami ko mag-press mo niya to idol na binag magunong na sa bitaw na bitaw nga mga kumbati ka mga pala idol ba mga inalam to mga di ka nang sobra sa ganahan to ng mga kumbati niyo ba
0: gana na pa mga idol Alex na pa mga ikakuan di ikabuga di idol Alex
1: di mo nga sa akong pagkidaro idol di gud nga binugahe insakto. Yo kay. Tabaw sa tayo nga.
0: Unsa man imo kanang kuan na imo pinakumpas pinadulot ayo?
1: Asa na pura kumpas ko. Katawa ko ba sa tawo ko ba nga. Wala amang wala sa awe ko. Ayo.
0: Unsa imo? Unsa man imo? Once a year imo ha.
1: Ari oi sa nga.
0: Unsa? Pero once a once a week or once a day. Once a week lang ima, once a week. Ah, kana. Importante ang gugma gyo dili gyud kadtong mga lawas nung panginahanglan.
1: Oh,
0: kanang
1: why kung
0: dili condition na love, di ba? Kana, sakto jud kay. Salamat kay Idol Alex, ha. Salamat kay kasi mo ko ana. Kinsa igi birahi dai mo ang mga kauban ni mga gigalaan.
1: Oh, Chito! Pagdilyo. Kung mo kasirita pa dili og gitle ka man niro, permintay na minaw ni Idol Dab. Wa, kung ni Junjun Pardillo, Ma'am Rusky Pardillo, Fernando Pardillo, yeah. Mga idol, salamat.
0: Salamat, Idol Alex. Thank you so much. God bless you, my idol.
1: Salamat.
0: Mga ka to si Idol Alex, mga idol. If it were you, mudawat kag single, ma'am? Kiningunan niyong mga pangutana. Kung ako pa to, mudawat ba ko og single, ma'am? Depende kung kuan. Unsay batiyon sa kuang kasing-kasing. Siyempre, kinsa may kung wala jud kun amin kung single ka pwede man di ba idol may gabi di ba idol na pangigaw idol
2: may gabi idol ben.
0: Idol Ben may pagpaminaw ni mo diha unsa may atuang kasikas diyang lugar ha idol.
2: Ako ba para nako nindot kay ni higugma oning single ma'am idol ben.
0: Anong nakaingon man jud nga nindot kay higugma onang usa ka single ma'am
2: nindot kay ni higugma onay kung naa kay gugma ang pagsalig dili ni mo na dili ni mo na ibig deal ang transition nila nindot kay gugma nindot sid kayo sa feeling nga gihigugma sa single ma'am anad pa sanay pa kamao na mo gamog
0: asa man sa kabinuha sila dapita sanay or ako
2: sanay sa paggam sa kabinuha nga ilang hiligugma idol ba
0: diha region no kana bitaw dunay matawag nato og kasinatian.
2: Ako, as ako, single dad, magigid ko. Hindi man na to, hindi na to himo issue ang ilang
0: kagahapon.
2: Naagian. O, ilang kagahapon. Kaya nga, no. Hindi ang magunta matrigger. Sama na karoon, no. O, pe, kami is kayang ingon ang laki nga. Sa unang palang pagkakit, sa una ko lang pagkakita ni mo, na nako'y laing pagbati.
0: Unya,
2: ang pagbati nga di masabot.
0: Kana, unya, ang ending di ay kay husgahan lang kasi muhang kagahapon, no?
2: Oo, oh, mo gani. Mo din na, mo na yung, ang istorya ba nga, murag, sakuan pa na siya, kanang fruit salad na siya.
0: Yan naman. Pero hindi mo nga na yung fruit salad, kay na ay kuan na ito, no?
2: Oo, na itang is, na aslong. Awa.
0: Ganon, ang fruit salad idol na ba na ito, no? Sa'yo pa siguro ko.
2: Wala, ay, dos gatas na idol.
0: Ah, gatas ka ako. Sabi mo na ako, na ito, no?
2: Kwanto ang ito, no? Kwanto ang buko juice.
0: Ay, ang katong green nga color idol, sa katong green nga color ba, sa tawag ka na gulaman? Parang mo kung tinunuan nga gulaman na tawag ka. Ano mo sa ito, no?
2: Ang lagatas, ano mo na nga, niligita mo ingon nga, isa di gugmaon ang single, mabilag single. Sa'yo naman dyan na higugmaon. Yan o, pagsalig ka man, good. Pagsalig ko kang...
0: Ingo mo sa ito nga, lahi daw kung usa ka single mom kay kinanglan, dili lang ang single mom yung imo higugmaon, kundi dili imong apilon o higugma po ang iyahang anak or mga anak.
2: O, oh, sakto mo na. Higugmaon gini mo ang inahan na pil package na gina siya tanan.
0: Kana, ano, inanan, no, kay?
2: Package na gina. Dili kita kay mo ingon ta nga, isa di gugmaon ka na. Ang imong pagtanaw sa ka-single mama na mababa na jud kayo kay nga no imong ipapil nila nga single mom ka hindi nakakasaligan na dito mo may laki ha ayaw ko pang imi sa mga laki do patingin
0: murag guba na kita gamay murag kung ano gyud ni nag gusbat na gyud ni atuang imahe na ni idol
2: oh gani imo pang upay guba na ta imo pa jud giguba og maayo mo na nga ma single man o dili single nindot din ba sa part na sa gugma.
0: ka na.
2: Okay. Ang mag-uban ng ginaanggog mga pagsalig. Hindi mo na ingon nga. Oh, kadi, kanimang kung kung naman gani, inanaman gani ang sitwasyon no, kung may communication ng single mom sa papa si anak. Kung ang babae, kung nalang gugman mo, dili na namubalik sa iyang paas eh.
0: Kana.
2: Wag gugma mo ba ni mo ya. Napay gusto mo ba ngatos amang sinensing anak ko, na kay mahimo na.
0: Correct, no? Dili mo ba siguro ka sugton po sa babae kung napa siya ay amor sa iyang paas or sa iyang ex, di ba?
2: Oo, oh, mga man eh. Dili ka daw ato, dili ka hindi ka ka-inchir sa iyong pinabuhi.
0: Pero, wala takabalo idol. Basi inighatag sa sustento ba? O niya, ang katong papa sa mga anak, maingon siya nga ka ng, unsa man, balikan datong mga kagahapon.
2: Kaya na idol, naanamang gina sa itong pinabuhi.
0: Mm-mm.
2: Kitang mga laki, o. Kitang mga laki, mo diskarte, magkita labi nag, na, na, kuwana na ito ba, na, sa tawag ka niya, na, kuwana itong, siya gide atong gigog madili gide ang lain umrod na nabatyagan na nato banga sa kadagang babae akong nasagatan ang inahanod niya po sa kung anak ay akong gigog ma ilan na mga wala niya ang time na mumusot ang diskarte sa kuwan mo nga mabalik siya pero aside ano kana kay gisugot gidawat ka sa babae ang trust issue dili na ang ibalik mas mausam mo na sinungdan ay lalad kining mga trust issue mo
0: kana correct correct no
2: kining wala o wala pa sila kasabot ba nga kanang unsa kiday kung musulta kung unsa kiday malit unsa ka malipayon kung binigin na to ibalik ang trust issue
0: o mangyari ka sa karan lalisan good ning mga pagsalig no kay pastila na eh sa mga takaroon ang trust gihimo ng pangkuan na pang protection
2: o gihimo ng rason ba nga para mangitag bikil mamani mga ninja moves sa ubang laki, dili lang kita kay mga ayaw ng tat. Duhal ka bang Eldad?
0: Duhal lang.
2: Tatulog Alex.
0: Kitang kita tulong ni Adol Alex. Unyaw, sama to yung Adol Alex. Kausa naman lang sa usa ka semana.
2: Oo nga ni, mamanay ako. Ako, sag, dili pa kay kusan sa in my edad na kong maidari. Idara na lang, dili pa senior ha.
0: Oo, pero kaya pa magag sa usa ka semana, mga katulor or kapila man mo niya.
2: Basing,
0: aya thirds, hindi kaya. Nalambuang hindi mo sa Idol Alex na.
2: Oo, oh, manan din eh.
0: Kanang mga butanga kay, kuan raman kayo na, no? Kanang matawag na to, o kuan raman na, kanang physical yes, raman kayo na, o physical. Ari kita sa
2: taoban
0: seryoso.
2: Taoban na pagmahal.
0: Kana, ari kita sa seryoso
2: taoban
0: nga.
2: Taoban na pagmahal,
0: Idol. Seryoso nga pagigugma ba? Kaya kini pagigugma, dili lang kay gugma pagsalig. Kung mahigugma ka o single ma'am, mapunan na siya o usa, kining itawag na to, o pagdawat.
2: Kaya,
0: kung hindi mo kayang dawaton, ayaw na lang pagigugma ako sa kasinggol, ma'am. Kaya kinalaman ka magdawat.
2: Nagang klase sa binuang, na ilalaki nga, ilang gitry ang single man para duwaan.
0: Kana, na yun nga bitaw, ang ubansad kay ilang pangwartahan. Ano mo, naluhay kayo mga single, ma'am, no?
2: Oo, dilita na ang ano, no? Disgrasyada pa gani. Na paangka, no? Nga inyo pa dyan tiwasan.
0: Correct,
2: ma'am. Ayaw na, enough na nga, ang tao makamunggo man dyan. Muna ako nga dirigid ko mudyat ano mga singgol ma'am. Uy, nindot ka na umkabaw. Nindot ka na higugmaon.
0: Correct, no? Kung okay. Hatagan lang kagayunan, nga nung dili magkamahigugma o singgol ma'am?
2: Oo. Oh. Mas magayon, mamayang abot ani niya.
0: Mas maganahan ka ato niya. Ato niya hatagin mong numero.
2: Ako hindi na ihatag niya. Maganahan siya.
0: Huwag naman nok pa ka-idol, mukuhaan dyan, murag mutusik dyan.
2: Para kami siguro higayon na, idol, at ablihan ako
0: pagbalik. Salamat ka-idol, salamat ka-idol. Mablihan dyan, mablihan ang nasirado ni mong kasi-kasi.
2: Oh, muna dahil, akong last nga pong day, ano na nagbalik kay nga no. Mabalik ang mga trust issue ni mo iragya po ngayon na maabot niya sa punto nga madapata na kaniya kay mag-away naman mo muna nga samtang sa'yo palikayin na lang focus na sa anak pero na kay time na ko ing na lang ko kaya nasa tagaan sa tigag time
0: ing na idol para mablihan niya ako ang nasirado nga pagbati
2: aning higayon na nga mablihan na kung pagbalik ako kasing kanya.
0: Salamat kay Idol ha. Salamat kay Idol. Idol din. Salamat kayo ha. Sige, kinsa may imuhang ipang shout out ni Idol.
2: Akong i-greet si Jopel and Hambling ang amigong ko na igadag si Pai Alex. Pai Alex, kumusta na kanina niya? Ang akong group ay dalas ang Good Health Massage Day nga. Nagabi ninyong kananiyan sa akong pamilya, Conception, Agbo, Nagmidiana. Kanalang ito sa mga
0: gabi. Salamat kayo, Idol. God bless. Idol, may gabi. Idol.
3: Hello, may gabi, Idol.
0: Idol, may gabi. Ay, nakasuri, Idol. Sorry ka, Idol, ha?
3: Idol Jewel.
0: Yes, Idol Jewel. Walang siya ko kasuri ka kanina, Idol. Atol sa nasang i-reserve, pangimuhang kuhan ni Mika. Napa makaugma? Available pa kaugma, Idol? I-message lang ko, Idol. I-message ko, imo kong i-message ni Mika mga 9 p.m.
3: Okay, padayon ta sito nga kuan dol no?
0: Ah sige, larga ka dol, larga dol. Unsa may imuhang ipaambit diha dol?
3: No. Kanang gingon sa kababay nga dili ba angay gugmaon ang usa ka single mom. Ato ning hinahinayon sa pagtaltag og pag-ayag dol.
0: Kanya.
3: Kinang pagigugma dol. Sayo ni siya isulti pero lisod ni buhaton. Nga naman. Una, kung muingon ka nga lisod di kugmaon ang usa ka single mom, kung tunay daghan nga mga lalaki nga interesado sa imuha, natural mamili ang magigagkinsa nila. So ang punto diha nga kung dunay mahigugma nimo, nahigugma po ka. Sama na ko, example ako lang yung itugan. Matirinan na lang ko di, ako di ko kakita. Sama sa uban nga tingnan sila, musuway sila. Kunyag dili dawaton, so diyan napita, dili. So diyan napita, lisod yun yung kugmao ng single mom ko. Ang dunay may kugmao niya, di po dawaton.
0: Kala, so, sakto yun.
3: So sa timan ba yan, kining pagigugma, dili maningon nga yano-yano lang itong litokon, yano-yano lang itong isulti. Kung dili ato yung alag, taltagon, ayagon, o tarungon ginatoga, akimay-himay sa makadaghan ba idol?
0: Kana, muna gina ay laktod nga pagka-istorya.
3: Okay, kung ano yung mga ni idol, akong balikon, kanang yung pangutana, ako ginibalik-balikon kay Cruz, isami ni Agua.
0: Mura mag-impeachment?
3: Ako ba'y gugmaon ako sa kasingkong mo, akong balikon. Ang usa ka gugma, dili na siya sayon litokon, dili na siya sayon nga buhaton, di sinisulti. Kaya isama lagi na ko, ibutan ko. Pilago to ka mga blind nga nanaw, ikatulo ko niya. Kaming tulo, pagsambarami, dito nag-sipiliho na mo.
0: Kana, no.
3: So ang punto niya, kana po nung mudawat po siya blindfold.
0: Kana. Kung andam siya mudawat.
3: Lisod na nung may nandag, lisod ba di ay? Higong maon ang usa ka-single mom. Kunyang na ay mga apply, tagak. O, oh, dili. Ang katong nang apply mo ay naglisod, dili siya naglisod. Mana siya idol gaps niya. Para sa mga single mom diha, no, unag yun sa tanan, kanang naimanguyab ninyo, namang yung may qualification, ana. Doon ay uban niya, kanang ang ilang gusto, kanang parinjer. Ako ba na, parinjer ba na? Ya, o baka ha, kining bahalag, di gwapo ba sa dato? O bak, pisyonado baka ha? Doon na sa uban niya, maingon nga bahalag saging basa labing ya matud pa po sa mga batan-on nga bagong tubo ang mutuo mo pas mo
0: pagtos.
3: Pero kanay idol ba mamahubog na tog kanang komedya pero ingon ani lang gid ang punto idol ang punto lang gid ako maura gid ni idol nga bisan kinsang tao nga mangutan naglisod bahay gugmaon ang usa ka single mom dipindi ra gid na ninyo ma'am dai. Okay, kung maingon mo lisod ba, daghan magyong po nang-apply o ganang, oh, nangita o mga mahigog mo, musabot po. Sama na ako taon, nga, 49 anos ako. Usap po gusto ng inahanglan.
0: Kaya makanin mo,
3: balik. Katong duha, katong si Idol Ben, ato na yung mga higala po buhat. Si Idol Alex, oh, nangita po na sila.
0: Usap ka si Mana, so, Idol. Kapila man ni Mosok, usap ka si Mana, kailaha, murag, yung Idol Alex, kausa naman lang.
3: Ay, Idol, ako nalang nangisingit, Idol Ben, kumukura mag ganyan.
0: Larga.
3: Okay, abi ni mo idol no, sadyan diga idol ang problema ginako idol mo sir gyud. Kanang sayong nahanaw kanako ang akong pagkatao.
0: O sa ibang busa po mo idol.
3: Atong imedical term idol. Kanang na ang akong pagkalalaki dipiktuso na yun. So, ako pangutana sa mga kababaitan, napakay mo dawat ron ang mga tao nga sama na ako nga dipiktuso na itong pagkalalaki. Kanang, doon na diferensya ba? Tingnan na to nga, dili na makabuhat sa angayang buhaton. Naon lang na to, idol, pura, pura respect po sa mga naminaw.
0: Kala, correct, no? Pero, naman yung inoan na idol no nga, dili mo na mag-agad sila kung sabi nga na ang ilaha is ka na bang ang tinudan na yung mangod nga na higugma, andam ka mo dawat sa kung kinsa or unsa ng kinsa ng tao nga imuhang higugmaon. So, dili siya mag-agad sa mga kalipay lang. At ito, pinunduman ang gugma, dili binapulos kalipay, nabigin na yung mga kasakit niyang lugra, ha?
3: Kay amin mo idol ha. Ako lang ning isingit gamay kay di na lang kung humisis nimo kay nana. Kani masumpay na mo lang ina idol. Una ko ay nahimong hinigugma nga ako siyang giingnan nga kanang day kanang ako ra paday no kanang kun kita mangani no musulti lang ko nga mauna kanang di na ko makabuhat sa angayang buhaton pero ningon siya nga okay ra kun na pero mas bagyo ko nung galmo na idol. So nanginahang lang gyud siya idol.
0: Nangita gyud siya lay yang gipangita idol.
3: So mayon ta idol no kuno na imo PM nimo diha nga kanang muhatag pag pagtulon anak ko pa nga madawat pa bag ako nga ako usa na in town ka mao kini mao kana dili na makabuhat sa angayan pang pagabuhaton. So ingon ana ba idol, so ang gidanggit ra sa ni sa gingon nga lisod pa higugmaon ang usa ka single mom. Ako sa kong pangutana, doon na pabagha tayo mo dawat ako nga, wa na manggitit kinay na magbaterya, idol.
0: Kuha na, idol, kanang, ang imuha lang yun, is ka na pang, ang gugma, dili man napulos yung magunahuna ta, basta mahigugma ta, maunagi ato muna naon pirmi. Dili sa tanang panahon, ang gugma, pulos, ingon ana, mga kitawag na to, kanang mga lawas nun ng mga panginahanglan. Ato pirmi, humduman, ang gugma, o sana ka emosyon. O dili na, o saka, lawas nun lamang nga panginahanglan. Kung makiingutan, makapalahutay, makapalungtad sa gugma ang kining lawas nun nga mga pamagi, pero wala nagpasabot nga maura ka na mahimo sa usa ka gitawag nato o gugma, idol. So, dili ta magpakawa sa paglaw. Kasig ta sa kanunay.
3: Okay, salamat, idol. Ako na lang kining ipagawas kay mubo araman sa din. Yamo lagi na nga naluway ko sa mga galingon, idol. Pulos lang kong pangandoy. So, mo na nga manginawasan ko nga, unta, usa ka sa makahatag og kahayag nini nagmangit nito lugdong kong panumduman.
0: Grabe ah, lugdong. Grabe nag imuhang sa tawagan na kanang dagom sa kinabuhi.
3: Oh, dagom sa kinabuhi og naglugdong nga panumduman nang kilom-kilom nga paglaw.
0: Kanang kilom ka, kana kilom-kilom, nindot ang idol. Salamat kay idol Joe, idol Joe, thank you so much.
3: Salamat kay idol,
0: my idol, sige. Nako kalahong bas mga Bisaya o. But anyways mga idol, salamat kayo sa tuang nagpadala karon. Daghan naman kag nadunggan.

Una-una ano kay daghan kay mga single mom nga nakakita, nahigugma o na ay mga tao nga nidawat nila. No? It's actually not a matter of lisod mo higugmaon, no. It's really inguna na siya dapat atong naunaon. Ang kinimanggong gugma mga idol usahay ato ma-misinterpret. Atong priminom duman nga ang gugma dili na siya mutan-aw sa unsa may mga physical no nga mga makit-an na sa tao. Ang pagtan-aw sa tao physical ra kay na siya mga idol no. Outside ra na sa unsa gitawag na to gugma. Kabahin sa gugma pero wala nagpasabot nga mauna siya ang gugma. Ang gugma andam mo dawat, andam mo salig ug andam usab mo pasaylo. Why sala kung may gugma ta? Ang pinaka-importante sa tanan, atong klaruhon, atong sutaon, kung kita nahigugma ba sa insakto nga paagi, sa insakto nga tao, o sa insakto nga higayon mga idol.

0: Idol ikaw! Halina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? Sige nga naman, tatikal. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, anak na ikaw! Karon! Mapungan ba ni...
2: Ah! Ay! Balita! Suertres ug Lotto Results!
3: Idol! Suertres Results! Alas 9! 7! 8! 2! Idol! Nakaigo ba?
4: Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
5: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
4: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana, uy?
5: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly.

0: 100% cotton.
1: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
0: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang lumpin pads, baby diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: 93.9 IFM. Mapugnan

0: And polycopter. Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko ang sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bis ka.
5: Pagbasa sa ikatlong kabanata ng aklat ni Juan, talata 1-36, si Jesus at si Nicodemo. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maiipanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa espiritu. Pwede po ba mangyari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi nyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Ginasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama nyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dinakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos.
1: Nine 3.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 10:24 na tong oras, mga idol, kini kabayan nga dalig nyo to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Usas mga active ingredients sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang makabuhay, mga idol. Usa kini ka medicinal plant, na ginagamit pila naka century sa nakalabay sa tibuok Asia, makaboost kini sa immune system, solution sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma ug allergies. Matabang sab kini nga ma-detoxify ang kidney aron ma-enhance ang liver function. Makabuhay pa lang na, mga idol. Unsa na lang ka ha, kung 17 ka powerful ingredients, tanan nimo sakit maulian. Og syempre kanang tanan anaa sa usa ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kinasob nga bahin gyud dali nga to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nakatira na ba mo mga idol og kape nga dunay native purple corn? Kung wala pa, i-try ninyo ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paghayagan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dunasab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganun din mamangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag ug hinlo nga digestive system, vegan ug gluten-free pagyud mga idol. Kapina gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Og EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga musunod: Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liloan da Pharmacy. Oras IFM, alas 10:25 na mga idol.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mga ibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa.

0: sakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
2: Ako si Janmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo
3: ang
2: beat, hawak mo ang
3: Idol mo, DJ.
4: Ang tab is mas latik o gabi mo gitik.
5: Idol, mami tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadora ang sexy Idol Chicksy.
14: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Indian Production Center. Muddalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan ng maliputo.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
3: Gikasilag!

0: ikaw. Magkalimtanahin nilang ta. Dili na ko gusto makita laki pang imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha, paigon sa bukid.
1: What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:18 na itong oras, mga idol. Welcome sa ito ang programang What's the Style sa IFM. Dito magdugay, mga idol, ato aning ipabuhagay sa kanginan ang ato ang drama karong gabi una. Kaya lamlam na rabang kagabiun, mga idol. Shout out dihan ni Abay Iboy ko si dihan sa may BDC Bacolod Mandawi Ziri from Michael Bintoy. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa kanuna. Inin, mga idol, ato ang drama karong gabi una sa itong programang What's the Style sa IFM.
4: Kining maong programa kay Rated SPG, strictong pag-iya o ginsaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

0: Ako si Ron Ron, ginaingon. Pasaylo ako nga nabuhat ko kinikini mo. Gibasulan ko na ang tanan. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.
1: Dadun ka si mong amigo sa syudad? Pasudlon ka niya sa iyang kitrabahoan dito nga kadaanan nga dito sa mall?
0: Dito ko, sa dakong mall day. Mao na day. Nga, abi ni mo, above minimum mga kong sweldo dito. Above minimum. O niya pa yun. Libre po ang among kaon. Kikanan naman ang akong trabuan day.
1: Mingaw kayo din pag-drive tricycle din sa probinsya doon.
0: Ah, mingaw kayo din. Masa pa, akong kita rin. Urbida, sakto ra sa abang.
1: Tugnaw era ba magkapi?
0: Ako anday, kaya muli ko. Tugnaw no, muli ko. Bisa kaduhas, uskabuhan day. Muli ko rin.
1: No.
0: Gamay pa man nga kung kuanday. Bantay ka, anak na to, gamay pa man. Mas may pod nga. Maglagyo ta. Sa gamay lang nga. Dili kayo, layo. Okay, maglagyo lang kita rin. Para sa ingon din na to masundan. Inday ba? Laing si kayo, masundan na yan.
1: Ano?
0: Gani?
1: Nga, kanos amang kang muad to si mong amiko.
0: Sa sunod adlaw na siya mo balik sa syudad. Makuyog lang po ko niya. Og, ang una niya na kong sildo na ako rin ipada. Kanabang, punsyap na yun, punsyap. Kamantay ka na? Ipada lang sa punsyap. Kamantay ka na? Nagpada ba?
1: Ang lagi. Sa di pa kamular ka, birahi ko kadaghan ha.
0: Kadaghan? O day! Bilan tayo kagdaghang gapas na. Ah, sige. Akong ato, akong amigo day, ha? Okay day? Akong ingnon, gam sugot ka na, gam mukuyog ko na yun sa syudad.

0: Ops. Ah, kini. Baya kini akong pansaplog. Panapton.
1: Tabun sa ilog.
0: Ah, nasawad ko na sa akong dakong bag. Ah, ako mga sinina, okay na. Karong kadlaw na may mubiya sa akong amigo, padung sa syudad. Ah, sa kayo mi, dito at Miss Bus Terminal. Anong sayon? Musa kayo mi, Miss Bus? Para sa syudad. Ay. Baya.
2: Don?
0: Ala.
2: Manako kaliko.
0: Oy.
2: Kita ka?
0: Oo.
2: Nagpantir ako. Wa ko'y bra.
0: Ako dahi. Nagborlis na yung kong daan. Akong brief. Ako na lang gibutan din sa bag dahi. Nagtabon lang ko ining habol dahi. Tanawa dahi. Oops! Ah, sabon na yun ako.
2: Basab.
0: Oops!
2: Ay, nagkita
0: niyo mo. Nag-uskin na. Ay, kamantay ka doon. Kamantay ka. Dali na dahi. Dali na. Aron, makatog ko og pipila ka oras. Humana to og bembang. Bembang. Dali din dahi. Oops!

0: Apa dengan silak adlaw meron oh. Boy sa mga kayo merudluyam kay ka.
1: Ha?
0: Yayayaya.
1: Oh, ba yun ay? Nila ay. Lisod ko yung sultiron ba yun na na. Bitay kay kundi yung lera.
0: Iya.
1: Nga ba yun? Huwag ito. Huwag ito. Kirmit ba yun sa kong asawa ay?
0: Hindi ba?
1: Bin na na kulit ang gapas may. Di magkaraon sa mong kumbati ba yun?
0: Biha sa sansali.
1: Bimbang ni may ba yun?
0: Tanaw na ko ba? Ang asawa ni mo ba? Ginahan kay bimbang no? Ganun. Angul kay jir-jir.
1: Angul ba yun? Ubay. Pero okay no ay.
2: Ari mo sa siya magpa-jir-jir ko ba yun? Di pareha ng mga asawa ba yun? Dito na yun. Tayong laki nga yung pa-jir-jir.
0: Oo, bitaw. Tino na.
2: Gani, gani.
0: Kita. Tanaw mo ay labing importante ba yun? Pahala na hanguli mong asawa ay Jorjel. Basta, ila pa Jorjel's lain. Kapili pagpahay ba, di ba?
1: Gani, gani, gani, bay. O nga, love kina ko ang asawa, bay. Love kina ko siya.

0: Wala ka niya sa bank. Klaro kayo na kung gusto niyo mo. Sabi niyo na-una niyo. Ay, palabiyahin ngayon. Jujira na. Patilawa siya ng imong ragbaka nga waydunggan. Ragbaka ba?
1: May pagkatinoon lang ba yung sultiha, di ka?
2: Pita. Puno na kayo ba yun? Gaming ako kag-jir-jir ba yun? Pero di man ko mag-jir-jir lang yung babae ba? Ilang pa na kung usawa. Ano mo na ba? Oo nga. Kumana itong kaon ba? What I mean, Josie, nga sila ba na? Tanawa, sunahan. Nagdura na rin ako magkaon, no? Masa, pangipuso na nato ang kinandaan. Pangipuso na nato.
0: Sige. Okay? Story lang sa balik at sa to.
2: Okay, bay.
1: Ako'y hipos. Hipos ko din na pita, bay, ha?
0: Sige, bay. Alat ka. O, ako din, bay.
3: Okay, bay.
0: Okay. Ay. Diri pa pala. Ibo siya rin ako. Birahan. Ngayon, batay di ba?

0: Di arang imong sokli, ma'am.
1: Ay, di ara po ang imong sokli, sir.
0: Okay. Mingaw na. Kapahuwing kita gamay.
1: Ay, mula tayad sa inig-off na ito ron din sa pharmacy. At tuta sa akong gaistaran, pagkitunta ka sa lalaking akong naibkan, ha?
0: Kwa pwede siya day noo? Kay, nardang nimanggag ka niya?
1: Lagiyads, uy. O kung maoyad ako siya, no? Oh, pagsun ko nga magpakasal ming do, ha? Gusto na ko magminyo, uy. Kay, sakto naman sa ko sa edad.
0: Swerte ka ng tawahan na day noo kung siyang makoyab ni mo o makasawa. Kay, ay, may dyan pabayakan ba?
1: Yes, Yads. Wapataon ko kasuway, nagihilabdan kong laki.
0: Mayong tag, dako lang iya, Yads, no? Pagunin ka sa guyad, ha?
1: Okay. Payo!
0: Kay para na ako, busog ko kadaanan ninyo. Kay kung gamay gani, di ka mabusaw ko, ay?
1: Ay, basta ka nakagusto ko sa maong lalaki nga si Ronron Yads. Kung dako mangay ng iya, ha, inigkahuman o kuan niya na mo, aw, samot ko o kalimpay.
0: Sige, sige. Karoon, inig-off na to. Kuyog ko ni mo. Buta na ako sa maong lalaki, ha?

0: Asno.
1: Oh, wow. Kamao lagi ka ano?
0: Unsa? May ano?
1: Ay, mao lagi na gwapo. Ibu kinin mo si Yanni, uy. Busa, pangoyabi siya karong gabi, eh.
0: Oh, sige. Ah, Ignacia, ha? Nga kung karong gabi iba, musong ko sa iyang giukuparan nga kwarto. Musong ko, mamisita ko niya. Ug panguyaban ko siya.
1: Sige. Lipay kito siya nga mahibaw nga mamasita kanya karong gabi.

0: Salamat kita eh. Salamat na yan eh. Gisugurti ko ni mo.
1: Law, manta ka rin. Bwasa, dito ka pa ang tunsan na dukay. Nga nang itutukan ko ni mog maayo. Lakra ba yan kayo na akong boobs? Kaya wako na bra. Niya nipis ang duster nga akong gisalo.
0: Kining. Ikaw rang usa din is imong kwarto nga. Giokoparan. Day?
1: Duhami, pero ang usa lahok kauban, ni bakasyon sa ila, sa probinsya, kuan mo rag sunod si Mala pa man tingali to siya mo balik.
0: Day, tanaw ang bumbong, day.
1: Hangan,
0: tanaw. Ang imong liog, ang imong ubul-ubul. Amian ang maday, oy.
1: Karaan kayo mong star.
0: Karaan niya, day. Gawas dila, day. Kikilaw niya ko. Gawas dila, day.
1: Alay. Oh, kinana.
0: Di ka ginahanana, day?
1: Uy, dili. Kay mahatlo ko kay Virgin pa ko. Niya, bago pa ta nagkauyam niya. Ay mo dah yun kung... Mati ka, ay.
0: Kuan ka rin.
1: Gisipon pagit ka. Wala, huwag tawag-tawag yung sipon.
0: Huwag yun, day. Pero bahala lang sipon, day. Importante nga ikaw na akas sa katubangan. Kabantay ka, day. Labang kritika. Busa. Sige na, day. Sige na.
1: Ana. Kung giala sa matagal.
0: Ups! Ayan. Day, unahan gamay, day. Unahan lang tagamay, ha? Straight to the point. Straight lang ko, ha? Unahan, kabantay ka? Anak, magkana. Mau magkana, day? Di ba? Asa man? Sakto ba ko unahan, day?
1: Eh, mo man ang gibasa.
0: Lagi.
1: Pamanggod na.
0: Lagi, kabantay ko, day. Tana.
1: Suot na di, ha?
0: Nag-anji ko, da. Ato tayo mo kwarta, day. Kwarto ta. Kailan may naging i-chir-chir, day. Kaunon ka ni Maya. Sa dili pa na ko bukon.
1: Lami
0: tayo, ginukay mo. Hello?
1: Lami ko ay.
0: Lami tayo. Usba na ko. Padahogan ni Maya. Padahogan ni Maya. Tayo pa na ko na mga ginig maburat lagi. Afu. Niyak siya burat.
1: Alam ni.
0: Buwan na lang ako kong brief. Oops.
1: Tanapuan na imo. Taas pag yun.
0: Liwat ko punta tayo.
1: Kasi mamatay ko na sa kasakit.
0: Dili lagi. Kinip.
1: Ah!

Ang ilaptan din ako si Yanni sa makadaghan atong higayuna. O man sa nahitabo, gisultihan ko siya sa matuod nga minyo ko ug may usa ko kaanak. Igo lang taon siya sa pagkilat. Askin luuya yung taon.

Moga tumang kasama ang kaagi ni Runrun, dinining tulumanon. What's the style? Askang luya in town is style. Kini mong sugilanon, kisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
1: 93.99 FM, mapugngan pa po niya mga idol. Eh, alas 11:37 na tuwang nga oras mga idol, mo kadto atuang nga drama karong gabi na sa tuwang nga programang What's the Style sa IFM. Oh, baka ako niyo doon. Anyways, mga idol, mo sunod na programa ng IFM ES Extra Session. Ako ba na yapon niya sa Idol Dubs? Itong text line 0923112-8701. At ang mga Facebook Live viewers, salamat kayo niyo mga idol sa inyong pagtanaw. We'll be seeing each other again tomorrow sa tuwang nga programang IFM Kumbate sa Gabi. What's the Style sa IFM o IFM ES. Bye-bye for now, Facebook Live viewers. Palento sa nasa itong programa. Mosuno na programa ng IFM ES. Dari lang yapon sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni A.

0: the style sa IFM. Pasiyaw upawa sa duka style idol.
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makakal, pero matog nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapungan ba di? Oh.

0: 93.9
1: IFM. Di jutama ping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni. Sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire jud ta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sa kostimpla ba, mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ninety-3.9 IFM, mapugngan pa po ni mga idol. Idol dubs ni mga idol sa programang IFM ES. Alas 11.44 na itong oras mga idol. Manamilat na sa idol dubs dula. Kaya lamlaom na yung kagabihon. Nadali man taan nga itong salamat kay ninyo mga idol. May gabi i-idol na nawala ako ang duka sa drama. Si Olympio Rico ni sa may barangay tulay. Bakay may ganilin. Nawala yung mga nawala yung mong duka sa kuana idol ka na. Alas 11.44 atong oras mga idol. Manamirate sa idol dams and we'll be seeing each other again tomorrow. Huwag manapod buhon tamag-uban mga idol. Sa mga nagmaniho, daamping mo sa kanuna idol ha. Sa mga nagyong pang buhat, padayon mo sa inyong pagpunisikay-sikay. Padayon sa pagkumbate sa kinabuhi mga idol. God bless kaninyong tanan. Ay mong kagawal mga idol ha. Sa tuang mga pagsulay, di ta magpakawa sa paglaom na ang Ginoo. Nga andam mo kanunay no, na mo giya ka na to. Mubo ka na to sa walay puas nga panalangin o grasya. Meets Shakur Consejo. Salamat kay sa imuhang always nga pagpaminaw dula. God bless ni mo dia idol. I'm going to play your song later no, after the first song requested by our good friend. 11:45 is our time mga idol. I'm leaving you this song from Joe Lamont, Victims of Love. God bless you mga idol. Bye bye everyone. God bless.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho. Kanta, unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM AS Extra Session Iftana.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, Idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Gab.

ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: Chulalu, maong ay na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and I FM.
2: You and I FM.
0: Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni? 'Cause you

0: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni? Ah.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

Hello, eh. Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number 1

0: ikaw ba? Sige, pangapit, pang-cheeks. Pangitin na poblain, oy.
1: Wow, guwapo.
0: Uy, pangapit, palami ha, kung naginutunta. Mapungan ba ni?

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh. Naot siya naman yung akong radio. Nipilit naman niya siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye mahal.

0: Network's special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Network's special coverage.
1: Idol mo, VJ.
2: Ang tamkis na sila, Tik. O kaya may bugitik.
3: Idol Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, tapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o baban pa? Mabukan ba niya?

0: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basins yan na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins. A whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9. Hold
1: on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: Para siya kang guwapa. Miliyon kayo sa uyab. Ay, pagpungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag

0: sa mahigit-git.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tangkis na sila, Tik. O gaya ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tangkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄만 빠르네. 아, 아. 아, 아.

Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9. Hold
1: on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

Abang, tijit ko katuong nga wala na kay kwarta kay agasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Kapungan pa ni.

0: unsa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay. Hawak mo ang beat,
4: hawak mo ang the beat. Sa ang Idol Mommy J's.
5: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol Mommy Tik.
6: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: egal at oras ay ng alas tres justice kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man, ah?
1: Ang charger ba, init na?
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol Mami Tik.

idol, itong oras, alas tres, buhay, binatas ka buntagon. Friday, July 17, 2026, mga idol. Halay, dali alas panahon, Biyernes na po. Paano po doon kanyang ting totoo na sad? Ay, nakagpot ako laway dire. Mautoy ko ay kanyang pure nga sa library glass. Sarot lang. Ito, okay. Musta niyo kamuntagon? Musta rin niyo ang pagpalikay si Kairon? Kumusta man mo din ha? Musta man itong mga tatay o nanay? Atong mga mama o papa? Atong mga iyaan ron? Atong mga uyuan nga Minghoy? Minghoy kay Wapapanades anak. Gikan sa gawas, wapang po'y kuhan, uy, katapusan. Hala, gadali. Unsay paliton. Mapalit o bangko nga tag 30,000, charot lang. Imong bangko ba, 30 mil, niya imong balay, kay wapang mamungbong eh. At least, dala kayo nindot ka bangko. Kita kayo sa mga naglingkod-lingkod, dala sa inyong bangko. Ayaw mo kalimot ng pangapi din ha. Nakoy kapi din, hindi ba mo kailangan na ng kapi ha? Oy! Mas lamigin ang EXL coffee mix. Oy! 17-in-1 mga idol. Oo, ako nirong ilisan. Did you try rani na ako kay gihatag mga kundi niya? Dahoy, di bula man. Mura mo kundi ng lamba. Attendance check sa tao na hula itong attendance check ron. May attendance check ta mga idol. Kung asa man gani mo ron, mamitik na meron din sa kuan mamitik na nga bugnaw nga lugar sama sa Ilaom's Kahoy, Ilaom Baron sa kanang mangga. Uy, ting bunga rabas mangga, no? Barato na lang kuno kay kilos mangga ron. Ingon sila, tag 40 na lang. Wapoy, 40. Uy, gabi po. May natas Mindanao, may natas ka probinsyahan. Kaya makatuo ko, 40 ang kilos mangga. Kaya naman lang ginikanto na kung carbon lagi. Namiyahok na ng uban, nganong kuan man. 80 man lang gihapon. Depende na gina mamitik, no? Ako kailangan sa mangga ka ng aslom-aslom niya. Kaya magkasagol ang aslom mo ang ka ng katamison ba? O niya, panadaan na tagpoto ni Ate Mirian Abadilla diri. Ah! May muntag mo ni Ate Mirian Abadilla. Panungdungog din ang bayot, oy. Panungdungog ka yan. Wala raman doon. Okay naman, God. Iapilong padas, chorizo, charot, mayot. Ayaw mo kalimot, alas stress. Diyos, sinas ka mong tagon. Wala pa rin kayo, sikay na muli na. Naibta na ninyo. Uy, ayaw dyan mo kalimot, bitaw. Please lang, pahimanglo lang yun na ito. Matagkadlaon, bisagili makadlaon, maadlawan. Kanain taon ninyo, ang ipangsaksak din na. Ibta na yung taon na ninyo. Ibta, gina ninyo human o gamit. Ayaw gitara ninyong ibilin-bilin. Ha? Kanang mga plancha, kanang mga lutuan, kanang stove na electric. Ikaw man yun, ibta. Oo, bahala ka pilonan mong ibot ng sa imuha din ang kuan, bayo. Bitay shout out ko ni Ma'am Verma, mamitik. Si Boy Sandoyani o ni Miss M. Si Miss M o si Nanay Hinara o ni Ma'am Vel Hatamosa. Good morning, ni muli at mamitik. Uy, may muntang, Sir Boards. Nindot tayo itong saging, Sir Boards, no? Nindot kayo saging. Katong saging nga gipakita ni Sir Boards sa iyang vlog-vlog, mga idols, sa iyang reels. Iyan itong ihatag.

0: Sige lang, Simon. Ayaw lang yung kabalaka sa imuhang kuhaan, sa imuhang mga pananombin, ha? Kay Pohon-Pohon, amo kang anhaon. Amo kang anhaon, manang andama daana diha. Charot lang. Okay. Salamat, Sir Bones. Thank you kayo sa imong kaayo, ha? Salamat, Jud, kaayo. Onya, amping ka diha, permi. Onya, lingawa lang yun imong kaugalingon. Kay feel na ko, mutan kay ka nga pagka-o-atch. Bitaw, eh. May tendensik ta, sa murong dapit, mga idol. Mani kay sikay na. Musta man ang ito ang pinalangga ng carbon market, Ron? Musta man ang inyo ang mga baligya, Ron? Musta man kaha si Ma'am Anit Bono, Ron Kabuntaga? Ma'am Anit Bono, diyan sa may barangay Buhisan? Diyan sa Atbanggil sa Mary Help of Christian, mga idol, diyan sa may Camparville. Musta-musta man mo din ha, mga taga-Buhisan? Onya, ato na lang pong inargo dito sa toong mga idol. Toong, onya, dahil dias pamutan. Asa pa ba nang nindot kaayo, walking-walkingan din ha, mga idol. Kadang, lami, kadang, ako kay mag-walking man siya ko sa una, oy. Karong kay natapulan naman ko kay ngano. Kanilaging, watay ko, wala na tayo practice. Hello, mayong buntag!
1: Mayong buntag, Lord Cake! Tamistos na take, lame o gitik. Musa itik.
0: Kumusta man ka?
1: I'm still alive, I'm kicking.
0: O, ikang bayot mo, kumusta man ka?
1: Oh,
0: beautiful. Kami ba, mayong buntag? Yeah. Sir Boy, mayong buntag ni Buda, sir? Karon kay naguwang naman gid siya, Ma'am Burma. Lami naman gid kay siya tanan siya. Mamitik, chance na ko. Mamitik, kanang ako na lang giputol sa punoan kay nahingga naman. O niya, ayaw lang kaguol kay naapay daghang bunga among saging diri. Mauna, Ma'am Burma, paganda mo diyang Sir Boy kay Pohon-Pohon, mahuaman to na tong helicopter, mga tuta sa Hampang Argao.
1: Bulanding
0: tayo ng Sir Boy, Sanduyan. Kay magluyang kuno ta, magluyang. Mukha ka ginuyang saging?
1: Sige, mukha ko rin sa kusang saging.
0: Nagkatawa si Sir Boy diyan, nagkatawa?
1: Ay! Good morning sa isa kong mga children ay Kevin Garbo o Nicholas Taguba. Sa mga beautiful girl, labi na sa Kumbishi at si Nera Manggila Mota. Si Mga Perry Rosales, si Mary Ana Bodilla, Mga Hinara Rana, si Tita Rizal, Marla Medali.
0: Mamberma! Mga tana ko, humana yung birthday o wala pa?
1: Wala pa!
0: Anong sa gani?
1: November 22.
0: Ay, oh sige.
1: Og kang lima kay December 15.
0: Wow!
1: Oh. Ano, sagam si Karula, adyo kami pagandaman.
0: Bitaw. Nakagintay ko na ni Sir Boyd, andama ng saging na to din na.
1: Bitaw. Mami, sa kong ABC, ni Marile, ni Carlos, ang ni Bell Hatamosa, ang ni Miss M, ang allergy sa kanya.
0: Paldo? Oo.
1: Sige, ito pag-inig sa abog sa kuang.
0: Sa abog sa vulkan.
1: Oo.
0: Good morning, Mami Tik. Ganina na ako nagmata si Ma'am Anet Bono ni... Oy! Yes! May buntang niyo na, Ma'am Anet.

0: 呀，也没米个了，我们给俺上地里播成都耶，我好几个被抽人了。
1: 哦，喂，您都搞，咱们搞又给俺都不是，哦搞又是呀，忙维曼呀，忙刘洋是呀。
0: 人家的给了，人家的给了，伊
1: 拉哈忙的。啊，是杭帮二狗，二狗。
0: 我没有听到了，你把耳机摸啊。
1: Oh, dayo Argao, day. Oh, sama makau na si bunga o Argao. Apa nak si bunga?
0: Si bunga loh.
1: Oh, si bunga dayon Argao.
0: Solo tiga kali dayo gadot nani no.
1: Oh,
0: awgali.
1: Mau lagi na. Sige lang, gina na ko sir Boyd Sanduya. Sige lang sir, ayaw lagi kabalaka na kay. Ini kan hak nama dia lampurnas nak tanan.
0: Oh, lebih yang manuk ke saya tapi betul ke payah.
1: Oh, takkan lagi kau yang manuk, Mamberma. Takkan lagi kau yang manuk ipa ihau tanya pag birthday naku. Hui, pag tanau naku kay sunui man nindot pagi balhibo ko ayaw lang na, oi.
0: Okay, sorry.
1: Oh, ikaw gimo nang i-attack naku, ako ginan dawaton pero akong buhion.
0: Oo.
1: Oo. Natalit akong tangkal na sink o color.
0: Ha?
1: Bongga.
0: Ay, kagod. Eh, mo na isari.
1: Kwa lang. Ako lang sa kisurahan ang manok na. Kwan ha, magbinutan ha.
0: Ay, ay, ay, manok. Ipari sa si mong itik, ha?
1: G-dispatch sir ba ng itik ni DJ Boy Kisa? Kuhaar ko ng itik mo din, mami. Mura magpiliwin ako mapatiran sa ilaw. Maglimpyo ta, maglimpyo ta, mi.
0: Pag-iha ka na, DJ Boy Kisa.
1: Ito, eh. Salamat kayo ni Mura Mamber, ma.
0: Lagi, oh. Sige, mami, ah.
1: Kamusta man ang apo? Kamusta ang apo?
0: Nag-dagawin, apo.
1: Ama ba?
0: Ako, wag ba akong... kalakabul sa ulan kasi kayo makusog kay makusog kung makusog iwa pahilayan makusog makusog makusog
1: dan alay ba dan alay mong ranyo yung tutukas dan
0: dito pa lang dito please kasi sa dyan mami para sa pwede ko makakala dito sa UHP kay laaram ako sa ubus yan madunggal ni balilali sila pa to disipin balili at pagsisir ba
1: ah
0: mapagaog sa gawa ya ara balili naman hindi sa sunsod
1: ah mao ba
0: okay mo mokuan masal sila mokuan magi sila dali kailangan sila imasok isig pamilya dali sa mo agapit
1: sige kaya ato nang ipanha inyong lugar yun yan nila kati Lailin Rabanis din na okay sir Julius Balili.
0: Mami, ano ba na siya dali mag-standby loyo sa motel yung sugbo? Kaya may tindahan di ala pakinggat sugaan. Bagya na sila ilas tambayanan nga. Masuro yung asa dali pa doon sa ubus. Kaya ako rin dito magpundok. Wala, hindi ka rin malayaw lang yun eh.
1: Oo.
0: Bakit na nila motel. Patayaw ko man niya.
1: Oo, patayaw na ka niya. Sige na, balati, balati. Mga anak na siya.
0: Kaya mami, ako may question kay beautiful girl para sa mga beautiful girl dyan kay pamilaw nyo.
1: Pasal ka lang, beautiful girl. Oh, Jose Marichan di ay. Sige, sige. Ay! Jose Marichan di ara, di ara, di ara.
0: Mag-reform ka lang, padungdungon na lang bakag puto. Di ba lang doon kayo patukar na slodo ka buok? Di ko ay appeal.
1: Maugi na. Usagin na niya. Hey! I-play na lang nila! Bisa sa pagbuike! Wala may nasiya.
0: May hindi ka. Di mag-gool. Mag-gool, Diyod.
1: Di mag-gool at Emiliana na Manila. I-play nila ko ron.
0: May hindi sa Emiliana. Mag-gool.
1: Oh, nag-all ko, kawa na ginan mo ipatukan akong han, akong timsang. Ano na lang siya?
0: Mami, guapa yun, pamirian, mami, no?
1: Oo, guapa, maya siya niya. Kanang, nindot siya height. Mga guapa man sila, managsuuna ka ng Ma'am Verma. Kaya kato sa si Ma'am Elinette. Oo. Oh. kang iksoon. Bakit yung una namong nakaila ni DJ Boy K dito sa IFM? Maugit o sus...
0: Ayaw ko siya di ba may show my good on niya.
1: Oo, show my good on niya. Kanang, ang kang Ma'am Elenes sa una, show my kay Mama, si Ma'am Elenes, yung iksoon ni Ma'am kaning Ate Mirian Abadilla, pag show, pag first show my festival sa TISA, kanang di ba contest pang to, Ma'am Verma, no? Pag first ever nga contest sa show my, ba nag-kwatong pag-loan sila sa show my festival. Sing Mama Elenes ang nakadaog sa timpla o sa shumay sa TISA. Siya'y first ever grand winner sa shumay festival sa TISA.
0: Pwede mami, pagka usugi sa shumay mami, ang TISA, may gipin niya, madunggan ako mami,
1: tinuod yun. Onya, pinangga kaayo mi ni Ma'am Elenes sa Elenes Elenes Wood House sa isoon ni Ate Mirian Abadilla. Kaya every time mag-meeting mi diri na ami okasyon diri sa DYE, grabe ang sumay. Kanang kuan yun, kanang bitaw, kanang isoon yun niya o kanang kuan ba? Kanang aluminum foil, gani nga, kanang murang planggana. Oo, ingon ano. Pura-pura, may kaon.
0: Uy! Mami, hamol din mami.
1: Oo, toslo, nihalang-halang. Ay, sus, luha-luha ang mata. Uy!
0: Kundi? Mami, ay, saba-saba na siya mami. Kaya nga siya masuya niya.
1: Pita, ay, noen, naka-en, hinawag ko ato akong guan, akong video, nga iyang isaway. Oh, naka-quart ay noon ko, siya wa.
0: Kami ka lang, kami ka lang. Dapat ay mag-gigira, mag-sambag-hilong.
1: Bakang yun, may gusan ka, kaya mo lang bubukay mong baba, gapilit na. Oh, di ba?
0: Ayan
1: ang mga tuyab, saan mga tuyab? Bakang yun, bisag sa kalsada, mga lakaw, no? Bakang ng aw-awo na lang ilo. Tungkol ka sa hamba.
0: Malagal, sa unang mali, ako mga freya, mga siya, magbalibol mo ito sila. Ilan ko pa kayo, girl. Ay ko, ay dito, kay nabawaan ako, ay ulit nyo niya, mawal mong ero, yung malagal mo. Hindi ko ito sa ko, bahala ako mo nung mayok ako, ay kamura dito eh.
1: Maog yun.
0: Balibol ka rin ba, balibol.
1: Oh, ako, ilalam mo ko sa una, kaya naman ko, halala, bantay mo. Kaya kaya baon ako nga managa na sila, ako nagulitan ako chinilas daan.
0: Pagdali. Pamilyang po, magsisili sila po, maalas ay. Dali na kay, iguli na sa pag-uwi ko na, pag-uwi, kusuri pag-uwi, mato ka lang, nagay ko, ang ilo, di ay, hindi ba niya?
1: Ang pang-uwi?
0: Ako, amiga, kato, amiga, mag-iba, ipanaw na mga riba, kulitak ko siya yung ilo, ya. Kaya ako, ang dahon siya, ali, mama, kulit na nila ko, agay ko, ay, kay, ka mga bayota, magpag-upo din, ilo.
1: Why kuan kanang ang kinabuhi sa mga kanang mga bayot bitaw? Oo. Grabe ka kuan kayo kanang grabe ka wonderful. No? Tinuod yun. Ang magdaog lingaw sa kafiyasahan ang mga bayot yun, no? Wala na, napahog yun. Pero may naging kumbiyaan ni Ma'am Verma lagi. Pero may kumbiyaan. Kaya salamat kay Ma'am Verma Aquino. May muntang ni mo na idol, mamitik. Gika na 308. Oh. 308, may muntang ni mo din na. May muntang po sa itong mga idol. Diyan sa may Bohol. Dari sa may Tagbilaran, dari sa may Tobigon. O nga, ato rin Tobago, Tobago ang tanibe. Hello, mayong buntag! Hello! Hello! Paman, adala, hello, mayong buntag! Ah, ato oras, idol, alas, fresh, may di otso na! Sige, badayon tayo sa nga nani. Di ba mo tingog? Ay, charot lang. Oras sa IFM, alas 3, by the 9 na sa Kabuntagon.
2: Ikaw ba? Sige nga naman, tatika. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din na ko.
1: Ha? Gibantayan man dai ko ni Musa. Yun ana dai ka. Karoen. Sapungan ba ni?
3: Ang idol ko FM
4: 93.9.
5: I F M 93.9 IFM. Ikita na.
6: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: 93.9
1: IFM. Ikikita na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik. Idol mamitik. Go.

0: Ang saban nga nung nagsige magpanghuyab. Duka-duka pa. Maoganin ako giingon. Nga ibta na na ninyo. Ibta-ibta para di magduka. Pita, ay, mamiti, i-play yun yan ako ang request. Gika na ni Michael Bintoy. O, ako nang i-play. Humanani muna. Tada, baili, sata. Good morning, mga mamitik. Pa-request kong song sa puso ko by Vina Morales. O Careless Whisper. Grace ni sa Lower Puti Buhisan. Thank you. O, sige. Ugma na lang ni mo ang request, ma'am. Kay... wala na may oras. Salamat kayo, Ma'am Grace. Michael Bintoy, das Dunggoan, Basak Mandawi, mayong buntag. Idol Mamitik, kisa day na si Idol C. Ay! Wow! May intriga mo, no? Sa Michael Bintoy. Pohon-pohon, inyo na lang makita si Idol C. Kung naami Idol B, naapot tayo umaabot nga Idol C. So, non sa C, D. C, D. suspense pa na siya, ha? Suspense pa na. Para naagin mo'y kuhan ba? Naagin mo'y kanamitang pamuton na amoy kanang atngan puhon. Mauna si Idol C, mga idol. Ato na itong patingogon, wapang manaabot. Pinay, attendance check na mga idol. Atong oras, alas 3.50, alas kamuntagon. Ay, dara. Dara, kadiot lang. Dili si Idol C, ha? Kung dili, samtang nangapi na mo din, ha ba? O niya, naminaw mo IFM, nangapi na mo gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mga idol. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sa gold ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Namutabang sa baron alibihan ang sakit hatod sa arthritis, may pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man improve sab niini ang imuhang heart health, mga idol. Mo dinot kayo nga kape, dili ka makuyawan kung dili kuan kay ka kanang agresibo kay kamo inom ani kape, ha, kay hindi pa kayo walay kuan, walay kulba. Mao nang gingon nga EXL Coffee Mix 17-in-1 ata. Gawas niya na nasa day siya rose hip, doon sa kini nito purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, o bayabas, mga idol. Hindi na kayo mga sangkap, eh. Pakaayog yun sa imo ang mga... Lagi mong ipamati ba? Hindi ka naninid na sa basa-basa nga kape, ha, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Wow! Hindi makalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Alas 3.52, tas kabuntagon! La sige na, attendance check ta. Ang inyong mamitik, nga lami paslatik, tamis paslatik. Tamis paslatik, nga lami mo gitik daw. Kaya idol, itong text line, 0923-1128-701. May muntag gani ng Auring o Dinoy Inting ako sa Lim. Kuya Buning o Desirel ako sa Lim dyan sa May Labugon, Mandawi. Kumusta man ang Labugon, Mandawi ron? Kumusta man ang mga taga-Pilit, Mandawi? Kumusta man ang taga-Subangdako? Taga-Magikay, Mandawi. Talamban! Good morning sa mga taga-Barangay, Talamban. Musta man mo din ha, mga idol? Kaya ito na pagkumustaon ang ito ang dali sa South, no? Barangay Mambaling. Asa pa man, dali sa Tabunok. Ari sa may Pardo. Ay, bongga, no? Barangay Labangon, may Buntag. May Buntag ni Ate Maggie Real, di ay, Kuya Julius Real. Kusama mo din, ha? Dali sa may City of Cogon. Sa may Bugnay Tres, sa may Buntang, Sitio Kalihon, mayong Buntang, kumusama mo din ha, oy! Si Ma'am Irene, Bayasi Bayarkal, mau ba na siya? Kumusama ng mga baligya niya sa kuan niya sa Kalihon di ay? Uy, si Ma'am, kuan di ay si Ma'am Ria Lapen, Lapenya, Rial Lapenya. May muntang di mo di mamitik. Sorry kayo katangsara ko makachat. Pero ang importante is, solid ko nga IFM. Kamujud, ang ako ang alarm clock, mami. God bless. Uy, salamat kayo, Ma'am Rial Lapenya. Morning, morning. Sa mga nagsumba, gabi eh. O sa maabot pang Mami! Guwapo! Guwapo na si Idol C! Uy, grabe pong ka! Itang tanan, binuha ta sa Ginoo ha! Binuha ta sa Ginoo! Walay bati! Wala po'y guwapa! So fair ang labanan! Fair and square! Mao nang na ay Times Square. Charot lang, Kuya Juan. Yung Canal 308. Yes, guwapo si Idol C, mga idol. From, asam siya gikan nga school, bie? Cebu Normal University, mga idol. O, diba? Hindi basta-basta kay normal. Ang Kuya Og na ay na nag-unang na charot lang alas pesig with their size sa kabutagon idol Ate Mariana Badilla manawagan chay lang kita ay may muntag may muntag may muntag dyan sa may Birama Avenue ni Mami Feli Rosales. Kita mamay na ito'y panggritong mayong buntag. Ah! Sir Ali Salta, di ay? Di sa may Pau-Pau Itiri, di sa may Katipunan Labangon, subangan sa may Bible Baptist Church. May buntag ninyo din ha. Sa mga Karwas Boys, Kauras Boys. Lami untang makaura santa at yung tabago sa Ate Mirian na Manilya. Ate Mirian, mayong buntag! Ha? Onsa? Onsa? Ah, di ada. Ako nang ikuan. Ako nang gi... Kuan na rin, bagnos. At ano rin? Si, ay, si Sir Jesse? Yeah. Ako sa kipapahuay kay Koan, ka nang naluya sa Mindanao. Sarap lang. Naluya sa Sir Jesse. Hi, Sir Jess! Good morning naman, Sir Jesse. Ha? Koan, murang nilive si Sir Jesse. Ate Mirian. Ah! Oh, si Kuya Dudong na di ha? Nada si Kuya Dudong?
1: Lapa.
0: Kuya Dudong! Oh, gipag-greet na kanila! Ate Mariana Manilya! Ay! Oh, kanina lang gipag-greet kanila ni Ma'am Verma, ni Lang Sir Boy Sanduyan! Oh, na, diin ba, Deka? Dito, makas balay? Ha? di ay. Sige. Ako na i-play mo kwan ha. Okay, bye-bye. Sige, sige. Bye-bye, Ate Mirian. Salamat kayo. Amping ka niya sa May Carbon Market, stall number 13. Pagkitaala yun sa Ate Mirian na Manila din ha. Kung ganaan mong mga karne ng alabas. Ang mga gwapo, gwapa, yun ang mga taga-IFM Mamitik. Si Janie. Jima, kaya ka, Jay. Ay, diyo kong Jima, Jima, Jay. Charing lang. May muntang bitaw ni mo na, ay, Jay. Jay, ay! Si Idol Kenny nana nabota sa Idol Kenny Jay digamo ma yung muntag ni mo niya panadi lang yung picture Jay panadi ko picture Jay kaya nalaman ko yung dagong din yung munyek ka amo lang ko na ginahinayong toslo ay Bayon! Alas 3 ko na yung 9 na ay omtob na ginitang alas 4 sa kabuntagon mga idol! Unyam, uli na ko ay! Uli na ko, may painit! Bumabay na ko! Bumabay na! Katangatangi lang ming balik unyam taon-taon! Kaya itong oras sa IFM, omtob na ginitang alas 4 sa kabuntagon!

0: ngayon. Alas 3:58 na ay ontob na ginitang alas 4 sa kabuntagon, mga idol. Unyam, uli na ko ay. Uli na ko, may painit. Bumabay na ko, bumabay na. Katangatagi lang ming balik, unyam taon-taon. Kaya itong oras sa IFM, ontob na ginitang alas 4 sa kabuntagon.
1: Sabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan ang galing yun, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang iniyahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kaloob. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo, sinabi ng mga pinuno ng Hudyo. 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ang idol kong FM 93.9
3: IFM 93.9 IFM Ikita na!
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik Idol mamitik.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layo na raw. Mapugnan pa ni. Ay. Hawak mo ang beat, hawak mo
3: ang Idol Mommy J.
4: Ang tamis na sila ti, o gabi mo gitik. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost Charming Auntie Maria P.
8: Ang kiatan og sabaan, Idol Kula Tido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Balik na. Ay nagsigigin luktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: 문자
1: 93.9 IFM 반복 난다네.
2: 오케이 나 nag-record na mi Rudy Tagsip, shoutout sa'yo Rudy Tagsip, Halamana. Ay, kantahon na mo imong kanta ha. Ditikitid ka nimo.
3: larga bunali na bunali.
2: Goods lang ba? Goods. Okay.

0: Idol, itong oras, alas 4:16 sa Tasca Buntagon. Nibalik na sa dagan niyo ha, ang Tamis Paslatik. Di ba ni anak ko nga muli ko, mababay ko? Huwag ko kasakay, uy. Mauna nibalik ko. Sarap lang, Kuya Juan. At ang oras, Idol, alas 4:16 sa Tasca Buntagon. Ganina na ba kayo nakakilangit ko ano? Nakakilangita ni Idol C? Oh yes, nami Idol B, nasan may Idol C, basin na sa imong sunod na Idol D. Ana lagi na ang wash mga idol. May buntag again. Friday na po. Aray, tingtutuho na mampunun. Sa mga, dali na mamuyagan. Aray ko. Malayo sa mga laog dila. Katay, pero karong buntag, ako sang ikuyog si Idol C na to. Atong i-welcome, ayong buntag mga Idol C.
1: Bayang buntag dira, mamitik Idol. Maayong buntag. Bangon na sa sayo sa kabuntagon.
0: Hello, eh. Murang naka-charge siya maayo ron.
1: Oh, ayaw na mamitik.
0: Yes, nasasayo sa kabuntagon. Mga langkot gina to na. Pitay, kumusta mga ni Idol C?
1: Super good, Idol mamitik. No, grabe. Excited kayo karong kabuntaga. Sabit na nga Bernis karon. So Sabado Domingo weekends na or weekends na po na mag papadayon na po ang mga laglaag sa barangkada, mapamilya, especially po niya hapit na parang Domingo nga musimba.
0: Maugyo kay Friday maron. Naapo tayo tuluman nun, no? Sa mga ganahan musimba Friday dito sa Santo Niño. Oo, na bukas ang ato ang Basilica Minore del Santo Niño. Una karon Idol C, ato sang ani naon ang ato ang Bosman Cute Gihan. Ay, dara. Ay, diring na Idol C! Idol Boy Key, may buntag, natunok!
2: Bakit labis kitang mahal?
0: Wow!
2: Ganda mo, di ko malimot na. Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdaman
0: ko? Ay, kung ni Midling!
2: Di mo man ako mahal, ito pa rin ako nagmamahal lang tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita?
0: Dara,
2: bakit? Lahat ay nag-iba.
0: May buntag, Idol Boy King!
3: Bayong buntag, Mami Pick. May buntag, Idol C. Hello,
0: uy. Hello, uy.
3: Mami Pick.
0: Yes, Idol Boy King, may buntag.
3: Swerte kay kakay, Filipino beauty, ambungan kay ang imuhang kakbang buntag, Mami Pick, uy.
0: Pang male beauty pageant.
3: Wow.
0: Oo. Kay Moreno ang color.
3: Kung papilunin mo sa mga male beauty pageant, ikaw na rin handler anang Idol C?
0: Di mag-all kay anhagid pa doong di ha.
1: Oo. Supported kayo ba?
3: Idol C, may buntag.
1: May buntag, Idol Boy K.
3: Kumusta man ang imuhang kabuntagon di ha? Kakbang ang imuhang apuhan.
1: Grabe, Idol Boy K, no. Kakbang na ako ang pinakagwapa. Aray!
0: Hoy! Hoy!
1: Naka-gorgeous!
0: Hoy!
1: Nakaroon nga sa iyo sa kabuntago ng pink-pink, Idol Boy K.
0: Hello, eh!
3: Pink-pink? Di, ay, hindi nila sa nila. Go, mura mo asan ka lang, Juan.
0: Mura napayok sa init.
1: Bunda ko pag-ari ay mamitik.
0: Pita, ay, masama ka na, Idol Boy K? Basta man ka din, Ron?
3: Hotdog! May buntag, Idol C, Mami Pick, may buntag, mga idol. Welcome to the show, IFM!
0: Bago na!
3: Idol C, pwede ba imo padunggon sa pinaka-sexy ni mga mapugnan pa niya?
0: Yeah! Go, Idol C!
1: Mapugnan pa niya.
0: Wow! Usap kayo mo. Nagwa ko ka-focus, Idol Boy K.
1: Mapugnan pa niya.
0: Uy, mo lang mag-napi Kit sa bangko, Idol Boy Kit. Pero, madana, madana.
1: Madana, madana.
3: Idol C and Mami Tikno again, live na ta on Facebook sa mga nakatune in.
4: Mm-hmm.
3: Mamaraig may pastair, Idol, sa IFM 93.9 at Cebu on Facebook. IFM 93.9 Cebu on Facebook. Aunya, di sa nila kalintan, Idol C and Mami Tikno. Nakashare na po ni sa ako ang account o sa account ni Mami Tik. Mami Tik o
0: yes.
3: IFM. Cebu ka, Idol C. Kasi singer ba ni sa Idol C, Mami?
0: Kumao ba? Kanta
3: din eh.
0: Allah! Idol Boy K, Idol.
3: Mga simplada ron, bakit? Kasi kanta sa QC nga ba, ba so yun na Idol C ka nang ba bakit sana sa bakit sa QC gani
0: QC
3: bakit o sana lahat ay nag-iba o sa
0: bakit ha ay dara ako i-play ha ako i-play dara dara sige dara dara dara
3: patuyan na yung masingir oi
0: Dala.
3: Okay, everybody, sing along with me, Idol.

0: pagkiba. Bigla kang naiba.
1: Wow!
0: Dangon na lang din.
1: Diba kay Tulog Shadow YK, eh?
2: Yes, makanta ba sa mga wedding, idol si, oo. Pwede lang gina... Na-
0: si idol, kwan ba? Idol si pakantahan lang, eh, may kanta nga na ay bakit, mm. Or why, or bakit, or ngano.
2: Mm.
0: Kaya nasa tingin na idol B, mm-hmm. Ay idol si, sorry. Si Petongo.
2: Hmm, sige. Pakantahan na to si idol, boy K.
0: Ay, patrawing nga lang siya. Ay, patrawing nga lang siya.
2: Patamblingo lang ko ni Diri Usao, eh.
0: Kaya ng ending song ko, no, idol.
2: Ah, sige, sige, sige. Sige,
0: sige. Or why, or ngano.
2: Ah, sige, sige.
0: Okay. Ready na ka, idol C?
2: Ready na ka, idol C? Go!
1: Bakit nga ba mahal kita? Bakit ba pinapansin ang tanggan ko?

0: Mahal wow. kita.
1: Kuya Idol Boy Key, in fairness, ako ragi na iwan sa tanan diri. Oo.
2: Mamitik.
1: Ay!
2: Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Only friends. Ano lang, why? Why? Wow.
1: Mama ni?
2: Gano? Ano sa ito, mami?
1: Mama ni akong giplay ron?
2: Puto
1: ba rin
2: sa pag-play
1: yung tawa
2: na wala
1: kay
2: Tampo
1: di ha? Paano ko lang mo? Ay, ka na Max Urban! Mga Urban! Yoyo Villami! Ka na...
3: Sample daw, Idol Mami T.
1: Kuya Juan, mag-idol mo kayo. Uy! Nagkulog pa akong panuhod. Mami, naro magiging kong mga kuhaan, mga kanang mga Visayan song. Visayan song.
3: Visayan song.
1: Mama ni magiging kanta?
2: Oh, kana. Kikal gani na version.
1: Oh, Kikal.
2: Baby, please don't get me wrong. Get me wrong. I'm not complaining. But you see. Get my mind. Why can't it be? Ang usa ka motorcycle taxi rider or kana bang mga ride hailing app sa Angkas,
1: Move It,
2: Maxim, no? Kay, I think sakto ba idol say no nga na-identify mang yun nga Maxim rider siya.
1: Maxim or Move It rider idol Wiki.
2: Ano nga akong baba pag niyagi sige man Maxim rider oi. Kapatid ko mismo luhan eh. Rider. Patay ang usa ka motorcycle taxi rider kun Move It rider nga si Fabio Norberte Jr. human gidunggab sa iyang pasahero atol sa ilang biyahe sa Caloocan City sa niaging adlaw no pag Martes Hulyo 14 idol. Base sa investigasyon kalit lang giatake ang suspetsado sa biktima. Human kini ni ganaog sa motorsiklo na kuhaan pag nag-CCTV.
1: Nabihan, no?
2: Gamit ang usa ka ice pick sa wala pa kinigitulis o gikarnap ang iyang motor. Gidapa sa ospital si Norberto aron matambalan apan giniklara siyang patay tungod sa grabing samad na iyang naangton. Nailhan ang suspetado nga si Jeffrey Katakutan, 43, sa nanakpan sa kinay sa Malabon City, human nalambigit usab sa laing insidente sa pagpangawat,
1: sus!
2: Pagpanglabni.
3: Paita.
2: No? Kung sa Tagalog pa, pagpanghablot, no? Pagpanglabni o cellphone. Sa kasamtangan, anaa sa kustudiya sa Malabon City Police Station, ang suspetsado og nagatubang og mga kasong paglapas sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery o homicide. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron matumbok yun, no? Makuha ang tibuok at motibo sa mga krimen. Kaya nga no, nanggawas karon ang naong aning Jeffrey Katakutan sa maong si tawag ani mamitik and I don't say sa maong suspetsado bunog
1: kayo
2: nigawasan ang hulagway niya karaang magsatliya nga na-involve sa dahil siya og laing krimen
1: bihan ni tawana no
2: kundi at the same time sakit pamalandungon abot lang yun ha kabantay mo ana I don't say or mamitik o sa inyo ang komento ana nga tagad sa mga nagtinarong or coincidence na nila tinarong responsibly mapinanggaon pareha ani in town sa biktima nga si Fabio Norberto Jr. nga gihaya na karon na arabay anak kunya naasatay nagkuha nga hulagway nga iyang inahan in town nga tigulang na idol mamitik and kinibang idol si nga naayon tao nagtapad sa lungon ni Iyahang.
1: Oo, na naka-wheelchair, Idol Boyki.
2: Mau gani. Unsa inyo hang komento ani mamiti ka na Dulce?
1: Ako ba kanang pakahibaw bitan ako Idol Wiki nga kanang ang angkas sa maong movie trader nga iyang customer mao ray nagunay og kanang bitaw duslak niya. Lami sus kanang nakaingon lagi ko nga amot lang may gani kay dili ta taga Manila taga Dirita pero subo gyud mo ba kanang malandungon ba nga kuha ta magdahom nga angas to na pasahiro may mukitil sa akong kinabuhi.
2: How about ikaw, Idol Faye?
3: Sa ko po, Idol Boy Kinog, imbis na tinarong-rang sa kataw, kay naagoy mga tao nga hiligid mo, mubagsak, or kanang muunay o patay nga gihatod man nung siya sa kagabi, apan naagoy mga hunahuna nga mga bati. Apan,
1: niluoy
3: taon tang kayo, no, ang driver nga, narabay tayo anak na bilin.
1: Damay para ba ang bata, DJ Boy King?
3: 3 years old pag itaon.
1: Play dead,
3: 3 years old, ah. Apan, wala na po daw ni Inahan, Idol Boy King, Idol Mamiti.
2: So, single
1: dad, isa, oo. Biha, no?
2: Nakita pa malado mo, no, gumika, no, na bigger picture, nakita na to ba nga.
3: Nagbit-bit.
2: O, sabag yung kahay, dakong problema sa to ang nasod karon. Ganyan iyang pagpangunuslak. So far sa nakuha nato ng mga reports gikan sa tuwang RNN Manila Station kay dito man sa kauluhan ay tabo nga agiimbestigaran pag unsay dugang motibo kay carnap man no gawa sa carnap iyaha pag yung murag daki communicate pag ila sa pamilya murag isuwayag gikikila niya ba so kung imo sa tanawon dili mataganahan nga mahukom pero sayod man ta nga mura man sad ni og adis-adis mamitik
1: klaro kay Dangway Idol Boyke.
2: In fact sa ato ang bugno sa bubugma sa niaging adlaw nakaisugot ko ana ni kaninga incident and then among gi-connect ba nga angay na pagkaha nga huna-huna ang present kasamtangan nga Marcos administration makauna sila ba nga ato ka ng paligun mayo ato ang war on drugs no ato ka paliguno ng ato ang kana operasyon batok sa illegal nga drugs kay mura maghita kaayo mura man og way ko kahadlok ang mga tao karon no ang pipila ka mga inani ba nga liman ka og makita pag gid mo sa video mura padung na siya mobayad igo lang ni kadaog example ikaw nga rider lipay na ka kay mo naog nang imong pasahero pag yoy kana bang hint nga naglalis baron sila etc wala gi ka nang kumusun ba so igo lang ninaog na gikalit og duslak inana gani na unsa ka inosente unsa ka karong ang maong tao unsa ka responsable sakit nga pamalandungon nga ang usa ka single parent usa ka single dad nga kamas o wanog init ang gisungasong para nga makasuporta sa pamilya unya sa ingon anak lang ba sa inana lang kadali sa usa lang kapamilyo patyon siya nga wala gi hinungdan Ginoo ko
1: no lagi
2: kaway hinungdan
1: pero Idol Wiki sa ako lang
2: ug siya ang suspect
1: mao gyud mo ra usapon na
2: but lang
1: sa ako ba observation Idol Wiki ba wa man ta ni ingon no nga atong gi kuan ang gidaon gid atong maayong administration karon sa akong tan-aw ba once kanay mga ingon ani nga mga panghitabo ba nga to lagi ang administration wala ra lagi reaction lagi kaayo. Wala lagi sila kanang mga kuan bitaw.
2: Bob ito ni ako ang iingon ni mo no sa pipila na ka mga
1: mogi di akong pwede mga kuanan. Mabantayan.
2: Importante man good nga ang usa ka leader makasabot mo communicate sa katawhan o niya ang piksad kung adunay mga incidenting
1: mga ingon ani nga panghitabo.
2: Kana bang kana ganing mo apektar nato nga mga kabos
1: kana,
2: no usahay kay murag ilitra ka ayo ba nga unsa ra may as kanus sa araman sa mukit kanus sa araman sa mutingog
1: maola
2: no, I hope nga na ay within the circle of PBBM nga ug ginatani nga mga insidente kanang naglambigit og mga kabos sama nato muhatag sad siya sa iyang mga pamahayag kay importante nga masabtan sa nato kung sa may dagan sa utok sa to ang presidente unsa may dagan sa nagduma sa administrasyon unsa may unsa man ta para sa iya ha? Asa man ta siyang kasing-kasing moragihon ana ba ako na maglagot kay pang ipaghuwad.
1: Ako gani makaingon ayaw sa akay kanang tulo na ka man kaadlaw wala ko nakuha na huwad po. Basin si I don't see why magmap anilon dire. Pugni dong pugni dong I don't see. Paang arinula dong inaplin sa dong kay
3: pada play.
1: Ice no may kuwang ana dong. Kita no Idol Ricky.
2: Bigger picture ba ina bang asa day karon ang ato ang PNP asa sila nakita.
1: Asa sila
2: ang stand sa inani nga mga karimen. Unsa may nasa nang una-una karon unsa may ilahang lakang pagabato usay usay man ang mata magkomento man ta nga karon pa man at least ba nga og nay may tabungin ani then naa dayo lakang nga ilaha pa bang ang police visibility dugagan ang mga police outpost etc roving etc may ana unta no abot lang ha I hope nga siguro basin og na miss out lang nato wala na nato na mahisguti kay base dito pod sa nahitabuan sa Caloocan kay nahitaw sa Malabon no Malabon man ang kustudiya sa maong
1: dinakpan
2: no? I hope na inana nga mga mensahe mga presidente pangulo ano po yung dapat gawin no nga naingani nga magrebenya ibutang ta lang in as far as Cebu is concerned ka booming ani nga industry mga TNVS ride hailing app name it move it Angkas Maxim Joyride ibutang ta kog sa mao nang motor ari pud ta sa mga four wheels daghan gyud pong kayo grab car kanang mga bag-uron kanang green taxi no even ang Maxim na so I hope nga ya kanira ba tungod sa booming example sa Sugbo kaning inani nga mga klase sa transportation sagad ni sila magabi kay daghan kay tag BPO companies diri BPO industry in Cebu City is very kanang it's thriving no padayon siya nga nagkana bang naglambo nagkadaghan no so daghan kayo og mga kaila nato nga mo duty og gabi butang ta alas 8 alas 9 alas 10 alas 11 nya dapat uban nga mga adlaw no kay usahay kung BPO ka call center imong company ang inyuhang mga clients ato sa gawas sa nasod so magbase ang inyong oras sa adlaw didto no sa gawas sa nasod so ingon ana ba nga kumusta ka ha no kumusta ka ha ang pagprotektar kumusta ka ha ang paghatag og bili kato ang gobyerno no kato sa mga ingon ani nga klase sa trabahan di ako nasakitan kay ko no mao nang usay makapangutan ang ano di ay ngano nga ang mga utan naning kamo
1: mao gyud na Idol Boyki
2: ay nako sakit pamalandungon Idol C and Mami Tig
1: lali man kagi dabudabuhan niya duslak in town ang maong move it driver nga napagiday gamay kayo nga anak.
3: Makita po sa CCTV Idol Boy King mamitik no nga nagpatabang in town na naglakaw sa kadalanan.
1: Naglakaw nga nagtuto in town pang iya.
3: Tabang.
2: Sus. Idol Boy King, kato din makita ang murag AI na generated nga nagbarog-barog sa kay ganang naagin ito'y rason kay sa CCTV nakuha gina yan. Actually nga naglakaw siya nga na ngayong tabang.
3: Yes, Idol Boy King. Nakita sa CCTV. Kaya
2: ko Idol Boy King nga
1: AI na ito. Tinuod gina ito.
3: Tinuod gina ito.
1: Sus. Mayon tag dinani kagawa sa prisohan ning tawhana Idol Boy Kill kay Idol C.
2: Okay, ubay-ubay man nga mga kaso ang ato bangon, di ba?
1: Mayon ta eh.
2: Homicide, robbery, ipagpangawok, no?
1: Pasiha, no?
2: Sakit nga pamalandungon. O nang, o na, mo na'y kanang murag nindot kayo ba nga mapamalandungan sa ato ang mga leaders, no? Atong hagit ninyo sa tanang mga elected officials because speaking of karong buwana I mean karong tuiga padung na sad no mabutar na po ta for the barangay and inspections
1: mao lagi
2: tag niya later on ang mga schedule ani Idol C on sa may nibawaan ninyo ang mga scheduling no sa tapos amag mabalik na po og imbitar ang commission on election nga mabutar nga mo imbitar ang commission on election nga mo file silang candidacy o uban pa no so atuan ang sundan mga idol kay mabutang na po ta og mga individual mga tao diha sa pwesto nga manghinaot ta na kaning mga tawhana nga to ang ibutang o serbisyo ka nato no
1: mao lagi
2: atong mga
1: kana tinud-anay ba
2: oo ang mudaog na maoy mo lingkod sa pwesto unta dili sila magpanuko sa pagserbisyo kay basin og sila serbisyo ang dili man na. As leaders kitay mo serbisyo, as leaders kitay mo alaga, di ba mamitik and idol say
1: correct idol Ricky sakto gyud mao na karong umaabot pohon og madayon nagyuning eleksyon sa barangay og SK manghinaot ang tarungan in taon na ninyo gunit ang bullpen tarungan na ninyo basa ng mga usay mga propaganda nila din ha ganilit tapadaan ang mga kalang kung koma ni o nana abitaw kasagari na bagina malimot na ba dayon ta idol boy ke o idol si oh na lang katumbangan murag ay ah, wa na mauna ni ay siya na lang yun oo kay nagsarabi ani pero pila ka katuig magantos sa maong imong gidawat nga way ka siguraduhan nga tulad anay nga serbisyo
3: serbisyo
2: pastilan anyway idol people standby lang mo unya mamipi o padangat ang pipila ka sa unya pagkuan mo diha ni idol si pagka nang sa tawag
1: boxing sa amin boxing o magkatakanta
2: unya pag o magkatakanta mo unya pagpainit o pamalandong kay si idol si may magkina mo buka mo ampo diha na pita so stay put standby lang mo dool ang busang soroyo ning kadalanan diri sa gawas ka bahay
1: ay amping ka ha
3: Boyki.
1: Amping ka dyan sa gawas, Idol Boyki, kay basig ngit-ngit para ba, di ba?
2: Ah, ungo man ko.
1: Dili, ay.
2: Karoon na lang kumusulti, ungo man ko, ay mo padool lang ko.
1: Sus, ang ungo ka, doon ka rin minatakdan, kaya gisigyan mo rin magpakaon, nawa man lagi, di ba, matuo?
2: Ay mo padool na ko, kaya pikon ta mo, mulupad mo ka, kaya kamitay lang mo na. Standby mo diha, gikan diri sa gawas sa bahin at ay karong taw-taw sa dugang pang mga balita gisgutanan live town Facebook doll IFM 93.9 Cebu text ni idol sa tuang text line mamiti
1: kanan sa 0923-112-8701 ayaw mo kalimot i-text or inyo mga shout out inyo ang mga birthday greetings yeah, na, di ba idol si yes, 0923-112-8701 idol boy ki unya ang ato
2: yes mami kick
1: ang ato atong Facebook page sa IFM 93.9 Cebu ato na pambasaho ng inyong ipang shout out niya
2: idol si unsa may mo ang mensahe sa ato ang mga listeners nga padayong naning kamot karon no ato ang mga tatay ug nanay na nga nagtuwa na diha nagbigamo na nagsugod na diha og panglaba nag
1: nanikay sikay na
2: lumag unsa may mensahe ni mula nila idol si
3: dagang salamat sa ato ang mga mama ug papa no nga kanunay ni atubang o nitabang nato sa tag-adlaw sa mga estudyante karon nga sayo sa pakabuntagon gipukaw na pay dili pa magpapukaw pero pukawon para muskila na ang mga bata
1: yes dasig lang kita dasig matag-adlaw
3: dasig
1: oo kay Biyernes sa mapod ron ihayas pag estudyante ron idol boy K o idol C katapusan na lang nilang kuan hunat sa ilang paan, sa ilahan. Oy, weekend na dayon. Oy!
2: Walang... Friday, kanatong tanan, TGIF. It's Friday. Ikan din sa gawas. Kini si Boyki, di kapugnan sa pagkatod sa nagunang balita. Tatagay FM Balita.
1: Daghang salamat, Idol Boyki. Nga karon Idol C, pahuaman sa kung kuhan akong cellphone, Idol C. Kay, murang chat akong boyfriend, Idol C. Kadiyot lang, Idol C, ha? Okay, ato sa tanahon, ako sa mga... Paano na to karon bitaw no idol si no lisod kaayo ang panahon karon kung pinani na lang ang ato mga makita ba sa mga balita nga ang sakto gina sa idol boy kino ang mga taong nagtinarong ba nga nung sila pa man unsa magitumuong tinguhaan yung mga tanaway mga lingaw sa ato ang komunidad nga nung manggiyod mo ngingon anak manggiyod mo niya shout out na ko ni Luna Parba diya sa may katipunan labangon may buntag ni mo diya Lon o niya daro o oh, idol si o oh, loo yan yan pa yung mama idol si no kaya nakakuan pag yun no naka wheelchair pag yun niya napag yun yung tao ni gamay yung bata na mauna justice for move it rider maod yun na idol si ikaw idol si o sa kanang layo-layo na ba ng inyo ha dili ba mingaw na inyo hanggi po ay mo hang pandili na mo layo sa dalan.
3: Hindi na kayo, idol, mamitik, pero sa pagkakaroon nga, kadalanan karon sa kadlawon kay Mingaw.
1: Kumusta man ang inyo dito sa Mandawi? Mingaw, no?
3: Mingaw, pero
1: sa man kanang i-compare nimo sa una sa wala pay pandemic o nag-pandemic na sa pagbalik sa normal na to kay imong tang lahi ra gyud no.
3: Lahi ra gyud sa pagbalik pandemic kay mga bata kay na ra gyud sa sud sa panlay.
1: Pero kuan ba mapangutanan ako nga kanang kuan ba kay no kanang daghan magay tao pud sa una no. Kung karon gamay na lang kay sana no. Mo na makahadlok. Makahadlok mo gawas og sayo sa kadlawon. Mabita lang ako mapakuyog ikaw sa akong boyfriend idol.
3: See?
1: Katong amahan sa akong mga anak kayo. O ba may makasal po? Thailand! Kuya Wan! Bito ay idol si sige na. Kanaawaga sila idol si kay mag-commercial tataod-taod ron. Onya wait lang. Dara-dara. Okay, dara-dara. Sige, mabalik sa idol si. Kaya itong oras, alas 4.55 na. Kini si Mami Tik.
3: Kini si Idol C.
1: Dini lang sa IFM Bago na. At itong oras, Idol, alas 4.55 na sa Kabuntagon.
0: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ikaw ba ah? Coffee lang, madiay ka? Wes, ay galawang di kang termos. Mapungay ba ni?
5: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
6: 93.9
5: IFM
7: IFM, baango na! Ang bossman cute gihan. Idol Boyki, Marketman on the run, Idol B.
8: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
9: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mami Tik.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This song is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May yung kang ihog sa imbornal. Mapugnan ba ni?
5: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
6: Okay, idol! Ito para sa alas 5:04, tas kamutagon, idol C! Musta man ka di, Idol C?
7: Okay, ragad, Mami Tic.
6: Okay. Idol C, arita sa to ang Suertres Lotto Results. Mm-hmm. Kagahapon, no?
7: Nakadaog ba ka or naka-jackpot ba?
6: Wala ko. Nagdawa-dawa akong postal. Kay feel na ko, di bang gin sila mang gawas? Oo. Ang kuya, huwag ako'y mo gawas. Ito ay, at ang oras, Idol C!
7: Alas 5:05 na sa buntag.
6: Wow! Friday karon, Idol C, no? Grabe kaayo kay daghan tarong buhaton. Ang uban, maginahinay ng panglaba. Uy, naglaba ko kahapon.
7: Yang anong ikapoy ka, Mamiti?
6: Wala ko ikapoy. Gakuan na ko. Hinda-hinda. Charit lang. Ito kapoy, may mga laba, Idol C, no? Di lalim.
7: Mahurot, hindi mo kusog, Mamiti.
6: Ano? No! Pinayari na sa ito ang Lotto Results sa 642 combination, Idol C. Dara-dara. Asa naman ito? Dara-dara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4. Ay, maulang gini siya. Maulang ni. Charot lang. Okay. Ang ato ang 642 Lotto combination. Kahapon kay Dara Idol C. Dara. Dos. Na dayon 13. 25. 6. 30. Una, 42. Naigo, wa!
7: Naaba, wala, aba, wala. Naawa.
6: Murag, sila mo naigaan. Oo, man. Una, arita sa ito ang Super Lotto 649 Idol C. Dara itong numero 5. Dayon, 34. 18. 26. 23 o 9. Nay mo ha? Nay, nakakuan mo diri?
7: Wala.
6: Wala ka?
7: Wala, mamitig. Ako nakapusta manggod.
6: Pero, ang umanggod, mukhaan manggod sila mga birthday, mag-base sila mga birthday, labi na kaya 6-digit nga numbers, bitaw Idol C. O niya, sige, lahos ta sa imuhang 3D Lotto.
7: Yari na po sa 3D Lotto, alas 2 sa hapon na 8, 4, 5.
6: Wow!
7: Naaba? Sa alas 5 po dahil na idol mamitik. 7. Size. Ano napunta sa alas 9? 7. 8. 2. Naka-jackpot ba mo, idol?
6: Hala, oy! Maayon tayo naka-jackpot mo din na mga idol, oy!
7: Okay, kay hindi na ba ron niya? Ugman, makalala.
6: Oy! Dalay pang puhunan! Itaw, no? Anya, loy, nindot mang ginang kuan Idol C, no? Pero og mamusta ta ba? Dili ra pud ta kuan Idol C kanang kanang shoot bitaw. O kay mag shoot ka mawa tay purol. Ka ba ko sa purol?
7: Purol short.
6: Ah, wala gi. Dala ta sa Idol C dire. Oh, purol kana short ta. Na kuyawan Idol C. Itay, basig na kay mga shout out ni Idol C.
7: Ipang shout out da ko ni Hanimi Olmedo nung taga Danau Luok nga naminaw karon sa IFM. Kang Gemma V. De La Cruz nga taga Texas.
6: Wow!
7: Ano ba kayo ni? Pero naminaw niya.
6: Texas? Kanang, Texas. Kanang bubble gum? Ah!
7: Shout out sa kan Jisrael no nga tagalite tabango. Shout out ni Arbel Abantao nga taga-Tabuk Mandawi nga naminaw karon.
8: Oy maimbuntang sa mga taga-Tabuk Mandawi.
7: Basaka.
8: Wow.
7: So, sa mga wala pa naka-tune in sa ato ang digital or Facebook page, bisita lang mo sa mga page ng IFM na 3.9 Cebu.
8: Mm-hmm. O niya, ang ato ang text line, kanang idol sa 0923-1128701. Ato rin pabasahon ilang mga gipang chat diri idol sa. May muntang mo na mamitik o idol sa, o idol boy ki, na minaw mitiniro sa Compostela Alegria Cebu. La kalayo, oy. Salamat kayo sa Tansyo Family Idol C o Idol Boy Ki o Mami Tik. Salamat kayo. Diapa Idol C. Good morning Idol Mami Tik o Idol C. O sa Rizal sa 3-digit 9pm draw. Balika, balika.
7: Rizal sa 9pm draw 782.
8: Wow. Nakadungog na ka. 617-170 ang last number. Salamat kayo ni Mga Idol C. At rin pamasahon o natamu kuhan kay Ola, oy, no, nag-uol ko.
7: Ganun, no, Mami Tik?
8: Nag-uol ko, kaya wala pa si Idol B. Wala morning, Mami Tik. Sa iyo, dyan ko mumata kay maminaw ko sa IFM na alagi mo'y bago si Idol C.
7: Ay! Ay, Idol, mayang buntag. Salamat sa pagpaminaw.
8: Thank you, kaayo. Shout out lang ko sa ko ang anak kasi Jacob. Hi, oh, si Sir Jacob Osorio. Hi, dong. Bango na dong, kaya mang-eskwela na ta dong. Oh, guwapo naman is Jacob. Uy, asang daddy, ani, Idol C. Oh! Oh my God! Idol C, itong oras!
7: Alas 5, Jess, na!
8: Alas, sige na, banig kayo, sikay na mo din, ha? Ito mga estudyante ron. Ala, ayaw mong pagkwan, ha? Luya-luya. Dili mo yun, nga mo absent, kay kwan na biya, Friday na ron. Oh! May buntag di ay ni... wait lang, ni Ma'am Grace, diyan sa may Lower Puti, Buhisan, sa Barangay Buhisan, diyan sa may Padong Tuong, no, mga idol. Atong oras, idol, alas 5,
7: Jis na,
8: sa Kabuntagon.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
10: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
11: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
10: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pag.com.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Sis, gisapot lagi ka.
15: Period ni mo sa.
14: Duh, I'm not in the mood.
15: Unsay gamit ni mo nga napkin?
14: Ha? Why man, unsay labot?
15: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
14: Ha?
15: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner.
14: I can rely on this jud, sis.
15: Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
14: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
15: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
14: Sis, asa mo ka?
15: Salamat kayo, sis, ha?
14: Sisters napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
16: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
17: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
18: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
20: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
21: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuha.

0: adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
0: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: 93.9 IFM. Pampog nan pa ne?
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung nganing namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Usa?
6: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live.
9: Fourth of Spades
8: brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyo mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.
10: Not sa bawat kalam, mundo'y magiging ikaw.
11: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan.
12: Wow! Maayos sad ka no. Abi kay ako ang

0: Tahan! Ako na hinuysadan! Kaya nga no, ako na pagod iyang ginikanan. Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo!
1: The Rosan Story Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Rosan Story. At tangi
2: ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
3: Ako.
2: Alam. Ayaw, sakto ra to. Uy! Hawak mo ang beat,
4: hawak mo ang the beat. Ang Idol Mommy J.
5: Ang tamis na sila ti, o gabi mo gipit. Idol Mommy T.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM Mabungan pa ni.
1: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan.
2: Wow! Maayusan ka, no? Abi kay ako ang inahan, ako na hinoy sa dan. Kaya nga, no? Ako na pagod iyang ginikanan. Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo.
1: The Roseanne Story. Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Roseanne Story. At tangi.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki. Marketman on the run. Idol B.
6: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
7: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.
8: Dali na, ay nagsirigin luktok diha, kaya hapit na ka mo eskwela.
9: Duka pa man ma.
8: Oy, ikaw sad banaha ka, bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
10: Maptik na, mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
9: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
11: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Baho na!

0: Idol, alas 5.32 sa buntag, 5.32, Hulyo 17 na dol. Kumusta man mo diha mga sukitig paminaw ha? Ayaw kalimot mga idol, 0923-112-8701. Di sa natin pakita si kinibang idol si Idol Kenny. Oo, para ato na siyang patingogon, ari sa ato ang usa ka mic. Mutingog man to si Mamitik karong buntag. Ano maayong buntag, balik ni mo diha, Idol C. Good morning.
1: Good morning, Idol Boyki.
0: Maying buntag, kumusta ang ato ang... kumusta ka ang ato ang presyos ka merkaduan karon? No, naba kay pagsaka sa imong paglantaw diha sa imong pag kumprahan ba ka og merkado, Idol C? Tigpalitan ba kag merkado?
1: Dili ra ba, Idol Boy?
0: Agoy dili di ay.
1: Apan si mama masig adto og merkado.
0: Unsa may mga nahibaw animo sa may imong mga nabatsagan?
1: Sa pangaroon, Idol Boy K, nagay mga pagsaka o pag-ubo sa mga presyo.
0: Siguraduan mo na. Siguraduan nga lagi nipasihan, ha?
1: Pagsaka o pag-ubo. Ang mga nang balance yan.
0: Boy, giingon sa imong mama. Mm-hmm. Pero unsa may sagad paliton sa mama ni Mos Mercado,
1: Idol C? Sigara, paliton ni Mama Idol Boy K, kanang sari-sari. Kaya para mag-utan.
0: Kanalagin ang sari-sari,
1: isda, isinuwa, inutinan. Unsa nga
0: kasagaran sa isda po paliton ni Mama ni Mo?
1: Kasagaran nga paliton ni Mama ng tamarong.
0: Uy!
1: Oh, lamit kayo na Idol Boy K. Naapoy bangus.
0: Mm-hmm.
1: Naapoy tuloy.
0: Agoy.
1: Lamit kayo na un-un, itrito. Sa'yo sa kabuntago niya. Sa buwan na to. Kaya nabutangan ng tanga na.
0: Uy, kalami ano. Uy. Sa mga nagigup-higup na diha ha, sa sayo sa kabuntagon, maayong buntag. Ato ang pag-greet nilang tanan na Idol C. I-greet na to, no? Ang kanang mga naminaw karon nga mga danay. Hello sa ato ang mga nagluto-luto karon, Idol C.
1: Hello mga idol, bangon na sa inapod sa kabuntagon ang pagluto na po para sa mga estudyante, sa mga magtrabaho.
0: Mm-hmm.
1: Karon ay naot nga maminaw gid mo pirmi sa Idol 93.9 IFM kay maghatag og kanang kaabti sa inyong kabuntagon nilagay na mga kainis, mga pamalandong pag-ampo sa ato ang kahitasan.
0: Murag gamay lang kaayo mamaray ko ken sa ato ang video nga mata dili makita sa Idol si gamay lang kaayo dong ha. Kanang si Mamitik lagi na makita. Oo, Mami!
2: Idol Boy Kima, good morning! Ay, wapos na karong buntaga! You're so fresh!
0: Ikuan ka ni Idol...
2: Okay.
0: Sige.
2: Kuna, kuha na rin ako, Idol Boy Kima.
0: Kani ba? Ni Adara di ay... Ano? Idol Kenny, dako na ko na yung iyaan, Ken. Pero unsay kaswete ni mo ni Mamitik, Idol C? Unsay mo hang
2: Idol C?
0: First impression sa imo hang iyaan?
1: First ko na impression ni Idol, Mamitik, Idol Boy Kino. Fresh ka ayo.
2: Ay, hindi
1: na yun.
2: Fresh impression lang.
1: Pink na gid siya ba?
0: Wow, fresh o pink-pink?
1: Yung samot niya, tugnaw diri. Idol Boy Kino.
0: Lami din tuwaon di ay, kay fresh o pink-pink?
2: Lamay na rin diri, babaw.
0: Babaw, lamay, babaw, lawas na lang.
1: Hindi, kinidro ako, Idol Boy Kino. Basik-basikhan ko diri ba?
2: Morning, Idol Boy Kino.
0: Good morning. Ibo ka na yung mga nag-comment sa toang Facebook page. Ako i-greet, no? Hi to, ay, Don Simon, nagpaminaw diha sa may Borbajo Street, Talamban, Cebu City. Happy, happy listening, sad. Pa-flex B, Idol, gikan sa Asturias, Cebu, Nelo niya ang iyong apelido, Butay. Okay, sige ha, Grace Narcua sa Alaska, Lawis, Maragmambaling, Cebu City ni Gindaruhan, Mingalilia, Irene Ignacio, hello. Lucila Satera from Pinamungahan, Cebu, from Southern Leyte, namino sad si Wherever Will Be. Kuya, magpangan sa Facebook, ano yun? Isa pa yung mga nagpag-greet ni ha, Idol C.
1: Lapit na pag-greet, Idol Boy Kino. From Alimar Jail, Tagaytay, Kansuan, Karka, naglanog-lanog ang IFM. Naminaw akong Mama Maring o Tatay Ben. Pa-shoutout doon. Daging salamat, Alimar. Napoy, good morning, Idol. From Sitio Cana, Asinson, Guadalupe, Cebu City, gikan kang Gio Arances.
0: Mm-hmm.
1: Napoy, nasa bus doon, Laminaw, Lantransco, Bus 73, Naldex, gikan ni Bisin. Napoy, good morning, Idol. From Hagobiao, Mandawi City.
0: Mm-hmm.
1: Napoy, good morning, Idol. From Lok, Mandawi, Idol. Shoutout ko kang Tia Rita Rigodo. O sa mga Rigodo family sa Sitio Pukang, sa ako mga igsoon, diya sa Sunflower, Tisa, Labangon. God bless ang ping mo kanunay, tanan labinani mo, Idol. Dagan salamat, Idol. Tapoy, Hi, Idol Boy K from PH from Abha South Region of KSA.
0: Uy! Si wow! Igsuon sad na ko, no? Si Josh, nagpaminaw ang Kabingatan family. Igsuon, mayong buntag.
2: Hi, Sir Josh! Na.
0: Unsa kito from Kingdom of Saudi Arabia. Mm-hmm. Kasi ipangan ani niya Idol si
1: asa si Nasrik Rancic Talsi.
0: Okay. Siya mo kaon na bagay mo yung Tobleron Idol, ha? Ang kaso o
2: ga. Tobleron Idol, Boyki?
0: Kinawin ko. Ang higit sa gawas.
2: Alipay na malangtang.
0: Inahinay na kagay. May edad na raba ka, ha?
2: Naugit Idol, Boyki. Dali na kayo kumapago.
0: So, basta idaran.
2: Basta, ano, bago tayo ginit na kayo kumukuan.
0: No.
2: Kanang mga sweetie foods.
0: Sweet naman sa ka.
2: Siyapak sa Idol si.
0: Omo, bene si Idol si.
1: Napigpikan na ba? Bawsan na ito, bawsan
0: na. Kanabawsan. Ngayon taga Gabby Cordova, nag-text na rin, Idol Boy, kaya ko ang bana, i-greet og happy birthday si Glenn Alinio from Gabby Cordova. Pero natay itawagan, mamitig. Dito magsabal, natay itawagan ka rin. Natay isuway, og mo reply ba niya siya? May tag mo, hala, taga-sudlon lahog ha, si Rock Rugs. Hello, Idol, may muntag. Si Sir Rudy Esparza, Idol Boy, sa Obgados, Kiyot Pardo, Cebu City, ang Haron, og Dilos Santos family, og si Michael Benz, maayong buntag ha. Natitawagan atong suwayan ang tawag ko nga. Mo reply ba ni siya? Hopefully mo reply siya. Nag-monitor ba kayo? What do you think, mami? Nag-monitor ba? Ato saan ka? Di niring man.
2: Niring na?
0: Niring.
2: Excited ko.
0: Ay, saba. Parang online man siya na. Sa siguro na minaw, guro ni Bataa ba?
2: Karon ka.
0: Hindi na ba mo reply?
2: Kaligo siguro ay bubuy.
0: Ha? Kaligo. Basta siya kikaligo.
2: Kikaligo.
0: Wait sa ato ning arita sa Osaka number. Kinuha mo niyang number. Okay, gamay lang kayo ha. Hindi siya pa winner doon ha. Ano rin, di ara. Ikaw yung mukanta, Idol, si kay special day man niya ron. Oo. Oh. Ano yung take mo? Tinumbun din ang mga special day. Kaya pala mo takabunos na rin. Agay. Ano ba matubag? Agay.
2: Tubagan. Agay.
0: Di ba siya, unahuna, Idol, si ba nga? Tawagan mong kundila. Oo, mga duty ron. Ingon na si Ate Miraluna, dako ako ulit tawagin. Di man, ipa-winner, ma'am. Nandiyan kita to bagun ani ambot la bakag. Karon taw ta dila sa ko mo reveal di ko mo greet on air not unless dili ni nato ma.
2: Tubaga na in town ng asak ka. Charot lang. Jackson
0: sa Harvard ay kita ko. Uy si Brad agay na minaw di ay si Mice diskarte na ko ang asood nga higala brother. Pag greet Brad Latransco bus 108 na minaw og IFM padung ko uli ilamat.
2: 108.
0: Oh, tan-awa nang pinaka na kog lawas ya nga tatuan nga taas og buhok. Si Mice diskarte na ang ato ang mga driver ug konduktor maayong buntag atong oras sa IFM.
2: Alas 5:40 na.
0: Request si Brad EJ kanin di sad palupig. Unya kaghapon gi kuan mo gusto IFM balitang sports ni Idol B no unya kani bang sa mga fans di sa FIFA ang makontra sa Spain mga suking tigpaminaw sa FIFA World Cup kay ang Argentina human gipili sa Argentina ang England no kaghapon sad ni sa semifinals sa 2-1 karon na ng Hulyo 20 mga suking tigpaminaw ang final sa World Cup. Oh, grabe sad no kung hisgot ta og football grabe kayo ang influence mga suking tigpaminaw pero balik tang Alex Iala ipay kita nga napatik ang napangan nga Alex Iala nga nagdaog Philippines diha sa kasaysayan sa natad sa
2: ang sakit ang badminton ang sakit ang Idol Boyki
0: tarong diha
2: tennis play sorry o angal tamo nga panahonan wala pa kung tennis diba? Badminton mami diritsyo
0: confident kayo sa
2: pwede.
0: Pasilo ano niya nagkagulang ng kumpletahan niya o ang
2: ano sa tama ko sa ba ni Wiki badminton man
0: saan paghapak sa badminton pag pikas pak balik pak
1: nagay dili pickleball ang Wiki
0: pak ayaw lagi ka mamiti
2: master sa una mastermind
0: sa natad sa
2: tenis.
3: Ay, naulaw ko, Idol Boy Kim Rambi.
0: Masayo pa ganyan ang kabaw o patumpiin.
2: Tao ka makahanga, may kamot.
0: Ano pa bang sigbin na? Bahay kayo mo, hakop. Kaya lagi magsigbin.
2: Naulaw ko. Katawa ni Idol Boy, Idol Boy.
0: Pero again ha, sa mga naka-tune in karon, ayaw kalimot, Idol, text him, asa mo dapita naka-tune in, 09-23-112-8701 Ano yung sabi niya, request ni Brad EJ kanin, request, sabi niya kung i-request niya Brad ha? Napabatay mga greetings niya, Idol C.
1: Na Idol Boy Kim, mayong buntag, Idol ha. Naminaw pirmi diri sa Kamanggahan, Himinsulan sa San Francisco, uy! Camotes, Cebu.
0: Wow!
1: Ayong buntag, Idol. Dahan salamat sa pagpangunaw.
2: Ang iwang hometown, Idol Boy.
0: Labaw,
2: Kim,
0: ang
2: no?
0: Isla.
2: Kanang pa ba, no? Kanang, bisang usaon ba? Kanang...
0: Mabalik kita.
2: Yes, you know your...
0: Island Municipality.
2: Ako bitaw sa hometown sa kong tatay, DJ Boy King, Idol C. Ginami na pasakit.
0: Asa ganito, mami?
2: Sa Barili.
0: Barili.
2: Pero pinag-agapan ako.
0: Maskin na inagpasakit.
2: Oo, bahala mo na nagpasakit na ako.
0: Mauba.
2: Pero pinag-agapan ako. Sa
0: hilak
2: lagi ko.
0: Mauban
2: na
0: pasakit mo. Pasakit mo. Na-alaad eh. Pwede ni mo ma-share, mamitikin sa mga pasakit mo.
2: Sa bagay pagkakadlaw na anak man dahi kwi. Malito siya.
0: Kwi sa daisy. Okay, unsa man yung mga kasinatian mo dito, mami, ha? Initials lang niya. Unsa may unang litra sa iyong pangan?
2: Ah... Limot pang ko. Ay,
0: letter J. Letter J?
2: Oo. Ang katapusan sa yangan kay letter R.
0: Letter R?
2: Oo.
0: Wala ka. Wala ka. Ikaw sa Tegel C, no?
2: Ang letter N, tinuod ka.
0: Ay! Laging sigbin, di ha? Atong oras sa FM Dool.
1: Alas 5.44 na!
0: Alas 5.44, Idol, Hulyo 17, ha? Hapit na yun. Hapit, nakatunga na ta. More than half of the month na mamitik. Nutrition month, o ilang pag-at nga lang ato ang pakulo karon. Karon nga, as buwan. Okay, napisi man tagamay, pero naatay pakulo ato ng sugdan sa Lunes.
2: Yay! Kana!
0: Naminaw din si Ma'am Adnil, no? While nag-kuan ko, no? Nagdigamo sa kusina. Idol Buiki, si Renato ni... Sa Lahog, Idol Buiki ang Trinoyan Trading. Murag sa USJR ni Dapit. Hello, Idol. A strange heart da inis Argao. Kuya, was ang panganim mo. Hi, strange heart. Oh, murag magkanang kuwan kayo, misteryoso. Pastilan. 15 minuto sa sadili pa ang alasay sa buntag. Unsa may muhang tambag, Idol C ni Mamitik nga doon na sa'y kagahapon. Nga buot na niyang makalimta. Unsa yung tambag niya? Analimta na ba?
2: Pero ano ba? Ayaw na.
0: Tambagi.
2: Damay lang.
0: Idol C, kay murag nibalik sa iya ha ang mga kagahapon, ang mga kalami, ang mga kasakit.
2: Wow.
0: Oh, unsa may kasulti niya, Idol C?
1: Matambag rago ni mo, Idol Boy. Idol Mamitik mo na napay daghan.
2: Napay daghan?
1: Oh, kalinti na lang na ano ang daghan. Sama na yung mga choices, Idol
0: Boy. Napay daghan. Pabiksura na mag-ira niya. Ipag-post sa Facebook.
1: Kaya kung masin makagbalik, yun, di masakit.
2: Bisaw. Ikaw na gagawin mag-anto sa iyo mga kagako ni Fia. Naka-move on na ikaw pa. Ayaw, tas abayot. Move on na.
0: Ang laringos, Magsurbano.

0: Ako lang na low. Standby mo diyan nila. Again, 09-23-112-8701. Atong oras sa IFM Gol.
1: Alas 5.46 na.
0: Alas 5.46 na mitik. Unya, ayaw kalimot idol sa mga nakatune in karon na 5.46 in the morning. Unya, Andalusia Tour, ugma na gyud. Ugma na sa SM Seaside Arena. Unya, would like to say thank you to our fans nga ni pay visit kagahapon, no? From SM Investments. Salamat kaayo for dropping by the station. Sir RJ, puhon-puhon, events with KB events with IFM and DYH pipon pohon kauban ng SM. Salamat kayo for dropping by. Honored kayo tano to kanang welcome them. There is ato ang CBANA na apod si pa Gold Deluxe. Kaya ang Gold Deluxe ang tag-iya SM.
2: Ay, oo, yes. Ano na kayo ang lang store yan, no?
0: Asa ganin natin share po ng SM sa BDO. O sa China Bank. Muli ka batay ka sa SMC Senig. Soon nimo ka ng asa na sa murag sa asa na nga wing gani sa Cube Wing. Inigsun nimo dako kay ng BDO na ikon. Ako mas BDO.
2: Ang ODI.
0: Sana apod sa SM Advantage nila ka ng mga
2: nga ang Gold Deluxe mo ay doon ba yung kinabon. Pagin na lang walang kalumaluma ang Gold Deluxe, no?
0: Hapon na nagkakaroon ng Gold sila. Oh, nagdasilan na sila gidaga hapon ng katilo.
2: Ako ganahan nila idol boy kita nilang puto-puto yun.
0: Oh, bitaw. Tinood. Same ta.
2: In fairness. Oh, ay makalabaw sa team class ilang puto-puto. Napanagal
0: kita ulit at taon. Na. Ang hagyugan. Ika sa barangay ang abot. Sumon din. Sumon din napada. Atong oras, idol.
1: Alas 5.48 na!
0: 5.48, standby! Unni, ayaw kalimot, Andalusia Tour, ugma na ha, SM Seaside Arena. Pwede pa mong mapalit, mamalit, smtickets.com. Unni, ang hatag taog tickets, idol. Ayaw kalimot, nana sa tuang page, basig mapinto tap na to, Duncan. Para nga makita nila og balik, ha? Ay, again, mukanta na gid mo sa short lang portion sa pinakapaboritong kanta ninyo sa Fourth of Spades. Di ba? Mundo. Sa pamana,

0: IFM.
1: Mambog ngan pa ne.
2: Nawan ana baka ugana sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidant.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug de-sugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
3: Nga effective.
2: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500.
2: Sa mga tika.
3: DTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpabubo sa blood sugar level.
3: DTX 500.
2: Ibo sa de-sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gigan sa palaya.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Base ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy-duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Sir, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kuhaan. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Antok karo lang din din ako. Antok karo lang. Ayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bispa.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS 93.9 IFM. Mabugnan pa ne.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
15: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
14: Pag-inubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
15: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
14: Haydi mayo, kiniang angay ka ni mo.
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
17: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
18: Idol! Suertres Results! Alas dos! Ocho! Cuatro! Cinco! Idol! Suertres Results! Alas cinco! Siete! Seis! Seis! Idol! Suertres Result! Alas 9! 7! 8! 2! Idol! Nakaigo ba?
1: 93.9 IFM! Mabugnan pa ne!
0: ba yung buntag sa tanan nagpaminaw? Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
0: Mas klaro na ba bisan gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
21: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, life extension.
23: Life extension, vitamin D3 for longer life.
24: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
25: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
24: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
27: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Protection at tulong sa atay?
29: Liveraid Pro.
28: May Silymarin, may multivitamins pa.
29: Liver up na tayo
28: with Liveraid Pro.
30: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan?
31: Wow! Maayusan ka no! Abi kay ako ang inahan? Ako na hinuysadan? Kaya nga no? Ako na pagod iyang ginikanan? Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo!
30: The Rosanne Story. Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Rosanne Story. At tangi.
32: Ang idol kong FM
33: 93.9
34: IFM Top Stories of the Day.
35: Pizza 17 na sa buwan sa Hulyo 2026. Adlaw karon ang Biyernes. Mamitik, Idol C. Mokin na ito ang mga top stories karong buntaga. Arita sa itong mga hisgutan ng nasyonal. Usak amahan sa Rizal na magsundo unta, magkuha unta sa iyang anak. Gipusil patay sa gawas sa mong tunghaan sa Spetsado Guardia nga naka-day off.
36: Line National Idol Boy Kick. Kaurintay Anyos ay
35: 14
36: Anyos nga dalagita sa Sarangani patay human mapaakan og King Cobra. Kuyog ang mga igagaw na salbar.
35: Ibo ka, Idol C, mamitik na mabitar akong giingon sa mga nagpaminaw na dako kay ko o kanabang paghatag o importansya sa pag-discuss sa katuganing Cobra sightings diri sa Badian. No, bumikan kay again sa mga naka-tune in kay Bo, taon sa siya ka, Venomous. Venomous kayo, Idol, na siya venom nga pwedeng makapatay og tao. Samtang sa laing top story sa lokal, pagputol og mga punuan no sa bantayan na suportado sa Cebu Provincial Board, 187 hektarya gamiton alang sa 7.5 bilyon pesos ng proyekto ng solar plant.
36: Lain ka ng local idol Boyki, rider gipusil patay sa karkar. Duha ka mamusil na ilhan og padayon pang gipangita.
35: Samtang sa balitang internasyonal, mga dayo, mga nag-migrate nito sa US nga na na apas ang benepisyo lang sa health cares o mga food stamps sa posibleng mabalibaran o permanent residency. Ang Department of Homeland Security, DHS, mupatuman na ini sugod Septiembre.
36: Sa sports, Idol Boy King, Pilipinas, si Pat Takraw, adunay mga bronzing medalya. Planang mapalawig pa ang kalampusan sa King's Cup of Asian Games. Congratulations sa itong Philippines team.
35: Samtang sa entertainment, artistang si Aiko Melendez. Hala ka, kuan ni mo mami ka pretty. Ni Agi de Esa og thyroid biopsy, no? Adunay tambag sa publiko nga kahimsog sa lawas ang ay i-prioridad. Amaw ba? Di may kuan sa ko.
2: Bagay ba po sa iya, ha?
35: Okay, buka, magtanaw ko rin warabi kang si Aiko Melendez.
2: Nakinom nabi ako ng Aiko Melendez nga giscam siya sa una nga instead kasi ay best actress. Gipulihan siya ato ang lahat.
35: 1960s na?
2: Hindi. 1994 ba? Siguro na take it nila ni Lolit Solit ba?
35: Mauba.
2: Wala na. Pila ba na yung edad?
35: Nagsugod pa kung kama na. Pagkatag barong-barong na kuha na.
2: Oo, siya may best actress.
35: Mauba. Kapareha biya mong naong ni Aiko Melendez.
2: Wala
35: matitaw na yung kalibanga siya. Galahin niya ang kabuhi ba? Katong oras, Idol.
2: Alas 1 na sa Kabuntagon.
35: Alas 1, standby. Karong taon-taon na nga ito ang police report. No? Ito ang hinabion si Idol Tweety. Kinikabahin sa Osaka Police Report ng mga sukintig paminaw, lalaki nga gipauwanan og bala patay. Usa sa mga suspitsado pada... padayon pang gipangita pastilan mga hiyo. Sa kay motibo, no? Ato tagaag pagtagadol. Alasay sa uno na.
3: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Hello, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni.
7: IFM, bango na!
35: IFM, balik! Atong oras sa IFM.
2: Alas sa Estresos Kabuntagon.
35: Once again, mayong buntag mga idol. Welcome sa IFM, bango na! Before Brad sa Sparta, naapod ba yato yung mga King Cobra? Pero karon wala na, kay na crowded na. So kanang Spartan o sa naka-protected nga dako kay nang suba Spartan Trail na mami mutadlas na Idol si gikan sa Barangay Tisa agi pag Barangay Pamuta ay Barangay dili sa Pangdako na portion nga sa Pangdako niya Lahus og Barangay Pamutan. So mo ni ako
2: kanang mga barangay wala na ko naabot Idol Boy King sa kalaka sa una.
35: Ang asa man ang
2: ana man ko boy king ayo na sa dinya ta pa ulo ta kuan ganang kuto ni kanang pamuta kanang dugan ka.
35: Pero ang gibig ko, kagay mo lang itong ba-ba. Pero glain lang ito nga. Tohaan, sariyo eh. Salamat kay brother ha. Again, sa mga naka-tune in, 0923-112-8701. Medyo na busy pa ang linya ni Idol Tweety. Stay put, standby lang una mga doll. Pero ato i-check no, ang detalye nining maong report na gumikan kay Ania. Mga suking tigpaminaw sa mga naka-tune in diha, hisgot lagi ta og kana bang sus sa pagkay motibo ani mamitik no sa pagkay motibo ani kining Idol C no kay patay kini human gipawanan og bala didto man sa karkar, di ba? Ato aning tagaagpagtagad, gamay lang kaayo idol, standby.
0: RMN report.
35: Padayon pa ang gibuhat nga maslaw nga imbestigasyon sa kapulisan sa karkar, ingon man ang mamumuno sa pagpusil patay sa usa ka lalaki samtang sakay kini sa iyang motorsiklo sa Sitio Katugasan, Barangay Perelos, Karkar City, pasado alas 8 sa gabi isa ni aging adlaw. Ang biktima mao si Leymar Tanukan, hingkod ang pagidaron taga Sitio Tugas, Barangay Bulinawan sa Maong Dakbayan. Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang nagmaneho ang biktima sa iyang motorsiklo sakay dayang silingan nga si Jose Gigan Jose, gikan sa San Fernando paingon paunta sa karkara. Matud pa nga pag-abot sa lugar nga nahitabuan, kalit lang ipaawalan og bala sa wa pa matino na kalibre sa armas ang biktima sa mga mamumuno nga sakay pod sa usa ka motorsiklo. Bisan pa man sa mga igo pinusilan sa biktima, nakaako gihapon kini sa pagpadagan sa iyang motor, inungdan nga gisundan kini sa mga suspetsado og gitiwasan. Di daling misibat ang mga suspetsado palayo sa lugar. Ang silingan ni Tanukan nga si Jose, kinsa nga nakasaksi sa panghitabo na ilhan ng mga mamumuno nga silang RG o Percy, nagikatahong silingan rasab sa biktima. Isawayan pa ugda ang biktima sa tambalanan apan gideklarar kining wa na'y kinabuhi sa attending physician. Atong oras sa IFM.
31: Alasay, Chaisas, Kabuntagon.
35: Standby, Idol, ha? Balik merong taod-taod dali sa programang IFM.
31: Bago na!
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
6: Kini si Max Urban.
7: Kini San Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basta mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zilg, Blaster, and Banjao Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Proud kayo ming nga mo suporta ni ini. Kaya ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol. Not sa bawat galaw,
2: mundo'y magiging ikaw. EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Uho, siksik sa suspansya at vitamin Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng Makabuhay Moringa, Neem, Guayaban, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for hell. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang idol kong FM
5: 93.9. IFM.
6: Headlines. Headlines. Karol.
7: IFM. Balita. IFM. Balita.
8: It's a 17 na sa buwan sa Hulyo 2026. Biyernes, maukini ang uluhang tudling kong headlines sa tuaw mga balita karong buntaga. Sa mga balitang nasyonal, net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte mas ni saka ug jutay sa uwahing SW survey.
9: Wala kanyang wala gipirmahan sa otorisasyon alang sa pagbuka sa tax records ni Vice Presidente Sara Duterte.
8: Samtang sa mga balitang lokal, paghatag ug suhulan ngadto sa mga job order kon JO worker sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo giingong mas dali na karon.
9: Gobernador Pamela Baricuatro nangusap pagbukas sa mammography survey sa Cebu Provincial Hospital sa Balamban ug unang nisuway og gamit sa maong makina.
8: Ibuka nalipay gay kuana idol si kay kanang mammography di ba mao man imo check sa mga dughan sa mga kababayen an kung si bakog ano na baro mga bukol. No di ba mo na to ang paghibaw no, so hopefully nga adugang pag-inani nga klase sa mga services alang sa ato ang mga katawhan. Atong oras sa IFM Idol C.
9: Alas 6:14 na sa kabuntagon.

Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: Zed Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Rinal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan.
14: Wow! Maayusan ka, no? Abigay ako ang inahan. Ako na hinoy sadan. Kaya nga no, ako na pagod iyang ginikanan. Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo.
13: The Rose Ann Story. Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Rose Ann Story. At tangi.
15: Ang idol ko FM
16: 93.9.
17: IFM.
18: IFM, bango na.
19: IFM, balita
20: lokal ug nasyonal.
19: IFM, balita.
21: Alang sa hingpit nga detalye sa itong mga balita karong buntaga.
19: IFM, balita.
21: Ni saka og jutay ang net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa buwan sa Hunyo karong tuiga sa wala pa magsugod ang impeachment trial bato kaniya sa uwahing social service or social weather station survey nga gihimo gikan Hunyo 20 hangtod sa 29 nakita nga 58% sa mga hingkod nga Filipino natagbaw sa performance ni Duterte, 26% ang wala matagbaw. Ni resulta kini sa plus sa 31% nga rating o ni saka og 2% sa class sa 29 sa niaging Marso karong tuiga. Naisakal yung rating sa balance zone. Kapil na ang pagtaas usab sa Mindanao. Niubos og jutay sa Metro Manila. Apan steady ang rating sa Visayas ug nakuha niya ang labing taas nga porsyento sa Mindanao.
19: IFM, balita!
22: Ipanalipdan sa Malacanang investigasyon nga himuon sa National Bureau of Investigation sa pagtukod og mga pasilidad ato sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Matod ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato sa NBI ang paghimo og investigasyon kung ang adunay makita nga kakulian sa mga proyekto sa gobyerno. Gisalikway usab ni Castro ang mga akusasyon nga paagi kini sa pag-intimidate sa administrasyon sa mga sakop sa minority sa Senado subay sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa Malacanang, una nang na-declared si DPWH Secretary Vince Dizon, ikan sige kung irregularidad ato sa SEA Games, isip siya mao'y nagduma sa pagtukod sa Nuclear City Phase 1, nga mao'y ni-host sa main facility sa SEA Games, isip Presidente o CEO sa Business Conversion or Development Authority o BCDA.
19: IFM, balita!
21: Hilugwayan sa Energy Regularity Commission ang pagsuspenso niini sa disconnection sa residential o non-residential power consumers. Subay sa deklarasyon sa State of National Emergency or Energy Emergency sa nasod, ang ERC ni pahibaw labot sa paglugway sa implementasyon sa pagsuspenso sa disconnection aron maghatag sa mga maghatag usab kini og proteksyon.

0: sa mga konsumidor. Niyatong buwan sa Mayo, ang ERC ni suspenso sa disconnection sa mga power consumers nga mapakya sa pagbayad sa ilang bills gikan sa Mayo hangtod Hulyo ug nitugot usab kini og tulo ka buwan nga pagdata-data sa bayranan sa kuryente. Subay niini ang ERC ni bando sa mga distribution utility sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa pagsuspenso sa electricity service disconnection sa ilang tagsa-tagsa ka mga power consumers nga malangan pagbayad alang sa period nga gikan Agosto hangtod Oktubre karong tuiga. IFM Balita. Atong oras sa IFM.
1: Alas 5:21 na.
0: Nakuyawan ko sa ditingog. Dili ba nakuyawan ko ba? Grabe kayo ang kuan. Ha? Akurat ko kaya kayo dong si.
2: Okay rin kaya
0: dong kaya. Tabuto ko nimong tingog ba yun? Ito bang na atong nakadaog sa Maxfit nga promo pagkagahapon ba ito nga ningon siya nga ikaw yung pamukaw?
2: Kado ang alarm niya.
1: Mabay ko, ah, lalaki mo na ito.
0: Tatay. Sa mga laki, halinun yung ka. Oo, halinun. Ulang, no? Kung sa mangga pala, ripe na ba? Ako lay na looy. Again, atong oras sa IFM Dol.
2: Alas 6:22
0: na. Standby, dere sa programang IFM.
1: Bago na!
0: Uy, kababay, tingol.
1: Bago na!
0: IFM!
3: Bago na!
0: Lucky ka, Brad.
3: Lucky, Brad.
0: Abalasaryo.
4: Ang oras hatid kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: Idol, Batsy na may salamat kayo sa inyong pagkikuban kinana si Attorney Arofil. Pasalamat na nila, Idol C, mamitik, no? Thank you, kaayo ninyo. Pasalamat ta, again, pa thank you ta sa tanang mga niuban na to. Gikan pa, of course, sa imuhang IFM Ibtana, alas.
1: Salamat kayo sa inyong pagkikuban ni mamitik kinana pag yung alas 3 sa kadlaon. O niya, ako din pasalamatan ala ko ang mga idol nga sana lang, oh, man, sila Idol Wiki, Idol Luka ng Idol C. Sana si Virgin nga, baka nyo sa Idol Wiki. Ikaw, sila, pag-daon, hindi ko
0: na ako. Okay. Oh, ba? Malipay ka kaya ako'y paminaw. Nisan mo sa kaayaw
1: na
0: eh.
1: Oo, layo na sa oras kaya maglakot mo. Pero ikaw na ako. Galing, pagkanawat, ginilog.
0: Pagas ang chorizo.
1: Itang wedding niya matanyo sa Diyos sa Labangon, may muntan.
0: Salamat kaayo, Idol C.
2: Dagan salamat mga ka-idol. Dagan salamat mga idol nga kanunay nga suporta og naminaw matag adlaw. Tune in labi na sa digital sa FB page namo nga IFM 3.9 Cebu. Dagan salamat mga idol.
0: Again, thank you kaayo idol no for choosing IFM. Salamat unya. Padayon ta sa mga nagpaminaw karon balikan nato ang nahitabo sa usa ka Move It Rider dito sa Kauluhan idol no. Unya, sakit pa malandungon sa pagpaningkamot sa iyahang kanabang tinarong nga trabaho mamitik and Idol C pero mo nindi nangatan niya mami
1: saan may batang gamay pag yun Idol Boy
0: pila to pila to pa mga
1: sigan 3
2: years old pa
0: 3 years old na
1: ang mama sa maong movie trader ang naka wheelchair pag yun
0: 9 taon natin nakuha nga hulagway nga naglingkod siya tapad sa lungon no sa kanabang haya sa iyang anak
1: pasilang kayo pa malandong yun Idol Boy King ang maunay kanabisaw ang realidad nato karon ba murag nibalik man sa unang panahon wala na si former
0: betaw no kay bo ka kaning inaron ba nga example nakita ni mang usa ka tawo nga kana ganing worthy of an appreciation worthy of kind words sa idol isulti niya kay ingon pa nila na lang ko nabasahan nga people have a beautiful things to say about you but you must die first nga diha na ang mga tawo na daghan og kasulti nga nindot nimo apan masulti siya kinahanglan sa kang mamatay diba inana bit sakit ko pamalandongon again
1: so kailangan pag gidayay
0: mo let's normalize atong inormalize mami nga maskin buhi pang tawo uy bilib kay ko nimo uy saludo ko nimo ning kamot ka bilib kay ko nimo samtang ang tawo makadugog pa sa mga maayong pamunga may na lang makadasig niya. Diba, let's normalize. Let's normalize. Let's normalize appreciating people. Nga ka na bang musulti ta nila i-believe kay ko sa imuhang maulay na imuhang kaagi. No, believe ba na ko ni Moe? Na ba? Samtang buhi pa. Dili kay, ala, uy, saya nga. Ana,
1: nakabudayag.
0: Uy, tarpulan na, tarpulan mo. Ana.
1: Pagpuk niyo mo kayo. Hinoy old na lang dito, ha?
0: Diba nga, sakit pa malang doon ka ng mga eulogy, ba nga, diha na ganit na sulti. No, I hope nga, even in normal occasions, in occasions nga, dili maghisgot o funeral idol, let's normalize saying kind words to people. Nga, ingunta nila ba nga, believe me nimo, saludo mo. Diba? Samtang buhi pa. Mamitik, saludo ko nimo sa imong edad, na balikas pa na baho sa radio.
1: Salamat kayo, Ricky.
0: Sa imong edad, na agyapon kay kanabang sa imong pangidaron nga mauna na niyabot imong edad o ikaw rin nahibaw sa imong edad. Na agyapon ka din sa radio o daglingaw.
1: Ilisag-imot ako din ba?
0: Sorry. Laing yung magkasulti, day.
1: Dili man, o. Kayo, blay, mali kong natawa.
0: Bilib kay kunimo niya sa imong pangidaron. Of course,
1: salamat
0: kita bilib sa kita ni
1: another opportunity ba nga imong gikwan bitaw kanang dugay na gusto kayo no pila na gusto kayo sa dito wala kong maglaho ba imong gikwan mabalik salamat kayo kay ano
0: di gano mami naagi tayo butang sa Ginoo sa lugar nga asa na atay kapuslanan ba parihan na galingaw kayo sa lamatang kadlaon ni mo simple pagbukas imong baba pero sila samtang gadigamo gatagod-tagod o gapangabli na sa mga tindahan ikaw ang samtang gabiyahe sila ikaw ang nagdaong ka ng kalipay ang ubas at kasapot saba kayo sa kadlaon mabahala na kayo ikaw ang pagipaminaw nila diba diba kita sa bilib sa tani idol sino for accepting the challenge sa iyang new kanang chapter sa iyang kinabuhi nga matingog diri sa IFM.
2: Yeah. Ako sa isa sulti. Pasalamat mo ni Idol Boy K, sabi na ni Idol Mami Tick.
0: Wow.
2: Sa mga nag-surround diri sa IFM. Okay, grabe good. Pasalamat ko sa opportunity nga nakatingog sa Suya na makapadangat o mga balita nga kanunay nga maminaw ang mga idol na to nga sa mga updates aron mas aware sila sa mga pangitabo karong panahon
1: mga pangitabo
2: na
0: may pang balita labas ang mga tingog na
1: ang karina sa
0: panos na
1: kada grabe idol sa idol
0: na ay pamakak niha idol si ha may pamakak so tinoon
3: parang hindi ba ito
0: kita ni mong napanos yun, tinapanos naman yun.
1: Kadubok naman yun, sa bangsa naman.
0: Kadubok, kadubok. Alas 6:28 niya na si Attorney Rafael, straight to the point 3 sa IFM. Bye for now, Idol!
1: Bye, happy weekend!
0: Happy weekend! Bahalag simple nga kinabuhi, basta mo patigbabaw ang kalinaw. Bye for now, Dol!

0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
1: Sa conviction.
2: Straight to the point.
1: Kahit mag-voting na gani, may galalabot conviction, kinalag 2/3 votes. Meaning 16 ka mga senators ang mubuto to convict. But ang pagbuto may gala sa mga motions, kinahanglan lag simple majority. Mauro na higit kinahanglan. Tagantari pagtagad robotaga sa atong paban-uban usap nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, uy, duga mga balita, mga higala sa social weather stations. Parihan ni Saka ang ilang mga ratings. Kay si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., in fairness niya, ang iyang rating mahigala ni Saka karon gikan sa negative 15, karon mahigala 7 na ang iyang rating. Pero negative gihapon. Bintaha lang kay Misaka naman. Bala og negative, pero gikan sa negative 15 to negative 7, medyo naku-naku na ng pagkasakaha. Pero negative lagi gihapon. Si Sara Duterte mahigala sa latest net satisfaction rating sa SWS survey. Kini SWS ni ha. Dili ni akong survey mga higala. Sa Social Weather Station survey, matod pa ni Saka pa mga kaigalag samot ang net satisfaction rating ni Sara Duterte.
2: Straight to the
1: Dawa
2: point.
1: Man matandog Sara hinon ining padayon mahigala impeachment trial day. Wa matandog mga sukit ng paminaw. Nagantala ng pagtagad sa karong nga buntaga. Kinig uman pang mga isgutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga ladyog sa 93.9 IFM. Yeah!

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by MX3, Dito Ako Believe. That song was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That song was brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
1: 93.9 IFM,
2: Pampugnan pa ni!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS 93.9 IFM.
2: Pampugnan pa ni!
5: Idol, kurente ang nakit ang hinungdan nining sunog diri sa may bukirang bahin sa Lahog, no? Atong i-check si Attorney Rufil straight to the point diri sa IFM atong oras, dol. Alas 6:38 na.
6: City Fire Office kami tungas nining sityo tahat. Bukid ni siya nga porsyon diha sa Barangay Lahog arena agion sa may tubangan sa GY Square karon do nay sityo Tarkom. Onya diha na sa ibabaw balay ni Jipoy Cavalier ang wa maibot nga extension wire nga nakasaksak sa ilang outlet diha sa pag-ola nilang nahuman nga konkreto nga dos andanas nga parimay si SFO3 Fulbert Navarro sa Cebu City Fire Office ang investigador nakakuha dito og mga wire nga nakasunog onya ang usa diha pagyud sa outlet. Kaya mo ilang nakita nga nag-overheat ni nga mo hinungdan sa mga nga sunog. O ano'y naangol ato sa mga sunog nga ilang gitubag mga pasado alas 11 o niya alas 11 media ilan na yung hingpit nga na fire out ang maog nga sunog. Mga mini engine sa kabarangayan mao ay nakapenetrate dito sa lugar tungod kay sudlunon kayo o hagipot kayo ang agyanan pa doon sa dapit ang mga nagko nga fire truck. I-advise na lang na dili na mulahos dito si Babaw. Huwag kayo delikado po kayo sa pagtungas nini ang mga gagmay lang ang mga partner o ay nakasuod ito nga dapita. O niya ito nga report kasama mo sa kabumbiruhan sa Suko ako inyong radyo man Polaro DYHP Tatakar MN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Radyo Boy Nationwide!
9: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagato sa oras mga alas 6:40 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
9: Unya atong hatagan pagtagad unya nga taud-taud mga gala kay nay babae nga padung untang manginhas. Ha? Aron na ikasud-an na sabod mahinuon ni mga alas 40 dito sa iyang giagian o nakabsan yun is kinabuhi mga gala. Standby sa dugang nga report karong atong taod mga sukit tigpaminaw. Pas dili pa. Ang latest nga SWS survey na kini mahigala survey gyapon ni sa social weather stations ha. Dili ni atong survey, in fact na reported ni sa tanan nga mga media outlets. Ako lang basihan may gala na atay report sa RMN, sa television, doon ay report sa mga newspapers. Karon ang akong gitan-aw mahigala kining report sa Philippine Daily Inquirer nga matod pa dinhi the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good as it rose to 31 points according to the latest survey by the social weather stations matod pa. So kining rating mahigala net satisfaction rating ni Vice Presidente Sara Duterte sa Binisaya pa gi-classify kining maayo tungod kay misaka kini ngadto sa 31 points matod pa sa SWS survey. Nganong sige manigsaka ning rating ni Sara nga sige mo untang impeachment mga sukid tig paminaw ha. Ato lang yagi kato katawa wa di madutli ni sa sunod-sunod mahiga lang impeachment. Kani adto pagun ni? Mana kong giingon ba? tanaunon gyud ni og himuon gyud tanan og kanus a madutlan ni si Sara, wata kasabot ha. Kay ang article 1 ron dai di ini kadot, katong article 4 di kadot ni Sara ni. Ambot ka ang katong sa confidential funds og uban pang mga articles. Kay ato na man gi evaluate, atong diwasog evaluate unya ha. Kining article 4 may labot may galas betrayal of public trust. Ay gisuksok nila mahigala ang kinini ang grave threats o inciting to sedition. Ang ilang mga witnesses god pila kabok ilang gi-withdraw mga napo ka witnesses day. Karon ang ilang i-present mahigala ang na-present duha na lang aduhara na sa lailaing i-present karong Martes si Matibag na lang ang NBI region NBI director si Matibag. Ang uban ng mga witnesses mga pito or walo apil pa sulay ka Lopez withdraw dili na nila idayon og present
10: straight to the point.
9: Ha? Basin doon ay nakasulti lang biyain na ninyo ng Article 4. Ha? Ay namuglangan lang ang liha kay Bidya. Balkansita na napitan. Kung imo kong i-evaluate, may higala ang Article 4. At iba na i-evaluate unya. Pwede yun. Wag yun kay... Di pag-unsa ba lang ba? I-evaluate pa na ito. Klaro-klaro ba? O sa may nakuha ko no sa Article 4 na ba'y napribahan? Nga si Sara Duterte, may gala iyang ipapatay ang presidente, mga kagilanan ngayon siya, kung mamatay ko, may kinausap na akong tao, patayin mo silang tatlo, si BBM, si Lisa, o si Romaldes. Ha? So far, sa mga witnesses nga gipresent, purbida, nahimo pang katawanan, nga cross-examination, mga sukit di paminaw.
10: Straight to the point.
9: So, malagmit doon ay nagkatambag ganin nila, nga proceed na lang mo sa laing articles of impeachment. Kay basing ngadto sa ubang articles of impeachment, basig makatandog na dito. Kay so far, wa man matandog. Gikan bago ni sa Quadcom. 2024 pa na nga, kung ano, 2024 pa nga gitira si Sara. Muna'y kalainan, mga sukid, di paminaw, ni Sara Duterte, o katong kaniadtong Vice President Gigi Marbinay, nga ilang gitira, wa na makaabot og impeachment si Binay. Uy, wa naman, di naman kinang impeach, wa naman, ang iyang rating ni Tibug Sukman. So, katong kang Binay, ila po ito, may galang di-operasyonan kay delikado man sa ito, may galang mahimong presidente ito sa Binay. Ito'y kusuga ito, greetings Binay, may gala at the time. Nakaingon ko ta sunod presidente ni Pinoy sa Binay na. Pero ila itong di-operasyonan, tagak ang rating ni Binay. Tagak. Kung hinong dumuduha ka mga presidential balls nga, gitirahan, may galang investigation sa kininiang legislative investigation, igo yun. Pero kung sana wa may igo na eh. Duha ka investigation na gikan sa Quadcom ngadto mahigala sa House Committee on Justice unya karon sa impeachment. I don't know og unsay may tabo ni sa impeachment kay so far in saka mahino ni ang rating
10: straight to the point.
9: Wata kay bao og basin sa sunod nga mga kuan article so wata mahibaw no. Sige ato isgutan nagtiwas ka lang tawag standby sa ato si padangat ang pipila ka mga mahinungdan ng pahinomdong alas 6:45 na
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
11: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Papa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
0: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use. Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo, gamit o salon pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto, suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay, suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon pass, napasalasalit ng throat o clavarol acetate. Camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
13: Idol, gihisgutan ni Atty. Rufil Bang at aliwa sa impeachment trial batok ni VP Sara, ni Saka maninoon ang iyahang trust rating base sa SWS survey. So ato i-check karon gitibag-tibag ni Atty. Rufil sa bakahay mahitabo political career no sa uban nga mga nalangbigit na ini sa mga against sa mga pro. Aww. No unya kumusta ka ha ang political career ni VP Sara nga taliwaan ning impeachment trial taas gihapon og trust rating alas 6:50 na ato i-check si Atty. Rufil straight to the point Dries IFM.
14: May na lang. So, kinato, kamatulan man ito gisulti. Dili man ay mahigala ingon nga unsa wa man pagkumagsulbi ani kay kining ato mga kagalandi. Natamang silbi ng sulbi-sulbi. Ako mahisgot na lang ko ining sulbi. Akong i-quote mahigala ang social media stations kay ila man ang result. May na lang nakuhaan ang pagka-negative. Kay gikan sa negative 15, dako ba yung pagka-ambaka? Ha? Negative 15. Unya, at least kalon, angay, ikalipay niya sa mga Marcos loyalist nga, bitahan ni Saka na gitaon, na negative 7 na gila. Kaya ka na, dili na ako, no? Solve ka na sa SWS. Nga akong ikotron ang report mahigala sa Philippine Daily Inquirer nga matod pa, the net satisfaction rating of Vice President Sara Duterte was classified as good, as it rose to 31 points, according to the latest survey by the social weather stations SWS. Okay now, dili man ko mungkuhan nga ako ng survey, i-acknowledge ko din mo. Pareba na mga video ba sa atong i-post mga kagalaan sa kuan, na namag akong FB page, Atty. Rufil Fernandez Banyok, na ako akong video nga ako, yun. Na yung video nga dili ato, atong i-acknowledge nga, salamat yan, video ni kuan na acknowledge ato. Kini SWS man ni dili man ni ako, so atong butangan sa logo dere sa SWS, oh. Pasalamat po nila kay atong mga gikot ang ilang mga higalang result sa survey. So bitahan na lang, kay gikan sa negative 15, poor gudo ang pag-describe sa kuan. SWS karon negative 7, bitahan na lang. Bahala og negative gyapon, basta at least isaka-saka. ato itapad ko nodong ni si Marcos o si Sara. Ang atong duha ka mga tagas nga mga leaders. Na kana sa mana ni mong mamanay result sa survey scientific mana. Di po na ako no result na survey mahigala. Kani sila dong pwede ba na sang matapat? Kana oh inana. Para ba nga kon ba equal space lang na sila duha. Para nga kana na ang papatas ning atong presentation mga sukid tig paminaw. Oh okay. So mo kini mga higala ang result no? Unya matod pa kining nagpadayon ang pagdugang saka mga higala ni Sara Duterte matod pa ining report sa Inquirer. Philippine Daily Inquirer. Cebu Daily News matod pa mga higala. Vice President Duterte's net satisfaction rating from March to June was due to an increase in balance Luzon. Kini gud mga lang atong ang survey magod. Ilan ang gibahin-bahin? Luzon, Visayas, Mindanao, tulo. Unta na. Pero ang Luzon tungos kadako, gibahin lang doon ay gitawag Balance Luzon o ang National Capital Region o gitawag nila mga higala o Metro Manila. Gilahi ang Metro Manila, lahi ang Balance Luzon. Ang Balance Luzon, mao na to, outside Metro Manila, Balance Luzon ang anana. So, og mato kag Manila, tinuod ng mato kag Manila, dahil daghan sa giwa kauyo ni doon ay daghan na kauyon Sara dito. Pero magkabati sa kamahigala nga doon na sa di ganahang Sara. Mureflect ba sa survey? Kaysa survey ba yung mahigala sa kinini ang Metro Manila, ang rating ni Sara ni decrease day. Ni decrease. So, doon na kay magkabati ka sa Metro Manila, may ganahan min Duterte. Magkabati sa kami ngayon, di may ganahan. Sa Balance Luzon, magkabati sa kang inana. Pero ni-increase ang rating ni Sara. Ni-increase ang rating ni Sara. Pag-abot ni mo sa Visayas, maintain ang iyang rating. Pag-abot sa Mindanao, ni-increase. Pag yun, munang mato ka ganang Mindanao, murag ang mga tao dito na yung mabatian. Bisag kung sa reliyon, ha? Magkatoliko, maburn again, magkuan man. Mayo yung Duterte din, eh. Pulos yun, mahigala. Kamantay ka sa itong ipangsakan dito, eh. Kisama itong mga nang-invite na to. Nga nung, kato, lahat ito sa reliyon, ha? Maburn again to sila, eh. Pero yung sa nga, kami ginahan ming Duterte dito, attorney. Malinaon ang lugar, inana. Okay ang lugar. So, kung musuloy kag Mindanao, expected na nga ang kanyang mga taga Mindanao, kuhan sila, kana na ang ganahan sila o kanutilti. Pero abot ni Magbisayas, bahin tayo sa Visayas, ang sa Visayas may galang rating ni Sara, dili maintain man. Pag abot sa Luzon, ang iya may gala, taas niya po rating Sara, pero Balance Luzon ni increase siya, Metro Manila ni decrease siya. Sa ito pa, kung adto kag Manila ang area, pag-expect nito nga naay mga mabati nimo nga ganahan sa mga Duterte na pwede. Pero ato kag Mindanao dai wa kay kamakabatian nga kapitanan silingan nito niya Duterte gyud. Ha? Lahi ang Mindanao nga area lahi ang sakwan. Hasta ganito ang classmate ni Aida dai. Kani ani maguni? Ani maguni mga higala ba? Kana bang lain-lain gud tag experience gud. Ani ha? Pwede ba kang ako ikuto dai? Ako istorya no. Kay kuan man tinuod basad. Nakoy pangutana dito mga kaigalaan nga kinini ang inanay mo guni ang mga ginikanan ba lahi-lahi gyud ha dunay wandi ganahan Duterte okay pod na mas lay lang rason pero katuban ganahan gyud Duterte usa sa akong na kano bag-o namong lakaw kinis kasamang Aida Tampos dunay siya classmate nga tuwa dito sa Bukidnon dunay businesswoman man to ay bana pod businessman so inana ang iyang anak, eskwela mahigala dito sa Ateneo di Davao. Tulog kabuk ni anak dito sa Davao eskwela. Ilang pili dahi, either Davao or Cagayan. Istorya gina ko nga, usamay ko anito. Pasagdala na yung istorya ma. Sa kami, ito ni, isip ginikanan niya, busy mga negosyo dahi. Tungos ka busy sa negosyo, sa dili na mo ma, dili mo ma closely monitor mga anak, labi nang mo college na. Ingon sila nga, mupili ang tami between Cagayan. Why, I'm sorry sa taga Cagayan ha, pero mo ni kamatuuran nga iyang gisulti. O Cagayan man gud, mupili may Cagayan pa eskwelahon ng mga anak or Davao, mas safety sa Davao.
15: Kulas ni Do.
14: Uy, kulas may nang gawas, no? Muna, nga ingon sa Davao na mo gipeskwela kay damo kasi curfew dahi, kanabang nag-abot niyo mga kwan, mga bata to, mga kwan na. So ikaw ginikanan magod, wala kay dagang una-unaon nga, kung anak ron, kauli na sa boarding house, katug na gudun. Dili ba sila, kwan ba, grabe ang disiplina dito. So kung ikaw may ginikanan, gusto ka nga imong anak, imong ibutang dito sa usa ka lugar nga safety siya. Kini tinuod niya nga akong istorya mga kaigalaan. So, mo na nga, daw na yung mga nakauyon sa mga Duterte, tapos sila ilang rason nga nung uyon sila yun. Doon na po iban nga nasuko. No? Di ba na pareha, mahigalagod ang kuhan sa mga tao, lain-lain, magyudgod. Pero kanina ako nang naistorya itong pagsuloy na mo dito sa Mindanao, nang hatag na rito, bago upunta ni balik dili, kay kininiang, sa pagsimahan naman tanawa, mga higalas kahinginan, kay naghatag ta sa mga nalinugan dito. Pero mo ni, no? Ang akong nakuhang istorya sa classmate mismo ni kasama ang Aida Tampos. Nga sila, nga mayaman mo sa ito sila guday, tulo niya ka mga anak, tuwa sa Ateneo di Davao, pwede man tagunog Ateneo di Cagayan. Pero ingon siya nga, amog yung ginahuna, umayo, asa man na ito ipada atong anak nga safety siya, Davao. Kay maayong pagkada sa mga Duterte. Saka na nga istorya, dili, man, kuhan, naapos siya yan kagalingan. Muna po naapos mga makauyon, yun sad. Kay labi na, muna mo explain sa mga OFW daikin nga, labi na kami, OFW, may wami des Pilipinas. Gusto mi nga, kanana ang well manarbaho mi diri, among mga anak niya, safety. Kay og mutarong lang ka, mukuan lang ka, wa ba, malayo ka sa mga dautan ba? Muna nga, ganahan mi sa mga Duterte. Kana ilang, muna ilang testimonya. Ha? So muna mo explain nga nga nung, sige magtaas ng rating may gala si Sara. Kana ako nang bagong nakuha dito sa kuan, tinuod ng istoryahan mga sugid ng Paminaw dili na kuan. Classmate ka sa mga Aida to kun istorya. So nakapamalandong ko ba nga naa sa ilang kaugalingong mga rason sige danganong ina na. Kay ug ikaw negosyante ka day usahay magud ka nang labi na mga ginikanan, na mga anak usahay ma labi na mudag ko na ulitaw dalaga ana say gahig ulo naman iuban ko day. Di na gani mga kagalaan mabadlong sa ginikanan, mulakaw na ko na mabuntagan ana pero kadto kas Davao di makambuntagan. Kay kinahanglan wag ka muuli gyud ko kay naa may curfew. So moto ni kaingon sa ko sa iyang pamahayag nga so do na day rason gyud mga higala nga nana no. Kana unta nga mga portion instead nya imong inon tong mga kay sige magsaka ning rating sa mga Duterte ba. Ako suggestion lang ning ako ba kato nang andoy nga magpresidente nga ilang banggaon sara. Kana siguro may ilang tanawon day nga ngano man nga kini mga tawhan na sige man gyud mga Duterte. Kundra kung imo go inon mga bugo mo. Sama ni mo yung bugo ni mo na nga mo may lang experience. Sama itong sa kainahan mahigala sa Davao nga iyang gipadao. Bukid nun iyang gipadao iyang anak sa Davao day. Iba mga bugo mo mga supporters Duterte. Asa may maayog inyong kwaon. Usa man gay reason nga naman nga Duterte mo. Kanami, masifte mo din akong anak dun sa Davao kung ako ipadao dun sa Cagayan. I'm sorry sa taga Cagayan ha. Wala sa ingon niya. Pero iyan mo ng istorya. Okay man siguro sa ng Cagayan. Pero mas sila ba? Gisiftihan sila nga at least kami busy, kami sa negosyo, sir. Usahay, kuan ba? So, among anak nito, mulang bisitaon na makasiguro may nga safety sila kung adto sa Davao, kunta sa ari sila sa laing lugar. Kana nga ako, nakapamalandong yung kung maude, nga naagi, kuanan, nasa giday ganahan yun sa mga Duterte. So, karon o gusto ka nangandoy kang magpresidente, o niya gusto niyong banggaon ni mga Duterte, puhalin ninyo. Paitaan ninyo pamaging, abe. Ngitatag pamaging, unsaon, hanga, maka, kuan sa mga tao nga mugana po ng mga tao na ito. Ibig example, si Risa Antiviros, gusto mo siyang mudagan. Risa na ako naman. Cebu, Risa na, ina na. Okay naman na. Kisa pa'y gusto mudagan. Tulfo, ina na. Basik mo siguro na itunan siguro nila nga, unsaon na ito ni, nga nga nung mo hugop ang mga tao. Kaya kung sigihan niya mo yun, nga bugo mo, mga bugo mo, masamot ka insulto day. Katong inahana nga, ang iyang experience mga kaigalaan nga, nga nung iyang ipada ang bright bait ng bataan, classmate bait ng Aida day, may istorya ni mo mahigala. Di man ni mo pwedeng pasangin lang na mga Duterte supporters bugo. Sa pagkabugo na nga, iya man ang experience. So malagmit, mao siguro na itanaon po, gato na ngandoy nga mo presidente nga be, pangitantas doon pamaaging, anong ganahan mo sa mga Duterte? Ato siguro puhalan? O saan na ito ay pagpuhal? Kay damol nga, muingon ka mahigala nga, mga bugo, mga Duterte supporters, mga bugo, ana. Wala man mo makasabot kung unsay ilang tinuod nga rason. Kato ha, usalan to sa mga rason, daghan mga reasons, pero kato usalan ba, bago na ko nasugatan nga rason sa pagsuroy na mo dito, kay pag humano panghatagod sa Jensan, niya, pit me dito sa Davao, kay doon na pwede panghatagan to nga mga nabiktima sa linog sa Davao, niya si Arnold Bustamante, nang imbitar man nato nga mo labiog tag Samal Island, so dito ta, Samal Island, nindot sa nilang lugar ni kasamang Arnold. Humanamo na sang ibisita nga mo mga sister stations dito. So, istorya ka namin si Rico and I can sige sa tanaw sa mga videos, mga kuha na. Lipay po si Sir Enrico nga kung gisuroy dito, sir. Ang dito may sa station sa Davao dito ta sa Bukidnon. Aduna tay mga picture sa dito sa Bukidnon. Indot sa nang lugar dito. Motor dito na ko nasugatin ang istorya ba. Ako lang gikuan, ako lang giprocess ang mga reasons. So kanang klasiha sa inahan nga nakita niya nga adto na ko ipadas Davao akong anak kay ma safety dito. Maayo mo gud pagadas mga Duterte. Kana nga istorya dai, imo pasingin lang bugo na. Tingali ka na nga narratives, no? Maginta mo glaing narratives. Dili pa kun sa baba. Aron nga makuha ninyo ang 2028 election nga mapildi sara. Kay og dili na ma-address nya ang kuha na nga tirahan lang yung tirahan sara, okay lang. Kay total, kada kung pagka-presidente ako, nagtuo ko, destiny na. Total, kung panalitan o ma-impeach ko sara, di makadagan, di okay. Ang problema, ano yung basti, may mudagan maka. Or si Pulong mo, Anadil Duterte gihapon. So pangitaan nagpamaagi nga unsa ka ha? Kini ako istorya kayo. Kino si kini SWS survey man ni. Nganong inana man? Nga sige hagtira sa lalaki man mahigala ni Villar. Si Villar mahigala presidential to. Taas sa greeting gitirahan nila og legislative investigation na unsa man to issue Villar? C5 scandal. Atagak ang rating Villar. Sunod si Binay. Kusog kay tong Binay mahigala eh. Nagtuog itong ako naka-attend kog MCLA. Niya katong mga abogadong Binay mo usas mga speakers ito. Niingon na gud niya, see you in Malacanang, ha? In 2016, see you in Malacanang. Unsa pagka-siyuha in Malacanang, gitirahan si Binay. Investigation, investigation. Hasta pang hasinda, Binay. Hasta pang tagak ang rating ni Binay. Oy. Ha, si Makati. Pero ito yung pagkatagak ka, wa na magsilbi mga kagalaan taon si Binay. Pero kini sala, ikapila naman kahugna gitirahan eh, Quadcom. Quadcom pa primero. Sige, magsakahin ng rating. Paghuman, gitirahan sa House Committee on Justice, higi ka pong saka. Karon kining impeachment, mahigala, I don't know, ha? Ba't kining Article 4, wa ni magkatandog ng Article 4? Ambot lang ka, okay na po na ang hinoon. Tingali doon ay nagkatambag, proceed lang mo sa laing articles, ha? Kaya medyo alanganin mo diha sa Article 4. At yung i-discuss ang dugang unya, kanini ang maong mga butang mahigala. Pero, now, ang iyang latest survey, nagpakita sa net satisfaction rating, highest in Mindanao, 84% kung Mindanao, dahil positive 84%. Pinaka-highest nga rating ni Sara ang Mindanao, 84%, followed by Visayas, 36%, Tradales Visayas, plus 36%. Balance Luzon, plus 10, moderate. Ang Metro Manila, maoy neutral, positive 3. Gamay ra kay Manila, positive 3. Pero kanang positive 3 dako, gyapon na ikumpara ni mos negative 7. Hey, ato lang ni may galang, gi. Agi ka to katawa ba lang. Pero unya na to ni Tiwason, ha? Standby lang sa may galang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karun dayon. Alas 7:05 na.
7: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
15: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
16: Yo! Super! Andam na ba mo?
13: Idol, alas 7:05 na. Maayong buntag again. Kaninyo, no? Nga nagsubay sa ato ang a programa karon, of course, nadungog si Attorney Rufil straight to the point dari sa IFM. Unya, nindot kayo nga punto ni Attorney Rufil, no? Nga abi kayo mo suporta sa Duterte ang unahunas uban ogobs tayo. Dili ba kaha nga pwedeng susihon nga no? Kaha nga daghag na kauyon ni Presidente Rodrigo Duterte at tong higayuna o ibutang tanga na translate nga to ni VP Sara. Mabitaw na nga karon bitaw, mag-isgot ka na ganyan sa drugs, no? Kaya na mga insidente aning sa katong Move It Rider. Unya, kanang uban pa nga mga insidente katong diri sa may basak sa Nicolas nga katubang nakasunda po itong presuhan unya nagbanteng video key niya gimulis siya kaling inaani nga mga hisgutanan mubalik gida yun sa hisgutanan kabahin sa drogas no unya katong gishare ni Atty. Rufil nga na admin himamat dito sa Mindanao unya naghisgut lagi siya nga mauna kaysa Davao City safe ko na yung anak ingon anak ba so, I just hope idol nga masusi na to no? Kay para nga ang presidente nga matuboy sa 2028 mga sukitig paminaw. Mahinumduman sa ding mga butang ba? I just hope lang ha. Regardless kung unsa man na, ma Duterte man na, ma Pinklawan, ma Yellow, ma Puwa, ma Green. sa unsa nilang kolora, importante lang ka na bang para ganis kayuhan sa katauhan, dili kay agoy ang mga korupsyon diyan na pitadol pastilan, akulay na looy alas 7 sa isap attendance check, tag-asa mo dapita na minaw dol, let us know ha, paibaw agad may asa mo ha 0923 1128701, o baka ha idol, comment sa IFM 93.9 Cebu, IFM 93.9 Cebu idol. Kung sa may rason nga no mo pahium karong adlawa dol, sa may nakapasmile ni mo hala, sige ko no be paibaw ako no kubig, gawa sa kwarta ha. Alas 7:07 na sa kabuntagon. Upadangat sa kong pahinumdom mo niya lahosta sa toang RMN Network News. Sa standby.

0: pa. Amin ara makasbalay no, di na sa ka pa mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
3: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget. So

0: O proud kayo mi nga musuporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.
1: Not sa bawat kalang mundo'y magiging ikaw.
2: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan?
3: Wow! Maayusan ka, no? Abi kay ako ang inahan? Ako na hinoy sa dan? Kay ngano? Ako na ba kundi iyang ginikanan? Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo!
2: The Roseanne Story. Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM The Roseanne Story. At tangi
4: ang idol ko FM
5: 93.9
6: IFM
7: RMN Network News.
8: Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
7: RMN Network News.
9: Ang supply ng tubig, may mga pagkakataong inuuna ng ilan ang pagpapatubig sa kanilang mga bukirin na nagiging dahilan upang kapusin ng ibang magsasaka sa kanilang bahagi ng supply. Dagdag pa niya, agad namang namamagitan ng pamunuan ng barangay sa mga apektadong magsasaka upang mapanatilang kaayusan at maiwasan ng paglala ng alitan. Anya, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga magsasaka upang magkaroon ng patas na schedule sa pamamahagi ng limitadong supply ng tubig. Samantala, nananatiling malaking hamon sa sektor ng agrikultura ang kakulangan ng patubig, lalo na sa mga magsasakang umaasa sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Sa kabila ng matinding pagsubok, nananatiling umaasa ang mga magsasaka na magkakaroon ng sapat na pag-ulan sa mga susunod na buwan at patuloy na susuportahan sila ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga programang makatutulong upang mapanatili ang kanilang kabuhayan at matiyak ang sapat na supply ng pagkain para sa bansa. Kasama nyo sa 98.5 via FM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
10: Umano'y insidente ng pambubuli sa isang kolehiyo sa Olongapo City, iniimbestigahan na. At yun naman pong bomb threat sa Mandaluyong National High School ay hindi raw totoo ayon sa PNP. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Chelsea Arcilia. Chelsea.
11: Iniimbestigahan na umano ng Columban College Inc. at mga otoridad sa Olongapo City ang insidente ng umunay pangbubuli na navideohan at kumakalat sa social media. Ayon sa opisyal na pahayag ng nasabing paaralan, agad umanong naitakbo sa klinik ang biktima para sa paunang lunas at binigyan din umano ang kanyang mga magulang ng libreng psychological assistance intervention. Ipinatawag na umano ng paaralan ang umunay ng bully at ang kanyang mga magulang para makausap ng class advisor, strand coordinator, assistant school principal at school principal. Mariin namang iginiit ng paaralan na nananatiling prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante, maging ang umano'y pagpapatupad ng istriktong pulisiya laban sa bullying o anumang uri ng karahasan. Sa iba pang balita, nagnegatibo naman sa bomb threat ang Mandaluyong National High School matapos na inspeksyonin ng Mandaluyong Bomb Squad. Kagabi, paumano natanggap ng paaralan ang nasabing pagbabanta kaya agad na nagkasa ng inspeksyon ng awtoridad ngayong Biyernes ng umaga bago pa magsimula ang klase. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Mat, Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
10: Abangan sa aming pagbabalik, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hindi na raw aabot ng Pasko ayon sa prosekusyon.
12: At AI-generated video ng isang Chinese media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga stupid monkey, pinalagan ng pamahalaan.
7: RMN Network News.
10: Buntag Pilipinas sa Idupos.
13: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
10: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special.

0: sa bawat tanong. May hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
1: Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detaling liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basehan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot.
0: RMN Network News. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
2: Mga balitang may kinalaman po sa impeachment. Posibleng hindi na umabot ng Pasko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, requested lamang ang 92 trial dates ng prosekusyon at ng depensa. At hindi ito nangangahulugan na kailangang gamitin lahat. Paliwanag ni Chua kung sa tingin ng prosekusyon ay sapat na ang mga isinalang na testigo sa articles of impeachment, maaari nang hindi iharap ang iba pang kasama sa listahan.
3: Based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, namit na namin yung ina-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article kung sa palagay namin matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte.
2: Bukod dito, may posibilidad din na may article of impeachment na hindi na ipresenta sa Senate Impeachment Court.
3: At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos namin ipresenta yung isa, dalawa o tatlong article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa dalawa o sa tatlong article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, i-exi na naman po ang trial date.
2: Dagdag pa ng House Prosecutor, maaari din gawing estratehiya ito ng depensa para lalong bumilis ang paggulong ng paglilitis.
3: Baka mamaya yung depensa hindi na mag-presenta. So, pag hindi na sila nagpresenta, so, malilese na rin yung mga trial date. So, lahat po yan, pupwede pong mangyari. Baka September, October, tapos na po tayo.
2: Nakatulong din sa mabilis na trial, Anya, ang mga binabatong tanong ng mga senator judge.
4: We are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable not only about the law but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So yun ang nagpapadali rin ng proceedings ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So thank you also to the senator judges, no, for clarificatory questions. Kanyari na paikli ang aming presentation on grave threats and on and inciting to sedition, because very helpful rin ang mga clarificatory questions.
2: Ang narinig po ninyo ay si Private Prosecutor Lorna Capunan at yung tinig kanina ay si House Prosecutor Joel Chua.
5: Samantala, ang House Prosecution Team may apela sa atin sa publiko tungkol pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
6: Nananawagan ang House Prosecution Team sa publiko na tutukan ang mga ebidensyang lumalabas sa impeachment trial at huwag pansinin ang mga ikinakalat na mali o peking mga impormasyon. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, ebidensya lang ang dapat maging batayan sa ginagawang sa gagawing paghusga kay Vice President Sara Duterte at hindi ang mga baluktot na kwentong pinalulutang sa social media. Dini Chua, sila sa prosecution ay pawang katotohanan lang ang nais maihatid sa mamamayan, kaya sinisikap nilang gumamit ng lengguahe na mauunawaan ng ordinaryong mga Pilipino. Binanggit naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan na karapatan ng publiko na mabigyan ng tumpak ng mga impormasyon kaugnay sa mga ebidensya at argumento na inilatag sa paglilitis kay VP Sara. Giit pa ni Capunan, pananagutan ang dapat na sentro ng talakayan kaugnay sa impeachment proceedings at hindi ang mga hashtags, personal na pag-atake at iba pang salaysay na walang batayan na siyang pinamamayagpag sa online o internet. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Malacañang, hinamon naman si Vice President Sara Duterte na ipakita ang tax record kung wala siyang itinatago sa taong bayan. Kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar.
7: Iginit ng Malacañang na obligasyon ni Vice President Sara Duterte na ipakita ang katotohanan sa taong bayan kung wala itong itinatago. Itong tugon ng palasyo matapos sabihin ng kampo ni Duterte na wala silang kinatatakutang mga dokumento, ngunit tumututol sa kahilingang mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang pinakamahalaga ay katotohanan.
8: Hindi magic wand ang impeachment, pero ang magic word ay truth, katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso, lalong-lalo na sa isang impeachment trial, katotohanan.
7: Kung wala anyang dapat ikatakot si VP Sara, wala itong dahilan para hindi ipakita ang kanyang mga record.
8: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala.
7: Duda rin si Castro na pipirma ang Vice Presidente ng waiver para mabuksan ang kanyang financial records.
8: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
7: Samantala, sa ngayon ay wala pang otorisasyong nilalagdaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mailabas ang tax records ni VP Sara. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Samantala, mayroon ding sariling hamon at kondisyon sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay nga ng investigasyon ng National Bureau of Investigation sa anomalya sa itinayong New Clark City Sports Complex noong 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na suportado niyang investigasyon sa SEA Games kung saan siya ang nagsilbing chairperson ng organizing committee noon, basta't hahayaan din ng Malacañang ang minority bloc na imbestigahan ang flood control scandal.
9: Ito proposal natin sa NBI, sa Malacañang at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako at hinihimo ko lahat ng mamamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Ano? Deal?
5: Una na pong sinabi ni Cayetano na panggigipit sa impeachment court na naging pahayag ng NBI, lalo't nakatakdang tumayong testigo sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, si NBI Director Melvin Matibag. Kaugnay nito, sinabi naman ni Matibag na walang dapat ikatakot si Cayetano sa investigasyon kung wala naman itong itinatago.
10: Narinig ko si Senator Robin Padilla, anong sabi niya, di ba po ba pag may kaso, kailangan narapin natin? Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Parang yung sinabi po din ni Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, edi wala palang krimen. Kung wala palang ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil natakot ka lang kung mayroon kang dapat itago, hindi po ba?
5: Kinumpirma rin po ni Atty. Matibag na posible nilang ipatawag si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa kanilang ginagawang investigasyon. Si Dizon naman ang nagsilbing presidente at CEO ng Basis Conversion and Development Authority mula noong 2016 hanggang 2021 na nangasiwa sa pagtatayo ng New Clark City Sports Complex. Pero paglilinaw ni Matibag, ito'y upang magbigay linaw lamang dahil may kopyaan niya sila ng resolusyon mula sa ombudsman na nagsasabing ibinasura na ang mga kasong graft at malversation laban kay Dizon kaugnay ng project.
10: Clear na po siya ng isang investigating body which is ang ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gabi natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung PISCOG na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titignan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOG which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
5: Si NBI Director Melvin Matibag.
2: Bahagyang tumaas ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Batay sa survey ng SWS, 58% ng mga Pilipinong nagsabing nasisihan sila sa pagganap ni Duterte sa kanyang tungkulin, 26% naman ang nagsabing hindi sila nasisiyahan. Dahil dito lumabas ang positive 31 o itinuturing na good ang kanyang net satisfaction rating noong ikalawang quarter ng 2026. Mas mataas po yan ng 2 puntos kumpara dun sa positive 29 noong first quarter. Nanatiling pinakamataas naman ang net satisfaction rating ni Duterte sa Mindanao na plus 84, sinundan ng Visayas na plus 36, ang Balanse Luzon naman ay plus 10 at ang Metro Manila naman ay plus 3. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents sa buong bansa noong June 20 to 29, ilang araw bago simulan ng Senado ang impeachment trial.
5: Sa ibang balita, kinundi na ng mga ahensya ng pamahalaan ang ipinuhos na AI-generated video ng China Daily kung saan naglalarawan sa mga Pilipino bilang stupid monkey na minamanipula umano ng US at Japan. Ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala, malinaw na ito'y racism o diskriminasyon sa mga Pilipino at isa ring pangungutya sa international law. Sinabi pa ni Tariala na nakagagalit na ang China pa ang may ganang maglabas ng video gayong sila naman ang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hinibok ng opisyal ang mga Pilipino na huwag pumayag na tawagin tayong unggoy ng China dahil mas masahol paani ang hindi marunong sumunod sa international law. Tinawag naman ng Department of Defense na schizophrenic behavior o nahihibang na ang Chinese Communist Party sa mga inilalabas na propaganda. Tinawag naman ng Department of Foreign Affairs sa China na tanggalin yung video at hinimok din silang pagtibayin ang dignidad, respeto at katotohanan. Naniniwala ang DFA, Defense at PCG o Coast Guard na hindi pa rin matanggap ng China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling.
2: Nahihibang.
5: Schizophrenic.
2: Tsaka ano?
5: Hallucination.
2: Dun sa video, ano rin eh, pinakita na yung unggoy binomba ng tubig eh. Di na amin nila na binobomba nila tayo ng tubig.
5: Ano ba yan?
2: Medyo syunga rin yung nag-edit eh. RMN Network News. Samantala po naman, 7:36 ang oras ngayon. Sinasapinal na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang draft ng kanyang talumpati sa ikalimang SONA sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, regular ang komunikasyon ng Pangulo sa bawat pinuno ng mga ahensya para talakayin ang mga nagawa sa nagdaang taon.
8: Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. At sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang SONA speech. At ang paghahanda, ito naman ay, kumbaga, since 2022 ay pinaghahandaan naman po ito, taon-taon naman po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan.
2: Hindi naman nagbigay ng detalye si Castro kung may pagbabago sa seguridad ng SONA at nilinaw rin ito na sa House of Representatives manggagaling ang mga imbitasyon para sa taunang ulat ng Pangulo.
8: Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. But ang sinisigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice-Presidente, kundi po ang House of Representatives.
2: Una nang sinabi ng National Capital Region Police Office na nasa 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para magbigay ng seguridad sa SONA. RMN
5: Network News. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi magkakaroon ng leadership vacuum kasunod ng nakatakdang pagre-retiro ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
11: Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na hindi magkakaroon ng leadership vacuum o kawalan ng pamumuno ang nasabing ahensya kasunod ng nakatakdang pagretiro ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa July 21. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, meron naman silang palaging officer in charge sakaling wala pang permanenteng maitatalaga kapalit ni Bronner sa Chief of Staff na posisyon.
12: Armed Forces of the Philippines, we always have an officer in charge kapag ka po may mga instances na hindi pa po kumbaga full-fledged, no, ang nakaupo sa position. It happens from the top level down to the ground units. That's how it is. And our stand remains the same. So lagi pong may continuity of effort po ang Armed Forces of the Philippines.
11: Ayon kay Padilla, hindi maaring matenga ang operasyon ng AFP bilang isa ito sa mga pangunahing ahensya na nakatutok sa pambansang seguridad. Samantala, ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na manatiling matatag ang chain of command na hukbong sa datahan ng Pilipinas sa gabay ng doktrina, rules of engagement at mga panuntunan sa hanay ng militar. Kasama mo sa Biz XL Armen Manila, Rajuan Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: Balita sa Ibayong Dagat, 11 katao, kabilang ang ilang mga batang nasawi, habang 19 naman ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang ampunan sa Mohamedia Algiers sa bansang Alegria o Algeria nitong Huwebes. Ayon sa Civil Protection Agency ng Algeria, 10 sa mga nasugatan ang nagtamo sa ng paso sa katawan. May 5 namang persons with disabilities ang nasa loob ng orphanage ang mabilis ding nailigtas. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad ukol sa biktima at sa posibleng sanhi ng sunog. RMN Network News.
5: Nagpahayag po ng matinding suporta si Singapore Prime Minister Lawrence Wong kay Filipina tennis sensation Alex Ayala na aniyay may malaking chance maging kauna-unahang atleta mula sa Southeast Asia na makapag-uuwi ng titulo sa isang Grand Slam tournament. Sa pakikipagpulong kay Pangulong Marcos Jr. sa Singapore, sinabi ni Wong na kahanga-hanga ang naging kampanya ni Ayala sa Wimbledon at naniniwala siyang may kakayahan itong maabot ang pinakamataas na tagumpay sa mundo ng tennis. Ayon pa kay Wong, ang ipinakitang husay ni Ayala ay hindi lamang nagbibigay ng inspirasyon ngayon sa mga Pilipino, kundi maging sa buong Timog Silangang Asya. Nagpasalamat po si Pangulong Marcos Jr. sa pagkilalang iyan ng Singaporean leader kay Ayala na kamakailan ay nagtala ng makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Samantala, patuloy na kinikilala si Ayala bilang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas sa international tennis matapos ang sunod-sunod na tagumpay ng paglahok sa mga prestihiyosong torneo.

0: ti unang radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abli na imo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey, ang Bossman cute gihan, Idol Boyki, si Boos charming auntie, Idol Maria B.
4: Bilang kilos gani?
5: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Hello? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
9: Ganun po.
8: Ana! Oh, laing pose na po.
9: Okay po.
8: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
10: Dugay naming nag-ilis, direct.
11: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
12: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
13: Refresh your rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
14: Lami mag-rice, energy pop.
15: Lami mag-rice, energy pop. Grape, ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
16: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
17: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
17: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na pagkalubog sa mata, huwag makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
19: Salay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Star Nutrimil! Meet na meet kita!
22: Pamanday ba nimong madungog ang imong tingog sa tibuok barangay? Apil na sa Star sa Barangay Singing Contest sa Barangay Barrio Luz ngay pahigayon karong July 18. Hatod kaninyo sa Star Nutrimeats. Kauban ng Star Nutrimeats, kaputang imong panganduy. Ug ipadungog ang inyong tingog sa IFM 93.9 Cebu. Kay ikaw na ang next singing star sa Barangay Barrio Luz. Sa Star Nutrimeats, lambing ang masustansya.
23: Non-stop allergies? Ang solusyon!
24: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
25: Alco Plus, Alco Plus!
26: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
28: Cebu! The wait is over! The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch, Unique, Zild, Blaster, and Bajau Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi! Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.

0: Aya FM, balita
1: sa buntag.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
3: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinuside sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-empress.
4: Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
6: Empress Shampoo. For impressive hair.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon, hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
10: Nganong ang mga bata mo'y kasagarang labing maapektuhan kung mag-away ang ilang mga ginikanan.
5: Wow! Maayusan ka, no? Abi kay ako ang inahan? Ako na hinuysadan? Kay ngano? Ako na pagod iyang ginikanan? Og alang sa imong kasayuran, nagtrabaho ko kay gikinahanglan. Kay dili ko makalaom ni mo, mamatay ta magsiga ang mata ni mo!
10: The Roseanne Story. Hashtag Dear IFM Grado. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Roseanne Story. At tangi
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
13: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs.
19: na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karoon na na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best medyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo din sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply nila yun. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
20: TLC, kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
21: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF, plus vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla, at laki.
20: Gonna be healthy, ProPan TLC.
21: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang ProPan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Gonna be healthy, ProPan TLC.
23: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Ruluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, dito ako believe.
25: Ay, balita! Suwertres o Lotto Results!
26: Idol! Sueltres result! Alas dos! Ocho! Cuatro! Cinco! Idol! Sueltres result! Alas cinco! Siete! Seis! Seis! Idol! Sueltres result! Alas nueve! Siete! Ocho! Dos! Idol! Nakaigo ba?
6: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
27: IFM! Balita!
28: IFM! Balita!
29: Sa buntag!
30: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Na may premium or with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
31: EQ Diapers. From day one to toddler, I-continue mo.
32: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift! OT! Breadwinner!
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
34: Drink responsibly.
33: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
35: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
36: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
31: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
37: Ang idol ko FM
6: 93.9.
27: IFM. IFM. Balita.
28: IFM. Balita.
29: Sa buntag.
2: Ang chinita ng awiti. Idol Mikey. Ang bossman cute gihan. Idol Boyki, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.